Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk ƙasashen arewa sai sujjada da goshinsu. Daga gudunsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, da kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kaɗai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk ƙungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajil lana fi man adai, wa afi lana fi man afai, wa tawalla lana fi man tawallai, wa barik lana fi ma atai, wa qina wa sirif anna sharra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alai, innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'alai, wa sallallahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillah.

0: sallallahu alaihi wasallam ya kasance ni nake biyan bukatarsa
1: la
0: shugaba sallallahu alaihi wasallam nan ma ga shana nuna mana yadda shugaba yake yi a wajen biyan bukata idan yazo biyan bukata ta bawali ba zai yaye jikinsa ba sai ya suciya sai ya tsuguna tukunna kasa ba daga tsaye ake kwanci wando ba ba daga tsaye ake cire abin da yake na sura ba sai an tsuguna tukunna sannan ake cirewa haka shugaba sallallahu alaihi wasallam yake yi Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi. An karbo daga Abu Sa'id Allah ya kare daga gare shi. Shi kuma yace ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle shugaba ya fada. Kada mutane guda biyu su fito suna nufin biyan bukatar su kuma su tsuguna a guri daya a cikin bandaki daya kuma suna hira su fito misalin ko da a bandaki mutum biyu su shiga bandaki daya kuma ya zama suna bandakin nan guda daya kuma suna hira wani yana magana da wannan wani yana magana da wannan za Allah ya ce kada mutum biyu su yadda su yi haka me yasa wani zai na yin kiyayya a kama ka duk mutumin da ya zama zai shiga bandaki da shi da wani mutum dan uwansa su tsuguna a bandaki daya kuma suna magana suna hira da juna wanda zai jawo Allah ya ki su ina jawo kiyayya ubangiji da yawa muna samun irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe da mutane suke yi a waɗansu ma'aikatu na gwamnati sai ya zama sai ya yi bandaki sai ya ce nan ga wurin wanka nan ga wurin zuwa wani lokacin ma in an yi bandakin da sai a shi a yalwashi haka a faɗi sai mutum biyu su shiga wannan yana wanka wannan kuma yana tsoro gida to irin wannan abin shi ne ake shugaba yake faɗa cewa yin wannan ka shiga bandaki da kai da wani har kuna hira da shi na jawo Allah ya ki ku baki da addinin musulunci addini ne na kunya addini ne na tsafta addini ne na sanin martaba da darajar kima dan adam duk abin da ya shafi tsaraici da bayyana al'aura to musulunci yana kyamar wannan abu na'am Imam Abu Dawud shine ya rawaito wannan hadisi an karbo daga sayyidina Ibn Umar Allah ya kara masa daici wani mutum ya wuce wato ta kusa da shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin shugaba alaihi salatu wasalam yana biyan bukata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama assalamu alaikum ya rasulullah sai manzon Allah ya masa shiru bai amsa masa ba bai ce masa wa alaikum assalam ba saboda me saboda ita sallama wato nau'i ne na zikirin lahi ita ma amsuwar sallama din nabi ne na zikirin lahi mutumin da ya sami ka ce maka assalamu alaikum to addu'a yake cewa Allah ya sauko da wato amincinsa a kanka kuma shi kansa sunan assalamu ai sunan ubangiji ne ka ce assalamu ai kai zikiri to haka san da wanda zai baka amsa zai amsa maka da sallama da kai masa zai ce maka wa alaikum assalam ya kara ma cewa rahmatullahi wa alaikum salam din da ya fada shi ma addu'a ya muka da alkhairi da addu'a kuma shi ma ya kama sunan ubangiji assalamu zikiri ne saboda haka shugaba da aka yi masa sallama yana cikin wannan larura yana wannan hali sai bai bada abu bai mai da sallama ba yace yana yace shi baya sanya amma sunan Allah sai yana cikin tsarki ta shikenan baya daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaiwa wanda yake cikin larura ta bawali ko gaidi ba a yi mai sallama karke masa sallama da mai bawali ko gaidi da mai cin abinci da wanda yake wato abin da ya shafi abin gida ya zauna mutum yana harkar irin lodin nan ko karta a hanya ko yana zaune yana yi ba musallama in kuma kaiwa mai cin abinci da wanda yake a cikin banɗaki in kai mai sallama to ba ba dora masa ba bai kamata ya amsa maka ba shi ba zai amsa maka ba kin yadda shugaba ya nuna mana yanzu illa ya takallamu illa li muhimmin inda ake magana cewa mutum biyu su shiga banɗaki kuma su dinga hira a banɗaki ai ba wai mutum biyu su hira ma kana kallon wani yana kallon ka a banɗaki ba ko kai kadai ne ba a so kai dinga magana a banɗaki ko mutum ɗaya ne ka shiga kai kadai ka kulle kofa kai kadai a cikin banɗaki to ba a so ka dinga yin magana ba a so za ku ga a cikin muhtasar na shehu halilu ai daga cikin adabu da rabon biyan bukata an ce wala yatakallamu illa li muhimmin kar mutum ya magana ina cikin banɗaki sai don wani abu muhimmi in ba muhimma ba kake magana ba a so na'am to kaga ai dun magana shi a shiga banɗaki ai ta surutu da waya ya kamata tunda an ce ba su a yadance a cikin banɗakin to a haƙura da wayar a cikin banɗakin tunda aka ce karka yi magana illa li muhimmin sai ga abin da yake muhimmi idan ta kama kana cikin banɗaki wani abu ya zo misalin an ce za ka ceto ko wani zai kaga wani zai faɗa cikin rami ko zai faɗa rijiya ko makaho zai faɗa rijiya ko yaro zai taɓa abin da wuta za ta ƙona shi wannan muhimmi ne za ka yi magana to idan wayar ce ma ya danganta da wayar da aka yi maka idan wayar ta ƙunshi wani abin da yake muhimmi din wanda muhimmin ne to ka iya magana amma in ba muhimmi bane ya kamata a haƙura ai wadanda suka san muhimmancin muhimmin a muhimmin ma ba sa magana ina jin na ta ba da labarin wani da malam yake ba mu hikayarsa ɗalibin fiqhu ne shi ma ya wato ya ji wannan abin da aka faɗa a cikin mutasar wala ya takallamu illa li muhimmin to shi aka samu tsautsayi kuskure ran nan ya shiga wani banɗaki yana tsuguna a cikin banɗakin sai mabota kuma suna rushe gida ana rushe katanga irin tubalin nan don dine ne sai aka dinga wurga shi shikenan sai aka buga shi na farko sai dira akan gadon bayansa aka zake jehu wani ya sake dira akan gadon bayansa to da ya gani kafin a jiro aji a kafin a yanayi sai tashi a guje sai ya fita sun guje yana gaya wa malamin nasa sai ce ai jiya na gaba wani tsautsayi Allah ne da kwaya na gaba ya ce dutse abin nan a tubali guda biyu aka jiho akan gadon baya sai malamin nasa ya ce kuma kai ka bari aka yi na farko aka sake na biyu sai ci ta yi saboda an karanta mana an ce wala ya takallamu illa li muhimmin kada mutum ya magana sai saboda muhimmin abu sai shi ne kai shiru to ka zauna su ka shiga akwai muhimmin da ya faranka to wanda suka fahimci abin kenan irin yadda da ya kamata ne da ya zurfafa da yawa to in dai muhimmin ne a yi magana amma in ba muhimmin ya kamata a kame baki don gudun kada a fada cikin wannan kiyayya da ake samu daga Ubangiji a kan wannan har yau an samu daga sayyidina Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara masa yarda shi ma ya ce ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ya faɗa idan ɗayan ku zo zai yi wato biyan buƙatarsa ko gayaɗi ko gowali to kada ya kalli alƙibla sannan kuma kada ya juya mata baya sai dai ku yi yamma ko kuma ku yi gabas kun ga kenan alƙibla daban gabas daban sharriku ko garriku in za ku zauna gowali ko gayaɗi ku kalli gabas ko kalli yamma amma kar ku kalli alƙibla kara kalli alƙibla yanzu misali inda muke a nan din nan in ka tsaya a gabas alƙiblar in in kaza sai ka dan karkata da maka dan shi ne alƙiblan nan gurin ko masallacin nan bazala sai kun duba ya dan karkata da maka dan to inda ya dan karkata din shi ne alƙiblan amma an kai haka haka gabas ce ba alƙibla bace in kai haka gabas ce ba alƙibla bace to ka iya kallon gabas amma ka kalli sai ta alƙibla kar ka duba alƙibla sai ta ta sai dai ko kai yamma ko kalli gabas an karbo daga sayyidina Abdullahi dan sayyidina Umar yake cewa yace wata rana saboda asan shi sayyidina Abdullahi wato dan uwa matar wato mai dakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hafsa ya sayyidina Umar to shi dan uwanta ne wata rana yace yana cikin gidan ba da niyya ba ba da nufi ba sai ya hau kan wani tudu a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da niyya ba ba da zato ba sai ya hango shugaba sallallahu alaihi wasallama ana cikin biyan bukata amma ya biyo alƙibla baya ba kalli alƙibla yana kallon bangaren jihar Sham ba da niyyar haka kawai bukata ta bukatar da shi kan ya hau sama kan benen gidan ba da zato ba da bukata ba da tunanin haka ba kuma sai ya hango an tsuguna a cikin biyan bukata da shugaba a cikin gidansa to wataƙila Allah ya kaddara haka don ya fito mana da wannan ilimin kuma ba wani abu ya gani wanda yake wanda bai kamata ya gani ba ya ga dai ana tsugune saboda ba a ganin wani abu na irin wannan na shugaba alaihi salatu wassalam sai Allah ya shafa idan wanda ya zo wannan Allah ya kaddara haka tabaru don ya fito mana da wannan ilimin ne a wata riwaya kuma iga shugaba sallallahu alaihi wasallama ana tsugune akan wato balalluka guda biyu kamar na biyan bukata din ayyo an karbo daga hujjar fatu ibn yamani Allah ya kara masa yadda shi kuma ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gurin juji na mutane sai ebe wani a tsaye to shi ma irin da ya yi karatun da muka yi na ɗazu ya shiga masallaci da takalmi da irin wannan abubuwa ya kamata a dinga fahimta su fahimta ta haƙiƙa irin yadda suke yanzu irin wannan gurgo fahimtar an dinga yaɗa ta akwai sanda aka dinga yaɗa ta sai ka ga ɗan musulmi sai ya tsaya sallar fitari a tsaye irin yadda arna suke nan magana sai ce ai ya gani a cikin hadisi an ce an dinga yaɗa fitari a tsaye ka ga wannan rashin sanin daraja mai ce Allah ne rashin fahimtar hadisin ne ka ji ku wasu suna cewa ma yin wannan sunna ne tore shi fahimtar hadisin ne ba fahimce shi ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa bu'istu li utammima makarim al akhlaqi an aiko ni dan in cika makarim al akhlaqi duk wata tada ta girma an aiko ni dan in cika ta in nuna ta irin yadda ya kamata fazari a tsaye da farko abinda wannan hadisi ke nunawa ba haramun ba ne bisa sharadi yin yadda muke wancan karatun da muke na kafin wannan ba haramun ne ba ya halatta a yi shi amma bisa sharadi kun ce bisa sharuɗa sharadi na farko inda zai halatta a yi fitsari a tsaye sai idan misalin mutum fitsarin ya matse shi kuma ya zama ya samu kansa babu wani gurin da zai yi fitsarin wanda yake da tsafta wanda zai iya tsugunawa ya yi irin abin da yake na sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya irin yadda manzon Allah ya ce a yi abin ya kama shi a daidai lokacin da ya zama ba wani gurin da zai wannan fitsarin shi wannan gurin kuma gurin nan taba-taba yake da kazanta da najasa wanda in ya tsuguna zai lalata kayansa da najasa to a wannan halin sai ya fitsari a tsaye amma hadisi nawa ne suka zo da bayanin irin yadda shugaba yake madarubiyan bukata nawa ne hadisi nawa wanda suka nuna irin yadda yake a tsugunin manzon Allah yake wannan guda daya wanda ya zo da bayanin cewa an ga yayi a tsayen shi ma ga dalili kuri ne an ce mazbala ce su bada shi ne juji wajen karanta da najasa larura ta kama za a yi bawalin a inda yake wurin nan kacikacin yake da najasa ba kuma wani gurin da za a yi samu a biya wannan bukatar siye wannan gurin in shugaba ya tsuguna zai lalata masa kaya zai najasa masa kaya saboda haka aka yi tawhidin kada a najasa ta kaya saboda haka idan aka ce an samu wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aikin nan shugaba ya yi shi sau daya a rayuwarsa ga kuma wannan aikin shugaba ya yi shi sau dubu wanne za ka dauka a ciki kuma wannan sau dayan shi ma an duba ga larurarsa ga abin da ya jawo ka yi shi ba haka kawai aka yi ba saboda haka wannan ba hujja ce da za a dauki wannan hadisi ana yawo da shi don wato nuna rashin tarbiyya a dinga abin da zai sarrafantar da mutumin shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ai ba mutumin da yake mai tarbiyya da zai yarda ya ga ɗansa da hankalinsa da komai ya tsaya a wurin da bai kamata yi wannan abu mai gaishe ya cire wanda zai cellar fitsari a tsaye kyale shi za ka ɗanka zai wannan ka kyale shi ko ne wanda yake ƙarshen tarbiyya ka za ka zai wannan abu ka kyale shi saboda haka abu ne da ya faru a hukuncin larura yanzu misali muna haduwa da bandakuna na ƙasashen turai akwai inda za ka je wurin da aka tanada wanda za a yi bawalin dama sun turawa ne ba wasu da tarbiyya ta musulunci dama tsarin bawalin haka aka yi sai ka yi a tsayin za ka yi ba kuma wani gurin da za ka yi wani abin sai yana a irin wannan shi yake magana a kai amma haka kawai a gurin da yake akwai banɗaki ko kuma akwai wanda za ka tsuguna lafiya kalau ba dauda ba juji ba na jasa mutum ya tsaya cellar fitsari a tsaye wanda ya ba al'ada ba shi saboda haka sakin wannan kai tsaye ma a dangata wannan ga manzon Allah tsirara haka ba tare da bayani ba akwai suka da rashin ladabi ga mai shugaba sallallahu duk wanda yake wannan kokari yake ne yi abin da zai sarrafantar da martabarsa alayhi salatu wassalam ba dabi'a ce mai kyau ba ai kamar misalin mun yi bayanin shiga masallaci da takalmi duk da nagari mai tarbiyya ba masallaci ba in ya zo ya tadda ɗakin mahaifinsa ko mahaifiyarsa in yana tarbiyya ba zai shiga ɗakin da takalmi ba in dai mai tarbiyya ne ɗakin mahaifinka ko ɗakin mahaifiyarka ko ɗakin wani wanda yake mai daraja ne mutuba a gare ka ka zo ka shiga da takalmi ai wulakanci ke masa yaya abin da ba za ka yi akan wanda ya haife ko wanda ta haife ka ba sannan ka zo ka taka ɗakin Allah da wannan abu amma akwai azaru akwai abubuwan da za su iya bujurowa ɗakin mahaifin ko ɗakin mahaifiyar akwai larurori wanda za su iya sawa sai a shigar takalmi kamar yadda ya yi larurori za ta hukunta a cikin masallaci da takalmi saboda ƙa'ida ta usulu usulul fiqhi abin da suke cewa ad-daruratu tubihul mahzurat akwai larura babu larura yana nan zaman kansa yake abin da ya haramta ma larura ma tana cewa a halatta maka shi wani lokaci mushe ba mushe bane a gurin kowa Allah ya haramta cin mushe ya haramta cin jini ya haramta cin naman da aka ambata sunan wani ba Allah akan sa ba amma a halin larura an ce ku ci da halaliya ne saboda haka kowane abu din da ajiye shi irin mukamin da ya kamata ajiye shi saboda haka bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar a wannan hali sannan kuma sai ya kira aka masa ruwa to sai ya yi alwala an karbo daga Abu Qatadata shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai yi bawali to kada ya rike azzakarinsa da hannunsa na dama sannan kada yayi tsarki da hannunsa na dama. Yana nuna wato tsafta ta addinin musulunci, tsafta shi hannun dama an tanade shi domin ci da sha da yan abubuwan da suka zama masu daraja da kima da daraja da girma. Misalin wato hatta juya takarda ta Alkur'ani ko ta hadisi ba a so a yi ta da hannun hagu, hannun dama na ake so a dinga sakawa, dama ba a so a dinga yi da hannun hagu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga cewa ya rubuta ya muna komai yana so dinga yi dama. Hatta wajen tahiya inda za a zauna a miƙe dan yatsa na dama aka ce ba ce ke da na hagu ba. To ita dama an tanaje tana da wata kima da wata daraja a musulunci. A ci abinci da hannun dama, a riƙe Alkur'ani da hannun dama, a yi abin da yake mai kyau da hannun dama, amma hannun hagu shi aka bar abin da ya shafi kananta tsarki da sauran abubuwan da na hagu. Saboda ma kada a samu kuskure mutum ya zama ya je ya yi tsarkin da hannun dama ko ta buwani ko ta gayaɗi ya zama kona abu na ƙwayar cuta ya zo ya ci abinci da hannun dama kuma shi ya sa masa wata cutar. Addinin musulunci addini ne mai tsafta, komai ana koya maka tsafta yadda za ka abin ya samu karɓuwa a gurin Ubangiji subhanahu wataala. Amin. Sannan kada mutum ya numfashi a cikin ƙwarya ko kuma a kofi yana shan ruwa, abinda kake shan ruwa a ciki karkar kana shan ruwa kuma ka dinga yi masa numfashi. Saboda shi ma numfashi a san da yake fita akwai ƙwayoyin cuta suna fitowa tare da shi. Saboda haka idan ƙwayar cutar nan ta fito ta shiga cikin ruwan nan to tana iya komawa cikin jikin kuma ta yi maka tasiri. Kunga sadaqar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, gashi yanzu likitocin zamani sun yadda akwai cutukan da ake ɗaukansu ta hanyar numfashi. Ko yanzu mai ciwon tarin fuka, da irin ciwon nan da ake wanda tarin shi ne tarin fuka din da an hana wanda yake sa ba ya dinga zuwa yana hira a cikin mutane balle ya kwana da su a daki. Saboda numfashi ana ɗaukar ta ta hanyar numfashi. Yanzu mai tarin fuka da ya zo in aka aje kofi ne ko abinci ne numfashi a ciki aka zuba abinci a ciki akwai yiwuwar wani ya sha ko ya ci sai ya ɗauka. Kada a yi numfashi a cikin abin sha. Kashi abin a shugaba alaihi salatu wassalam ya gaya mana wannan sama da shekara 2400 yau kuma likitocin zamani suna tabbatar daga illar kicin wannan abu. Waɗannan hadisai guda biyar asalai guda biyar na hadisi su ne suka rawaito su. An karɓo daga Abu Hurairah ta ishe lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci wato wuraren tsinuwa guda biyu. Suka ce ya Rasulullahi menene wuraren tsinuwa guda biyu? Sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda yake zuwa ya dinga yin kashi a hanyar mutane ko kuma a cikin inuwa wanda mutane suke zama suna hutawa a cikinta. Yanzu rashin kirkin ya kai ga cewa ba wai mutum ya yi najasa a cikin inuwa da mutane suke hutawa ba ko kuma ya yi wato a cikin tsakiyar hanya. Akwai waɗanda suke faukan ma gidan mutane sai ka fita ka tafi zarafin ka kai mai gida sai ka zo ka tsara wani ƙato ya maka kashi a sauran mai gida. Ana yin wannan abu, ana yin su. To wannan yana da haɗari idan mutum ya yi wannan, idan baki ya fito ya baƙar addu'a ya ce wanda ya wani abu Allah ya tsine masa to sai ta mishi. Abu Dawud da Muslim Allah ya ƙara mishi da suka rubuto su. Shi kuma sayyidina Abu Dawud da Allah ya ƙara masa yadda ba wato ba la ilaha ne ya samu ba ta su riwayar wato nisanci wurin la'anta guda uku ba bi ba eh shine mutum yaje ya tsuguna eh najasa a gurin hanyar wanda mutane suke sha ko ya kashi ko ya fitsari a wannan wurin da kuma tsakiyar hanyar mutane da kuma inuwa wajen su ne guda uku da ko sai ka kiyasta akan duk abin da ya kama da wannan duk wani gurin da ya zama akwai mutanen da suke da haƙƙi a wannan gurin to kar mutum ya je ya najasa ko kuma ya wani abin da zai zama wato zai jawo kansa zai bakanta wani haye masa bakar addu'a saboda bakar addu'a da la'anta wadda ke fitowa daga bakin mutane ta da daraja wurin Ubangiji Allah baya baranta za ka iya saka wannan a cikin duk wani abin da mutum zai yi ba wai sai kawai bawali ko gayaɗe a kan hanya ko a cikin inuwa ko gefen kogi ko wajen da famfon da mutane suke shan ruwa ba sai wannan ba a duk wani abin da za ka yi wanda zai zama ka ci mutuncin mutane ka bata mutane har bakin wani cin kai wani Allah wadansa Allah ya la'antuwa ne ka duk wani abin a nisance shi saboda bakin mutane yana da haɗari ko a kasuwa ko a hanya ko a gida ko a makaranta ko a ko'ina
1: alhamdulillah an saurari fassara Rajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara sai a tara a mako mai zuwa dan jin ci gaban shirin Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya bamu ikon amfani da abin da muka ji amin summa amin
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a borin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da

0: Samkar Ashugo.
1: Magista, tunye duka abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
0: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
2: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
0: To yaushe muke sa ranar uku?
2: Ce abu zame da na uku
0: amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aiko mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan safiya mai albarka ta Litinin. Masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan safiya mai albarka ta Litinin 12 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar shugabanmu fiyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda ta yi daidai da 27 ga watan Yulin shekara ta 2026. Masu sauraron Rahma Radio mita 97.3 Zango na FM Rahma farin cikin al'umma, barkanmu da wannan safiya mai albarka. Ina fatan mun waye gari cikin koshin lafiya, kwanciyar hankali da yalwar rahmar Allah madaukakin sarki. Amatul Miss Abdurrahman sunana, nake farin cikin kasancewa da ku a zangon mu na farko na yada shirye-shirye ma kan mita 97.3 Zango na FM, kuma haka zalika nake farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na antashi lafiya, inda muke ƙara miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu damar sake haduwa a wannan safiya domin tattauna wani batu da ya shafi rayuwar iyalai da kuma makomar yaranmu. Wato masu sauraro, lokaci yana tafiya cikin gaggawa, da alama kamar je ne aka fara zangon karatu na farko, amma kuma yau gashi makarantu da dama sun fara shirye-shiryen rufe zangon karatu na ƙarshe, wato tattam, wato nan da cikin yan kwanaki kaɗan, inda dubban yara za su shiga dogon hutun makaranta. Ga yara wannan lokaci ne na farin ciki, nishaɗi, yayin da wasu yaran ma sun fara shirya irin wasannin da za su yi, wasu kuma ziyarce-ziyarcen da za su yi, wasu kuma suna jira su shiga hutun ka'in da na'in. To amma idan muka juya ga bangaren iyaye, wannan lokaci ne da ya kamata mu jefa wata tambaya mai matukar muhimmanci, wadda tambayar ita ce, ta yaya za mu tabbatar da cewa a matsayina na uwa ko a matsayina na mahaifi, ƴata ko ɗana sun amfana da wannan hutu na makaranta? Wato masu sauraron, hutu ba wai yana nufin ƙarshen koyo ko kuma ƙarshen karatu bane ba, a wata dama ce da za mu ci gaba da gina tarbiyyar iyalanmu, inda za mu iya koya musu sabbin abubuwa da kuma ƙarfafa alaƙar su ta zumunci. Inda Hausawa sukan ce itace tun yana ɗanye akan tankwara shi, to tabbas wannan karin magana tana tunatar da mu cewa tarbiyyar yaro ba wai tana farawa ne lokacin da ya girma ba, tana farawa ne tun yana ƙarami. Kuma irin wannan damar da ake samu a lokacin hutu ba a cika samunta a lokacin da yara suke cikin karatu ba, inda a wannan lokaci ne da iyaye za su zama kusa da ƴaƴansu. Abinda nake nufi shine lokacin makaranta, da safe kana tashin yaro an shirya shi ya tafi makaranta, wala Allah yana haɗewa ne da Islamiya sai ƙarfe 5 an dawo, lokacin an yi abin da za a yi, in yana da assignment ko homework ya riga ya yi daga lokacin kuma dare ya shiga, akwai ɗan gap a tsakanin wannan inda za ka fuskanci ɗanka saɓanin lokacin hutu da zai kasance 24 hours kana tare da yaro, kana fuskantar wasu ɗabi'u nashi da kuma wasu halayyarsa, inda idan akwai inda ya kamata ka yi masa gyara za ka yi, akwai kuma inda za ka nusashe da yaro kurakuransa cikin hikima, kuma a koya musu abubuwan da za su amfani rayuwarsu a nan gaba. Haka zalika a lokutan hutu, wannan lokaci yakan zama wani lokaci da yara kan ƙara wani ilimi ko kuma su koyi wasu sana'o'i ko kuma fasaha, wasu ma a wannan lokacin suke amfani da wannan damar yara su fara haddar Alƙur'ani mai girma, ko kuma su shiga, ko kuma a kai su wani gurin da zai zama sun koyi wata sana'a ta hannu. Amma babban abin takaicin ga wasu kuma, hutun nan yana zama lokaci ne kawai da yaro zai ta gararan, ba wani yana 24/7 yana kan waya, wasu kuma ma daga irin wannan lokacin yaro zai fita ya je ya haɗu da abokanai da suke wanda ba su kamata ba. To wannan dalili yasa muka ga ya kamata mu tattauna wannan batu a cikin shirin namu na an tashi lafiya inda kai tsaye maudu'in namu yake magana akan dogon hutun makaranta wani irin tanadi ya kamata iyaye su yi domin ƴaƴan su su amfana amma kafin mu shiga shirin kai tsaye ko kuma kafin mu ba masu sauraron mu damar shigowa bari mu waiwayi wani muhimmin abin da ya faru a makamanciyar wannan rana a tarihi inda ranar 27 ga watan Yulin shekara ta 1999 aka kaddamar da Niger Delta Development Commission wato NDDC domin taimakawa wajen bunkasa yankin Niger Delta ta fuskar ababen more rayuwa ci gaban al'umma da kuma magance wasu matsalolin yankin wato wannan rana tana tunatar da mu muhimmancin tsara makoma da saka hannun jari a ci gaban al'umma domin amfanin karni na yanzu da kuma na gaba masu sauraro idan gwamnati na tsara makomar al'umma to iyaye su ma suna da alhakin tsara makomar ƴaƴansu kuma ɗaya daga cikin lokutan da suka fi dacewa da hakan shine a lokacin hutun makaranta Masararwa a ganin ku na irin tanadi ya kamata iyaye su yi domin ƴaƴansu su fito daga cikin wannan hutu wato su shiga cikin wannan hutun kuma su kammala shi ta hanyar sun samu ƙarin wani ilimi a wani bangare da tarbiya da kuma wani abu na zai kasance na fasaha inda kai tsaye za ku shigo akan 0707 779 539 ko kuma 0781 475 777. Assalamu alaikum
1: warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkanmu da safiya, fata an tashi lafiya. Na'am, alhamdulillah, barkanmu da wannan lokaci. Na'am, mutanen sabon fegi, barkanmu da wannan lokaci, fata an tashi lafiya.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Muna tare da kai. Na'am mutane.
1: Na'am.
0: Sabon fegi mana gode. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Suna Ibrahim Alali Dr. Kwaji da kungiyar mini juna.
0: Na'am, barkanmu da wannan lokaci, fata an tashi lafiya. Ishe su suna samun hutu gaskiya
1: ne. Daga bakin iyaye wanda kamar su yara suna fahimtar cewa karatu wasu makaranta ne ba dan karatuwa dan suna da mun iyayen ne a cikin gida
0: gaskiya
1: wannan kalan da kuma sun ga fitowa daga bakin iyaye ba sannan abu ne biyu kuma shine za ka wasu ana yin sister tarara su kai su kamar sai zumun ci abu ne mai tuna an tura su je sun ga yan wako su yi musu kwanaki a can amma da ya kamata ce kai maka rayuwa da ƴaƴanka sannan ka ka duba ya anin register ki sabani da zuwa su suna ana hutu sun tura yaran sannan kuma karatun yaran a dawo hutu ka tarar kansu ba komai ba duk kafin da aka yi ba
0: gaskiya
1: to kina maka iyaye da wannan dama ce gaskiya ya kamata a ce a tsaya a lura da kyau ubangiji Allah ba mu zai kwambatar da yadda ya kamata
0: amina hayya
1: ka ibrahim alani ya tashi lafiya
0: to muna gode mallam ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullah
2: Assalamu
0: alaikum
2: amma
0: sallan
2: ta
0: lafiya Alhamdulillah yar maka fatan
2: Allah ya rufe lafiya kana tare da Hadiza yar maka daga nan bayan
0: tsaka to barka da wannan lokaci
2: Hello
0: muna tare da ke barka da wannan lokaci
2: Hello
0: muna tare da ke to da alama kiran yar maka daya sauka da fatan zaki kara da wadu mun bada take gudunmuwar Assalamu alaikum warahmatullah Alhamdulillah mun gode wa Allah da muke tare.
3: Kina ji na salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam muna tare da kai.
3: Yawa kina tare da ke tare da kofar wanka.
0: To barkanmu da wannan lokaci fata an tashi lafiya.
3: Na ji aure ki zauna a dangane da yanayin da ya kamata a ce iyaye sun zauna da ƴaƴan su a
0: lokacin. Na'am.
3: Irin abin da kamata Allah ki karan gaskiya ya kamata dama a cikin da yaron ka ci karatu yana zuwa makarantar ka cikin lokacin da zuwa da aka samu wannan gaba kuma ya kamata dukkan jawo shi a cikin sa sun ka su halayya ko da ya ga makin wasu halayyoyi
0: da suke
3: fuskanta ka wani amma wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne ba sannan kuma a wannan gabas ya kamata a ce ka ɗauki yaron ka in namiji ne ka nuna mai yadda ake fita kasuwa ko wata sana'ar aikin hannu wadda zai fara rike kanka kafin kammala karatu kuma da ke kuma ya kamata ki wadda kake zaune da ita a gida ita ma ta samu ta gida nan ta cewa menene ta koyo ba kon hali aka tuki ta mata nagari da wanda ba nagari ba ta koya mata sana'ar hannu wanda ya tarke kanta a lokacin da bayan lokacin karatu sannan kuma tun da hali ma ta koya mata ya ake sarrafa girki da abubuwan da ya kamata kula da gida da sauransu da dadiya dai a gaba dai bayan karatu sai awo
0: na ga
3: gaskiya da abubuwan da mutane Allah ya yarda to za a samu abin da ake bukata na ganin cewa sauri yaro akan daidai
0: Amin ya
3: kiya. Wannan kafa da Allah kuma Allah ubangiji ka mana Allah ubangiji da wakata da wannan
0: Amin ya
3: Allah. Assalamu alaikum da ke tsaye da ku.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah mana matakar godiya mallan Sagir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
4: To malama da fata an tashi kin
0: koshi. Alhamdulillah mun gode Allah da muke tare.
4: Ina tare da Kabir Yelo daga nan garin Garki a kamar kuma mun jibi.
0: To mutanen mun jibi barka da wannan lokaci.
4: Alhamdulillah gaskiya kuma wannan mawdu'i ne matuƙar muhimmanci.
0: Na'am.
4: Saboda na shiga cewa a kamar su yara yanzu a wannan sati ake sa ran za a yi musu hutu.
0: Na'am.
4: To su gaskiya akwai wani abu a ransu na hutu za su dawo. Su kuma iyaye gaskiya akwai ƙalubale. Na musamman fahimtar yaran. Menene yaran suke ciki? Menene abin da suka fi so kuma menene abin da daidai da suke yi menene kuma na kuskure wanda za a yi musu gyara
0: na'am
4: to kaga wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata iyaye su duba da kuma makwabta
0: gaskiya
4: da makwabta ma suna taka muhimmiyar rawa kan irin wannan abubuwan saboda yaro zai fita ka kai a gida ba lalle ka fahimci me yake yi a waje ba
0: gaskiya
4: to gaskiya ya kamata a ce makwabta ma sun taimaka sosai domin ganin cewa tarbiyyar su ta ɗore
0: na'am
4: yawo to wannan shine abin da ya kamata iyaye da kuma da al'umma su lura da shi sosai a wannan hutu da ake sarin tafiya
0: na'am
4: Kabir Yelo da garin Garki na kamar ko mun dubura ta lafiya
0: to mutanen Binjibir mana godiya 07077795393 Assalamu alaikum warahmatullah wa
5: alaikum salam warahmatullah
0: to barkanmu da safiya fata an tashi lafiya
5: alhamdulillah
0: to masha Allah Alhamdulillah mun gode Allah.
5: Alhamdulillah suna da hashi daga unguwar Madigawa.
0: Na'am mutanen Madiga barka da wannan lokaci.
5: Yawa. Mun yi tsokon da zai yi. Yara ga shi za a yi tun bakarin ta.
0: Na'am. To Malam Hashimu kuma muna godiya bisa wannan gudunmuwa da aka shigo aka bamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. Fata an tashi lafiya. Alhamdulillah mun gode Allah.
6: Na'am.
0: Na'am muna tare da ke Firdausi. Na'am.
6: Ma gaskiya ne ya kamata a ce iyaye ayi kokari wajen wasu sa yara wuraren da ya kamata su karu.
0: Na'am.
6: A wannan da za a shiga ba wai a rabu da su haka daga ka shiga yaro ta ko zama a gida ba zai ba sai dai yawo ta yawo haka babu amfani. Kin ga yaro ba ka san inda zai je ba ba ka san inda zai sa kafa ba.
0: Gaskiya.
6: Amma idan aka ce yana da wani abu dan wayanda suka dan yi wayo ne kinga dama wadannan za kai su gurare irin na sana'a haka neman dan abu haka na kai dai wanda su ma za su san cewa ga rayuwa yadda take kasancewa kafin a koma wannan hutun wayanda kuma ya kamata a ce idan gurin kamar karatu ne haka akan tura su ne su to su ma ya kamata a ce an kai su guraren kuma kawai kinga unguwa ina ganin idan irin suna da yara haka maki dan yawa wani ma zai iya dauka ya ci za a kawo malamin da zai zauna a yi kamati haka wanda malami da za a kawo idan ga koyar da yaran unguwar yaran da ya kamata lokacin tura sai a tura kin ga ai an ce kai ba
0: gaskiya ne
6: idan haka dai ni bai kira na dai bai kamata a saki yaro ba gaskiya saboda yaro kun ka baki baki zai ne ma kansa abin yi amma da shi da abin yi
0: ta Allah za a fita rayuwar. To malama Firdausi kuma muna godiya bisa kokarin da kike yi na shigowa wajen ba da take gudunmuwar. Assalamu alaikum warahmatullahi.
7: Amin alaikum salam.
0: Barkanmu da safiya fata an tashi lafiya da muke tare.
7: Asiya kallon alhamdulillah malama Ahmadu Abdulrahman inda na tun ta salasha kuna tare da baban Nuhu dan gaba san gurbin na karam hukumar cikin wada.
0: Na'am baban Nuhu barka da wannan lokaci.
8: Barka da nazi wannan hoto da suka dauko musamman ba hutun makaranta da wasu gurin ma na ga kamar yara sun dafta wadansu kuma a yanzu haka ma dai sun riga sun tafi makaranta din amma kamar na waje waje na da kuma kudin su ma sun dawo. To ya kamata ne tabbas gaskiya
0: godiya baban Nuhu dan Gabasawa. Assalamu alaikum warahmatullah. 07077925393 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum warahmatullah.
9: Assalamu alaikum
0: warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci da muke tare.
9: Magana Bashir dan shugaba Audu dan Bawo bugun kura local government ɗaya daga cikin kungiyar zumunci a kafai.
0: To barkanmu da wannan lokaci Malam Bashir.
9: Na ji magunin da kike tattaunawa a kai.
0: Na'am.
9: To ni fa a gaskiya da ina gaba da
0: to kiran Malam Bashir shi ma ya sauka. Assalamu alaikum warahmatullah.
10: Wa alaikum salam warahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci.
0: Yau barkanmu da fatan tashi lafiya.
10: Allah ya alhamdulillah. Lahar Abdulrahman Durma ke tare da
0: ke. To barka da wannan lokaci mai Lahari sun.
10: Ma na ji dadin wannan mutumin da kika dauko.
0: Na'am.
10: Kuma gaskiya kamar yadda mu dai dama kamar mu a nan karkara.
0: Na'am.
10: Inda da yake lokaci ne da mun nan aka ba da hutu irin wannan gaskiya ba a ke sakin yaran haka ba.
0: Na'am.
10: Wani yakan iya tura yaran ije ibo kamar abincin awaki a gurin da ake musu aiki.
0: Na'am.
10: Wani kuma yakan iya abin musu ragama da za a rinka kamar iyaye idan suna bukata a siya musu wani abu a kofar gida. Abu dai irin wannan addu'an da yake zai hana su yawo duk akwai su da dama mafi yawanci. To shi dai dama dai ƙara jan hankalin. Kuma jan hankalin da zan yi ga shauran iyayen da ba kamar ba wannan dama da suke ba iya yaran da su wannan. Bisan da aka ba da hutu ka ba irin wannan da ake sa ran za a ba a wannan sati da muka shigo ma. Shi ne gaskiya duk sanda yaran zai fita a san cewa ina.

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da wannan safiya ta Litinin 12 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 27 ga watan Yulin shekara ta 2026 sunana Amatul Miz Abdurrahman ga kuma cikakkun labaran Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci jami'o'in Najeriya da su mayar da hankali wajen gudanar da bincike da samar da shawarwari domin taimakawa wajen magance manyan ƙalubalen da ƙasar nan ke fuskanta. Shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a ƙarshen mako a yayin bikin yayi ɗalibai karo na 55 na jami'ar Najeriya da ke suka jihar Enugu. Tinubu ya ce lokaci yayi da ya kamata jami'o'in Najeriya su samar da sabbin dabaru da mafita kan matsalolin rashin tsaro da ƙarancin abinci da sauyin yanayi da kuma koma baya a fannin fasaha. Ya kuma jaddada cewa sakamakon binciken da ake gudanarwa a jami'o'i bai kamata ya tsaya a cikin ɗakunan karatu ba, sai an mayar da shi zuwa masana'antu da kuma manufofin gwamnati tare da domin amfanin ci gaban ƙasa. Tinubu, wanda mataimakin shugaban jami'ar Benin Farfesa Edobo Omeregi ya wakilta, ya ce ci gaban da jami'o'in Najeriya suka samu a fannonin inganta ababen more rayuwa da bincike da kuma sauya fasalin ayyuka zuwa na zamani ta hanyar amfani da fasahar zamani ne da kuma inganta tsarin gudanarwa. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakaranta na Operation Fansan Yamma sun ceto mutane 48 da aka yi garkuwa da su bayan da suka kai ɗauki cikin gaggawa sakamakon harin da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai. 'Yan ta'addan sun kai harin ne a ƙauyen Magami da ke ƙaramin hukumar ƙauren Namuda a jihar Zamfara. Sai dai mutum ɗaya ya rasa ransa a harin, yayin da wasu mutane biyu suka samu raunukan harbin bindiga inda aka kai su asibitin ƙwararru na ƙauren Namuda domin samun kulawar likitoci. A cikin sanarwa da rundunar ta fitar ta ce sojojin sun samu ƙarin neman taimako ne bayan wasu mahara masu yawa da ke kan babura 40 sun mamaye ƙauyen inda suka tattara mazauna yankin da nufin tafiya da su cikin daji. A yayin da sojojin suka isa wurin suka fafata da maharan, lamarin da ya tilasta wa 'yan bindigar yin watsi da mutanen da suka sace tare da tserewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Rundunar ta ce wannan mataki ya bada damar kubutar da dukkanin mutane 48 da aka yi garkuwa da su. Ta kuma kara da cewa sojojin sun ci gaba da sintiri a yankin domin hana sake aukuwar makamancin wannan hari da kuma tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Karamin ministan tsaro Bello Matole ya umarci rundunar Operation Fansan Yamma da sauran jami'an tsaro su kara ƙaimi wajen kai farmaki kan 'yan ta'adda domin ceto shugaban karamar hukumar Bangudu ta jihar Zamfara Alhaji Nura Abdullahi. Matole ya bada wannan umarni ne bayan hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a Bangudu da wasu sassan jihar inda aka kashe mutum hudu ciki har da jami'an 'yan sanda biyu, wani jami'an tsaron shugaban karamar hukumar da kuma wani dan banga. A cikin wata sanarwa, ministan ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba za ta yi ƙasa guyo ba wajen yaƙi da ta'addanci. Yana mai jaddada cewa za a ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace har sai an dawo da cikakken zaman lafiya a Zamfara da sauran jihohin Arewa maso yamma. Ya kuma buƙaci shugabannin gargajiya, shugabannin al'umma da mazauna yankunan da abin ya shafa su ci gaba da baiwa jami'an tsaro sai han bayanan sirri da za su taimaka wajen gano maɓoyar 'yan ta'adda da masu ba su goyon baya. Matawalle ya kuma yaba wa rundunar sojin Najeriya kan nasarorin da ta samu a yankunan Gumi, Bukuyum, Anka, Tsafe da Faskare, inda ya ce ci gaba da matsawa 'yan ta'adda lamba zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin. Tuwanan madar rundunar sojin Najeriya ta sanar da cewa ni babban jami'in da ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar ISWAP ya miƙa wuya ga dakaranta a wani sabon ci gaba da ke nuna ƙarin raunana ƙungiyar a yankin Arewa maso gabas. Rundunar ta kuma ce kimanin mayaƙa 46 tare da iyalansu sun miƙa wuya a kwanakin baya-bayan nan sakamakon matsin lambar hare-haren da sojoji ke kaiwa a maɓoyarsu. A cewar rundunar, mutumin ya miƙa wuya ne a ranar 25 ga watan Yulin shekarar nan da 2026 da muke ciki ga dakarun da ke ƙarƙashin rundunar task force ta 24 a kan hanyar Ladari Jegarawa da ke kan babban titin Gombaru zuwa Wulgu. Binciken farko ya nuna cewa mutumin shi ne babban jami'in kula da kuɗaɗe da kayan aikin sansanin ISWAP da ke Jubilar. ya mika wuya tare da yara maza biyu yanda aka kwace makamai da sauran kayan ayyukan su. Rundunar ta ce mika wuyan irin wannan babban jigo na Isofota babbar kuma bace ga kungiyar domin yana nuna yadda tsarin shugabanci ta hanyoyin samar mata da kuɗi ke ci gaba da rushewa. Ilimi na daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa wajen gina rayuwar dan adam da ci gaban al'umma. Sai dai duk da kokarin da ake wajen ganin yara sun samu ilimi, ƴaƴa mata a wasu yankunan karkara na ci gaba da fuskantar kalubale daban-daban wajen samun damar zuwa makaranta da kuma ci gaba da karatu. Wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila yayi nazari akai ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: A wasu yankunan karkara ƴaƴa mata na fuskantar matsaloli da dama da ke kawo cikas ga karatunsu. Daga cikin kalubalen akwai nisan makarantun, rashin isassun makarantun, matsalar sufuri da kuma matsalolin tattalin arziki da wasu iyaye ke fuskanta. Waɗannan matsaloli na sanya wasu ƴaƴa mata barin makaranta ko kuma rashin zuwa akai-akai. Azantawar mu da wasu ƴan mata da ba sa zuwa makaranta sun ce hakan na da nasaba da tattalin arziki wanda a lokuta da dama iyayensu ba sa iya daukar dawainiyar karatun.
2: Mu dai a garin mu gaskiya yawanci ba ma zuwa makaranta saboda nisa. Aji uku nake na gama na daina zuwa da nisa, an muka tafi da kafa sai mu awa biyu kan mu je makaranta. Iyaye ba za su iya ba, sai dai talla. Gaskiya ina so nayi karatu.
3: Hanyar makaranta gaskiya ta yi nisa kuma kaga damina ce. Ba ma zuwa makaranta boko, amma in kaka ta yi muna zuwa rukuni-rukuni za a haɗu a tafi, amma fa gaskiya da nisa. Muna so a kawo mana makaranta garin mu.
1: A yayin da wasu ƴaƴa matan ke ci gaba da karatunsu, duk da kalubalen da suke fuskanta, sun ce tazarar da ke tsakanin ƙauyukansu da makarantun shine babban kalubalen da suke fuskanta wanda hakan ke kawo musu cikas ga karatun.
4: Daga yanzu fa nake zuwa gungun, a ƙafa nake dawowa a ƙafa. Muna so mu yi karatu, muna so a kawo mana makaranta kusa da mu yanda ba sai mun sha wahalar zuwa ba.
5: Ga ba hanya ma ba a fiye samun abin hawa, wani sa'in sai an je Kadawa, kuma Kadawa tana da nisa. Mun sa'in makaratun ba ka rubuwa sosai saboda wahala.
1: Masanan harkokin ilimi na ganin cewa matsalar tattalin arziki da rashin fahimtar muhimmancin ilimin ƴaƴa mata na daga cikin manyan abubuwan da ke hana tura ƴaƴansu mata makaranta. Dr. Isa Ado Ahmed, malami ne a kwalejin ilimi da shari'ar musulunci ta Aminu Kano wato Legal, yayi bayani kan kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta kan ilimi a yankunan karkara.
6: Abubuwan da suke kawo dakilewa za a ga duk da wasu yaran suna so, shin akwai isassun makarantu ma da yaran nan za su je? In yarinya ta gama primary, kafin ta je makaranta game da primary za a ga tana yin tafiya doguwa wata kilomita biyu wata uku, yanayi na rayuwa talauci. Ko za su ga kiyayen su je makaranta gara ma su dora musu talla su je su nemo musu abin da za su ci, da aure da yake wa ƴaƴa mata da wuri. Kauye ban abin da ake yi shine noma. Za ga wasu makarantun gashi ana makaranta amma babu ɗalibai saboda mai duk sun tafi gonakin iyayensu, ana yin girbi ana roro da sauransu.
1: Da muka tambaye shi irin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin rage matsalolin, sai ya ce
6: ya kamata a ce gwamnati ta duba wajen samar da waɗannan makarantu kusa da al'umma, zai rage musu wannan doguwar tafiyar da suke yi. Mutanen karkara mutane ne masu kokwalwa, masu kokari. Duk inda ka samu wacce ta yi wani ilimi a ciki za ka ga tana fita daban a cikin al'umma ta na wannan lokacin. Sannan samun musu da abubuwan more rayuwa zai taimaka wajen kai yaran makaranta maimakon a ce an tura sun tafi talla.
1: Duk da irin waɗannan kalubale, ƴaƴa mata da dama a yankunan karkara na ci gaba da kokarin neman ilimi. Yana da kyau da gwamnati, iyaye, malamai da kungiyoyin da ke tallafawa ilimi da su ƙara haɗa kai wajen ganin an rage kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta musamman a yankunan karkara. Shamsu Muhammad Kundila, a labaran rahama.
0: To labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rahama Faran cikin al'umma. Za ku sauraron mu ko kuma ku bibiye mu a www.dramatv.com a dakacin mu na da labaran zai dora.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin namu zai dora. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyar bunƙasa jami'ar Horis da dakarun soji da ke biyu a jihar Borno. Ministan tsaro Janar Christopher Musa ya bayyana hakan a yayin karɓar bakuncin kwamitin gudanarwar jami'ar Edkwatar ma'aikatar tsaro da ke Abuja. A cewar sa, gwamnatin tarayya za ta bunƙasa jami'ar Horis da sojojin Najeriya da ke biyu domin ta zama cibiyar horaswa ta ƙwararru ga jami'an tsaro da fararen hula. Christopher Musa ya ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da ba da cikakken goyon baya a saboda yadda jami'ar take taka muhimmiyar rawa wajen samar da ƙwarewar da kuma dabarun aikin soja da ake buƙata domin fuskantar ƙalubalen tsaro na zamani. Wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da alƙalin babbar kotun jihar Kebbi mai shari'a Faruku Bunza daga gidansa da ke ƙaramar hukumar Bunza a jihar. Lamarin ya faru ne kafin wayewar garin ranar Lahadi, inda ya sanya hukumomin tsaro suka ƙaddamar da samaman haɗin gwiwa domin kubutar da alƙalin. Wata majiya daga cikin iyalinsa ta ce mai shari'a Bunza ya dawo gida daga jihar Sokoto jim kaɗan kafin maharan ɗauke da makamai su mamaye gidansa da ke kan titin Zugirma tare da yin awon gaba da shi. Majiyar ta ƙara da cewa maharan sun shiga gidan suna harbe-harbe da ihun firgita mazauna yankin, amma sun yi nasarar tafiya da alƙalin ba tare da sun ji wa sauran mutanen gidan ko makwabta rauni ba. Daga bisani ne aka gaggauta sanar da hukumomin tsaro ciki har da mahukuntan babbar kotun jihar Kebbi, inda aka fara ɗaukar matakan gaggawa domin ceto mai shari'a Faruku Bunza tare da cafke waɗanda suka yi garkuwa da shi. Mai magana da yawun da 'yan sanda jihar Kebbi SP Bashir Usman ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar CP Umar Hadeja ya tura jami'an rundunar 'yan sanda na musamman da na tattara bayanan sirri domin ceto mai shari'a Faruku Bunza tare da tafki waɗanda suka yi garkuwa da shi. Tunan ma dai shugaban kungiyar dattawan Arewa Farfesa Ango Abdullahi da masanin tattalin arziki da siyasa Dr. Usman Bugaji sun danganta ƙaruwar matsalolin rashin tsaro da talauci da kuma rashin cigaba a arewacin Najeriya da rurkushewar kyawawan ɗabi'u da managarcin jagoranci da suka kasance ginshiƙin yankin a baya. Sun bayyana haka ne a wurin taron tuna da marigayi Janar Hassan Usman Katsina wanda aka gudanar a karo na uku a Arewa House da ke Kaduna. Taron ya mai da hankali akan batutuwan da suka shafi shugabanci da gudanar da mulki da kuma makomar yankin Arewa. Farfesa Ango Abdullahi ya nuna damuwa akan yadda Arewa ta yi watsi da managartan ɗabi'u da suka haɗar da ɗa'a da gaskiya da riƙon amana da kishin ƙasa da hidimtawa al'umma ba tare da son kai ba, waɗanda suka bambanta shugabannin farko na yankin da na yanzu. Ya kuma bayyana cewa duk da cewa birane da dama arewacin Najeriya sun bunƙasa ta fuskar gine-gine da kuma faɗaɗa, amma ya ce a ɓangaren kyawawan ɗabi'u waɗanda su ne ginshiƙin rayuwa da cigaban al'umma duk an samu rauni da nakasu. To yanzu kuma za mu je ga rahotonmu na rana irin ta yau na ababen tarihi da suka faru a makamanciyar wannan rana.
1: A rana iri ce 27 ga watan Yuli na shekara ta 1214 aka gamsa yaƙin Vengeance a ƙasar Faransa, inda sarki Philip na biyu ya yi nasara kan haɗakar sojojin England da daular Roma. Masana tarihi na kallon wannan yaƙi a matsayin wanda ya sauya tsarin siyasar Turai zamanin tsakiyar zamani. A makamancin ranar ta yau ne a mai shekara ta 1866 aka kammala shimfiɗa kebul na sadarwa na farko da ya ratsa tekun Atlantika wanda ya haɗa Turai da arewacin Amurka. Wannan nasara ta kawo sauyi mai girma a harkar sadarwa ta duniya. A irin wannan rana ta yau ne a shekara ta 1953 aka rataba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta yakin Koriya wadda ta kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe shekaru uku ana yi tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Duk da haka har yanzu ba na taba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe ba. A shekara ta 1974 majalisar wakilan Amurka ta ƙara shari'ar tsige shugaba Richard Nixon sakamakon baɗaɗar matakin. Wannan lamarin ya kai ga murabus ɗinsa bayan wasu kwanaki. A rana mai kama da ta yau ne a shekara ta 1996 a birnin Atlanta na Amurka wani gwamnati ya tashi a wurin shakatawar gasar wasannin Olympic inda mutane biyu suka mutu yayin da sama da mutum 100 suka jikkata lamarin da ya girgiza duniya a lokacin gudanar da gasar haka kuma a shekara ta 2002 kuma zabe ta Najeriya ta fara shirye-shiryen sabunta rijistar jami'an siyasa da tsarin gudanar da zabe gabanin babban zaben shekara 2003 wani muhimmin mataki na karfafa demokradiya a shekara ta 2012 kuwa aka bude gasar Olympic ta London ta shekara ta 2012 a kumance inda kasashe sama da 200 ciki har da Najeriya suka halarta bikin budewar ya sami yabo daga sassa daban-daban na duniya saboda ingantaccen tsari da nishadi da watan namu sai kammala ne da shekara ta 2018 wanda masana kimiyya suka sanar da gano tafkewa a ƙarƙashin kankarar duniya masu wani bincike da ya ƙara ƙarfafa hasashen yiwuwar rayuwa a wannan duniya a nan gaba da watan ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya kan sai a labarin Rahma
0: yanzu kuma sai fagen wasanni a inda za mu fara da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na mata na ƙasashen nahiyar Afrika da aka fara gabatarwa a jiya a ƙasar Morocco a sakamakon wasannin da aka fafata ƙasar Algeria ta lallasa Senegal da ci biyu da nema yanda masu masaukin baki wato Morocco suka doke Kenya da ci hudu da nema A jadawalin wasannin da za a gabatar a wannan rana kasar Afrika ta Kudu za ta kara da Tanzania yayin da Burkina Faso za ta fuskanci Ivory Coast. An dai fara gabatar da wannan gasar ne a shekara ta 1998 kuma wannan shine karo na 14 da za a gabatar da gasar a tarihinta. A inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Najeriya Super Falcons suka yi fice wajen lashe gasar har sau 10. Idan ku muka leƙa nahiyar Turai hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai ta tabbatar da cewa za a gudanar da bikin fitar da jadawalin wasannin matakin league na gasar zakarun nahiyar Turai wato Champions League a ranar Alhamis 27 ga watan Agusta. Bikin fitar da jadawalin zai tantance wasannin da kungiyoyi 36 za su fafata a babbar gasar kungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai. Bayan kammala wasannin neman gurbin shiga gasar an tabbatar da cewa za a ci gaba da amfani da sabon tsarin wasannin na league da aka fara amfani da shi a kakar wasanni ta shekarar 2024 zuwa 2025 inda kowace kungiya za ta buga wasanni 8 da abokan hamayya daban-daban 4 a gida 4 a waje Ƙungiyoyi 8 na farko da suka fi yawan maki za su samu tikitin kai tsaye zuwa zagayen ƙungiyoyi 16 yayin da ƙungiyoyin da suka zo daga matsayi na 9 zuwa na 24 za su fafata a wasannin neman gurbin domin ciki sauran guraben 8. Har yanzu dai muna fagen na wasanni a inda aka bayyana kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City a matsayin kungiyar da ta fi cin gajiyar shirin FIFA na tallafawa kungiyoyin ƙwallon ƙafan da 'yan wasanta suka halarci gasar cin kofin duniya. An dai kiyasta cewa Manchester City za ta karbi kusan sama da dala miliyan 4 sakamakon halartar 'yan wasanta gasar cin kofin duniya da aka gabatar yayin da Barcelona da kuma Bayern Munich ke biye da su a matsayi na 3. Daga kasashen ƙetare ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya yi kakkausar suka ga shugaban Ukraine bayan harin jirgin ruwan kasuwancin Iran da aka kai ta jirgin mara matuki a tekun Caspian yana mai cewa harin ba zai wuce ba tare da martani ba. A wani sako da ya wallafa a shafin X, Araghchi ya ce harin ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin jirgin kuma ya zargi Ukraine da aikata abin da ya kira take dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma bayyana cewa ya tattauna batun da babbar jami'ar harkokin wajen tarayyar Turai Kaja Kallas da kuma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. A nasa bangaren Lavrov ya jajantawa Iran kan mutuwar ma'aikacin jirgin tare da jaddada buƙatar dakatar da irin waɗannan hare-hare. Gwamnatin Ghana ta bayyana cewa ƙarin 'yan ƙasar Ghana 1000 da ke aiki a matsayin bakin haure za su fara komawa ƙasar su a ranar Lahadi da kuma yau Litinin daga Afrika ta Kudu da ke ci gaba da zanga-zangar da ta rikide zuwa tashin hankali kan bakin haure tuni hukumomin Ghana suka kwashe 'yan ƙasar 926 daga Afrika ta Kudu sannan gwamnatin ta yi kakkausar suka kan waɗannan hare-haren da suka yi sanadin asarar rayuka babbar tattalin arzikin nahiyar Afrika. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta sanar da cewa jirage na musamman da zasu dawo da ma'aikatan bakin haure za su fara isa kasar a ranar Lahadi da Litinin. Ta ce wannan shine mataki na ƙarshe na shirin kwashe 'yan ƙasar Ghana daga Afrika ta Kudu. Shugaban Ghana John Mahama ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Afrika AU ta sanya batun abin da ya kira hare-haren kyamar bakin a Afrika ta Kudu cikin ajandar taronta yana zargin gwamnatin Pretoria da rashin daukar isassun matakan da za su daƙile hare-haren. To yanzu kuma za mu je ga rahoton mu na hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
1: Idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawa iska bisa ma yanayi na 33 jus dake jihar Plateau ruwan sama tare da kadawa iska sasanya za a yi samu amma wani yanayi na 27 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yafin ruwan sama tare da iska bisa ma yanayi na 29 babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da iska sasanya za a samu bisa ma yanayi na 30 Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma wani yanayi na 36 Duka kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29 Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30 Rahoton namu zai kammala ne da kai ga babban birnin kasar Masar inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare bisa ma wani yanayi na 36 Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare Mardi Aminu Iliyasu a labaran Rahma.
0: To da rahoton hasashen masana yanayin labaran namu na wannan safiya ya kammala sai dai kafin mu salama sakon hikimar mu yana cewa ka riƙa yi wa mutane alheri koda ba su gode maka ba. Alherin da kai baya bacewa wata rana zai dawo gare ka ta hanyar da baka yi tsammani ba. Ka kasance mai hakuri, gaskiya da kyawawan halaye domin su ne ginshikin rayuwa mai albarka. A madadin sashi labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma musamman da editan da ta ce tattara labaran Tokur S Tokur sai ni da na karanta Matul Mizab Draman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.
0: Kuma domin ku.
2: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi ta tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
5: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
4: To yaushe muke sa ranar uku?
5: Ba ce abu da ni da na uku.
4: Amma
5: ni da Alhaji mu amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
4: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tasirin haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazarar haihuwa. Tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
5: Jama'a
0: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa
5: tunanin makarantar sai da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji.
0: Kwantar da hankali ki uwar gida, wannan Naisira ne, wannan kuwa da Ahmad ne.
5: Bisa modern school nake gani fa.
0: Kwantar kuwa uwar gida, ai abinta modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariya da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su. A don haka iyaye masu son samun ƴaƴan su ingantaccen ilimi, Binta Modern School ta shirya tsaf domin bada gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun daga kan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS.
5: Mai gida sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun su gurbin karatu a Binta Modern School.
0: Za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musibahu Lakcara da ke karamar hukumar Kunguzu.
5: Ko a kan lambar waya kamar haka 0708882881 ko kuma 0806000.

0: 기본지 왕가 리믹스 및 세계 가루와 거기까지 다니까 기본가 리믹스
1: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kaman fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi ta tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: حكيم يدعو دوما للبر
4: قولي

0: هجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا، دينك بحر من آمال.
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك ماسو كلمو دا سورارمو تتكين رحمة راديو دا كما شافن رحمة راديو على فيسبوك. Dai muku baraka da warhaka, baraka da wannan lokaci, da fatan Allah ta'ala ya mana jagora cikin duk abin da muka sa gaban mu. Muna cikin shirin mu da muke gabatarwa na addini da rayuwa, inda a yau da yadda Allah ta'ala za mu dora kan tattaunawa da muke akan wasu sassa na kyawawan abubuwan da addinin musulunci ya kunsa. Ashirinmu da muka yi na ƙarshe mun zayyana musu daga cikin abubuwan da suke kyawawa da wannan addini na musulunci ya kunsa, wanda kuma muka ɗauko bayanin wasu daga cikin waɗannan abubuwa. Lokaci ya ci mana muka dakata a kansu. Mun yi bayani game da abin da ya shafi tushen wannan addini, na cewa addinin musulunci addini ne wanda yake rabbaniyul masdar. Saboda haka duk abin da ya shafi addini shi ma kyakkyawa ne, saboda Allah ta'ala kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau. Sannan mun yi bayani game da tushen wannan addini, ko kuma wato usul na wannan addini, cikar da suke da ita ba abu ne da ake yi yau ba, a gano wani ba, ana canki in canka, abu ne da Allah ya saukar kuma ya cika. Sannan mun yi magana akan abin da ya shafi gamewar wannan addini, wato shumuliyarsa ta yadda ya kalli dan adam gaba da baya, bukatunsa na fili da na boye, ya kalli yadda dan adam yake a matsayin jasad, wato gangar jiki, da kuma ruh, wato ruhi. Sannan mun yi magana akan cewa addinin musulunci addini ne wanda yake na duniya gaba daya, addini ne wanda yake alami, ba addini ne na wata kabila ba, ko wani yanki, ko wasu jama'a ke bantattu, a addini ne na Allah, wanda kuma ya shafi daukacin bil adama da ma aljanu da Allah ta'ala aiko musu da annabin ƙarshen zamani Annabi sallallahu alaihi wasallama. To akan wannan ne za mu dora tattaunawa mu, wanda kafin mu shiga ciki da yadda Allah ta'ala zan ambata mana layukan waya da za a iya samun mu akai, idan mun bude layin waya a ƙarshen shirin, layin 0707779539 da layin 0781495777. Waɗannan su ne layukan da za a iya samun mu akai idan mun bude layin waya a ƙarshen shirin. Kuma kai tsaye zan tafi zuwa ga Dr. Saifullahi domin mu ji abin da za mu tashi da shi daga cikin abubuwan da muka ambata a baya, na daga sassan da suke kyawawa da wannan addini da musulunci. Bismillah.
2: Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma su kallon mu da sauraron mu, kamar yanda malam yayi bayani, yayi shimfiɗa a zaman mu na baya da ya wuce, mun tsaya akan gaba ta wato biyar, kuma za mu tashi akan gaba ta afwan, mun tsaya akan gaba ta hudu, za mu tashi gaba ta biyar, wanda gaba ta biyar din nan shine magana cewa shi addinin musulunci salihun ne li kulli zamani wa makan. Sannan bayan wannan akwai gaba ta shida, shine alwaqi'iyya, wanda wato wancan salihun da kullu zaman wa makan, addinin musulunci ya dace da kowane zamani da kuma kowane bigiri ko waje. Sannan sai waqi'iyya shine abinda wato shari'ar musulunci ta jinu kan abin da yake waqi'i. sannan akwai abu na bakwai al-mithaliya sannan akwai abu na takwas shine sauki da rangwame sannan abu na tara akwai kuma wato la'akari da lokaci da kuma waje shine wato al-maruna to wannan sune insha Allah lokaci ya bayar za a tattauna akan su a yau dan haka ba tare da bata lokaci ba za mu bukaci malam ya fara yi mana bayani akan gaba ta biyar wanda ita ce cewa addinin musulunci salihun ne da kullu zamanin wa makan to kan makalla
3: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah addinin musulunci ya dace da kowane waje kuma ya dace da kowane zamani abin da yasa addinin musulunci ya dace da kowane waje ya kuma dace da kowane zamani saboda duk da cewa addini ne kamar yadda muka ambata a baya cewa yana da wasu ginshiƙai ko kuma usul ko tushe waɗanda suke cikakku to amma kuma waɗannan ginshiƙan Allah ta'ala ya saukar da su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam la'akari da cewa shine annabin ƙarshen zamani ba za a sace aiko wani annabi ba bayan sa to ko tunda shine annabin ƙarshen zamani babu wani annabi bayan sa kamar yadda shi da kansa ya faɗa yace la nabiyya ba'di babu wani annabi a bayana kuma Allah ta'ala ma ya tabbatar da haka a cikin alqur'ani yace walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah kuma shine cikakken annabawa to saboda haka za ka ga addinin ya dace da kowane yanki kuma ya dace da kowane zamani wato addinin musulunci ya hada abubuwa guda biyu da ake fada a dunkule ya hada abin da ake cewa al-asala sannan kuma da mu'asara in an ce asala to yana da wasu ginshiƙai waɗanda suke tabbatattu waɗanda suke kafaffu to amma kuma yana tafiya da zamani kuma yana tafiya da waje saboda haka shi yasa za ka ga misali addinin musulunci a yanzu haka din nan ba iya na Laraba bane ba ba kuma iya na Bakaffata bane ba ba iya na Suwana bane banda Suwane ya shiga kusan ko ina a duniya kuma kowace kabila daidai gwargwado za ka ga akwai wani adadi na musulmai a cikinta in dai ta zama cewa kabila ce ko kuma ta al'umma ce wadda take babba to abin da ya jawo wannan saboda musulunci yana da mu'asara yana tafiya da zamani duk da an saukar da addinin musulunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahara a lokacin nan akwai rashin wayewa ta duniya da sauran abubuwa to amma addinin bai takure abin da ya shafe shi ba a iya wannan yanayin da ake ciki sai shi yasa za ka ga addinin musulunci ma tun a wannan lokacin akwai abubuwan da ya zo da su wanda kusan sai daga baya ne ma ake ƙara fahimtar su fahimta wadda take mai faɗi Allah ta'ala ya yi magana a kansu ko manzon Allah ya yi magana a kansu mutane da suke a wancan zamanin sun fahimci abin daidai gwargwadon zamanin da suke ciki amma tafiya tana tafiya rayuwa tana ƙara turawa sai ya zama cewa abubuwan suna ƙara fitowa fili a nan akwai wani asar na Ali ɗan Abi Talib wanda ake jingina masa cewa Ali ɗan Abi Talib yana cewa alqur'ani fasiruhu zaman wato qur'ani zamani yana ƙara fassara shi wato zamani yana ƙara fito da ma'anar alqur'ani ba wai a lokacin annabi bai fassaru ba ba kuma wai a lokacin sahabbai bai fassaru ba amma akwai wasu abubuwan da yau da gobe da tafiya da ake ƙara yi da bayyana ilimi da faɗaɗa ilimi ta sa a yanzu ake ƙara gane wasu abubuwan hatta a cikin alqur'ani wanda za a ga misali yanzu akwai masu ilimi na wato kimiyya ko na science wanda in sun zo suna karatu a cikin alqur'ani yadda suke tsinkani kan wasu bayanan da alqur'ani ya yi har ma wasu sai su dinga kokwanto ko shakka anya kuwa wannan a ce shekara 1400 da ta gabata wani dan adam ya samu irin wannan ilimin yanzu misali idan ka ɗauki likitoci da ilimin likitanci har zuwa kusan ƙarshen ƙarni na 18 ko na 19 za ka ga cewa sun tafi a tunanin cewa ɗan adam sukutun da guda ake halitta kansa completely ajiye kuma yana yin girma har ya kai zuwa stage na karshe da daga nan za a haife shi. Amma daga baki ne ya gane cewa dan adam yana farawa ne daga wato dan kankanin abu har yanzu kuma ya dinga fadada har sauran halittunsa su fito har sauran jikinsa da sauransu har zuwa lokacin da za a busa masa ne lokacin da Allah ta'ala zai masa izini ya fito daga cikin mahaifiya da sauransu. Wanda wannan kaga alqur'ani ya zo da bayanin wanda yake dake dake walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وانا آية شيء ودى أن أكد يا ذا أفسر ما هو بيانا ديك تنا نونا من يد الله تعالى dan adam tun daga matakin ugon mani har zuwa lokacin da zai zama gudan jini har zuwa tsoka har zuwa lokacin da za a zo a yi skeleton a yi kashi karshe mutum ya fito a matsayin cikakken mutum. To kaga addinin da yake an saukar da shi a maka a lokacin tana sahara kuma kai tunanin yana maganganu irin waɗannan kaga addini ne wanda yake ce yana tafiya da zamani wanda ya tsaya a iya abin da yake na wannan gari na maka na wannan lokaci ba. Shi yasa sai aka ce addinin musulunci addini ne wanda ya dace da kowane zamani sannan kuma ya dace da kowane waje. Ba wata kabila da za ta shiga musulunci sai ya zama saboda karantawar musulunci ta kasa wato tafiya da musulunci saboda karantawar musulunci. In ka ga misali wata al'umma wahala to ba musulunci ne mata wahala ba wanda Allah ko rashin fahimtar ta ga musulunci ko kuma abinda wasu daga cikin malamai suka sa a musulunci wanda baya cikin musulunci wannan zai iya yi wa mutane wahala tunda shi ba daga Allah yake ba. Amma duk abinda yake daga Allah to zaka ga cewa kowace al'umma za ta iya yi kuma za ta iya tafiya a kai daidai gurgudu saboda Allah ta'ala shi ne ya saukar da wannan addini. Da haka addinin musulunci ba wai addini ne wanda aka yi shi don wata marhala ta zamani ba wadda ita ce lokacin da addini ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma addini ne wanda aka yi shi don wani gari wanda yake kebantacce ba shi ne misali kamar ka ce garin Makka ko Madina ko Jaziratul Arab. Addini ne wanda kowa zai iya tafiya da shi ko ina za a iya amfani da shi sai dai anan ba wai ana nufin cewa za a samu wani addini misali wanda yake musulunci irin na Najeriya musulunci irin na America musulunci irin na misali kasashen Larabawa musulunci a ba haka ake nufi ba. Musulunci shi guda ɗaya ne domin akwai waɗanda kuma suke da wannan tunanin za a ce za a yi musulunci amma sai ya zama cewa akwai musulunci wanda wannan samfurin America ne akwai musulunci misali wannan samfurin na kasashen Larabawa akwai musulunci misali wannan samfurin na ɗan Afirka ne baƙaƙen mutane a musulunci guda ɗaya ne a wajen Allah. Amma mutanen America da mutanen China da mutanen Afirka kowa zai iya shiga musulunci kuma ya riƙo da addinin ba tare da ya fuskanci wata tangarɗa ba. To saboda haka an ce addinin musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowane waje a takaice kusan wannan shine abin da ake nufi da wannan wallahu a'lam.
4: Isa ka da amin. To haka ne muka lawo batun da aka yi na shida na cewa ya nuna akan maƙiliya mai bayani akan wani.
3: To abinda ake nufi da cewa addinin musulunci ya jinu akan waƙiya in an ce waƙa shi ne abin da yake a ƙasa wani abu da ba za a iya inkarinsa ba za a iya kawar da shi ba wanda haka yake duk inda aka je aka zo to wannan abu yana nan. To musulunci ya jinu akan duk abin da yake waƙi haka yake to musulunci baya rufe ido ya ce babu wannan abin sai dai ko ya zo da wani abu da zai daidaita wannan abin ko kuma wato ya saita wannan abin ta yadda a ƙarshe dai ba a cewa za a tafi babu abin da yake a ƙasa na waƙi wala Allah misalai su ne za su bayyanar da abin da ake nufi a nan. Yanzu misali idan muka ɗauki wato mutane kowa za ka ga wani yana da bambanci da wani, Zaidu yana da bambanci da Amr, Amr yana da bambanci da wani da uku misali, kowa da yadda yake, haka Allah ta'ala ya halitta mutane ba iri ɗaya bane ba. Zamu ga addinin Allah da ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli wannan, hatta in ka dauki rukunan musulunci su kansu sun tafi da waƙiƙi ne. Sallah kusan mafi yawancin mutane za su iya yin sallah, saboda haka wannan uniform ce kowa da kowa, amma ko ita akwai waɗanda suke akwai gajiyawa a tare da su, waɗanda suke da gajiyawa a tare da su ɗin nan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'id fa in lam tastati fa ala janb, in zaka yi sallah kai sallah a miƙe, idan ba za ka iya yi a miƙe ba to ka yi a wato zaune, idan ba za ka iya yi a zaune ba ka yi a kashin gibi, amma ita sallah sai ya zama cewa wajiba ce akan duk wani musulmi namiji da mace wanda shari'a ta haukansa. To amma idan ka taho zakka, wadda daga sallah sai ya zakka, ka ga zakka ba ta kowa da kowa ba ce, saboda ai ba kowa ba ne yake da wadatar da za a ce ya ɗau wani abu a dukiyarsa ya ba wa wani, wani yana da shi wani ba shi da shi, to kaga a nan wajen wajabta zakka sun ya zama an kalli yanayin mutane, wanda yake da shi sai aka ce ya fitar da zakka, wanda ba shi da shi kuma sai aka ce ya karɓi zakka. Shi yasa ba manzan Allah ya faɗa ci hadifin Abdullahi ɗan Abbas ya ce wa sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim tutuhaddu ala fuqara'ihim, daga cikin rukunan musulunci akwai zakka da ake karɓa, ita ce sadaka, daga wajen wa ake karɓa, daga wajen wato mawadatan su musulmi aghniyaihim, in an karɓa kuma sai a yada ita sai a baiwa talakawan ciki, tuhaddu ala fuqara'ihim wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, kaga maganar zakka ba a sa ta ta zama uniform ba kowa da kowa, wanda yake da iko yake da dukiya yake da hali shi ne zai zakka, wanda ba shi da wannan iko to shi kuma sai aka jona shi da ita a babin shi ne amfana zai da ita karɓa zai yi. To haka misali in ka ɗauki aikin hajji, kaga aikin hajji kuma ibada ce wadda ta kunshi abubuwa guda biyu, akwai abin da ake yi da gangar jiki, akwai abin da ake yi da kuɗi, abinda ake yi da gangar jikin shi ne ita ibada din zallarta, amma wala Allah tafiya din da kuma yadda mutum zai kai zuwa ga inda ake aikin hajjin, wannan so da yawa wala Allah zai buƙaci kuɗi. To sai ya ganin ma Allah ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wato yin aikin hajji wajibi ne akan mutane, amma gawa wanda yake da iko, wanda ba shi da iko ba a wajabta masa ba. Kaga in ka kalli wannan zaka ga shari'a ta zama ta kalli waki kowa yadda yake gurgudun yadda yake gurgudun yadda a kallafa masa, shi yasa zaka ga hatta ibadun su kansu kuma sun zama iri iri daban daban, duk wannan yana babin waƙiƙiyya ta addini. Misali zaka ga akwai azumi, akwai sallah, akwai sadaka, akwai bin iyaye, akwai kaza akwai kaza, yasa aljanna ita kanta take da kofofi guda takwas, akwai wanda za su shigo ta wannan kofar saboda nan suka fi auki nan suka fi dagewa kuma a nan kokarin su ya bayyana, akwai wanda za a kira musu ta wannan kofar saboda su ma nan suka fi kokari nan suka fi dagewa, saboda haka za ka ga waɗannan kofofin guda takwas ai duk suna kallon waƙiƙin yadda mutane suka tafi yadda alaƙa su tsakanin su da Allah ne. Dan ga misali akwai kofa ta masu azumi wanda ake cewa babu rayyan, duk wanda kaga an kira shi ta nan to ya yi fice ne a fagen azumi na farilla da na nafila ya kusanci Allah ta wannan, saboda haka sai a kira shi ta nan. To in ka kalli wannan za ka cewa addinin musulunci ya kalli waƙiƙi ƙwarai da gaske. Sannan wata fuskar ta daban har yanzu shi ne wato addinin musulunci ba kamar wasu addinan ba, yanzu kamar addinin kiristanci duk da mun ce asalin

0: mutum bima babu taka wato akalla fawa mutum ne wani abun da ba zai iya ba wannan ba za mu shiga cikin sa ba amma dai yin jayayya akai din tana nuna maka waqi'iyyar musulunci tana nuna maka waqi'iyyar musulunci
1: na'am wadannan misalan waqi'iyya ta fito cikin kware da gaske akramaka Allah ita misaliya din da kai magana
0: to wato misaliya kaman cinshiyar waqi'iyya ce amma kuma duk mun ce akwai su a cikin addini akwai wato misaliya din kuma akwai waqi'iyya wanda ita muka gama magana akan an ce misaliya shine wato wato kokarin maida mutum ya kai zuwa gaya cikin kamala ya samu cika da kamala ya zama misali kamar wani mala'ika ko wani abu to musulunci bai yi mu'amala da mutane akan asasin cewa su mala'iku bane ba amma ya dora su akan hanyar da ake so ta kai su zuwa ga irin wannan darajar ta mala'iku ina fata mu gane nan yawa wato su a matsayin su yadda ake kallon su a matsayin su na mutane masu ci masu sha masu kuskure masu mantuwa da sauran abubuwan da suke a ƙasa haka suke to amma me ake so daga wajen su so ake su tashi daga yanayin su dinna su daga su samu wata kamala samun wannan kamala din shine zai kai su zuwa ga mifaliya din da ake magana ana misali yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa kabula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa asiya imra'atu fir'aun wa maryam bintu ibnatu imran sai ce wa inna fadla aishata ala an-nisa ka fadli farid ala sa'ir at-ta'am aw kama qala alayhi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ce dewa daga cikin mutane sun samu kamala wato sun samu wato kamar ba mutane bane ba yadda suke rayuwa su ba irin kusakuri da abubuwa na wato sabo da abubuwa waɗanda suke marasa kyau sun samu kamala sai ce amma a cikin mata waɗanda suka samu wannan ba su da yawa sai ba da misali ya ce kamar Asiya wato matar Fir'auna kamar wato Maryam a gidan Imran wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam wannan ya ba da misalin su don kuma ya nuna darajar nana Aisha sai ce ita kuma darajar nana Aisha akan sauran mata kamar darajar wani abinci ne da Larabawa suke cewa farid akan sauran abinci wato farid abinci ne da ake kamar na alfarma a wajen Larabawa akan yi shi da nama da wasu abubuwa haka kamar kanzu-kanzu zaka ci a hada dai kamar tsaki-tsaki ne da gari amma nama yana da yawa a ciki abinci ne dai muhimmi na alfarma to ana nuna matsayin nana Aisha din ya kai wannan a tsakanin mata to haka muhimmin abu a nan zamu ga manzo ana ce an samu kamala din a wajen maza amma a wajen mata kadan ne suka samu wannan to dan haka shi addini ya zo ne ba wai ya maida mutane ya kalli mutane a yadda suke a dauka cewa su kamalallu ne su ka abin nan cikakku ne su ba amma ana so su tashi daga yanda suke su samu matsayi na kamala din kaga zaka ga Allah ta'ala ce fumu awrafnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ce sai muka gadar da littafin mu ga wadanda muka zaba daga cikin bayin mu minhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zalintar kansa wato wannan yana tafiya galibi da abin da yake na waki in yadda abubuwa suka zo masa shi ma haka yake bin su shine zalimin nafsihi bai iya bai cika iya control din zuciyar sa tan kwarata cikin abin da Allah yake so cikakke ba akwai kuma wanda yake muktasid wanda ba ya buba fallasa to kaga sai Allah ya ce amma daga ciki akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wannan su ne waɗanda suka tafi zuwa ga wato kamala din da ake magana wanda ita ce misaliya to wanda za ga su abin nan malaman falsafa suna da tunanin nuka ne da suke nuna a nan duniya wato za a iya samun wata al'umma da za ta zama cikakkiya mai kamala ya zama misali kamar irin ta mala'iku shine ake cewa al-madinatul fadila wadda su abin nan aflatun ko makamantansu suka kawo irin waɗannan zantuttuka dan adam ba zai iya samun irin wannan ba amma amma duk da ba zai iya samun irin wannan ba ana so ya tashi daga inda yake ya wato yi sama shi yasa ga cikin hadisi annabi ya ce da wasu daga cikin sahabbai da za ku zama in kuka fita daga wajena kuna zama a irin yanayin da kuke a wajena ma'ana ku dawwama a irin wannan yanayin na samun kamala musamman ta fuskar ruhaniya a ce za ku zauna akan haka sai ce mai rasuwa fa hatkubul bala'ika ma'aiku sai su dinga muku musafa to saboda haka addinin musulunci waɗannan abubuwan guda biyu haka yawa to zo da su haka hatta a cikin mu'amalodi Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mummuna sakamakon sa mummuna irinsa in kai mutum ba daidai ba ya maka ba daidai ba wannan waƙi'iyya ce saboda dan adam bai cika iya jurewa a cuce shi ya ce ya haƙura amma misali ina ta ce sallah ce fa man anfa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya afuwa ya gyara abinda aka yi na barna to shi na jan sai na wajen Allah a ganin ana so a taso da shi daga wancan waƙi ya zama cewa ya samu misaliya to saboda haka abubuwan duka guda biyu a musulunci akwai su akwai misaliya akwai waƙi'iyya kowace kuma da inda aka kalla wajen tabbatar da ita sau kuma wannan duk biyun suna daga cikin abubuwan da suke sassa ne masu kyau na wannan addini na musulunci na'am
1: Allah ya saka da alkhairi amin sabu da wannan ka da tasifin nan ka me zaka ce akan abin da ya shafi samaha da kuma al-yusr da aka magana na addinin musulunci saukin sa da tushen sa
2: alhamdulillah addinin musulunci babu shakka addini ne wanda yake ya zo da sauki da kuma rangwame ga al'umma a cikinsa babu tsanani kwata-kwata kamar yadda ayoyin alkur'ani da yawa suka yi nuni akan haka Allah maɗaukakin sarki yana cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr Allah yana nufin ku ne da sauki amma ba ya nufin ku da tsanani sannan a wani wajen ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ma'ana Allah bai sanya muku kunci a cikin wannan addinin ba da sauran ayoyi da yawa wanda suke nuna sauki na wannan addini na wannan shari'a ta musulunci haka nan hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni akan cewa addinin musulunci da ya zo da shi addini ne sauki daga wajen ubangiji misali inda yake cewa bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addini wanda yake wato wanda ya karkace dukkan hanyoyin bata yana kan hanya mai kakkiya ta kadaita Allah kuma addini mai sauki sannan ya umarci mabiyansa da cewa su zama masu sauki a cikin addini da ayyuka da mu'amala a duka rayuwar su zama masu sauki kamar yadda ya zo a hadisin da yake cewa yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashiru wa la tunaffiru kuma ku dinga yin bushara kada ku dinga kore mutane saboda tsanantawa to saboda haka an ba kalli addinin musulunci ga baki ɗayansa sauki ne a cikinsa misalin da za a kawo don ya ƙara fito da abin fili shine yanzu idan ka ɗauki sallah sallah wajibi ce kuma rukuni ce daga cikin rukunin musulunci aslan ma ita ce abu na biyu bayan kalmar shahada amma tare da haka wanda ya zamanto cewa yana halin tafiya sai addinin musulunci saboda saukinsa da rangwamensa sai ce masa duk sallolin da suke masu raka'a hurhudu maimakon ya cika su zai iya yin kasur mana ya rage su wannan sauki ne sai zama wannan kasurin da aka yi masa addinin musulunci ya yi la'akari baya son mashakka baya son wahala baya son wato majiyarsu wahala sauki ne daga ubangiji sai aka ce ya rage sannan har ila yau idan a halin azumi ne lokacin ramadana shi wannan matafiyin ne dan kar ya wahala sai aka ce ya sauke azumi kamar yadda dazu malam ma ya yi nuni akan wannan inda Allah maɗaukakin sarki ke magana cewa fa man kana minkum maridan aw ala safari kaga matafi ya shigo wanda in ba wannan halin tafiyan ba wajibi ne azumi na ramadana amma halin tafiya dan a sauƙaƙa masa sai aka ce ya sha babu gumi a kansa to wannan misali ne sannan ita kanta sallah din ka ɗauke ta ma ba wai matafiyin ba saukin nata kusan ya gama kowa da kowa yanzu wanda yake shi ba matafiyi ba ne amma ta yi cewa ba shi da lafiya ko ya samu wata matsala shi yasa malamai suka faɗi halaye da yawa da za a iya yin sallah din a ciki misali kaga malam bai halar ya kawo halaye bakwai da ya ce mutum zai iya sallah da su wannan halaye guda bakwai an jero su cewa in zaka iya kai a hali na kaza shine fargo ka tsaya kyan ba tare da jingina ba kai sallah haka ake so mutun ya tsaya saboda haka alqur'ani ya hafizu ala salawatu wassalatu wassalamu qulun nay to wannan kiyam din haka za a yi to amma sai ya ce wanda ba zai iya tsaya ba ba tare da ya jingina ba sai ya jingina zai sai aka ce jingina wannan sauki yake nuna ba a ce masa koda ba zaka iya yi a tsaye ba kai ka sani dole sai ka yi koda zaka halaka ko zaka yi addinin musulunci bai zuwa nan ba sannan wanda zai iya yi shi kuma a jingina sai aka ce wanda kuma ba zai iya ba ma a jinginan sai aka ce yi a zaune ya zauna yi wani kuma ko a zaunan ma ba zai iya ba sai ya jingina duk da ya zauna shi ma sai yi wani kuma a jinginan ba zaune ba zai iya ba sai dai ya yi a kwance a gefen damu misali kamar yadda ya kawo in zai iya a jambi yi laimani in ba zai iya ba ka ce a yi sare duk wannan ma ba zai iya ba ya ce to yi ma a duk halin da ya ga zai iya mana a kwance ne yana da jingine zai iya yi wannan abin da yake nuna saukin wannan shari'a din ta musulunci sannan har ila yau yana daga cikin saukin da wannan addinin ya zo da shi da yana ƙara nuna cewa wannan addinin namu na musulunci ya sha bamban da addinai waɗanda suke ba na gaskiya ba mutum zai ga abubuwa da addinin ya zo da su na hane-hane da haramci-haramci amma a cikin wannan sai ga cewa kuma duk inda musulunci ya ce kaza kaza kaza haramun ne to akwai inda kuma zai bada wata kofa cewa idan ka shiga tsanani ko ka shiga halin kuntata to an baka mafita misali da aka jero abubuwan da aka haramta a ci a cikin suratul maida حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير خنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمكوزة وأزواج رشان غير دقك جيروس أما سأل الله يتي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم دقك وندي دقك نرم تامس يتنام على دينام كذا دبد تغنغر دقك فليس أما سأل الله وندي شغس أناني نيوة نبكاتا ta yanda in bai ci wannan abun ba wanda an haramta masa shi zai iya rasa ransa zai iya mutuwa sai aka ce an halatta masa shi a wani gurin aka ce fala ithma alaihi babu komai a kansa to wannan abun da yake nuna maka saukin musulunci ba a yadda ka jefa kanka cikin halaka saboda ainihin wani dalili da kai ka fahimta ba da haka addinin musulunci dai addini ne mai sauki misalai suna nan da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani a hadisai da yawa an ce ba a taɓa ba annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi ba na abu guda biyu face sai ya zaɓi mafi sauki daga ciki sannan haka nan a hadisin Mu'az bin Jabal wanda yake sananne ne lokacin da Mu'az ya je wasu mutane sallah da aka zo a kawo kara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa afattanun anta ya Mu'az sannan ya nuna cewa addini ne mai sauki ne hatta wato ainihin limanci da mutum zai yi ya ja mutane sallah addini sai dai ce ya sauƙaƙa saboda mura'atin mutanen da suke tare da shi to a takaice dai wannan muka kalli wannan a takaice gaba dai zai bamu hutun cewa addinin musulunci da shari'ar musulunci addini ne da ya zo da sauƙi bai zo da tsanani ba wallahu a'lam
1: wato dakta amma ka fahimci bayanan nan naka ya saba da yadda wasu ke tunanin kamar abin da Allah yake so shine tsarantawa a komai
2: gaskiya ne
1: ayoyi kamar yadda ka nuna don ka faɗa ya ga su sun nuna haka Allah shi kansa yana nufin ne da sauƙi in Allah ya yi nufin yusra wala yi nufin usra kuma kamar yadda yake a ka'ida ta masu usul shine shi ita idan mutum ya takura ma to ana masa al-mushaqqa ta jirin da yake yayin da ka zaman to ka shiga takura to nan takuran ma tana sa wa ka samu abu da makofar sa sun ji kamar yadda da zakar makallamu ya yi nuni da wannan mutum shi ne kai kaga idan ka nemi ka ji shi ko ka ji kaza ka sha kaza irin wannan misalan so wannan ka'ida tana nuna mana cewa addinin Allah sauki ne da shi
2: gaskiya
1: sauki ne da shi ba wai tsananta wannan ita ce ake nufi daidai ba za ka yi abu ne gurgurin yadda za ka iya yayin da kuma ka shiga wani yanayi to sai Allah ya maka sauki ya kawo maka rangwame sai ka ɗauki abin da yake a mafi wanda yake mai sassauci to akwai batu na ƙarshe sanda kana lissafi ka lissafo cewa addini yana la'akari da lokaci da kuma wuri mai bayani akan wannan yadda za mu fahimce shi.
2: To alhamdulillah, har ila yau addinin musulunci addini ne da yake lura da lokaci da zamani, mana shine kamar yana da alaka da abin da kuma aka malami bayani a baya na cewa salihun ne li kulli zaman wa makan. Addinin musulunci addini da ya dace da kowane zamani da kuma kowane lokaci. Shi yasa idan ka kalli shari'ar musulunci, mana duk abubuwan da ta kunsa, za ka ga cewa in aka dauko su kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka rayu da ita, suka yi rayuwa mai kyau, hayatan tayyiba, to a yanzu ba wannan zamanin nan, in ka zo da shi ya dace da mutanen zamanin nan, kuma ya dace da rayuwarsu. Babu wani abu da zaka dauka wanda yake saukakki daga Allah a cikin shari'ar musulunci da zaka ce wannan abun bai dace da lokacin da muke ciki ba, ko ya saba da abin da muke ciki. Kamar yanda zaka ji wasu masu sukan addini ko kuma masu tunani da aka wanke musu kwakwalwa suke cewa ai a cikin addini akwai abin da tuntun ya zama tsohon abu, outdated suke cewa, ko sai su ce ai outdated ne wannan, ai can zamanin sahabbai ne, ai yanzu ba zai yiwu ba, zamanin manzo Allah ne yanzu, saboda technology da cigaba an samu taƙaur wato wannan yanzu ba zai yiwu ba. To wannan kaga ra'ayi ne na mulhidai. Misali akwai wani baturen America da ya littafi sai sa masa suna a democratic ko a civil democratic Islam, shi ne dazu bayanin da malamin ke ne yasa na tuno ma sunan littafin, da ce irin a ce musuluncin kowace ƙasa ga irin na Turawa ga irin na Malayi wannan bayanin. To shi wannan littafin makirci suka kulla sosai a cikinsu, bature ne shi dan America, wanda in ka karanta littafin kamar irin musuluncin da su America suke so a ce musulman duniya yanzu shi za su, akwai wuraren da fiye sun soki shari'a sai ba ta dace ba, sun nuna addinin musulunci tsatsauran ra'ayi ne, irin wannan kalmomin da suke gaya musulmi fundamentalist, a ce fanatic, a ce waye extremist, in ra'ayin rikankume da kuma man shi abu ya faɗi cewa suna ganin. To wannan abubuwan ka kalla za ka ga cewa duk abubuwan da yake kawowa kawai abubuwa ne waɗanda suke su na farko ba su fahimci addinin ba, amma suna so su yaƙe shi ta kowace hanya, su ɓata sunansa a duniya. To kuma illar wannan shi ne, tunda da boko da turanci yanzu aka samu wasu 'yan boko da suke faɗa da addini a nan, 'yan uwan mu na baƙaƙen fata, wannan nan littafin shi ne shi marji'insa. Duk littattafan addini da wanda aka fassara yanzu irin su Bukhari, Muslim da sauransu, an yi kokari duk zaka ga akwai wanda aka dan yi translation ba ruwansa da su, amma shi wancan da Bature ne yana ganin cewa ai shi Bature shi ne hotonsa, shi zai dauka kuma sai zo yana yaki da shari'ar musulunci, sai ka ji yana fito da wasu abubuwa ya ce ai sun saba, ba su dace da wannan zamanin ba, ba su yi kaza ba. To a takaice dai, ita shari'ar musulunci ta dace da ainihin wato kowane lokaci, kuma tana canzawa da canzawa lokaci. Shi yasa za ka ga cewa wani hukunci sai a ce a lokaci kaza kai kaza, amma a lokaci kaza sai ka ga cewa an canza wannan hukuncin. Kamar misalin da muka kawo a halin sallah, kaga in kana halin zaman gida ai lokaci ne za ka yi ta cikakkiya, amma a halin tafiya sai aka ce an maka afuwa, an rage maka ne hudu ta koma biyu. Saboda haka wannan misali ne. Sannan in ka dauki misalin abin da ya shafi shi kansa azumi din ma da aka faɗa, cewa wanda yake zaune a halin gida famin shaida min kuma shara fa ne su, to hukuncin yana nan, amma kuma wanda yake halin tafiya kaga sai aka sauya masa hukuncin, aka ce an bashi zabi, zai iya sha, zai iya ainihin ajewa, amma daga baya sai ya rama. To wannan yana cikin duka abubuwan da suke nuna dacewar ita shari'ar musulunci kowane lokaci, da kuma cewa ita shari'ar musulunci is flexible, ma'ana tana jujjuwa, tana iya canzawa ta dace da kowane abu, ba abu ne wanda yake wato zaka ce ba static ba. Tunda aka ce abu static ne, wato baya canzawa, baya karbar, ba yanda za a yi kamar ka ce dai abu ne sandarare kawai, in ka ajiye shi haka yake baya wannan. To shari'ar musulunci ba haka take ba. Wallahi alim, ba zan da karin bayani wajen malamin mu ba, musamman bayanin nan da ke na karshe, ina da tambaya a kai na cewa is flexible kai a karin mukan nan.
3: To kafin nan ga kuma lokacin ya tafi, akwai kuma abin da ya faɗa ba mu san ya zame ba, amma dai muhimmin abu wannan maganar da ya ta wato a civic democratic Islam asali akwai wata cibiya ta America da ake cewa Rand wanda su ne suke karanta musulunci su kuma shirya policies ga wato America da sauran manyan su ta irin yadda za su tafiyar da musulmi da addinin musulunci don cimma bukatun su. To wannan wato littafin ko kuma asalin report ne wanda wala Allah shi ne daga baya kuma littafi sharin da yake cikin sa wanda Dr. Saifullah ya nuni akai. Misali a cikin haka sun kasa musulmi zuwa gida uku. Akwai wanda suka ce wannan moderate. Akwai kuma wanda aka ce wannan traditionalist ne. Akwai kuma wanda aka ce wannan extremist ne ko fundamentalist. To in ka dauki waɗannan abubuwan guda uku za ka ga kowa zai so a ce da shi moderate ne. Saboda mu ai moderate kalma ce wadda take zuciya tana son ta domin tana nuna hatta al'umma ma ai Allah ya nuna moderate. Malika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas. To amma su a wajen su in suka ce moderate fassarar da suke ba ta shine irin wato samfur musuluncin da suka aminta da shi. To wannan shine wanda yake yin sa sai a ce da shi wannan moderate ne. Amma wanda yake musuluncin da manzon Allah ya yi wanda sahabbai suka yi to wannan shine galibi za a ce da kai wannan fundamentalist wanda kuma aka ce da kai wannan traditionalist ne. To galibi za a ga musulmi ne wanda musuluncin ma wani lokacin bai fahimce shi ba na suna wala Allah kawai a mazhar ne a ganshi ko da carbi a ganshi ko da rawani ko ka ganshi da wani abu wanda an gani wala Allah wannan za a iya cewa eh musulmi haka suke wannan al'adun. Amma a hakika wato musulmi ne amma aikin musuluncin ya yi karanci a tattare da shi. Ba za mu ce musulmi ne ba musulunci ba amma dai aikin musuluncin ya yi karanci a tattare da shi. To saboda haka wannan abu ne mai haɗari musamman yan boko da suke karance-karance. Ya ga yanzu misali mutum wanda bai san yadda abin yake ba duk wanda ya ji an ce moderate zai ji cewa wani abu mai kyau. Kuma in ka ji an ce wannan traditionalist ne za ka ga kawai ba ka ga gajiya ne kawai. So sannan kuma aka ce fundamentalist ne kan ce ta zargi. Amma wa aka fassara su da me aka ba aka fassara me ake nufi da su wanda duk yanzu wanda aka ziya zuwa ce wani fundamentalist ne ko mai tsatsauran ra'ayi ne to galibi da irin waccan fassarar yake aiki. To wannan abu ne mai haɗari wannan da ka faɗa ta cewa addini flexible ne wato ba ana nufin gaba ɗayan addini ba. Wato addini akwai inda yake flexible akwai inda kuma ba flexible ba sai kisa ga muna da abin da ake cewa thawabit kuma muna da abin da ake cewa mutaghayyirat. In an ce thawabit wannan ila yawmul qiyamah ba za su taɓa sauyawa ba haka suke. Sallah guda biyar ce wajiba akan kowane musulmi tun daga lokacin da Allah ya aiko manzon Allah har a daɗe duniya ba wanda zai ƙara ta shida ba wanda zai rage ta koma hudu. To amma kaga ai ana rage raka'o'in sallah in an yi tafiya kamar yadda dukta ya nuni kaga anan kuma ta zama flexible ce. Amma sallar da cewa guda biyar ce wajiba akan mutum kaga wannan asali ne wanda yake tabbatacce. Yasa aka ga misali malamai suna cewa tataghayyaru al-fatwa bi taghayyuri az-zamani wal makan wal hal. Wato fatwa za ta iya sauyawa saboda sauyawar waje ko saboda sauyawar lokaci ko saboda sauyawar yanayi guda ɗaya ne. Amma fatawa hukuncin guda ɗaya ne amma fatawa da za a yi ita za ta iya canja amma hukuncin shi guda ɗaya ne amma fatawa za ta iya canjawa. Ba shi ne aka zo wajen Abdullahi ɗan Abbas ba aka tambaye shi cewa menene hukuncin wanda ya kashe mutum ya ce wanda ya kashe mutum ba shi da tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba. Aka ce wa kalli wanda ya yi wannan tambayar an masa wani laifi ne ya zo idanunsa jajawur so ya ce ya je ya ɗaukansa. Saboda haka sai ya tsoratar da shi cewa in ya tafi ya je to ba za a karɓi tubansa ba. Wani kuma sai ya zo ya tambaye shi nafsin tambaya sai ya ce Allah zai gafarta masa ya jawo aya cikin suratul furqan cewa duk wanda ya laifi inda Allah ke cewa abin nan yalqa sama illa man taba wa amada wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. To saboda haka addini din duk da cewa akwai abin da yake kafaffe ba canja ibn a cikin
0: Fatatul Lahfan yayi magana akan wannan ba ma kuma waje daya ba a cikin ma Ilamul Muwatti'in yayi magana akan wannan wurare da yawa yake cewa shari'a akwai abin da yake la yataghayyar wa huwa ana halati akwai abin da yake kafaffe ne mana canjawa haka yake akwai kuma abin da yake taghayyar bihasabil hali waz zabad wal makan abin da yake sauya saboda yanayi waje ko lokaci kisa ya kawo misali ma misali kaga Umar bin Khattab daga cikin abubuwan da ake fada na siyasar sa akwai lokacin da yace kasal al muallafatu qulubuhum da ake ba su na zakka kan yace a daina bayarwa ba wai aya yake soke ba wani shi aya Allah ne saukar da ita yace wal muallafatu qulubuhum suna cikin kaso 8 da ake baiwa zakka to amma abin da ya duba a wannan lokacin wato tabbatuwar su al muallafatu qulubuhum din babu su saboda haka sai ya fitowa da cewa a daina fitar da wannan kasar ana an aka zo aka samu kuma sai abin ya dawo kamar yadda za a ga misali a lokacin da aka yi wata mummunan yunwa Amr Ramada a zamanin Sayyidina Umar Ibn al-Qayyim ya kawo cikin Ilamul Muwatti'in cewa ya dakatar da zartar da haddi akan mutane ai kaga haddin sa ta tabbatacce ne Allah ne ya faɗe shi wasaniku wasanikatu faqta'u aydiyahuma da za a bi ma kasa ba da kalam min Allah amma akwai yanayin da za a zo mutum zai iya yin wato sata din akan wasu abubuwan sai ai masa wani abu na daban ba tabbataccen hukuncin ba na'am to saboda haka shari'a
4: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku me zan ce ba ma gajiya da juna to yaushe muke sa ranar uku ha ba ce abu zame da na uku amma ni da Alhaji mu amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tasirin haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tasirin haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya

0: Najeriya dauke da atubu daya da lumu fandrai kuna samun kwayoyin su mai dandanon shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shagacin amma kuma kwayoyi na manya kamar da sassanin Najeriya cikin kwana uku na shagacin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: Shalatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
3: Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na Laraba 11 ga watan Sha'ban a shekara ta 1445 hijiran manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan biyu a shekara ta 2024 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 54 in ba manta ba muna karatu cikin kitabu sala da haka yanzu mun gama da kitabu sala zamu shiga kitabu zakka zakka ita ce rukuni na uku cikin rukunnan musulunci kuma ita take bi masalla da haka hatta ajiru abwab anan malan ya jera su hasbat tartib yadda suke a jere a cikin rukunnan musulunci daga sallah sai zakka da aka yace kitabu salat littafin sallah a kitabu zakka littafin zakka az-zakka fil lugha kalmar zakka a yaren larabci annama'u wat tatahiru shine habaka da tsarkakewa bi ma'anar ziyada abin nufi karuwa wat tahara da tsarki abin da yasa ake kiran zakka da zakka saboda tana ƙara dukiya kuma tana tsarkake dukiya tana ƙara dukiya ta fuskar albarka an gane ko sannan tana tsarkake dukiya daga dukkanin wata dauda da ke iya shiga cikin dukiyar yoso da dama idan dukiya ta habaka me ita baya iya kare ta ko ina daga shigar haram sai dai ya iya abin da yake iyawa wani abin ka sani wani abin baka sani ba to hikimar zakka dan kunji kunji da ake samu na kuskure wajen nema da ke iya shiga shi ake tsarkake ta daga shi dan dukiyar ta zauna lafiya kuma mai dukiyar ya zama ya ci halal an gane ko wafi shar'i a shari'ar musulunci idan aka ce zakka haqqun wajibun wani haƙi ne na wajibi fi malin khasin cikin dukiya ke bantacciya wahi wa huwa ita dukiyar da ake wa zakka ita ce bahimatul an'ami dabbobin ni'ima ma'ana zakkar dabbobi kenan dabbobin ni'ima kamar yadda muka sani dangi takwas tumakai da awakai da raƙuma da shanu wal kharijo min al ardi da abin da ke fitowa daga ƙasa amfanin gona kenan su ma ane musu zakka wannan qadan da kuma nau'in kuɗi guda biyu zinare da azurfa wanda a yanzu akwai makofinsu dukkanin al'umlal naqadiyya takaddun kuɗi wakilai ne na zinare da azurfa da aka ane wa kuɗi na takadda zakka irin ta zinare da azurfa wa urudut tijara da kuma tarkacen kasuwanci duk wani kaya na hajar kasuwanci to ane masa zakka kuma zakkarsa irin ta kuɗi ce domin su ma wakilan kuɗi ne lita'ifatin makhsusa kuma zakka ana bada ita ne ga wani bangare na mutane ke bantattu ba kowa ba wa humul aqsamus samaniyya al-mazkura fi surati at-tauba sune dangogin nan guda takwas wanda Allah ya ambata a cikin suratul tauba an gane ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fi waqtin khasin kuma ake bantaccen lokaci ba a kowane lokaci ake zakka ba musamman zakka ta kudi to ita ke bantaccen lokaci ke gare ta har wacce ba ta kudin ba ma kowace da lokacinta wa huwa tamamul hauli idan zakkar kudi ce sai ta cika shekara ghairu istimari banda zakkar amfanin gona su ba sai sun shekara ba fa inna waqta husuliha huwa waqtu wujubiha su lokacin da aka samu lokacin ake fitarwa wa atu haqqahu yawma hasadihi wa sumiyat fi shar'i zakatan zakka ana kiranta da yaran shari'a da suna zakka li wujudil ma'na al-lughawi fiha saboda samuwar ma'anar lugha a cikin ma'anar ta shari'a mun fadi me ake nufi da zakka a lugha annama'u wat tahara ko wat tatahiru karuwa da kuma tsarkaka wa huwa tanniyatul mali abinda ake nufi da zakka har a yaran shari'a da na lugar shine habaka dukiya wa tatahiruhu da tsarkake shi wa tatahiru sahibihi da kuma tsarkake mai kudin shi kansa mai kudi in yana zakka yana tsarkake kudin sa kuma yana tsarkake zuciyarsa tsarkake zuciyarsa daga rowa tsarkake zuciyarsa daga dukkan wata daudar zuciya zakka tana taimakawa mai yin ta wajen kubuta daga ita shi yasa Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa hiya ahadu arkani ad-dini zakka dai ce daga cikin rukunin addini wa qad thabatat fardiyyatuha bil kitabi was sunna wajibcin zakka ya tabbata da nassin qur'ani da nassin hadisi wal ijma' da ijma'in malamai wal qiyas as-sahihi yaqtadiha qiyasi lafiyayye ingatacce shi ma ya hukunta yin zakka wal wujubiha shurutun kafin zakata wajaba akwai wasu sharuɗa ahammuha mafi muhimmancin sharuɗan zakka al-islamu shine musuluncin mai zakkar dole ne kafin kai zakka sai ka fara zama musulmi dole ne kafin kai sallah sai ka fara zama musulmi shi yasa rukunin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine na farko kafin iqami salat kafin ita'iz zakka fala tajibu ala kafir zakka ba wajibi bace akan kafiri wa in kana yukhatabu anha fil akhirah didda aranan lahira za a tuhumce shi me yasa bai ba amma kuma da yayin yana ba musulmi ba kuma ba za a karba ba amma hatta kafire za mu ga a lahira a cikin wata cikin tambayoyin da mala'iku za su yi musu ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al musallin ba ma sallah ashe kage kenan za a tambayi kafiri ma akan sallah wa lam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da miskini ashe kenan za a tambayi kafiri akan zakka wa kunna nakhudu ma al qa'idin wa kunna nukadzibu bi yawmid din hatta atana laqib wa yu'adhdhabu ala tarkiha za ai wa kafiri azaba akan kin yin zakka a lahira da haka koda a duniya ba a ce gwamnatin musulunci ta karbi zakka daga hannun kafirai ba amma hakan ba yana nufin sun ci bulus ba in sun je lahira Allah zai karbi kayansa da kansa wa sani harukuni na biyu ko sharadi na biyu na zakka milkun nisabi dole ka zama ka mallakin nisabi kudin da za ai wa zakkar duk yadda ka kai da kokinka da san kai zakka in baka da kudin zakkar musulunci bai dora maka ba wa ya ati bayanu miqdarihi insha Allah ta'ala kudin zakka kuma bayanin yadda in sun kai ake yi musu zakkar zai zo anan gaba insha Allah wa salifuha sharadin zakka na uku mudiyil hauli shudewar shekara illa fil kharij min al ardi sai dai dukiyar da take fitowa daga ƙasa amfanin gona ita ba sai ta shekara ba fa hauluha ko fa hauluhu husuluhu shekarar sa shine girbe shi kama ya ati kama yadda shi ma bayani zai zo wa hiya min mahasinil islam zakka tana daga cikin kyawawan tanade-tanade na musulunci alladhi jaa bil musawa wanda suka zo dan daidaita lamurra tsakanin al'umma wattarahumi da jin kan juna wata'atufi da tausasawa juna wata'awuni da taimakayyar juna wa qata'u tadabur kulli sharrin yuhaddidu al-fadila wal-amni war-raha da yanki tushen dukkan wani sharri da zai haifar da rarrabuwan kan al'umma ya kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali matukar masu kudi suna rike da kudinsu talakawa suna cikin yunwa to ba za a zauna lafiya ba duk wanda ma yake tunanin wannan ƙarya yake yi abinda mawadata suke yi da abinda hukuma take yi na shake talakawa da makure su, to shine matakin farko na rusa zaman lafiya al'umma. Ubangiji dan ya tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma, shi yasa ya shar'anta zakka. Kai ne kudi an baka da yawa, talaka bai da shi, ka rinka san masa sai a zauna lafiya. Amma mutukar zaka cika koshi ka kulle gidanka ka dauka ba matsala, talakawa ba su ci ba, billahi allazi duk girman katangarka baka da tabbacin gobe ba za su hauro maka ba. Shi yasa abinda hukuma take a yanzu na takura mutane da matsatsu da kai su bango shine dan ban rashin zaman lafiya da dukkanin wata fitina. Ana ta gaya musu, ana ta jan hankalinsu, ana ta yi musu hannunka mai sanda, sun ki su ji. Waɗannan mutane da kuke gani mutum miliyan 200 da wani abu a ƙasar nan, kuna makure su, kuna shake su, ranar duk da suka waiwayo ba wanda isa ya tare su. Wallahi ba wanda isa ya tare su. Tun ana zaune, ana fahimtar juna, ana cikin kwanciyar hankali, ya kamata masu mulki su yi abin da ya dace. Policy da shugaban ƙasa yake ta kawowa na makure mutane na takura al'umma yayyawa. To da haka musulunci ya shar'anta zakka don a zauna lafiya ne, domin ba yadda za a yi talakawa su suka fi kowa yawa a cikin kowace al'umma. Masu kuɗi ba su da yawa in ka hada tsakaninsu da talakawa. Yanzu a miliyan 200 da ake hasashe na mutanen Najeriya, kwata-kwata fa masu kuɗin ba su wuce miliyan 20 ba. Miliyan 180 su ne talakawa, kuma miliyan 20 din nan, kuma rayuwar miliyan 180 din nan kuma a hannunsu take. Su suke juya economy, su suke yin abin da suka ga dama, su suna ganin sun fi ƙarfin masara, sun fi ƙarfin shinkafa, ba su da matsalar dala ta tashi. To ba ku ba, waɗanda suke bayan ku, in ba su zauna lafiya ba, ba za ku zauna lafiya ba. Duk yadda mai mulki yake ji da isa, abin da ya ba shi damar zaman lafiya, talakawansa ne suke zauna lafiya. Amma wallahi talakawansa suka tada hankali, shi ma ba zai zauna lafiya ba. Da haka muna kira ga shugabannin al'umma, musamman mai girma shugaban ƙasa da dukkan wanda abin ya shafa, ku tausaya wa al'umma. Ku tausaya wa al'umma. Ba mu kai mu gaya muku hanyoyin da za ku bi, kun fi mu sani. Kun fi mu sanin hanyoyin da za ku bi, ku sauƙaƙa wa al'ummarku. Amma yanzu a ce kullum farashi tashin gauran zabi yake, kullum. Matsatsin ƙaruwa yake, wahalar da kuwa take yi. To gaskiya ba ku shirya a zauna lafiya ba. Allah ya kiyaye. Da kamala ya ce faqad ja'ala wa hiya min mahasin al-islami kaza kaza kaza, sai ya ce wa qat'i dabiri kulli sharrin, zakana daga cikin hikimominta yanke dukkan wani sharri. Yuhaddidu al-fadila, wanda yake barazana ga wata daukaka ta koma waye. Daukakar mulki ce, daukakar ilimi ce, kuma wace daukaka ce? Zaman lafiya shi yake tabbatar da wannan daukakar. Tashin hankali kuma rusa ta yake yi. Shi yasa Bahaushe yace zaman lafiya ya fi zama dan sarki, ya ma fi zama sarkin. In al'umma ba ta cikin zaman lafiya, ina maganar sarauta? In al'umma ba ta cikin lafiya, ina maganar mai mulki ya tafi a masa jinya? Babu. To kuma al'umma ba yadda za a yi ta zauna lafiya tana cikin yunwa, ba yadda za a yi ta zauna lafiya ba ta iya ci. Talauci yana jawo zinace-zinace, talauci yana jawo sata, talauci yana jawo dukkan wani aikin ta'addanci. Saboda ba kowa ne yake da imanin in bai ci ba zai dangana. Wani matukar bai ci ba, to zai iya komai dan ya ci. Wani ba dan shi ba, waɗanda suke ƙarƙashinsa, in shi zai juri yunwa ba zai juri ganin 'ya'yansa suna cikin yunwa ba, ba zai juri ganin 'ya'yansa su mutu da yunwa ba. Da haka in ka ga bai abin da zai yi ba ne ya samu musu abinci, to sai dai in bai samu dama ba. Allah ya kiyaye. Wa ghayri dhalika min muqawimatil baqa'i, dawa ma wani haka na abubuwan da suke tabbatar da zaman lafiya da wanzuwa, li salahid dunya wal akhira, dan gyaruwar duniya da lahira. Faqad ja'alaha Allahu tuhratan li sahibiha, ubangiji ya sanya zakka ta zama tsarki ga mai yinta, min razilatil bukhli, daga kaskancin rowa, wa tanmiyatin hissiyatin wa ma'nawiyya, sannan zakka haɓaka ce wadda ido ke iya gani da ma wadda ido baya iya gani, min afatin naqsi, daga dukkan wata fitina ta tawaya, wa musawatan, kuma zakka daidaito ce baina khalqihi, tsakanin halitta. Mai kuɗi ya zauna lafiya, talaka ma ya zauna lafiya, wani bai damu da sai ya tara kuɗi ba, amma dai ya ci ya ƙoshi. in yi ciye koshi shi an gama da shi ko aljihun sa ba ko sisi shi ba ruwan sa cikin sa dai ya dauka idan ka wannan yasa aka ce a bada zakka wani Allah ya bashi kudin sun fi karfin bukatar sa har yana tarawa wanda shi kuma bai da shi a san masa ne wanda zai ci abinci mana khalaqahu bima khawwalahum wa musawatan baina khalqihi bima khawwalahum min malin ubangiji ya daidaita tsakanin mutane da abin da ya hore musu na dukiya wa ya'anatan min al-aghniya'i li ikhwanihim kuma ita zakka taimako ce daga mawadata zuwa ga ƴan uwansu al-fuqara talakawa alladhina la yaqdiruna ala ma yuqimu awadahum min malin wanda su ba su da ikon samun abin da zai miƙa musu da buƙatunsu na daga dukiya wala quwwatan lahum ala amalin kuma ba su da ƙarfin da za su yi su nemi ƙarfin da za su samu kuɗi duk yadda suka yi ƙoƙarin ma ubangiji bai yalwata musu ba wata haqiqan lis-salami zakka tabbatarwa ce ga zaman lafiya allazi la yastaqiru bi wujudi da'ifatin ja'i'a wanda ita zakka ba talauci ba zai taɓa yiwuwa ba shi zaman lafiya kai ba zai taɓa yiwuwa ya samu ba in dai akwai wani bangare daga cikin mutane masu jin yunwa wanda ba sa samun abinci taral mala al-mahruma minhu wanda wasu zaka ga dukiyar sai dai ta zama abin kallo a wajen su sai dai su ji labari amma sai sun kuma baya isowa gare su shi yasa Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minku abinda yasa maka shar'anta zakka da su humusi da suka za da kaza kar dukiya ta zama kadai sai dai a hannun mawadata talaka ma ya rinka dan jin kanshin naira ko yaya wa ta'alifan lil qulubi kuma rarrashi ce ga zukata wa jam'an lil mamlaka kuma ita zakka da wadata da kuma kubuta daga yunwa shike tabbatar da masarauta koma wace iri ce shike tabbatar da mulki da zaman lafiya ga kowane mai mulki hinama yajudul aghniya wa alal fuqara musamman a lokacin da mawadata suke taimakawa talakawa binasibin min amwalihim da wani kaso na dukiyoyin su wayu maslu hadhihi alfarida alkarima wa bimithli hadhihi alfarida alkarima yu'lamu kuma daga wannan farilla mai girma ta zakka ne ake sanin annal islam huwa dinul adala al-ijtimaiyya musulunci shine addinin adalci na zamantakewa allazi yakfulu lil faqiri al-ajizi al-aisha wanda shi yake daukar wa talaka gajiyayye nauyin yadda zai rayu wal quta ya sama masa abinci walil gani kuma shi yake bawa mawadaci hurriyatut tamalluki yanci na mallaka muqabil sa'ihi gurgudan aikin sa da yake yi wa kadhihi da wahalar sa da yake yi wa hadha huwa al madhhabul mustaqim alladhi bihi imaratul kawni wannan ita ce shine tafarki mai kake wanda da shine duniya take rayuwa wa salahud din wa dunya kuma da shine duniya take jattuwa lahiran ma kuma take yin kyau wala shiyu'iyya mutatarrifa ba gurguzu ba nauce gona da iri wala ra'as maliya mumsika sannan kuma ba jari hujja ba wanda shi kuma yake rike dukiya kankan da kankan a hannun mawadata ya bar talakawa da kallo shahiha marowaci ma'ana tsari na jari hujja tsari na rowa na tara kudi a hannun waɗansu da kuma talauta waɗansu wa qad hazzara Allah mimman izzaka ubangiji ya tsawatar wa mawadata gaburan hana zakka fi nususin kasira cikin nasosi masu tarin yawa na shari'a wa tawa'ada ala zalika bil azabi shadid ubangiji ya yi razani ga masu hana zakka da azaba mai tsanani fa min zalika qawlihi ta'ala na daga ciki fadin Allah madaukakin sarki fa min zalika qawluhu ta'ala na daga cikin haka fadin Allah madaukakin sarki wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah har izuwa karshe ubangiji yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna kada wadanda suke rowa bima atahum Allah min fadlihi da abinda Allah ya ba su na falalar dukiya yahsabanna su yi tsammanin huwa khairan lahum hakan da suke alheri ne gare su kada masu mulki kada mawadata su dauka tara kudi da suke na bala'i ba ji ba gani da gumin talakawa suna matsa talakawa suna kuntata musu diddan su tara kuɗi kar su dauka wannan alheri ne gare su ba alheri bane ranar da wata musiba ta faru gaba ɗaya kuɗin da ka sha wahalar ka tara kai ma ba za su ciyu ba a wajenka kuma in baka yi wasa ba sanadiyar su ajalin ka yazo idan mutane suka fusata zaman lafiya ya gagara yakin basasa ya barke ina kake da lokacin cin kuɗi rumbin da kake tayi kake tara kuɗin kake tara abincin kake boyewa kake matsawa talakawar wa zai tsare maka shi ba wanda zai tsare maka shi ba wani jami'in tsaro da zai je ya tsare maka rumbin da ka tara kuɗi ko rumbin da ka tara abinci ka kuntatawa talakawa a lokacin da talakawan suka fusata suka fito suka dau doka a hannunsu dan haka Allah yake kada ku yi tsammanin abin da kuke alheri kuke wa kanku bal huwa sharrun lakum sharri kuke shuka wa kanku in ma ba a duniya ba a lahira sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama ubangiji yace da sannu zamu dora musu abin da suka yi ruwa da shi a gobe kiyama duk kudin da ka tara ka ki zakka ta hanyar yaki halal yaki haram ta hanyar kuntatawa al'umma ranar lahira Allah zai sa a narka kudin a maida su bakin kumurci mai mugun dafi ya nado ka ya taho da kai filin tashin alkiyama da shi kumurcin yana saraka yana zuba maka dafi dafin da in a duniya ne kadan din sa ka sha zaka mutu amma a lahira ba mutuwa la yamutu fiha wa la yahya yatajarrahu wa la yakadu yusibu wa yatihi al-maut min kulli makanin amma huwa bimayyit da haka yana cewa ana kanzuka ana maluka ni ne taskarka da ka tara kuɗi da ita a duniya ni ne dukiyarka da kai ta tarawa a duniya ta hanyar halal da haram ka kuma ƙin zakkarsu وجاء في صحيح البخاري يذكر صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال الله صلى الله عليه وسلم يكي من اتاه الله مالا دو وند الله يباش دوكيا فلم يؤدي زكاته بايا فتد زكا مثل له يوم القيامه شجاعا اقرا زا ما يد دوكيا ران اللهرا غريشي بكن كمرشي كرن مي دفي يطوقه يوم القيامه ان ادو مسا شي اكا ران غوبه قيامه ثم يقول kuma bakin kumarcin yake cewa da shi ana maluka ana kanzuka ni ne taskarka ta kuɗi ni ne suto sutanka na abinci da ka tara ka boye wannan shine sharar fage da malam yayi mana dangane da kitabul zaka ina nufin Sheikh Abdullahi al-Bassam mai sharhin taysirul Allah bale yace al-hadithu as-sadis wa sittuna ba'da al-mi'a hadisi na 166 أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دق عبد الله بن عباس الله يكار مسي الدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل نزال صلى الله عليه وسلم ياتي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن لو كتن دي أي كيش زوا يمن دن يجي وأزي ييد أوا سيتي إنك ستأتي قوما أهل كتاب kai da sannu ka sani zaka je wajen waɗansu mutane amma masu littafi kiristoci ko yahudawa ba wai maguzawa ba an gane ko da wannan malamai suka ce dole ne mai wa'azi ya san waɗanne mutane zai wa wa'azi domin ko waɗanne mutane akwai irin yaran da ake magana da su yanzu idan zaka koyar da mai wa'azi wa'azin maguzawa salon da zaka koyar da shi daban amma mai wa'azi na tattaunawa da kiristoci shi ma kuma abin da zaka koyar da shi daban ba ma guje yaran da yake fahimta daban kirista mai littafi yaran da yake fahimta daban tare da dukkanin su kafirai ne amma suna da bambanci ideology din su yana da bambanci tunanin su game da Allah ya bambanta su wa'ancan sun san Allah sai dai sun saba masa masu littafi amma shi ba ma guje asali ma bai ma san waye Allah ba shi kawai Allah a wajensa

ko yana da'awar Allah yana da ɗa, ko yana da'awar Allah yana da mata, ko yana da'awar a iye wa wani irin abin da ake yi wa Allah, ya yarda da cewa Allah akwai shi, shi ya cancanta a bautawa, amma a iya san wa wani. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana koyar da mu'azu yadda zai yi wa'azi. Daga nan ne malamai suka ce dole ne ya zama akwai makarantar koyar da salo na wa'azi, koyar da masu wa'azi. An gane ko? Kulliyatu da'awa, inda zaka ga a cikin makarantun musulunci, jami'o'i na musulunci, ana samun irin wannan kulliyatu da'awa. Kulliyatu da'awa wa usuluddin, sanar da mutane salo na da'awa, da kuma sanar da mutane ginshiƙan addini ta hanyar zurfafa ilimi da kuma zurfafa bincike. To da haka manzo Allah ya ce da mu'azu, ka sani zaka je wajen ma'abuta littafi ne, kai yanzu wanda zaka je kai wa'azi ba irin mutanen Makka bane, mutanen Makka maguzawa ne, su sun yarda da bautar gunki, su ba su san ma waye Allah ba. Amma Yahudu ko Nasara suna da littafin At-Taura, suna da littafin Linjila, an tura musu annabawa, da haka sun san maganar Allah. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ji'tahum, in ka je musu, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ka kiraye su zuwa ga su shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kwaya daya. Ba wai ka gaya musu waye Allah ba, a'a, ka daituwarsa da sarautar mulki, da sarautar cancantar ayi masa bauta, wannan shine abin da zaka kiraye shi zuwa gare shi. Domin Yahudu sun yarda akwai Allah, amma sun ce a hada da Uzairu, Allah yana da ɗa, ɗan kuma ya gaji uban, abinda za a yi wa uban ana iya wa ɗan. Nasara ma sun yarda akwai Allah, amma sun ce yana da ɗa Annabi Isa, yana da mata Maryam, da haka matar za a iya yi mata abinda za a yi wa mijin, wal iyazu billah, ɗan za a iya wa abinda za a yi wa uban. To yanzu abin da suke bukata shine a nuna musu Allah makadaici ne, babu wani abin bauta da cancanta in ba shi shi kadai ba, bai haifa ba, ba a haife shi ba, bayi da mata, bayi da mataimaki. Da haka manzo Allah ya ce fad'uhum, ka kiraye su ila an yashhadu an la ilaha illallah, su shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai, wa anna muhammadan rasulullah, kuma su yadda annabi muhammadu manzo Allah ne, irin yadda suka yadda da annabi musa, suka yadda da annabi isa. Fa innahum ata'uka laka bidhalik, in suka sallama maka da haka suka yadda. To kaga rukunin musulunci shine a farko kenan, in suka yadda da wannan, fa akhbiruhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin, sai ka sanar da su kuma Allah ya wajabta musu salloli biyar, fi kulli yawmin wa laylatin, cikin kowane dare da wuni. Fa innahum ata'u laka bidhalik, in suka yadda da sallah biyar, kaga kenan sallah ita ce rukuni na biyu bayan shahadatu an la ilaha illallah. In suka karbi wannan, fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim sadaqa, to sai ka gaya musu kuma Allah ya wajabta musu zakka. Kalmar sadaqa anan zakka ake nufi, kuma ka'ida ce gamammiya, duk inda a hadisi ko a qur'ani aka ce sadaqa, to asali zakka ake nufi. Sai dai in wani dalilin ya zo ya nuna ba zakka ake nufi ba, ana nufin sadaka ta tadawwu'i da ma'anar kyauta. Wannan shine abin da Imam Qurtubi ya faɗa a cikin littafin sa na tafsiri. Duk inda Allah ya ce sadaka, to asali zakka yake nufi. Duk inda manzo Allah ya ce sadaka, to asali zakka yake nufi. To amma akwai inda ake iya cewa sadaka ana nufin ba zakka ba kyauta. To wannan kuma dole sai da wani dalili da yake nuna haka. Innama sadaqatu lil fuqara, kaga zakka ake nufi. In tubudu sadaqati fa ni'mahi, zakka ake nufi. An gane ko? Khudh min amwalihim sadaqatan, zakka ake nufi. Wannan shine asali. To da haka idan suka yadda da sallah, to sai ka kuma gaya musu cewa akwai kuma zakka. Tu ukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim, ana karba daga mawadata a ba talakawa. An gane ko? فإنهم أطاعوا لك بذلك, إن سك يددهك شيء واسن يدد زكاة, فإياك وكرائم أموالهم, فأهير كيكما كركة أمس من يندوك وينس وجن كرب الزكاة أو جن كرب الزكاة باء كرب مبي سعد الدوكيا كما باء يدك يكما كباد مبي كسكنش الدوكيا با نسكيا أكي كرب دوكيا هوا أكوشي أكوي تقولون أولي يتشي كرائم الأموال أكوي

0: tawassitul amwali, akwai adanal amwali. Musulunci addini ne na adalci, bai yadda ba a karban maka mafi tsadar, bai yadda ba kai kuma ka bada mafi kaskanci, to sai a tsaya a tsakiya. Idan dabbobi kake da shi zaka ga akwai wanda suka fi lafiya, akwai kuma marasa lafiya, akwai kuma yan baina-baina, akwai manya can, akwai matsakaita, akwai ƙanana. To a cikin tsakiyar ake karɓar zakka, an gane ko? Yawwa. To da haka manzo Allah ya ce idan suka yadda za su baka zakka, kai ne karɓar zakkar, kada ka tatike su, kada ka matsa musu sai ka karɓi musu mafi tsadar dukiyarsu. Ina fata an gane. To sannan manzo Allah ya ce wattaqi da'watal mazlumi, a hirɗinka da addu'ar wanda aka zalunta, ka kiyaye ta. Wa annabi yake ga wannan sahabi Mu'az dan Jabal, kuma ma'aikacin annabi, aiki ya tura shi, amma yana cewa ka kiyaye zaluntar mutane, kar ka fake da kayan sarki kana cutar mutane. Wanda wannan yana faruwa da yawa, musamman a babin karɓar haraji. Yanzu da yawan mutane maganar zakka bata dada su da ƙasa ba, ko musulmin ne, kowa gaban kansa yake, saboda babu wata hukuma ta musulunci wacce take karɓar zakkar bisa ga ka'idar Allah. To amma abinda mutane suka fi fahimta da yaren zamani shine karɓar haraji. To da yawan waɗanda hukumomi suke wakilta wajen karɓar haraji ba ƙaramin cutar mutane suke ba, ba ƙaramin zaluntar mutane suke ba. To da haka wannan hadisin da yake magana akan jan kunnen mai karɓar zakka ya shafi har mai karɓar haraji. Ka biya wata gwamnati haraji, wata gwamnati ta zo ta shure ta ce ita bata sani ba, ba ruwanta. Gwamnati ba ƙarya ba ce. Da rasit ɗinka da komai an rubuta ma na gwamnati, ka an karɓi harajinka, kuma wata gwamnati ta zo ta ce ita ba ruwanta bata sani ba, to in ba ruwanki baki sani ba, a kaina za ki ƙare? Ai gwamnati ba ƙarya ba ce. In an ɗauki wannan salon, kai ma ranar da babu kai wani ya zo, shi ma zai zo ya ce bai yadda ba, to shikenan talakawa ka za a yi ta zalunta su, a yi ta cutar su. Wallahi ku kiyaye baƙar addu'ar talakawa akan irin wannan zalunci. Wattaqi da'watal mazlum, akan zakka annabi ya ce da Mu'azu ka kiyaye addu'ar wanda ka zalunta. Kana ganin ba komai, ka karɓe masa kuɗi, ba wata kotu da za ta karɓan masa, kai gwamnati ce ta sa ka, doka ce kaza kaza. To akwai saman kowace doka kuma akwai wata dokar, saman kuma kowane mai mulki akwai kuma wani mai mulkin. Idan a duniya kai ba za a yi shari'a da kai ba, to a lahira ma ga wanda zai hana a yi shari'a da kai. Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab, daka duk gwamnatin da take so ta wanye da lafiya, ta ja kunnan masu karɓa harajinta akan zaluntar mutane da cutar su, akan zaluntar mutane da cutar su. Gwamnati ba ƙarya ba ce. Gwamnatin da ta wuce in ta yi ba daidai ba, ba ma'aikata ba ne suka yi, ba ɗaukar su aka yi ba, ba a da rekod ɗinsu, a kamo su su biya kuɗin mana. Amma shi talakan da ya je ya biya, wannan gwamnatin ta zo ta tsorata shi ya biya, wata ma ta zo ta sake tsorata shi ya biya, wata ta zo ta yaga rasit ɗinsa ita ba ta yadda ba, sai ya sake biya, ya zai yi? Kuma a hankali, daƙile ci gaban al'umma ake, daƙile sana'a ake, masu ɗan numfashin cikin al'umma masu sana'ar su ma ana karya su. Ina kuma wanda ba su da sana'a? Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za mu ɗauka na hukunce-hukunce game da wannan hadisin a gurguje, qauluhu innaka sata'ti qauman ahla kitabin, da manzo Allah yace da Mu'azu zaka je wajen waɗansu mutane ma'abuta littafi. Malamai suka ce huwa tawdi'atun wa tamhidun lil wasiyyati bistijma'i himmatihi fi da'watihim, nan horo ne da kwas annabi yake bashi na ya tara masa hankali dan ya san ina zai je wa'azi da kuma irin mutanen da zai fuskanta wajen wa'azin. Fa inna ahlal kitabi ladaihim ilmun, domin su ahlul kitabi, kiristoci ko yahudawa, ba kamar maguza ba ne, su suna da ilimi. Shi yasa su in ka je za ka yi debate da su, sai kana quoting ayoyi daga Bible, Old Testament, New Testament, sannan ka zo ka yi comparing da na Qur'ani, sai ka fitar musu da hukunci, sai su san ka san me kake yi. Amma ba ka san nasu ba, ba ka san naka ba, kuma ka ce za ka je ka yi musu magana, to me za ka ce musu? Amma shi ba ma guje, in ka iya dabarun rayuwa kawai kana kan fitira, za ka iya jan ba ma guje. Dabarun rayuwa kawai da fitira, amma shi ma kana buƙatar ka zama wayayye, yana da buƙatar ka zama kana da gogewa, don kar ka ga ba ma guje ba ma guje zai kifa ka, za ka sha mamaki, zai baka ruwa. Wala yukhatabuna kama yukhatabu juhalil mushrikina, su Yahudawa da Nasara ba a yi musu magana irin yadda ake magana da jahilan maguzawa. abu na biyu al-istidadu bil hujaj wal ilm dole ne mutumin da zai magana ta addini ya kintsa kintsawa ta hujjoji da ilimi ba da ka ake maganar addini ba li mujadalati a'da'i ad-dini musamman in zaka tankiya da waɗanda suke makiya addinin wa raddi shubahihim al-batila da kuma sanin yadda zaka maida martani ga shubuhohin su batattu abu na uku ta'allum wa ta'alim husnul da'awa ka koyi kuma ka koyar da kyawun salo na da'awa ilallahi ta'ala ko kuma koyo da koyarwa na kyawun salon da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki litakuna da'watu bil hikma da haka ne da'awa take zamowa bisa ga tsarin da Allah yace ayita bil hikmati wal mau'izati al hasana abu na hudu ad-da'watu ilallahi takunu bil aham fal aham ita da'awa zuwa ga Allah ana farawa da mahifi muhimmancin abu ne sai mai biye masa sai mai biye masa an gane ko me yafi komai muhimmanci a musulunci shine tauhidi da shi ake fara da'awa in ma ka mutu akan haka to kai jan aiki in ma rayuwar za ta kare gaba daya akan da'awa akan tauhidi ba a shiga sallah ko azumi ko zakka ba an yi daidai domin duk sauran sai da wancan din suke tabbatuwa kamar gini ne in baka kyautata foundation dinsa ba duk abin da ka dora masa a sama banza ne ina fata an gane shi yasa annabi Nuhu shekara 1050 a wa'azin annabi Nuhu babu sallah babu azumi ku bi qur'ani ku karanta kissoshin annabi Nuhu ba za ka taba jin annabi Nuhu yace ai sallah ko ai azumi ba duk ani ibudullah wa taquhu ne malakum min ilahin ghairuhu ne wannan shine kaida bautar Allah kadaita Allah domin a samu abin da daga baya in an yi ibadar da shi kuma Allah zai karba abu na biyar anna ahamma shay'in huwa tauhid hakika mafi muhimmancin al'amura a addini shine tauhidi li'annahu al-asasu alladhi la tasihhu al-ibadatu bidunihi domin shine ginshiki da dukkan wata ibada da akai in babu shi ba tayi ba an gane ko ahlus sunna kullun da a wasu akan tauhidi tauhidi tauhidi kuma ka koma tarihin annabawa duk annabawa da tauhidi suka fara akwai wanda har suka gama rayuwar ma ba su gama da shi ba to da haka wannan shine abin da yake bambance da'awa ta addini ana fara ta ne da ginshikin addini shine tauhidi to sannan kuma abin da zai biyo baya sai ya biyo wa hadha huwa al-murad min taqdimi ad-da'wati awwalan ila at-tauhid wal iman wannan shine hikimar da yasa manzo Allah ya fara yiwa mu'azu magana akan ya fara kiran mutane zuwa ga tauhidi da imani abu na shida anna salawati al-khams salloli biyar ta'ti fil martabati ath-thaniya sune a mataki na biyo li'annaha amud ad-din domin sune ginshikin addini abu na bakwai anna az-zakata ta'ti fil darajati ath-thalitha zakka tana zuwa ne a mataki na uku a addini wa lam yadhkur an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-arkan illa thalatha a cikin hadisin nan in kun lura cikin rukunnan musulunci guda biyar manzo Allah uku kadai ya ambata wa mu'azu ka kira su zuwa ga tauhidi in sun yadda ka kira su zuwa ga sallah in sun yadda ka gaya musu zakka bai ce ba ka gaya musu hajji ka gaya musu azumi tare da cewa lokacin da za a aiki mu'azu din nan azumi ya sauka hajji ma ya sauka domin suratul tauba ta riga ta sauka suratul tauba kuma a cikin ta akwai maganar azumi akwai maganar hajji wannan ya faru ne bayan hijira bayan hijira ko tuna an saukar da hajji an saukar da me azumi amma manzo Allah bai fada ba suka ce domin ya dogara da iya da abin da suratul tauba ta fada anan kamar an samu daidaito tsakanin nassin hadisi da nassin qur'ani ubangiji ta yi fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum in sun musulunta suka yadda da tsaida sallah da tsaida azumi da bada zakka ku fita hanyar su bai ce ba suka yi haji bai ce ba suka yi azumi fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in sun musulunta sun tsaida sallah za su bada zakka sun zama ƴan uwanku a addini ba a ce ba sai sun yi azumi sai sun yi haji duk da sai sun yi azumin sai sun yi haji amma anan dai an takaita akan mafiya muhimmanci saboda me saboda malamai suka ce shi azumi yadda da shi shine wajibi yin sa ga wanda bai da iko ai ba wajibi bane amma shi tauhidi ba wani wanda bai da ikon tauhidi sallah ba wani wanda bai da ikon sallah manzo Allah ya faɗi matakan da mutum zai yi sallah har ya kai yana iya yi da zuciyarsa inda yana da hankali ya rinka ima'i ishara. Amma azumi in baka da lafiya ya sauka a kanka, aikin haji daman sai kana da kuɗi, an gane ko? Amma tauhidi dole ne, ba wani wanda za a ce an ɗauke wa yin tauhidi. Sallah ba wani wanda ake ɗauke wa yin sallah matuƙar yana da hankali, an gane ko? Amma azumi ba ka da hali, rashin lafiya an ɗauke maka sai ka ciyar. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin fa man tadawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wadaka annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya takaita da waɗannan rukunai guda biyu ko uku kadai, bai ambaci na hudu da na biyar ba. Ma annahu ba'atha mu'adhan ba'da fardhi sawmi wal hajji, tare da ya aiki mu'azu ne bayan farillar azumi ta sauka, farillar hajji ta sauka. Wa fi hadha nuqtatun, game da wannan akwai wani abu na ilimi da fa'ida. Ajaba anha al ulama'u, malamai sun bada amsa. Bi anna qawlahu ta'ala, ta yadda Allah madaukakin sarki yace fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum suratu tauba, suka ce huwa min surati bara'a allati nazala ba'da farbi sawmi wal hajji qata'an. Wannan ayar fa in tabu wa qamu salata tana cikin suratu tauba, wanda suratu tauba ta sauka ne bayan farillar azumi ta sauka, farillar hajji ta sauka. Faka anna al haditha musaw, faka anna al haditha musawaqatun li hadhihi al-lafta al-qur'aniyya ko musa na musawaqa. Wannan hadisi in ka lura kamar yana tafiya ne ka fada da waccan aya ta al-qur'ani wacce muka karanta cikin suratu tauba. Ma ijma'il ulama'i ala anna arkanil islami khamsatun, tare da dukkan malamai sun ijma'i cewa rukunan musulunci biyar ne. La yatimmu illa biha kulliha, musulunci ba yi wa sai da su baki daya. Annahu la yuntaqalu, abu na takwas, la yuntaqalu min da'awatin ila ukhra hatta yuta fil ula, mutum in yana da'awa baya tashi daga matakin farko ya tafi na biyu sai na farkon ya tabbata. Kana kiran mutane zuwa ga tauhidi, matukar ba su yi tauhidin ba, baka azarbabi kai zuku ka shiga sallah, daki daki ake yi. Haka annabi yace da mu'azu, fa inhum aqa'uka lizalika, in sun yadda da haka sannan sai a tafi na gaba. Mana a ilimi da ilmantarwa da aiki ba a zuku, daki daki ake yi. Ko rayuwa za ta kare a matakin farkon ba laifi kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka. Shi yasa an ce Allah ya ji kan liman dan amu, limamin Kano yana yin huduba irin ta tun zamanin Shehu Abdullahi Gwando, tun zamanin Shehu Dan Fodiyo, sama da shekara 40 ita kullun yake karantawa, ko shi ko wani daga cikin limamanmu na kasar Hausa masu albarka. Aka ce wata rana sai wani ɗalibin sai ya ce ala gafata malam, wai me yasa kullum wannan hudubar ita ake ta nana ta ne? Sai ya ce to ai har yanzu mutane ba su iya ba, in sun iya ta za mu musu sabuwa. Amma ba su iya wannan ba, to me na rubuta sabuwa? Kun fahimci labarin? In mutum bai iya alifun ba, me na dora masa ba'un? Ai ya zama zuku, ai za a rinka daura na gaba ne na bayana ne? Warwarewa, ai kaga bai da ma'ana. To wannan shine tsarin addinin musulunci, tsarin karatun allo. In za ka yi shekara 1000 baka iya allanka ba, baka isa ka wanke ka ci gaba ba. Kowa ya iya allansa ya wanke, in ko baka iya ba babu wankewa. Idan ka je tsangaya, in tsangaya ta cika tsangaya, akwai mutumin da zaka ga allansa yayi baki yayi baki yayi baki, amma sai dai in mallam ya tausaya masa ya ce wanke a maimaita, rubutun shi za a zake maimaita saboda wancan ya goge ya kode, amma ba dai a dora masa na gaba saboda ai bai iya na baya ba. To wannan ita ce ka'idar rayuwa, ba wai sai a da'awar musulunci ba, ba wai sai a ayyukan ibada ba, a komai ma in baka fara iya na farko kake tafiya na gaba, to zaka wayi gari dishiriri ta kake, dishiriri ta kake. Yasa masu hikima suka ce man lam yutiqinil usula hurrimal wusula, duk wanda bai iya matakin farko ba to ba zai kai ga nabi ba. To wannan shine abu na tara, anna zakata muwasa, haqiqa zakka taimako ce, li annaha tu'khadhu min al-aghniya li tu'ta al-fuqara, ana karɓo ta daga hannun mawadata dan aba talakawa annahu la yahillu lisayi ay ya'khudha min al-jayyid al-ali bi halatta baga mai karɓar zakka yace sai ya karɓi mai tsada cikin dukiyar mutum wannan haramun ne musulunci bai yadda ba to ina kuma ga mai karɓar haraji bal ya'khudhu al-wasata na tsaka tsaki ake karɓa illa idza samaha bidhalika rabbul mal sai dai in mai kuɗin ne ya ga dama yace karɓu mai tsada dauki uwar garki cikin tumaki ko awaki to wannan ganin da masa ne amma bai ce ba karka taba masa karɓi tsaka tsaki abinda ba a yadda ba kar ya ce zai baka makaskanci amma na tsakiya to a tsaya anan ya isa bila haya'in wala ikrahin ba tare da jin kunya ba kuma ba tare da tursasa shi ba in shi ya bayar ba wai dan yana jin kunya ba a iya karɓa amma ko shi ya bayar in an gane kunya ce ta sa kar a karɓa ballantana kuma a tursasa shi fal haqqu lahu wa qad bazalahu domin haƙi naka ne kuma ya riga ya sauke ya bayar laifi shine kace ba za ka bayar ba amma in ka bayar sai haƙura a karɓa ay yakhsha as-sa'i min zulmin nasi abu na 11 lallai mai karɓar zakka ya kiyayi zaluntar mutane manzo Allah ya faɗa wa mu'azu wattaqi da autal mazlum fa inna zulmuhum sababun fi du'a'ihim alayhi domin su mutane da ka zalunce su to ka ja su yi maka bakar addu'a allazi la yarudduhu Allahu ta'ala ita ku bakar addu'ar wanda aka zalunta Allah baya kin karba sai dai yakan bari sai lokacin da ya dace sai ya karba yaso da dama zaka zalunci mutum yanzu ya maka Allah ya isa sai a dau tsawon lokaci baka ga Allah ya isa ba to amma karka dauka ta tafi a banza wallahi ba za ta tafi a banza ba in dai ba dawowa kake kuka sasanta yace ya yafe ba wallahi Allah ya isa nan tasa tana nan rubuci a wajen Allah kuma gwandama a kama ka da ita a duniya domin malamai suka ce duk mutumin da ya laifi Allah ya kama shi a duniya kaunarsa yake amma wallahi ya bari sai ka je lahira to ka kiyaye kanka domin ya ce wala azabul akhirati akbar azabul lahira tafi girma li'annahu talabul adali wal hukmi domin ita addu'ar wanda aka zalunta neman adalci ce da kuma neman ai masa hukunci wallahu a'dalul adilina Allah ku shi yafi dukkan masu adalci iya adalci wa ahkamul hakimina kuma shi yafi dukkan masu hukunci iya hukunci wa fil hadisi dalilun ala qadahati zulmi cikin hadisi akwai dalilin da ke nuna mugunyar zalunci abu na 12 mashru'iyatu ba'athil imami su'a lijabi zakka ya halatta liman shugaba ya tura waɗanda za su je su rinka karɓo zakka daga hannun mutane ko su rinka karɓo haraji daga hannun mutane wa anna dhimma tabra'u bi daf'iha lil imam aw su'atihi kuma da mutun ya miƙa wa shugaba zakkarsa ko harajinsa ko ya miƙa wa ma'aikata to fa shi ya sauke nauyin da ya rataya a wuyansa ma'ana duk wanda wa hukuma ta wakilta da karɓar zakka ka bashi kai ka fita in shi ne bai kai mata ba ko yi wani abu na son zuciya ba wajen ka za a dawo ba shi za a nema in ba a yadda da shi ba me yasa aka dora shi ya karba abu na 13 fil iktisari ala salawati al khams dalilun ala adami wujubi al witri a wannan hadisi manzo Allah ya ce da mu'azu idan sun yadda da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ka gaya musu Allah ya wajabta musu salloli biyar a dare da wuni ba a faɗi wuturi ba da haka wannan hadisin ya nuna duk wata sallar nafila ba ma sai wuturi ba ba wajibi ba ce abinda yake wajibi a sallah su ne sallolin farillai wajibi shi ne farilla amma nafilfili na neman ƙarin lada ne abu na 14 jawabu sarfi zakka li sinfin wahidin min al-asnafi thamaniya ya halatta in za a bada zakka a bada ita ga ɗaya daga cikin kaso 8 ɗincin da aka ce a bawa ba wai dole kowa sai an tsinka an bashi ba domin a hadisin manzo Allah ya ce idan sun yadda da kai akan haka ma'ana akan sallah biyar to sai ka gaya musu Allah ya farlanta musu zakka sai ya ce tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim a karbo daga talakawa daga mawadata a ba talakawa to talakawa ɗaya ne daga cikin kaso 8 da aka ce a bawa fuqara in ka karanta zaka ga cikin 8 din fuqara ɗaya ne innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil abba manzo Allah bai ce ba tu'khadhu min aghniyaihim فترد على فقرائهم ومساكينهم والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقات بفتكوس المسيحين على فقرائهم داك لوكة دذاك فتد ذكا كان يمتأمتن ننتكوس دم وانده فكسا دكي انكباش كاغما talakawani ke kusa da kai sai ka basu shikenan a miskinai ne ke kusa da kai sai ka basu shikenan ba za a ce to ai baka bawa amilina alaiha ba ai baka bawa muallafat qulubuhum ba ai baka bawa firqabi ba ai baka bawa a duk wanda ka samu ka bawa ya isa an gane ko abin sha biyar qauluhu ala fuqara'ihim da manzo Allah yake a karko daga mawadata a bawa talakawansu mawadatan yanzu kaga mawadatan Kano suwaye talakawansu talakawan Kano mawadatan Katsina suwaye talakawansu talakawan Katsina to ku lura da wannan lafazin shi yasa wasu malamai suka ce ba a karɓar zakka a Kano a kai ta Katsina domin in kai haka ka karɓa daga talaka mawadatan Kano amma ka kai wa talakan da ba nasu ba suka yi amfani da zahirin lafazi amma wannan duk da cewa yana karkuwa a haka a ilmance amma ba shar'i bane na dole in akwai maslaha da za ta sa a fitar da zakka daga Kano akai ta Katsina akai ta Sokoto akai ta Maiduguri akai ta Bauchi ba laifi bane kamar yadda inda bukatar su ma daga can a dauko a kawo Kano ba laifi bane amma dai asali ita zakka ana bada ita ne a garin da aka fitar da ita wannan shine asali an gane ko saboda malamai suka ce a garin ka ne ma talakawan garin sun taimaka wajen samun kuɗin naka kila cikin su akwai dan dakonka akwai mai gadinka akwai mai kaza to bai kamata ka dauke ta kuma cancakat ka kai ta wani waje su ka basu da kallo ba in kai haka to manufar zakkar na a samu zaman lafiya a samu fahimtar juna a samu ƙaunar juna to ba za a same shi ba ba mutumin da zai ga yana ji yana gani yana jin yunwa a dau abinci a kai wani waje kuma kace ba zai ji haushi ba gaba ka bashi damar in ya san in an fitar da zakkar ba a san masa ba a barin ta ma a garin su wani waje ake kaita to wannan zai sa ya koma yi wa dukiyar bakin ciki in baka yi wasa ba wata rana da daddare sai dai ka ji an ce kasuwa ta kama da wuta wannan zai iya faruwa wani in shine mai gadin ya san a dukiyar bai da wani kaso in an fitar da zakka ba a san mai sai ya sha maganin bacci da daddare ya shuka matsiya barayi su zo su yi duk abinda za su yi su kashe kudin yana baccinsa in ma an yi sa'ar ba shi aka haɗo baki da shi aka zo a ɗebi kudin ba in ya ga dama sai ya gayyato barayi ya ce ku ɗaure ni ta baya in ya iya tsiyama ya ce ku ɗan sare ni sama-sama a ƙafa don a ɗauka bandani a ciki duk wannan tana faruwa ku tambayi jami'an tsaro ku ji shi yasa da wannan zaka gane dabarar wasu daga cikin masu kuɗi musamman wasu daga arewa zaka ji sun ce su a Lagos suka samu kuɗin su kuma a can za su yi investing ɗin kuɗin su akwai manyan masu kuɗin mu ƴan arewa wasu ƴan Kano sai kaga abubuwan da suke a Lagos yafi wanda suke a Kano hujjar su in an tambaye su ai a can muka nemi kuɗin mu a can muka samu to ko shakka babu zahirin wannan hadisi zai iya taimakawa fahimtar su to ukhadhu min aghniyaihim ba turaddu ala fuqara'ihim dan in ba sa yin haka ba za a basu su zauna lafiya a jahar ba a arewa ne kake zuwa ka samu kuɗi kuma ka bar ƴan arewa da kallo ka kwashe ka tafi garin ku ba su yi maka komai ba amma can baka isa kai musu haka ba ka samu kuɗi a garin su kuma ba za ka kafa kuɗin a garin ba ƴan garin ba sa mora kuma su zura ma ido wallahi ba za su kyale ka ba to mu za ka ɗauka ko musulunci ne ko wawanci ɗayan biyu dai wanda ni na tabbatar wawancin shi ne ba musuluncin ba ne ba in dai mun yadda namu in suka je can suka nema za su kashe a can to don me yasa nasu in suka zo suka nema a nan mu ba za mu matsa su kashe a nan ba wawanci ne rashin iya cin hatsi ne rashin dabara ne shi yasa su a yankinsu duk yaransu suna da aikin yi kuma da kuɗinmu ko kuɗin ƴaƴanmu amma su mu a yankinmu yaranmu ba su da aikin yi kuma da kuɗinmu aka talauta su aka hana su aikin yi wani masanin gwamnati yake ban labari yace mallam da kowace gwamnati za ta yi wa 'yan jihar Kano kuɗaya ba ɗan arewa ne amma ba ɗan Kano ba ne ƙabila ne amma na arewa manaja ne na wani banki ba zan kama suna ba zonal manaja yace abu daya malam da gwamnatin ku za ta yi rashin aikin yin mutanen jihar Kano, wallahi da kun gama da shi. Yace a ka'ida duk wani kamfani ko duk wani banki ko duk wata ma'aikata da aka zo aka yi a jihar ku, doka ce akwai wani percentage da sai an dauki yan jihar aiki. Yace to jijjihohin kudu da sauransu haka suke yi, da haka suke sama wa ƴaƴansu aikin yi. Duk wani banki a ce gwamnatin Kano yau ta tura a bincika, a bankin nan akwai yan jihar Kano da adadinsu ya kai wanda doka ta ce a dauka? Kamfani kaza da kamfani kaza, kowa ya tashi zai zo Kano ya bude kamfani. Amma wani saboda bakin ciki in kamfanin nan kai ba wai maganar wani kayan masarufi ba, lambar mota ba zai yi ta jihar Kano ba, saboda kar jihar Kano ta samu rabanu din sa, sai ya koma jihar su yayi lamba ya taho. Amma masu mulkin mu duk wannan ba shine a jikin su ba, ba damuwar su ba, ba dai za a ba su haraji ba. In an ba su haraji, in yaso ƴaƴan su su zama ƴan jagaliya, ƴan kwaya, in siyasa ta zo sa sallame su, wannan sakarci ne, rashin mayewa ne, ba musulunci bane bana. Haka ya kamata mu waye, ya kamata ya zama muna da hankali. Yaran mu da suke zaune ba su da aiki yayyawa, ba wata gwamnati da za ta iya ba kowa aiki, babu ita, duk duniya babu ita, komai kudin ta. Amma dabaru ake ana sama wa mutane aiki. Gwamnati ta koma kamfanin nukanta na sharada, kamfanin nukanta na banfai, kamfanin nukanta na ina, ina nufin kamfanin nukan da ke jihar Kano. Kowane kamfani a ce nawa ne ƴan jihar Kano ma'aikata a wannan wajen. Ta dawo dukkanin bankunan da suke jihar Kano, a je a duba ƴan jihar Kano nawa-nawa ne suke aiki a wannan bankunan. Za ka iya samun ma'aikata babba ba ɗan jihar Kano ba, kwata-kwata kuma a Kano take. Amma baka isa wallahi ka je jihohin kudu ka tarar da haka ba, baka isa ba. Wani lokaci ko masinja baka isa su baka ba a can, in dai da nasu wanda zai yi. To wannan kaga in an ja hankalin masu mulki ta wannan fuskar don su sama wa al'umma mafita, to sai mu dawo kuma yaran al'ummar mutuwar zuciyarmu da kin yin sana'a, dole ne sai mun fita daga wannan, dole ne sai mun fita daga wannan. Don wani lokacin za a ce maka to an ce yaran su zo su shiga, ba za su zo ba, ba sa zuwa, lalaci su ba za su yi aiki na karamci ba. Sun yadda da mutuwar zuciya, sun yadda su zauna ba su da aikin yi, sun yadda su zama 'yan bangar siyasa, amma ba su yadda su yi sana'a ba. Komin kasawarta, wanda kuma sana'a komin kasawarta ta fi sata, ta fi bara, ta fi maula, inda ka gane. To da haka ya zama muna da kishin kanmu, masu mulkinmu su nema mana damammaki na inda za mu yi sana'a, mu kuma mu fitar da dukkan wani girman kai mu je mu karɓi sana'o'in. To da haka ne sai al'umma ta zauna lafiya, sai a samu sauƙin raɗaɗin talauci da sauransu. Kuma wannan shi zai rage ciccidowar wanda ba mu ba suna zuwa suna tattare damammakin ayyukanmu, damammakin ayyukanmu. To sannan hukuma ta rinƙa sa ido a kan maha'intan mutane a cikinmu. Wani in an ba shi damar ɗaukan ma'aikata namu ne, amma wallahi zai zara namun ya siyar.
1: Alhamdulillah, mun saurari fasarar karatun littafin Undatala Kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph da kinan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Zainab, ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku. Me zan ce? Ba ma gajiya da juna. To yaushe muke sa rana na uku? Ha, ba ya ce abu game da na uku. Amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci, shi yasa ina da 7790 daga Money and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tasirin haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tasirin haihuwa. Tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400. Money and Banana Connect. Ku bi wanda ya san hanya. wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bangarewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi tare da kafin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Country Wanga Remix ni Mseke Karu wa Koi Kajidabinka
1: Kiba Remix.
2: Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su, ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya, don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanar gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a koda yaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya.

0: kashin malamin mai zazzabin malaria dauke da 1,003 kana samun kwayoyin su mai danganun shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalajar ma kuma kwayoyin na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalajar daga shalima healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: shalajar ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a babur gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa tunda duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
4: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
3: To yaushe muke sa ranar na uku?
4: Ha, ba sai abu da ni da na uku.
3: Amma
4: ni da Alhaji mu amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
3: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713400. Honey and Banana Connect. Ku bi wanda ya san hanya.

0: mai yadda na faɗa Kano, Jigawa suna taimakawa, suna kawowa kuma su ana rabarwa. Ba kamar da ba za ka ga manomi ba yawanci ba a basu.
1: To an zama kana ganin cewa akan kai takin inda ya kamata?
0: Ana yanzu ana yi kamar yadda nace ba kamar da. A gaskiya manomi ba ya samu taki. Yawanci sai hanyar ɗan siyasa. To amma yanzu kamar yadda suke yi ana kafa kwamiti kuma ana sa ido. Nan Kano an yi haka. Jigawa wancan sati biyu da suka wuce shi kansa da gwamnan da shi ake yarwan taki.
1: To
0: kwarai kuwa kuma exactly. So kuma ku yan jaridu ku bincika ku gani su mutanen gari za su gaya muku cewa eh muna samu mun samu da yawa sun samu. Maybe ba zai isa ba tunda watakila wani gonan suna da girma an ba shi taki buhu biyu dole sai ya karo. To amma dai an samu dai tallafi.
1: An samu tallafi.
0: Eh. So dai wayannan hanyoyin ya kamata a yi a taimaka kuma wayannan wahalolin da ake ciki. Saboda duk abin da ya shafi mai ya shafi komai da komai.
1: Ya zama gidan kowa akwai. Domin shi kamar mai ya zama rana ne shi mai rabawa kowa aiki.
0: Kuma Najeriya ƙasa ce mai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ko a Afirka dai mu ne number 1.
1: Ayyawan al'umma.
0: Saboda haka dole ne ma muka ce ba hannunmu dole sai ya shafe mu. Tunda wasu ƙasashen suna son su saye man a wajenmu. Yanzu ƙasashen Afirka da yawa Dangote suke zuwa suke saye man. Kinga mun shiga ciki.
1: Gaskiya.
0: Muna so ku ba masu. To amma farin cikin shi ne mu dai Dangote ba zai hana mu mai. Ya sayarwa wasu ba dole sai ya sayarwa a
1: Najeriya gaskiya
0: da a wajen mai muna da shi sai dai farashin ba yadda ake so ba.
1: To amma babban abin duba cewa kamar cewar ita gwamnatin tarayya takan bawa shi Dangote crude oil akan batun naira shi kuma in zai siyar a kasashen waje ina siyarwa akan dala ne. To me yasa a ce tunda muna da matatan mai ta cikin gida ta Dangote jiyar ba ta gwamnatin tarayya ba ce ai ya kamata kamar a ce yanzu man da ake siya a Najeriya bi kai inda bi ya kamata a ce sauki tsadar sa ba ta kai haka ba.
0: Eh wannan magana gaskiya ne. In fact shi shugaban kasa ya sa a sayarwa Dangote da naira ake sayarwa. To amma matsalar shi ne wannan matatan na Dangote yana da girma yafi kowani single is the largest single a duniya. So bukatun da suke da su yana da yawa. Kuma Najeriya ba za mu ce gaba ɗaya za mu sayar in aka ce abin da muke duk za mu ba Dangote ma ba zai ishe shi ba. Kuma muna buƙatar mu sayar mu samu dala ɗin. So abin da ake ba shi bai isan shi.
1: Shi kuma
0: ya saya a waje. Yanzu yana sayan mai daga America, yana sayan mai daga wasu ƙasashe daban-daban masu haƙo ma. So the issue shi ne idan haka ne kuwa. Ya siyo da dala ya zo kuma ya ce zai karyar da farashi kinga ai
1: ba zai yi ba gaskiya ne.
0: To shi yasa abin yake haka.
1: Batun har yanzu muna batun dai tattalin arziki ya kamata kaman a ce shi shugaban kasa ya saisaita al'amara duba cewar gashi ana dab da shiga yakin neman zaɓe na shekara ta 2027 tuni wato abubuwa na sa ta shirye-shiryen su kuma ƴan kasa wanda suke jin daɗi wanda ba sa jin daɗi su ne kaso mafi yawa kamar ka ɗau kashi 30 cikin 100 wato kashi 30 su suke jin daɗi su kashi 30 su suke jin daɗi kusan kaso 70 sa cikin halin wani yanayi na ina layu na aliyar ajiuna duk da cewar abinci ba tsada ike yi ba amma ba kowane ya ake dafa abinci sau uku ba. Babu shakka yadda za ka fita bakin gidan rediyon namu za ka samu mutanen da suke suna jiran ma'aikatanmu su zo a sa muryar su a kan batun biyan kuɗin asibiti musamman rashin lafiyar 'ya'yayensu. Ko mace rashin lafiyar mai gidanta ko ɗaya rashin lafiyar mahaifinsu ko mahaifiyarsu babu shakka kusan a ce har yanzu dai duk da cewar ana cikin wannan yanayi na batun ga subsidy da aka janye kuɗin ana amfani da su ga kuɗaɗen da ake samu a hannun tsirarin 'yan ƙasa da suke rubda ciki da almundara da dukiyar ƙasa sun sai rasa da wannan kuɗaɗen suke shiga inda an bar 'yan ƙasa a cikin wahalhalu. Me ya kamata kaman a ce gwamnati ya kamata ta waiwai 'yan ƙasa?
0: Eh wannan magana gaskiya ne. Tunda ai dama dalilin janye subsidy din don a yi amfani da kuɗin a taimaka al'umma a gyara kasa ko ba haka ba so yanzu ba wai kawai subsidy din kawai ba ita kanta forex deregulation da aka yi ya kasance da abinda gwamnati ke samu daga kowane dala shi ma ya karu wajen kashi 60 so tana samun kudi fiye da yadda ake samu a da so abinda ya kamata akwai a lot of things da ya kamata a yi maganan noma for example sannan akwai social protection da ya kamata a yi shi kuma wannan ya kamata a ce at the lowest level lokacin bawari an yi because akwai wanda su kowane wata ana tura musu wasu kudade wanda ke taimakawa wannan din ma I think suna yi ko kuma irin bai zama popular kaman
1: wancan ba
0: amma in ma suna yi ya kamata a ƙara don a taimaka duk inda aka yi aka taimaka jama'a wallahi ba bai baci ba because akwai dewa masu bukatar taimako shi policy din is difficult yanzu a ce za a yi reversing in ma ka ce za ka yi reversing where do you even start policy din so a riga an wuce nan kawai dai a san yadda za a yi wani ta kikiro inda za ta yi ta taimaka because ba saboda komai ba saboda tana samun kudin da za a iya yi ayyuka da su kuma a taimaka inda za a samu sauki da jama'a gaba ke da so this wannan shine shawara
1: kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi kenan ba sauran lokaci bari mu tsallaka batun wato kaman cin hanci da rashawa ta diddi bitu ake na tattalin arziki wasu kasa cin hanci da rashawar nan kamar ina durƙusar tattalin arzikin ƙasa don da ka samu mutum ɗaya ya tara abin da sai kai mamaki ma inda zai kai kuɗin nan shin babu shakka kamar maganda ne a baya Najeriya muna da doka da oda kuma kamar zartarwa ne ba a yi da hukuncin da ya kamata a yi sai in baka manta ba satan kai ban kwana da shi an samu su bata garin yan sanda so idan sai ya rufi haska tarwon shugaban wannan hukuma ICPC suka karbi cin hanci naira 53,000 wanda zaka sanin ana tsara ana ta bincike akan su wanda kila wani ya rasa aikin su ne a rage masa matsayin kuma makami wannan sai mu ce kadan ne a cikin miliyan dan bawa mu ce mu a cikin dubu ba wannan kadan suka ci su hudu sun ci 53,000 zaka samu mutum daya samu ya saci trillion kaza wanda kuma cewa za a fito a kakatu a buga hotonsa a shafukan jaridun kasan nan wanda karshe ba za ka ji ga wani hukunci da aka yi masa ba ya kace a ce an karɓa wa'insu kadarorinsa a ta kotu watakila ma inda in yana jam'iyya mai mulkin ƙasa za ka ji zancen kamar ya riga ya lafa ya kake ganin kamar ya akai yanzu ka dau misali ga man Omofele tsohon gwamnan babban bankin kasa wanda shi kadai an same shi da gidajen da ya estate da wajen guda 700 ake ji magana ne banda kadarori da aka samu a gurin sa akwai salamanma na kwana-kwanan nan akwai su da yawa su tsohon minista Maduke akwai irin wa'annan akwai su minista ma da bata dade ba ita ma aka ce an sauke ta saboda irin wannan binciken akwai minista ma da aka je kotu aka ce kuma ana gaita ta kuma bata je kotun ba aka ci ta tura lauye ta wanda ya zama babban jini karshen bayanin ta ba ya kake ganin ya kamata kamar su shugabannin Najeriya da su yan majalisun mu zababbu da suke wakiltar al'umma a rika sa ido gan cewar in an kawo mutum da laifi irin wannan a tabbatar an gurfanar da shi a gaban shari'a kuma a tabbatar cewa duk abin da ake tunanin ya karba an karbo an sanar da yan kasa kuma a sanar da yan kasa cewa an fara karbo gashi an yi kaza da shi an yi kaza da shi
0: wannan gaskiya abu ne wanda ya shafi judiciary din alkalai da kotuna da sauransu a gaskiya akwai doka amma ba abin doka wani in an kama shi sai kaga kamar yadda yake ce idan in baya fatin da ke mulki idan ya koma sai ga magana ya yi shiru duk wannan bai kamata inda za a yi gaskiya ya kamata duk wanda aka same shi da irin wannan laifi a hukunta shi idan ana yin hukunci ba za a daina kwata-kwata ba amma zai ragu
1: saboda ya shi ana hukunci za ka ga shi akwai daga yake ma daurin shekara 75 to ka san dai da wahala mutum da ya kai shekara 60 da wani abu a rayuwa ma ya kai shi nan daga shekara 75 ko da ya rayuwa ba zai ji daɗin rayuwa ta
0: so wannan magana ce na judiciary akwai yana buƙatar reforms wanda yake wani lokaci ɓata lokacin ma da ake yi shi kansa wannan hanya ce wanda za a sa you know abun kokan ma ba za ta yi aiki ba because mutun za a same shi za yi shekara da shekaru ana yin
1: shari'a
0: ana yin shari'a to wani irin shari'a ne wannan you know wani ma har gwamnatin ta fita dama gwamnatin na fita wasu suka zo wata kila mutanen su ne shikenan magana an manta da
1: shi in ka kwatanta kamar da kasashen duniya ana samun irin wannan ci hanci da rashawa da ka samu kamar mutum ɗaya yayi hauzi da kusan kasan tattalin arziki na wannan shekara da kai kasafin kuɗi
0: eh wasu kasashen gaskiya ba a bata lokaci the moment aka same ka kamar ma a same ka an gama bincike ana zuwa kotu kuma in aka bata lokaci wata ɗaya ko wata biyu an gama an dau hukunci akan ka to amma nan da loyoyin mu da kuma kotunan da ake kaiwa yawanci za ga anan ne ake bata lokaci kuma akwai suna da dalilan da yasa suke yin haka ba wai ana yi ne don gaskiya ba don neman gaskiya a ana yi ne saboda son kai da shauransu so wannan abu ne wanda ya shafi judiciary amma idan aka duba foundation din tukunnama da yasa har ake wayannan abubuwa shi ya kamata a duba because society din ya lalace society din ya lalace foundation din ya riga ya lalace ya kamata a gyara
1: wannan gyara
0: abinda ke kawo saboda yanzu kowa so yake yayi arziki ko ta yaya ba wai lallai ko dan siyasa ko ma'aikacin gwamnati har yan kasu kowa people are all involved
1: in kasuwa farin nan wato nake jin wani labari a cikin satunan da muka bankara da shi cewar kasance zaka ga mayoncin matasan yan kasuwa masu dan kudi a hannu sun fantsama cana manyan sun yi order wani wannan mallas na maza so sun kashi mai tsada su su kuma sai a rasa gaba ɗaya sun sa order sun karyar da shi an kawo shi so kaje kai yi order kasu a misali ya tashi ya di 1,500 yadi biyar ya zama 25,000 yadi kuma 50,000 wani ya je order exactly irin sa kala da komai da komai design irin sa ya zo ya kawo shi yadi 5,015 yadi kuma 30,000 kaga ba inda ka zo ka sai gane 50,000 yadi 5 ga 30,000 yadi 5
0: kuma dole
1: kai kuma ka ji ba so ya ka ga ko ka kare ka sayar ne ko kuma ka bar shi ya lalace
0: to kin ga duk wannan
1: zaka ba wannan masu ma ai
0: su ba duk dai abin da ake faɗa ne ba abin doka ba abin kuma mu ba ma kaman mu nan arewa addinin mu duk ya hana irin wayannan abubuwan kuma kullum malamai suna wa'azi suna faɗa ga dokoki ga hujjoji da suke bayarwa amma duk da haka mutane ba sa ganewa saboda sun zuciya da kuma son duniya so ya kamata duk wanda ke kasuwanci ya kamata kai ka nemi halal ɗinka amma duk abin da zai ja maka irin wannan kai shiga irin wannan halin bai kamata ba su kuma gwamnati abu ne wanda yake ba lokaci ɗaya za a ce za a zauna a ce za a canja ba amma dole a fara ɗaukan matakai kamar yadda muka faɗa na maganan judiciary ya kamata idan an kai mutum ya yi laifi a hukunta shi kada a ɓata lokaci nan da nan a yi hukunci
1: a ganin kowa isa
0: musulmina duk abin da ka yi fa akwai doka a kai duk abin da ka yi akwai doka a kai a Najeriya ƙasa ce na mai dokoki to amma ba abi idan an kai mutum kotu an dinga wasa da abin har ya kai lokacin da za a gaji ma da case ɗin cikin ga mai aka kamar yanzu wannan shi Sale Mamman da kike magana na former minister of power cikin ga irin case din sa shi ma an dade okay
1: to ta ma riga ta katse to shi ma an dade ana
0: an dade shi ma ana ta yi to amma finally ina ji an samu an kama shi don abu yake
1: an ci an samu shi kamar a Kaduna
0: cikin gani
1: to a misali kamar an ce an batun an yanke masa shekara 75 so ai ina ganin kamar cewa ya kamata a ce an karɓo kadarorin da ya mallaka ba bisa ka'ida
0: ba sai an san inda kadarorin suke ba gaba daya za a samu wasu amma ba zai yiwu a same su gaba daya ba
1: tunda an ce ba a bari a kwashi du
0: to amma dai a samu wanda aka samu bi kuma idan an karɓo ɗan a yi wani abu da su don wani lokaci sai a karɓo ma a rasa me aka yi su so da yawa an yi haka a nan ƙasar
1: wato za a kwace abu da kuma
0: yi a
1: mandahana kuma sai a rasa
0: kuma sai a rasa ya akai me akai da su idan gida ne kwatakila an sayar da maybe ba ma value din aka sayar ba so akwai so many things wanda yake duk ya kamata a yi shi a cikin tsari wanda yake kowa zai sani ko kowa zai iya gani ya ce eh an yi hukunci da ya kamata to amma babu haka kuma wannan ba abu ne wanda zaka kawai ka ci ga wani ta a'a ya shafi kowa da kowa yanzu shi wannan chairman na ICPC ai kaga su police din ma cewa suke ai kaman an yi an yaudare su ne wai su ma za su kai kara kinga wannan ai abun haushi ne ma
1: kaman ya to
0: wai yayi musu kaman abin nan plan a yayi musu don ya kama su
1: su kan su police
0: din saboda haka wai na farko sun tambaye shi shi waye ya ki ya faɗi menene matsayinsa to kinga wannan ma abin haushi ne bai kamata ma a saurare su ba so kaga inda ƙasar take mutum ya yi laifi ya san ya yi laifi amma yana neman ya kubuce ya ce wai ai wanda ma ya kama shi ɗin shi ma yana da laifi
1: cikin haka na kama wani abu idan ya kare kansa daga haskan sun an ce tattaunawar kunya an cewa ita da hamba ake nade ta kamar wani dan abu yi kamar shi ma ita wani tsakuwa ce
0: dan ayyana tsoro mun san shi mutum ne mai kokari shi Adamu Aliyu
1: cikon Allah
0: ai yayi attorney general a Jigawa shekara 8 kuma yayi kokarin sa ne ya sa aka bashi wannan mukamin so ba mutum ne wanda zai jawo wasa a cikin harkar sa ba
1: to ga kamar wani lokacin suna sama da wanda kamar basu dace bane masu basu shawara kuma su makon su shi yasa suke gurbata suke kuma cikin wannan yanayin da daga baya sai a zo ana da an sani
0: eh to akwai kuma wannan
1: tunda babban abun shi awa gashi ka ba da shaida a kansa
0: eh kwarai kuwa
1: ka ce mutumin
0: kirki ne
1: to amma gashi ya zo ya fada cikin wannan
0: eh abin da yasa ai kamar tarko aka sa
1: na'am
0: eh kamar tarko ne don ya tabbatar tunda shi ne shugaban wannan abin nan na ICPC kuma sun zo sun ce za su nemi abu a wajen shi kinga ai zai iya ba su ya kafa wannan tarkon don ya tabbatar cewa an yi haka din amma in dai wannan mutum kanin su Faruk Aliyu ne ya yi attorney general a Jigawa shekara 8
1: kuma kasan amma Hausa suna cewa ba a gane halin mutum sai ya samu wani madafin iko yanzu a misali yanzu za ka iya ganin cewar ga tukur ga su amata a zaune a nan gurin wataƙila gane wa menene ainihin kalar waye tukur ko amata ba amma da zarar yanzu za ka ɗau amata ka bata minista ta jin kai da walwala al'umma ba mamaki ka ga a cikin wata biyu ko uku ta ɗan canza da za ka ɗau tukur cewar ka bashi kamar ministan man fetur ko ka bashi ministan aviation ko da wani minista wanda zai rika samun walwalar kuɗi suna giftawa a hannunsa wataƙila ga zaran da wata biyu ko uku ko shida da aka zo ka bincike shi za ka iya samu shi ma ya riga ya canza.
0: Eh to wannan gaskiya ne yana faruwa to amma wannan ba haka ba ne mutum ne ya yi aiki a state saboda ƙwazonsa na yi kuma ba wani tsoho ne can a'a matashi zan kira shi matashi saboda shekarunsu bai wuce
1: bace
0: ya wuce ya kai 50 ba ma
1: amma lalle matashi ne
0: saboda haka yayi kokarinsa a Jigawa kokarin da yi a Jigawa ya sa har aka bashi wannan mukamin kuma babban mukami ne ba na wasa ba so na tabbata akan dai wannan kudin ba zai je ya ce zai wani abin da ba daidai ba yayi ne don tarko ne ya sa a kama
1: su abin da ake ciki yanzu idan muka dauka muna dan sauran lokaci wato kasancewar da ya tabbatar da aka samu dai a Najeriya kamar ganin cewa din an yi wa mutum hukunci wani ba a zasar da hukuncin don izama wa in baya izina yanzu ka dauki magana Francis Adeniyi din na a ce kamar kasa kamar Najeriya har shaƙiyar kasa tun ba tsaye kasa mace ke da al'umma nagari masu nagarta a ce an samu wani mutum ya bugi kirjiya kirkiro wata hukuma bara mu dawo mu kusanta ƙarfi assalamu alaikum to ina jin network matsalar na'ura a ce an kirkiro wata hukuma mai ofishi a cikin sakatariyar tarayya mai dauke da ma'aikata mutum 300 da wani abu lokacin yanzu yana hannu kuma kafin a kama shi yayi tsare manema labarai inda ya daga takaddasa cewar ma ga takaddasa cewar bashi appointment na wannan matsayin da aka bashi na wannan office anya wannan kasa ta mu kuwa ba sai
0: wannan abu ne gaskiya yana da ban mamaki kuma a gaskiya shine na farko wanda aka taba yi wanda kowa ya razana
1: kowa zan ci an kar samu ta jari kuma ta bogi
0: eh
1: a wannan kasa ta mu
0: eh amma tunda ana bincike akan wannan particular case din ni na san ba za a watsar da shi haka kawai ba ya kamata a saurara a ji saboda abubuwa da yawa za su fito ko ta wajen shi ko ta wajen wanda hannun su ke ciki
1: na'am
0: a bari a ga abin da zai faru nan gaba akan wannan particular case
1: assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum to yau muna wato na network assalamu alaikum wa alaikum assalamu warahmatullah ke kan layi daga ina
2: tsaran ne kanka daga kurna
1: to me gudunmuwarka
2: to duk wani bincike da ake sa ba ko wani abubuwa a kasar nan kawai akan talaka ya kare saboda zaka ga talaka zai dan samu dan matsala kadan amma sai a je a daure shi aje ma wani ma ba a san ma me abin da ta ba amma babban da ya babban da ke daga shi ake ba kare ake abin da gaskiya ni abin da nake dubawa na farko shi talaka idan zai yi wa kansa fada yayi wa kansa fada san wayan da zai ringa zaba yau kun ba ku dika an ta hakkin kare karka amma ka je ka zabar a yanka wanda ka san mutumin kirki kun kuma an gido duk shi ne ke ja mana irin wani abin yanzu a ce an samu wannan ma'aikata ta bauta kuma an ce ma zan fara samun wata to wallahi haka na aikai saboda su mutanen wanda suke abin nan ɗin yanzu ya kika kamar ministan tsaro ministan waye ya kika ba wanda ya kamata ake ba to wata irin kasa ce wannan ni yanzu ni ina harkar kwangwa sai a ɗauko da ce ta ni zauna nan wajen jarida yana yin niyya ko a kai ni asibiti ni ne likita to ya dai abin ya haka ake ba kadan da da abin da kuma matasa su ci ta gani yanzu da an ce miki ga dan siyasa ne yanzu su ne zara makami da waye ko ba za ki ga dan su ya to to wannan wata irin kasa ce kuma musamman wannan gwamnatin ma da ta zuwa kika musamman duk wanda ma ka ɗauka su ba
1: shin mutu din karshe kaji shi abin da ya faɗa kaji gudun mawarsa
0: eh eto
1: iya fahimtar sa
0: rai ne kuma eh so yana da yanci ya faɗa kuma gaskiya ne eh talaka shi in aka zo magana hukunci shi ba yadda ta yi saboda ba yi da wani ko lawyer bai iya dauka
1: Ta kullum ta kubulki su Muhammad Hajji yake cewa a sha Allah a huta lafiya bi salam.

0: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Malam barka da shigowa.
1: Alhamdulillah.
0: An tashi lafiya mana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. To alhamdulillah ana kullu hali. Alhamdulillah.
1: To mun ga Allah da risala na sawa.
0: Eh.
1: Shiru. Shiru ne. Allah ya gafarta
0: mu. Amin amin.
1: Allah ya kyauta mu.
0: Ga asirin karku ta mu ma Allah ya mutar rasuwa da zuwa safan nan.
1: To a can ku ta mu
0: ko a can din fa.
1: To Allah ya gafarta
0: mu. Amin amin.
1: To Allah ya kyauta mu.
0: Amin amin. Waɗanda suka gabata Allah ya gafarta musu. Allah ya musu rahama.
1: Amin.
0: Kuma Allah ya kyauta mu zuwa.
1: Amin albarka.
0: Masha Allah.
1: To mun muka zo.
0: To malam
1: mun ce ba mu kare su gana kuma ga nga abin maganar
0: to ana na ganin to ina ganin kafin a dun dora akwai dan jin hankali da nake sanyo al'umma dan gane da abubuwa gaba guda biyu ko uku gaba ta farko ita ce wato tsoron Allah saboda a wannan rayuwa da kuma wannan yanayi da muka shiga tsoron Allah yana dan gusashewa daga zuciyoyin wasu daga cikinmu saboda a rayuwa idan muka duba muka ga cewa dukkan abin da ya riga ya canja a rayuwarmu to duba da zamu fara yi dubayen halayenmu da ɗabi'unmu shi zamu fara dubawa mu gani shin halayen namu da ɗabi'unmu akan daidai suke ko ba akan daidai suke ba to dan haka idan muka dubi irin yadda aka shiga wannan matsin rayuwa sai muga cewa da kamata mu yi wa kan mu tintintini mu tsaya mu tsoraci Allah mu dubi Allah mu san cewa durin tsifa akwai ranar da yau za a waye gari babu kai kuma duk abin da ka aikata din nan ina nan fa a tare da kai lokacin da aka ce lokacin ka yayi ka rasu to fa babu wani abu fa da zai abuna naka sai abin da ka aikata to ne yawan rashin tsoron Allah yake kawo mana ba ma tintintin mutuwa a rayuwarmu to mutukar ko ba mu kawo mutuwa a rayuwarmu zamu ga cewa san duniya za ta baibaye mu za ta baibaye zakatan mu mutukar san duniya ya baibaye zakatan mu kaga imanin mu na zai zama dan ragagge ne dan haka mu yi kokari mu tsaya mu rinka tuntuntuni muna tunani cewa yau fa ummu ne muhubban mu bane kuma duk abin da ka aikata fa zaka ga zaka same shi imani kyau ko mara kyau to dan haka ya dace mu tsaya mu ji tsoron Allah mu yi kusaci da ubangiji mu nemi gafararsa mu nemi rahamarsa mu nemi daukakarsa dan mutukar muka ga abu ya canja mana to kar mu zagirgi kowa mu zargi kanmu da kanmu dan haka ya dace mu kokari mu ga mun tsoraci Allah kuma muna yin tintintini muna yin istighfari mu ci gaba da halala da addu'a
1: Allah ya taimaka
0: sai na biyu kuma gaba ta biyu shine yawanci abubuwa ne guda biyu mana aikata alkhairi da kuma akasin sa to wannan gababuwan guda biyu durin sifa ɗan aiki ne mutukar mutum ya aikata alkhairi ko akasin hakan to kamar fa kai aiki ne wanda kuma daren dadewa za su dawo maka amma in sun same ka kana da rai ya muna iske ka abinda ka aikata zaka gani in na alkhairi ne in kuma sharri ne to shi ma fa zaka gani dan haka ya dace mu yi kokari mu ganin zabawa kanmu ayyukan alkhairi tunda dukkan abubuwan da za mu yi muka rinka yin kokari muna aikata alkhairi za ka ga ubangiji subhanahu wataala yana tallafa mana kuma wasu musibu za ka ga suna rangwantawa dangane da irin wannan aikacin alkhairi amma haka ce kullum sharri za mu saka a gaban mu to fa dole mu tun wata rana mu ga cewa mu ga daidai akan abun din ba dan haka nake jin hankalinmu ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi kokari waɗannan gabobi guda biyu mu ga sun zama cikin zukatanmu duk abin da mutum zai rinka tunani cewa wata ran fa in yayi wata ran fa ba zai iya yin sa ba inda muka duba yau ina iyaye ina kakanninmu ina ƴan uwanmu duk babu su wani za ga cewa yana murnar haihuwarsa shekara 50 ko 40 ko 30 ko 15 wani kuma ana cewa yau shekararsa 15 a ƙasa wani shekararsa 50 a ƙasa to don haka ya kamata mu yi kokari mu ga mun saka wannan abun a zuciyarmu muna tunanin cewa duk dadewa duk irin daukakar da Ubangiji ya baka ko mulkin da ya baka ko wani Ubangiji ya baka to fa akwai iyakacinsa akwai lokacinsa in lokacin ne ya kare ba fa yadda mutum zai yi tunda ba kai kanka ba Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ya halicce ka kuma shi ya bude maka baki kuma shi ya maka hanyar da kake samun abin nan bayan ba dabararka ba ba ilimin ka ba komai naka ba sai ya yadda sannan komai mutum zai nan haka ya kamata mu kokari mu yi tsoron Allah mu dinga aikata alkhairi muna gujewa sabanin alkhairi Allah ya samu dace
1: Allah ya taimaka
0: amin
1: amin wanda muke magana kai inda yake samun bambancin ra'ayi ko bambancin fahimta ko rashin tafiya gaba ɗaya kan hanya ɗaya in muke cewa to akwai abubuwa da yawa wanda duniya ne suke haddasar da haka to sai muka zaɓo guda huɗu muka ce na farko akwai fahimta na ke cewa fahimta fuska kowa da irin tasa to kuma lokacin za a ga ko da an samu rashin fahimtar kuma abin da aka tafi a kansa wani abin duk alheri ne gaba ɗaya wani abubuwan kuma zai zama ba lallai ya zama duk alheri ne ba sai ga wani ya tafi a kan abin da zai zama alheri kuma ya zama ba alherin ba ya kama abin da yake zama alheri gare mu kamar abin da ya shafi addinin nan namu aka yi irin waɗannan mazahib aka ce ga malikiya ga shafi'iya ga hanbaliya ga hanafiya ga ɗariƙoƙi abubuwa daban-daban haka domin fahimta ce wannan malamin ya fahimta ko wancan shehin ya fahimta wannan kuma ga irin tasa kuma kowanne tsakaninsa da Allah ya tsaya ya fahimci wannan abu to kaga sai ya samu rashin tafiya bai ɗaya amma ba a san kuma don ba za a tafi bai ɗaya ba kuma ta zama gaba ko zama tashin hankali ko zama faɗawa juna maganganun da rai ba zai ɗauka wannan mun yi maganganu a kansu a wancan lokaci mun ja lokaci har mun sake ɗan maimaita wasu daga ciki a lokacin da ya wuce wanda mutane suka yi ta yunkurin su kawo mana ɗauki da irin gudunmuwar da suka saba bayarwa da kuma neto ga bibansu sun ƙara so gare mu ba to sai muka ce sai kuma abu na biyu shi ma wanda yake kawo rubuwar tafiya shi ne san zuciya wannan ga abin da yake so wancan ga abin da yake so wancan ma da nasa to sai ka ga ba za a haɗu a tafi bai ɗaya a yi tafiya ɗaya lokaci ɗaya kuma a tafi kan abin da ya dace guda ɗaya ba tunda kowa da san ransa wani kuma san ran kuskure ne ba daidai ba ne tunda kansa yake so so yake gina kansa wani kuma so yake gina jama'a to sai ga abin ya zama shi ma daban-daban sai tafiya ta ƙi ɗorewa sannan sai abu na uku da ake faɗa shi kona abu na uku shi ne wato mutum ya take gaskiya yana gadanta so da dan yi daibu gaskiyar shi ba shi zai amfana ba jama'a ce za ta amfana in kuma ikibin gaskiya shi zai amfana jama'a ce za ta takura shi ma da misalai da yawa a cikin irin wannan tafiyar wanda ake tafa ma ake son a yi tafiyar ne iri ɗaya wannan ba sa aka ci wa ta tafi ba inda mutane yanzu kowa mun fi son kawunan sai ga wani da ake wani karin magana wai da a garin waɗansu gwanda a garinku
0: a garinku mun gwanda a gidanku
1: ba ga dirin wani sarki ne to da a garin waɗansu da a garinku dai gaskiya ce a duk ɗaya ne
0: duk ɗaya ne
1: ta kowa zai huta amma ka ce gwanda a kaza gwanda a kaza to kaga akwai wani abu wanda aka ɓoye
0: na san kai
1: na san kai kaga to shi ma wannan mun ka gani ne dace ba shine sai abun nan kauce gaskiya yana ganin gaskiya san gaskiya ce amma saboda ba shi da riba ba shi da abun da zai amfana ci wallahi sai yake ayi da shi yake ba zai bi jama'a ba sai dai jama'a ta bi shi to kullum abun da yake kira mutane kansa ko ya kamata mu fahimtar da kanmu a kansa shine ba wato ba shigar ba fitar duk abin da aka saka to kai tunanin ranar fitar ka amma ma ka fita abin da aka dora ma abin nan wani babban matsayi aka baka to ai kai ma wani katarar yayi ya fita to don kana tunanin ranar fitar ka sai kaga kayo mutane ko in ce kayo kanka abin arziki wani wata yana ko kana raye ko baka raye ba kai ne akan wannan damar ba
0: haƙu
1: in kasuwanci ne ba kai bane ko kuɗi sun yi sama ko sun yi ƙasa ko ka wuce gun ko ma baka da su haka abubuwa suke tafiya in aiki ne shi ma haka in wani taron jama'a ne abin da ya shafi siyasa shi ma haka ko kana gun ko ka wuce gun ko ko ba a da kai to in kai tunanin ranar da ba a da ni ko kaga sai ka kyautata ranar da ake da ni ana yi da ni eh to wurin kyautata saboda akwai rana za ta zo wacce ba ni ba jama'an nan kamar yadda muka dan taba aikin gwamnati samu haka muka gama muka 35 ko kaga ni duk wanda muka zama da shi lafiya aka gama sai ga ana marayi wallahi ba ga kaza kaza ka kawan ba ka gari an sai ga an gaisa kuma duk wanda aka yi zaman tsiya-tsiya da shi ya ranka sai ɗauki kai ba ma zai maka magana ba ma zai nuna ya san ka ba in kuma zai ƙoƙari ya san ka to ba fa ta kyakkyawar hanya ne nuna ya san ka sai dai ma baƙar magana to da can kai mana ba daidai ba yanzu yaya me kake da shi ya za ka yi ne ga gwamnati ya musu yanda zai shi sa yake son duk abu dai zama san zuciya ne mutum ya kauce masa isan yanda ya shiga wannan gurin to kuma ranar fitarsa zai da aka ɗauko ta da faɗi misali a ce Allah ya raya mu ga mu a duniya to ne muka tanada na shiga lahira tunda duk wanda ya zo duniya sun sai ya koma
0: kwarai kuwa
1: ne ka tanada wa kanka ranar mutuwa ne ka tanada wa kanka wanda jama'a za su zanga tuna tarihinka Allah sarki wani ya yi kaza ya yi kaza da zamanin wani ne da amana kaza da wani yana gunda ba za mu samu haka ba duk ba a tuna wannan sai mutum ce kawai shi abin da ya ga dama zai yi ya fi jirewa wa gaskiya to ka koran da irin wannan dama ta samu to kuma domin shi ba zai ji da daɗi ba ko yana duniyar ko baya duniyar aka ce a kan haka ni ma wani lokaci aka wata rasuwa tun lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam aka zo aka wuce da gawan nan sai maki alaihi salatu wasalam yake faɗar abubuwan da mutumin ne ya ce wajabat mutumin kirki ne ya yi kaza ya yi kaza ya ce to wajabat ya sa bai aka ce ba su ce komai ba sai aka sake ɗauko ni shi kuma ne faɗar rashin kirkinsa shi ne sai ce wajabat sai suka ji an yi kalma ɗaya akan
0: waɗannan mutum
1: abubuwa guda biyu to shi ne suka nemi a yi musu bayani aka ce zai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci ne kirkin nan aljanna ta tabbata gare shi wani lokaci ba ni kirkin nan ba shi kuma wuta ta tabbata gare shi
0: wayyazubillah
1: to ka gani ai idan mutum ya yi abin a lahira zai samu kuma a duniya za a yaba tun daga mutanen ne suke yabawa yake cewa ai mutumin kirki ne ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to kaga da abun san rai akai kamar da ya bi san ransa ya samu damar kawai dinga abun da ransa yake so shi ba za a sa shi ba za a hana shi ba aka ce to shi kuma ga irin makomar da zai yi riska ka gani dan ka zo aka sa ka abu kai tunanin ƙarshen shi ne hankali ba kai tunanin farkon ba so ne ke a naɗa na abu kaza to yanzu ga shi a naɗa ni to ko sake tunanin me ya kamata mu jama'a kuma ranar fitar ta zan yi kokari gana inganta ta na rabu da mutanen da muka zauna da su lafiya kuma inda na dosa na dosa su lafiya wannan tica a daman ina da kishiwa abu kaza ba ni da shi mai ni da abu kaza yasa jama'a da abun jama'a ya karbo ni ya karbo wancan ya fado wancan magana yace ko ban da yanda yansa yake so haka za a yi to ka gani akwai matsala
0: ba karama ba ku
1: shi ma wannan yake nuna tafiyar bai da kamar yanda wancan rashin fahimta yake hanawa san zuciya yake hanawa to haka shi ma wannan mutum wato ya kafe akan sai abin da yake so nan shi ma ka gani ina irin wannan bangare da karshe na hudu shi ne kin karɓar shawara kin karɓar shawara kai mutum ne sai ba zai karɓa ba kuma galibi wani gani ke ya fi ka daɗewa a duniya ko ya fi ka zuzzurfan ilimi misali nasiha ba nan take ba nasiha tana gurin gogewa ga mutumin da ya wani aikin da kai kake son ka je ka yi shi yana mutane suke ce experience yana da abin da zai ci ya san kai abu kaza ne zai faru in kai abu kaza ne zai faru na yana da wani ilimin ko yana da zuzzurfan tunani na hankali da sai ga mutum shi ya zo wani ilimin ne da shi ba hankali ba shi da hangen nesa wani kuma hangen nesa ne da shi babu to kai za ka daidaita a kanka a gani me ya kamata mutum ya yi amfani da shi ko me ya kamata aka ce kuma shi ne gaskiya al'amari kuma shi za a dogara a kai to waɗanda ruwan guda hudu su ne muke ta ƙoƙarin tattaunawa wancan lokacin da muka kasa haɗa su ga baki ɗaya ko da yanzu ɗin ma shi ma sama-sama na ɗigo ba ɗauko misalan irin yadda abubuwan suke ba don kan ta yi ne kaɗai gwanda in ji abin da ya laɓa zuci a kan su
0: to mana nan kula halin wato ita dai rayuwa ya kamata mu rinka la'akari da faɗin hadisin nan manzo sallallahu alaihi wasallam cewar ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka mutukar muna son mu samu rahama ta ubangiji da kuma jin daɗi na rayuwa na nan duniya da lahira ya kamata mu yi kokari mu rinka so wa ƴan uwanmu abinda ranmu yake so wannan shine babban mataki wanda za mu ajiye a zukatanmu kar mutum ya waye gari ya ga cewar yau ko ba ɗanka ka haifa ba fa zai kasance cewar kwakwalwar ku ta zama guda ɗaya ba ko kuma fahimtar ku ta zama ɗaya ba za ka ga cewar za ka waye gari ka ga ɗan da ka haifa zai baka shawarar da za ta amfane ka duniya da lahira to kaga kenan wato mutukar muka ce za mu yi dagawa da cewar yau ni wani kaza ne wanda suke karkashi na ba su da wata basira ko kuma ba su da wani ilimi da wanda suka zarta ne to mutum ya jahilci rayuwarsa ya kamata mutum ya tsaya tsayin daka ya ga cewar duk yadda ka kai ka kawo muna ga cewar in ka buwa ma hannayenka ana ga cewar wani ya fi wani to haka rayuwa take don haka ya kamata mu tsaya mu yi tintintini mu rinka duba muna ga cewar duk inda Allah ya baka wata basira to wani ya zarta ka a wata basira don duk abin da ka aikata kafin ka aikata wani da ka gaya masa cewar abu kaza nake so zan aikata zai ce a'a saboda basirar da Allah ya riga ya bashi kar kai kaza in kai kaza ga abin da zai faru ga abin da zai faru to in aka bi abin sai ya ga cewar abin haƙƙin kamar azani yake to don haka ya kamata dukkan irin abin da Allah ya riga ya huwace maka ko ya baka shugabanci ko da na menene ya kamata a ce ka tsaya tsayin da ka kayi abin da ya cancanta wanda zaka taimaka wa na bayanka cewar gobe me zaka girba tunda abu ne mulki kamar kujera ce ta wajen mai aski in aka gama maka lokacin da kake kai wannan kake ganiyarka ka juya yadda kake so ran da aka riga aka gama maka askin nan tashi za ka yi wani ne zai hawa ya zauna to don haka ya kamata mu rinka la'akari da irin wannan dukkan irin da Allah ya dora mu akai mu ninka kokari mu ga cewar mun tunanin cewar yaya farin muzik faru kuma yaya karshen mu za ta kasance shin mun aikata alkhairi wanda za mu samu yabo ko bayan ranmu daga al'umma wanda mutukar cewar mutum yayi zauna ya miƙe ni kafa sai abin da ransa yake so to za ka ga cewar komai tashi da zarar an ce ba kai sai ka ga cewar bakan koma komai ba mun ka samu mutane za ka ga cewar wasu ma wani kallon banza zai maka akwai wani abu da ya faru akwai wani shugaba lokacin da muke aiki akwai wani shugaba namu wato abin lokacin da yake kan kujerarsa mala a wannan lokacin ko ya tsoron sa yake ji amma da Allah ya kawo ranar da aka ce yau ya ritaya sai ya zo ya kasance cewa za a yi irin interview nan na masu ritaya aka zo aka ce takaddu aka komai da komai ya to aka zo ana bin layi akwai masu gadi akwai laborori akwai ofisoshi wanda suka riga suka yi ritaya muna kan layi iko na ubangiji mallam kawai sai ya kasance cewa mutumin nan ya zo aka yi parking da mota aka aji ya fito yana fitowa kawai sai wani mai gadi ne ma babu tsoro mallam sai zare tsoron sai ce wani ka koma ka bi layi mu ma layi muka biyo to ka gani mallam a lokacin da lokacin da yake ganiyarsa yayi abin alkhairi ya aikata alkhairi ai kaga cewar saboda wannan girman nasa da Allah ya bashi da kimarsa sai ya ga cewar an ganganta masa dan haka ya kamata mutum ya kokari ya ga cewar duk abin da zai rinka yi ya rinka yi yana duba yaya karshen za ta kasance
1: zan zo da sun kofa ba ko ne ko dan gari ne
0: a ba ko ne
2: a dan gari
0: ne
2: dan gari ne tunda yana tafe da ku
0: to ai malam balura ma ai na dauka
2: dan gari
0: ashe da salani ne shi ku
2: to ka ga wannan batu ne gaskiya mai matukar muhimmanci kuma duba da yanayin na san ko an tattauna ko ba tattauna kuma ko a baya a ran mallam na san dai ka san wannan maudu'in da muke tattauna nan na san ma a baya mun yi shi ne kawai dan wani lokacin muna dan yi ana dan yi wa abubuwan tunda wani abun yana shiga ya ci karo da wani abun amma dai za ka ga kusan suna tafiya ne hand to hand ko ba
0: gaskiya hannu da hannu
2: amma lokacin da aka dauki wani maudu'i ana tattauna musamman wannan maudu'in da muke tattauna mai muhimmanci mana ya kamata a ce mutane suna karatun tanisu kuma wannan abu mallam ba wai fa mutane ba su sani bane tunda an ce gani gawani
0: yayi shi wani tsoron Allah
2: wani izina ko ba gaskiya so da ya kama abin da Allah bai yaddara bayanin sa da yake ce sai kaga mutun yana yi abu kaman ba zai bar duniya ba ko yana yi abu kaman ba zai bar wannan kujeran ba inda mutane za su dinga duba da su gani za ka ga akwai hikima kan irin wani lokaci za ka ga duk ofisoshi irin manya-manya ofisoshi da wuraren da za ka ga na ma'aikatan gwamnati haka sai ka ga ana dinga sa wayansu hotuna na wayanda duk wanda yake karan yake aiki a wannan lokacin ka ga ba a sa wannan hotun nasa ma irin wanda suka bari za ka ga to ya kamata a ce kai fa kujeran nan kafin ka zo wani na auren kuma inda ka zo ne haka zaka tafi ka bar wani ne kuma zai zauna to inda mutanen mu suna la'akari suna duba irin wannan abubuwan to ina ga da yawa ma wayansu ba su dinga irin wannan abubuwan da kaga ga mutun na yi na izza ba izza wani abu ne riga ne na ubangiji wanda in suke so su ara sai amfani shi kuma wannan hanyar da suna bi karshe sai dai kaga mutun ya kai shi alaka a kodayaushen Allah ya baka shugabanci ba yana baka dan kafi kowa bane a'a shi Allah shi yake ba mulki ga wanda yaso ya kuma kwace ga wanda ya bana kuma in kaga ya baka mulki ba wai dan yana son ka ne ya baka ba kuma in ya kwata ba wai dan baya son ka ne ya kwata ba ko shi wanda ya niyya yake masa abu yakan iya jarabe ka ma ya kaga yana maka so da yana ga wani lokacin mallam in ba wanda dama akwai tawadiu irin ku ba mallam yana ta aikin masu kyau sai kamar kullum a cikin shi kamar ma ba wannan ba malam goma gaskiya ba
1: to ni ba na zuwa karhun kai ni sai an yi tarayya mun ka ce irin ne tarayya ta kuma
2: da kullun kitan da na san ba ka karba ba amma na
3: dauki kuma ni kuma sai ka je
2: ka sabbane ne
3: eh ni kuma sai ka je ba
2: abin da ka ba su riga duri da da ka ba su ki saboda su ba shi ta da shi ba ya so shi yasa da wuri mana karba kai na baka
3: to ai san zaka matashi ya fa ne
2: to shi ke
3: matashi ya fa ne tun da baya
1: kaman da yake fada
3: eh
1: ina zan zama wasa kanka da kanka irin wannan abin da yake fada akwai wani lokaci da tunda mun aje aikin nan na gwamnati aka ce mu je za a yi sikirin tunda ina biyan pension ina biyan pension aka ga an dan samu shekara 23 to gwamnati ta kanci a duba ga suwaye suka karu suwaye suka koma to akan yi to dai Allah ya sa yanzu dai muna nan an shawarin fashin shi ne ne wurin wannan

0: To, thank you.
1: Alhamdulillah.
0: Yanzu zo gurin mu mun kuje rana ce to. Tunda kai ne tambaya kamata. Ni kokarin ba ka asaci na farko dai. Abinda nake tsammani. Tunda ko me yake ko ka'idojin sa. Ni yawa ba su cika. Ka'idojin aikin da aka yi ne su cika.
1: Na'am.
0: An ce ka zo da safi karfe 8 ka tafi sai 10. Ko sai 11 ko sai ka ga dawo. An ce ka tashi 3 da rabi. Ka tashi karfe 1 ka gudu ka ci zan kai don dauko yara daga makaranta daga nan ka ufe ka tafi ka kuma wanda yake sai baka shawara ko ya ga ma to ka ga na tsammanin ina ɗaya daga cikin abin da yake kawo tashin hankalin shi mai kaci sannan abu na biyu abin da aka ce ka dogara da Allah ka dogara dan abin da ake baka ka wuce gona da iri kana karɓa karɓa a hannun jama'a kazo kuma lokacin barin aiki yayi gaban ka ya faɗi ba wanda zai kawo kuɗi wanda ya baka dama da Allah ya isa hada ya baka Allah ka saka mu wani cuta ta yi to yanzu babu kaga shi ba ne zai iya kawo tashin hankali da hawan jini da wani jiki
1: subhanallah
0: nace sai na ƙarshe ka doshi lahira kabari ya tuba kai abin kirki ba ga sakamakon jama'a ya fara taba ka tun daga nan duniya kaje to ina tsammanin kuma waɗannan abubuwan to suke damun waɗansu mutanen ko

0: ba don kai ba don yabo da yaranka.
1: Allah sarki.
0: A samu saukin kashe kuɗi ma ran da zaka sayi naira 10 in kana wannan kaga zaka samu naira 2 ko 3.
1: Yes.
0: Ka gani an samu saukin naira 3. Nace to ai ni gani nake kaman rayuwar ta tuhu karshe to kuma da can ba yau sai yanzu. Nace ka dai daure ka je.
1: Allah sarki.
0: Nace to insha Allah za a. To kaji irin yanda abubuwa suke kamar yanda kake faɗa kake cewa wani ya ji wani shi an ce so kaka je ka bi layi kamar yanda kowa ya bi layi ki nuna mani layin ne da kuma da nazo sai ne abin shi kuma ki ce mu wadansu tambayoyin da ba sa ma kan tsarin abin da aka ce a duba na fanshu daga amma dai na haƙura na amsa masa irin wannan mutum da hanya abin fanshin nan kuma mutane dai suna ta ƙara yi wa gwamnati ne ta wani gwamnati mai adalci ta mai taimako mai waye na ci cewa don Allah ta yi maka mana wajen ƙara mana 'yan kubanda tun da ka zo mu faɗe da masu aikin da kuke ta ƙara wa kuɗi wurin abincin da suke ci shi muke ci wanda suke ci shi muke ci abubuwa ga shi duk abin ba ya biyan bukata saboda tsada ta yi yawa kuma ga 'yan waɗansu kuɗi da can da aka ce ma wato sun ɗan yanke sun haɗa jiwon gwamnati aka ce za a biya mu ana ta murna da za a biya mu to shiru Allah ya yarda nabi eh ya kamata
1: an samu dama akwai irin wanda kila masu farcin su sa kila wani kaga ya ji sulan wannan abin sai kaga kuma kai maka wani ya sun ci albarkacin ka to Allah ya ansa
0: ai kai da gidan rijiyar albarkacin ka
1: kai maka amfani da wannan daman ka mika sako ba kuma da izinin Allah sai kaga kuma sakon ya tafi ta inda ma ba a zato ba a tsammani
2: wato wannan da ya wannan bayanan sai ya tuno min da wata gaba wanda tana daga cikin dai mun bi inna mu gaba daya akan abin da muke yi na cewar zaka tarar da cewar Allah ya baka wani
1: dama
2: da shugabanci ko wani harkar kasuwanci ko a gida ko harkar kasuwanci ko wani abu idan Allah ya dora ka akan abin nan to ya kamata a ce in ka zo in kai bako ne kada ka nuna son zuciyarka da son ranka ka zo ka tarar da al'umma waɗanda suke baka san irin yadda suke tattare da Allah ya buɗe musu suna ɗan cin abinci a wurin nan da suke aiki ba to da yawa za ka ga cewar wasu ɗaiɗaikun al'umma za ka ga cewar da sun samu wannan irin wannan guri sai ka ga cewar kawai sun tattara wasu daga cikin mutum sai su sallame su ba dalili wanda baka san irin abubuwan da yanayin da suke tattare da su ba ka gani kawai mutum ne kuma sai ya tashi kawo wanda san ransa yake so ba wanda su kafa nasa kuma ba don Allah yake yi ba to sai ka ga cewar ƙarshe shi ba faya tunanin ya ƙarshen take in ka san farkon Allah ya kawo ka kan kujera to amma baka sani ba yaya ƙarshen yake za ka ga cewar sun riski sai ga cewa ne an ce hawan jini an yi maganin an rasa ko kuma ba wani abu bane duk wannan abubuwan ne yake jawo ba bane abin da ka shuka shi kake abin to ya kamata mu rinka yin al'akari da duk abin da za a yi in Allah ya baka abu ya dora ka akan abu to in ka zo ya kamata in mutum ya aikata ba daidai ba to a hukunta shi daidai da abin da ya abin nan nashi akai
0: to ana kullum halin ne na ba mu shawara tun da wancan karan mutane sun taba fitakas ne ma mu abaya ba samu ba saboda mutum kamata yanzu
2: dan ba su abin nan
0: ta musu lamba
2: to bari mu karanto musu lamba lamba ta farko ita ce 0707795239 mun sake maimaitawa 0707795239 sai lamba ta biyu 0817475777 zan sake maimaitawa 0817
1: assalamu alaikum da muke tare
0: alaikum salam
2: wa alaikum salam
1: muna jin ka
2: to masha Allah
1: ka ji maudu'in da muke tattauna me gudunmu ka
3: kuma alhamdulillah ina kokarin nema to sai yau Allah ka kaddara ka samu
1: to
3: kuma abin da zamu cewa sai Allah sai godiya
1: to sai muna godiya
3: wannan abin da ku yi dan Allah ba mu ikon juriya mu kare kare mu akan abin da Allah ya sa ku dole mu akan shi
2: amin
3: Allah na saka
1: arke akwai darasin da ka dauka cikin wannan maudu

0: ka fito shi a gaba kai gaba ɗaya sai ka zo gwanda shi sai ka wula gwanda shi sai ka sun sun shi ita kuma duniya Allah ya riga daga shi kawai wani mutum shi ake so ba ka da yadda za ka yi to idan mutane ba su san wani ba su sani sai su kara haƙuri su gane cewa cin zarafi da cin mutunci da tausayi ba ya rusa wanda Allah ya danka ba ba kuma ya rusa wanda Allah ya kare ba ya rusa wanda Allah ya kisa masa wata ni'ima da shi ya tanada masa ita yana kawo matsalar a cikin zukatan al'umma da ba sa gane irin wannan a rayuwa kuma kai ikonka da kake ji na zuciyarka da ƙarfinka da kake ji na zuciyarka da ganin cewa kai ka isa ka kai ka bunƙasa cewar kai za ka yi kanka abin da kake so ka samu kuma lallai sai ka samu wannan abin da ƙarfin bala'i to wallahi in ka faɗa ce tunda Allah bai kaddara maka za ka samu wannan abu ya rubuta ba kana da cikin wannan sai kai ta wahalar da kanka baka zauna da mutane lafiya ba baka zauna da yadda Allah ke wani imar lafiya ba balan sana kai tunani idan abin ya tabbata a gare su a haɗa a rufa kai a tsira a zauna lafiya da yawa mutane kirki sukan samu wani abu da shi ne duk irin gwagwarmaya da suka ta da matsaloli da wahalhalu na rayuwa wannan idan abin ya tabbata a gare su ba sa su shi kai suna ga waɗanda suke mahaddada ba ba sa son abin ya same su a haɗa a zauna lafiya kuma a yi abin tare ba tare da wani tsangwama ba saboda me tsoron Allah ya cika bukatarsu da bin Allah da sunna da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikatu da dama su fahimci cewa wani abu ba wai to akwai abubuwa da dama da waɗanda mutane suna yin shi wallahi duniya tana kallon ma'aikatun nan cewa mutane kirki ne mutane ne masu gaskiya mutane ne cancantattu da suka cancanta akan al'amuransu da ayyukansu amma da yawa suna rusa wa al'amura ta wasu ɓangarori da dama da za su yi a kan su zagi da tozarci mutum mutunci a idanun al'umma wanda su ba su sani ba me ya jawo wani abu daban da suke buɗe a zuciyar su wanda ba lallai Allah ya kaddara musu na su bane to Allah ya rinka ta da cewa sai mai Allah ne idan Allah ya baka ya baka inda za ka baka ya haƙuri sai baka san me ya tanadar maka ba mafi yawanci ina wannan jan hankalin da suke da su ba kuma ka ba ka san su ba kuma ka san ni da ma'aikata da ma kuma ina ne wanda ya tara al'umma saboda ba wanda ya fi sai ya yi abin da Allah bai yi shi sai da Allah sa a kaddara wanda ya kafa abu ne ma yake son sai yayi wa wani abu shi lallai wani yake so yayi wa wannan abu kuma shi Allah ba wannan ya rubuta zai wa abun ba to ba inda zai rubuta ya abu amma idan Allah da ba ya rubuta abun nan na wani ne sai abun nan yake so ya ba wa wani nan to duk bala'i da musibar waɗanda ba sa son abun ne ya same shi wallahi sai ya same shi saboda rubutu ne tun daga lillahi wa ta'ala ka hawo garin da dogaro ga Allah garin da sanin girman ikon Allah garin da sanin girman kudurar Allah garin da sanin girman buwayar Allah garin da sanin yadda Allah in ya so kawai yake ba wanda yake san da kudurar sa wallahi Allah ya dakatar da mu ya gane
1: to da kuwa Allah ya saka mu ne
0: sunna da soyayyar manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko kuma Allah ya ce zai magana kai ka ce ka hanna la wallahi wanda ta bai yiwa ba
1: sallallahu
0: alaihi
1: wasallam
2: wato mala wannan bayanin sai ta tunamu wani labari da nake ji ka san iyayenmu na da musamman ka san sarakuna Allah ya ba su wani alfarma wurare daban-daban kuma duk wurin da aka ce muka suka ce su to yau ka
1: salamu alaikum
2: salam
1: thank you
2: ka gane wani ne sai aka tura masa wai
3: thank you
2: salamu alaikum
3: sai aka tura masa
2: wai wani ma'aikata ne su je dauke ba su aiki a wurin kuma wurin ina ga mutum 100 ne ma za iya sa da gurbin da za su iya shiga sai shugaban wurin wanda yake karban ma'aikata sai nuna cewa ai kaman ba wuri sai wanda aka tura su sai suka koma wurin wanda ya tura su sai suka ga sai suka ci kuma da yake sai ƙara tambaye shi a tabbatar sai da aka tabbatar
1: salamu alaikum
2: salamu alaikum ina ga network ne dai abin nan sai aka masa magana sai ya ce Allah ya ba wuri ne kaza kaza ya rubin ira abin nan sai ya ce ka ce to kai in ka dan matsa za a samu wurin wani sai jikin sai sanyi yarsa me zai ce kawai wata ran kawai sai ya ji takarda daga sama aka ce an cire shi daga wannan wurin
3: mm
2: je dai ga abin nan
3: assalamu
2: alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: rahmatullah
4: kuna tare da Halid da sakataren Abdi wanda aka sani da Halid ne magani tura karban kuma su wajar ka ne ne mu fatan arkai
2: to mallam Halid daga ina ke kiran mu ne
3: so ba
2: to mana jin ka me gudumawa ka cikin wannan shirin ya
4: yi ku fatan alkari ai tun farko shi fada shirin nan na fara jin abin da ku ba da tattauna akai kuma Allah ya saka muku da alkari
1: amin
4: kuma kamar yanzu yadda da mari ke faruwa abin da ya karanci ke furan Allah za ka ga cewar ilimi a yanzu baka hada shi da da kamar mu dinga da muka dan shafi shekaru mun ta samu yan shekaru tunda duk mutumin da ya kai daga shekara 60 zuwa dan sama ya san rayuwa yanzu inda duniya ta ci gaba kan ilimi na asalin ainihin hukunce hukunce na bin Allah da kuma manzon Allah da kuma hanyar kafare da koran Allah da takawa wallahi kallahi idan ka ga a da ba ilimi irin yanzu amma mutanen da akwai koran Allah
2: ai akwai tarbiyya
4: wanda ne ba a jaba ki an fassara ba za a ce Allah ya ce kaza idan ya ji din nan ya rike abin nan gab to amma kuma yanzu Allah ya kama zamani
2: ga ilimin
4: cewar gashi an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sai kaga cewar in ba sa akai ba da wanda yake sauraron sai kaga aikata hakan yayi wuya idan kuma mutum ne ya samu dama aka bashi wata ma'aikata irki ko wani bangare irki to abin da yake gaban sa daga kansa ya tunani sai ka ci ganin yanzu gaba da yawan rurin sai ka ga yana sha'ani bare da malamin suke ga mana duk wanda ya samu dai daga mai uwa zuwa daga ci zuwa abin da yake sama kike ga mana ranar gobe kiyama za a kawo mutum ne a daddauri ko wani shugabanci aka baka ko ne na ma'aikata aka baka haƙƙin al'umma a hannunka aka ce zaka zo ne a daddauri adalcin ka shi zai kwance ka kaga su ba a ba mu da cewa idan mutum yau bai ci a gidansa ba to yana tunanin a gidan nan nasa waye ya ci waye ya ci ba eh wani da tsora ba ma a gidan ba za a gane ba zai tsora ba balle ka na makota in aka ga mutum ba shi da shi za a taimaka amma idan mutum Allah ya ba shi dama kamar yadda kuke faɗi sai mutum baya tunani yanzu misali ko ci a mandalo ka gama in ya shiga ai za ka ga hotuna a jere ga shi daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani daga nan har zuwa gwamna za ka ga kafin ka zo mutum nawa ne suka zo suka wuce kafin ka kowannen hotuna da za ka duba wani ya mutu wani ina nan ba a labarinsa ai ko ba a yi maka wa'azi ko wannan ya ishe ka wa'azi mutum ka taɓa duniya na ka shekara 100
5: kaga tsohon gwamnan jihar Kano da ke ansa sa abin alheri a nan jihar Kano wanda yake

0: dan wannan mutum da ya yi aikin kwarai idan ko baka aiwatar da aikin kirki ba wallahi ba za ka ji ana sha'awar a sa sunan ka ba ka gani to saboda haka lallai ya kamata in aka ce Allah ya ba mutum dama ya zama yana aikata aiki na kwarai da za a yi koyi da shi daga manyan sarakuna nan da wanda suka yi jagora duk wanda ke aikin kwarai za ka ji ana rigingintar in mutum ya haifi da isa masa sunansa wanda bai abin kirki ba za ka ga an saurare shi ba ko a ƙasa gaba ɗaya yanzu a lokacin murta da abokana in ka ji an ce wa wani janar to za ka ji an ce to mai suna murtala ne to saboda ka waɗannan gargaɗi da kuke muna jin daɗi Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya sa wa al'ummomi da ake ja hankalinmu gaba ɗaya kan wannan abu Allah ya gane da mu Allah ya dawo
1: mu da mu da farin ciki mun gode
2: malam wato wannan ɗan lokaci
0: kamar da ma'aikatan duk gaba ɗayan ku Allah ya saka
2: muna gode wato wannan yayi wani abu da ya ƙara jawo mu hankali abu ne matukar muhimmanci da kuma shi ke faruwa yanzu sai ka ji mutum yanzu zai nemi aiki ba zai da daga ne ga ubangiji ba wai sai ya san wani ko kullum mun dogara yanzu sai kudi ka baya tukun da ka samu aiki nace ka ga an rabban ka ba rabban ka ne nace nawa suke bada kudin a cinye karshe su sake kwanciki su ce wani ya kaza kuma baraka iya je kai kai kotu ka ce ga abin da aka yi maka ga abu kaza ba saboda me ai ba ce ka nemi aiki ta wannan layin ba in ka yadda da Allah ka ga yawo Allah ba yadda za a ce Allah ya halicce ka ka ce ya an rasa ma aiki
1: ubangiji ya tsara mutum rayuwarsa tun kafin halicce
2: shi san wani zai ga ko karatu ne na boko ko to shi yana ganin ya gama karatun nan bare ni na aiki na kasuwanci ko wani dan abin da zai fara yi ba sai ce wai shi kawai yana yi zai fara kallo wani sai ka ga ka dauki shekaru a ruwa wani kuma a bayan ka yazo da yadda da Allah yana dan abubuwa sai
1: ka
2: saboda zuciyarsa bai wai lalle dole sai dai wani ne zai baka aiki kuma ta hanyar kuɗi wani sai ka san wani wani ma ka ga ya san wani kuma Allah bai silin samu ba zai ji samu ba kana zaune ka yadda wanda baka zato baka tsammani ta wurin da baka zato baka tsammanin ubangijin ya ce wannan abin ka wani aboki ne muke magana da shi wai yana ta nemi aiki bai samu ba sai ya ce to ai ka yadda ka ga Allah kawai ya ce ai yanzu baka san wani wani ce ai ba wani kawai ka ce ka san
1: ai ka yadda da Allah ka kudurce komai Allah shi ne
2: zai maka abu shi wannan din a wurin wa yake ne
1: a wurin Allah yake ne
2: abun mallan gabaki din sai ga wani lokacin ma fan wani masifan ya zo mutum fa sai ga daga gare shi ne
1: kana abun da yake cikin da yake na rayuwa
2: wannan wurin kake ganin kana yi wannan yana ce maka shi yana nime kawai da

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Litinin 12 ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina da 27 ga watan Yulin 2026 sunana Tukur S Tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta hannun ofishin jakadancin ta dake Johannesburg ta yi Allah wadarai da kisan wani dan kasar nan mai suna Ive Chika Simon wanda ya mutu a wani simame da yan sandan Afirka ta Kudu suka kai a Cape Town dake kasar jakadancin ofishin kasar nan dake kasar ta Afirka ta Kudu ya ce mutuwar ta sa ta faru ne a yanayi mai cike da tambayoyi yayin da kuma wani dan Najeriya shi ma Igwevo Patrick Chuks ya samu munanan raunuka na harbi a wata sanarwa da ofishin jakadancin ya fitar ya ce yayi mutukar kaduwa da labarin abin da ya faru yana mai zargin jami'an tsaro da amfani da matakan da suka kai ga mutuwar marigayin a Afirka ta Kudu Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakaranta na operation fansan yamma sun ceto mutane 48 da aka yi garkuwa da su bayan da suka kai daukin cikin gaggawa sakamakon harin da ake zargin yan ta'addar sun kai domin satar mutane yan ta'addar sun kai harin ne a kauyen Magami dake karamar hukumar kauran namo da a jihar ta Zamfara sai dai mutum daya ya rasa ransa a harin yayin da wasu mutane biyu suka samu raunuka a harbin bindiga inda aka kai wasu asibiti na garin kauran namo da domin samun kulawar likitoci a cikin sanarwar da rundunar ta fitar ta ce sojojin sun samu kiran taimakon gaggawa ne bayan wasu mahara masu yawa akan babura su 40 suka mamaye kauyen inda suka tattara mazauna yankin da nufin tafiya da su cikin daji sai an fanso su yayin da sojoji suka isa wajen suka fara harbe-harben bindiga inda abin da ya tilastawa yan bindigar tserewa kuma suka cika wandunan su da iska suka shiga daji Karamin ministan tsaro na Najeriya Muhammad Bello Matawalle ya umarci rundunar operation fansan yamma ta sojoji da su yi duka mai yiwa wajen ƙara kaimi a farmakin da suke kaiwa a dazukan Zamfara domin ganin an ceto shugaban karamar hukumar Bagudu a jihar Alhaji Nura Abdullahi Matawalle ya ba da wannan umarni ne bayan har-haren da 'yan ta'adda suka kai a Bagudun a wasu sassan jihar inda aka kashe mutane hudu ciki har da jami'an 'yan sanda biyu wani jami'in tsaro kuma ya jikkata a wata sanarwa da Matawallen ya fitar ya ce gwamnatin tarayya tana zuba idanu kuma tare da karfafawa jami'an tsaro kwarin gwiwa domin ganin an kubutar da dukkanin mutanen da suka sace a jihar ta Zamfara ya kuma bukaci shugabannin gargajiya da shugabannin al'umma da mazauna yankunan da abin ya shafa da su cigaba da baiwa jami'an tsaro sahihan bayanan sirri da za su taimaka wajen gano mabuwar 'yan ta'adda da masu goya musu baya to kafin mu dawo bangaren na tsaro ilimi na daga cikin muhimman abubuwa da ke taimakawa wajen gina rayuwar dan adam musamman ilimi ga mata sai dai duk da kokarin da ake yi wajen ganin yara mata sun sami ilimi yanzu haka al'umar karkara na ci gaba da fuskantar kalubale daban-daban wajen samun damar zuwa makaranta wanda yake kawo na kasu ga burin mata na samun ilimi domin su zama abin alfahari a cikin al'umma anan gaba wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila yayi nazari ga kuma rahoton sa
1: a wasu yankunan karkara ƴaƴa mata na fuskantar matsaloli da dama dake kawo cikas ga karatunsu daga cikin kalubalen akwai nisan makarantun rashin isassun makarantun matsalar sufuri da kuma matsalolin tattalin arziki da wasu iyaye ke fuskanta waɗannan matsaloli na sanya wasu ƴaƴa mata barin makaranta ko kuma rashin zuwa akai-akai azantawar mu da wasu ƴan mata da ba sa zuwa makaranta sun ce hakan na da nasaba da tattalin arziki wanda a lokuta da dama iyayensu ba sa iya daukar dawainiyar karatun
2: mu dai a garin mu gaskiya yawanci ba ma zuwa makaranta saboda nisa aji uku nake na gama na daina zuwa da nisa an muka tafi da kafa sai mu awa biyu kan mu je makaranta iyaye ba za su iya ba sai dai talla gaskiya ina so na yi karatu
3: hanyar makaranta gaskiya ta yi nisa kuma kaga damina ce ba ma zuwa makaranta boko amma in kaka ta yi muna zuwa rukuni za a haɗu a tafi amma fa gaskiya da nisa muna so a kawo mana makaranta garin mu
1: a yayin da wasu ya matan ke ci gaba da karatu su duk da kalubalen da suke fuskanta sun ce tazarar da ke tsakanin kauyukan su da makarantun shine babban kalubalen da suke fuskanta wanda hakan ke kawo musu cikas ga karatu
3: Na zai so fa nake zuwa gungun haka fa nake dawowa kafa kuna so mu yi karatu kuna so aka mana makaranta kusa da mu inda ba sai mun sha wahalar zuwa ba
4: ga ba hanya ma ba a fiye samu abin hawa ni sai in sai an je kadawa kuma kadawa tana da nisa ni sai mun karatu ba ka rubuwa sosai saboda wahala
1: masanan harkokin ilimi na ganin cewa matsalar tattalin arziki da rashin fahimtar muhimmancin ilimin ƴaƴa mata na daga cikin manyan abubuwan da ke hana tura ƴaƴan su mata karanta Dr. Isa Ado Ahmed malami ne a kwalejin ilimi da shari'ar musulunci ta Aminu Kano wato legal yayi bayani kan kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta kan ilimi a yankunan karkara
5: abubuwan da suke kawo dakilewa za ka ga duk da wasu yaran suna so shin akwai isassun makarantu ma da yaran nan za su je in yarinya ta gama primary kafin ta je makaranta gama da primary za ka ga tana yin tafiya doguwa wata kilomita biyu wata uku yanayi na rayuwa talauci ko za su ga kiyayen su je makaranta gara ma su dora musu tallas just ne musu abin da za su ci da aure da yake wa ƴaƴa mata da wuri kauye ban abin da ake yi shine noma za ga wasu makarantun gashi ana makaranta amma babu dalibai saboda mai duk sun tafi gonakin iyayen su ana yin girbi ana roro da sauransu
1: da muka tambaye shi irin matakan da ya kamata gwamnati ta dauka domin rage matsalolin sai ya ce
5: ya kamata a ce gwamnati ta duba wajen samar da waɗannan makarantu kusa da al'umma zai rage musu wannan doguwar tafiyar da suke yi mutanen karkara mutane ne masu kokwalwa masu kokari din da ka samu wacce ta yi wani ilimi a ciki za ka ga tana fita daban a cikin al'umma ta na wannan lokacin sannan samun musu da abubuwan more rayuwa zai taimaka wajen kai yaran makaranta maimakon a ce an tura su ta fitan nan
1: duk da irin waɗannan kalubale ƴaƴa mata da dama a yankunan karkara na ci gaba da kokarin neman ilimi yana da kyau da gwamnati iyaye malamai da kungiyoyin da ke tallafawa ilimi da su ƙara hada kai wajen ganin an rage kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta musamman a yankunan karkara Shamsu Muhammad Kundila a labaran rahama
0: labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farincin al'umma wanda yake hada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.ramatv.com labaran zai dora ku da kace mu

0: Tumarella. Babban akanta na ƙasa Shamsuddin Ogunjemi zai gurfana a gaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai a yau Litinin daga yanzu a kowane lokaci domin amsa tambayoyi kan yadda aka warewa wata hukuma ta bogi fiye da naira miliyan 1000 da miliyan 300 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 kwamitin wanda dan majalisar wakilai na mazabar Kanke da Kanam da Fanshin a jihar Plateau Yusuf Gadagi ke jagoranta na gudanar da bincike kan yadda aka kafa wannan hukuma ta bogi dake da alaka da harkokin bunƙasa zuba jari daga kasashen waje wato Presidential Foreign Investment Promotion Council wata hukuma da gwamnatin tarayya ita ma take ta nesanta kanta da ita ana saran zaman zai mayar da hankali kan yadda aka sanya kudade makudai cikin hukumar kuma aka sanya ta a cikin kasafin kudi a daidai lokacin da ake ta cece kuce akan wannan hukuma ta bogi ga rahoton tattalin arzikin Najeriya
1: Gwamnatin tarayya ta fara rabon takin zamani da iri mai inganci da sauran kayan aikin noma ga manoma a jihohi daban-daban na kasar nan domin karfafa noman damuna na shekarar 2026. Shirin na daga cikin matakan da gwamnati ke dauka na ƙara yawan amfanin gona da rage tsadar kayan abinci. Ministan noma da samar da abinci ya bayyana cewa an tsara rabon ne domin tallafawa kananan manoma waɗanda su ne ke samar da kaso mai yawa na abincin da ake ci a Najeriya. Na kasa NNPC mai kan ayyukan iskar gas a sassa daban-daban na kasar tare da hadin gwiwa da masu zuba jari domin samar da isassan gas ga masana'antu gidaje da tushoshin samar da wutar lantarki a cewar NNPC bunƙasa fannin iskar gas zai taimaka wajen samar da sabbin guraben aikin yi ƙara kudaden shiga ga gwamnati da kuma inganta samar da makamashi ga masana'antu abinda zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin kasar Hukumar inganta fitar da kaya ta Najeriya ta sanar da samun karuwar fitar da kayan noma irin su koko, riɗi, gyada, rogo da sauran amfanin gona zuwa kasuwannin kasashen waje. Hukumar ta ce wannan ci gaba ya samo asali ne daga ƙarin buƙatar kayan amfanin gona na Najeriya a kasuwannin duniya tare da kokarin da gwamnati ke na bunƙasa fannin da ba na mai ba. Ta ƙara da cewa ƙarin fitar da kayan noma zai taimaka wajen samar da kuɗaɗen musayar kasashen waje, bunƙasa darajar naira, ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Da kuma samar da ƙarin damammakin kasuwanci ga manoma da masu sarrafa amfanin gona. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matan Mu'izzu Abdulrahman.
0: To hukumar gudanarwar kolejin fasaha ta jihar Kogi ta dakatar da wasu malamai guda 7 nan take a bisa zargin su da cin zarafin ɗalibai ta hanyar neman lalata da su da kuma sayar da takardun koyo da korowa da wasu littattafai da suke sayarwa ɗalibai ba bisa ka'ida ba jami'in hulɗa da jama'a na kolejin fasaha a Kogi Jones Onimeshi shine ya tabbatar da wannan daukar mataki ɗazu da safe yana mai cewa an kafa kwamitin bincike domin gano gaskiyar zarge-zargen da ake waɗannan malamai guda 7 shida daga cikin malaman an dakatar da su ne kan zargin tilastawa ɗalibai sayan takardun koyo da koyarwa da ake kira da handout da kuma littattafai da suka wallafa yayin da aka dakatar da ɗaya bisa zargin neman lalata da wata ɗaliba wasu ɗalibai mata sun yi zargin cewa wasu malamai na neman kuɗi ko lalata da su domin ba su maki ko kuma su tsallake jarabawa ha kuma sun yi zargin cewa an fara sake samun wato ana ci gaba da samun matsaloli na kafa ƙungiyoyi da suke wato nesanta kansu da irin waɗannan abubuwa sai dai hukumar makarantar ta ce tuni ta fara daukar matakan ladabtarwa tare da tabbatarwa da malamai da ba su shiga cikin wannan tsari da kuma al'umar garin Lakwaje cewa za a fito da sakamakon binciken da aka yi kuma za a hukunta duk wanda aka samu da laifi shirin da manyan jami'an adawa ke yi na hada kai domin tsayar da dan takara guda 1 tilo da zai fafata da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a shekarar 2027 na fuskantar babban matsala katuwa sakamakon sabanin ra'ayi da ya barke tsakanin shugabanni na hadakar jami'u a kasar nan rahotanni sun nuna cewa yayin da wasu jigajigan adawa ke ganin tsayar da dan takara guda 1 da zai kara da Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC wasu kuma na dagewa cewa kowace jam'iyya ta gudanar da zaben fidda gwaninta idan ya so a shiga filin zabe rashin wato rashin cimma matsaya kan wannan batu ya janyo tsaiku a tattaunawar da ake tsakanin jami'an adawa na kasar nan da suka hada da PDP da ADC da kuma NDC lamarin da ke haifar da shakku kan yiwuwar cimma matsaya guda daya da za a fitar da dan takara guda daya da zai kara da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wasu na ikirarin cewa dole ne idan ana so a kada Tinubu a zaben 2027 to sai an yi abin da aka yi a shekarar 2013 wato tsayar da marigayi Muhammadu Buhari a jam'iyyar APC tare da dukkan wato da dukkanin goyen bayan jam'iyyar adawa na kasar nan abin da ya kai ga shugaban da ya gama mulki wato marigayi Muhammadu Buhari samun nasara akan Goodluck Ebele Jonathan a shekarar 2015 sai dai duk da wannan sabani shugabannin hadakar na ci gaba da tattaunawa a yanzu haka domin nemo hanyar da za ta hada kan dukkanin bangarori tare da fatan cewa za a tsira da dan adawa guda daya da zai fafata da Bola Tinubu a zaben mai zuwa masu sa ido kan harkokin siyasar Najeriya na ganin cewa makomar hadakar za ta dogara ne kan cire san zuciya da kuma tabbatar da cewa babu wanda zai kawo bambanci ko san ransa a yayin da za a fuskanci shekarar ta 2027 domin tsayar da dan takara daya da

kofin duniya. An dai kiyasta cewa Manchester City za ta karbi kusan sama da dala miliyan 4000 sakamakon halartar da ƴan wasanta gasar cin kofin duniya da aka gabatar, yayin da Barcelona da kuma Bayern Munich ke biye mata a matsayi na biyu da na uku. Bashir Alali daga fagen

a teburin sulhu tsakaninta da Amurka ba kuma bane illa kokarin kirkirar labarai na bogi ya kara da cewa a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da abin da ya kira tsangoma da kaiwa Iran harhari hankalin kasar sa ya karkata ne wajen kare kanta da sai diyar masu shiga tsakanin kwannin Amurka wato sakonni daga Amurka kan halin da ake ciki a yankin sakon hikimar mu na wannan rana na cewa ka rika yi wa mutane alheri koda basu gode maka ba alheri ka iya wato alheri da kai baya taba bacewa wata rana zai dawo gare ka ta hanyar da baka yi tsammani ba ka kasance mai hakuri a koda yaushe cikin gaskiya da kyakkyawan halaye domin su ne ginshikin rayuwa mai albarka ko baka wannan duniya Allah ya sa mu dace amin sun mu amin a kanin labaran an ji cewa gwamnatin tarayya ta mayar da martani kan kisan da aka yi wa wani dan Najeriya kasar Afirka ta Kudu ita kuwa kolejin fasaha a jihar Kogi ta dakatar da wasu malamai guda 7 nan take saboda zargin sayar da takardun koyo da koyarwa da wasu littattafai ba bisa ka'ida ba eh daga cikin malaman kuma an dakatar da shi ne saboda yunkurin cin zarafin wata dalibar sa a kanta jiran na kasa zai gurfana a majalisar wakilai yau domin jin dalilan warewa hukumar nan ta bogi makudan kudade a kasafin kudin bana daga waje kuwa Iran ta ce a halin yanzu ba ta cikin wata tattaunawa koda guda daya tsakaninta da Amurka amma fa za ta kare kanta amma da sashin labarai da al'amarin yau da kullum na gidan rediyo Rahama farincin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen labaran yazo gare ku Amatullahi Mu'izzur Rahman ta sada da ku ni tukur S tukur da na karanto nake cewa mu ci gaba da saurare lafiya

To masu sauraron mu assalamu alaikum a karo na biyu barkanku da kasancewa da mu a cikin kashi na biyu na labaran da ke zuwa muku a irin wannan lokaci don tattaunawa tare da ku masu saurare akan abubuwan da suke damun yan kasa tun daga matakin kasa zuwa jaha zuwa kananan hukumomi da unguwanni a wasu lokutan mukan yi sharhi da tsokaci da karin bayani akan labarukan da muka kawo muku a labaran 12 zuwa 12 da rabi sannan mu dora tare da ku mai sharhi da tsokaci akan irin wadannan labaruka da wata kila suka fi jan hankali a labaran a wasu lokutan kuma akan dauko bukatun al'umma a baje su a faifai domin al'umma su ma su yi karin bayani su abubuwan da basu gamsu ba su tattauna akan su wallahi Allah mahukunta sa wato samu damar daukar matakai da suka dace akai to abinda wata kila suka fi dauka hankula a cikin labaran namu basu wuce abubuwa guda biyu ba da ake ta maganganu akan su na farko dai akwai magana da karamin ministan tsaron Najeriya Muhammad Bello Matawalai na cewa an ba jami'an tsaro sojoji umarni su shiga daji su tabbata sun kwato shugaban karamar hukumar da aka sace a jihar Zamfara wato domin tabbatar da cewa an dawo da shi da iyalansa ko lafiyar rana Asabar an dawo da iyalansa guda biyar da ake tunanin cewa an sace su bayan wato artabu da aka yi shugaban karamar hukumar Bungudu a jihar Zamfara shine yake hannun yan ta'adda har yanzu ba tare da sanin inda yake ba kuma tuni Matawalan ya bada umarnin a ceto shi wato Alhaji Nuru Abdullahi kenan to wannan magana sai da ake ta ce ku ce akan ta a shafukan mu na sada zumunta na zamani da muka wallafa a ciki abu na biyu shine su kansu yan adawa yanzu suna ta magana cewa ba su da hadin kai sun yarda da haka kuma da yawa daga cikin sun ce bukatun kansu su ne a gaban su sannan idan ba su hada kai ba kamar yadda aka a shekarar 2015 to fa amma daina tunanin cewa sai dai Allah ne ikonsa duk da

yawan korafa da ake da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ba a santa to haka za ta sake zarcewa wata kila a shekarar 2027 zuwa 2031 ga mai yawan rai to amma ta abin tambayar anan shin da gaske ne in Najeriya sun gaji da mulkin shugaban kasa Bola Tinubu idan ko haka ne to me yasa jami'an adawa ke kokarin kayar da gwamnati mai ci a yanzu amma sun kasa su hada kansu saboda bambancin ra'ayi na siyasa da kuma bambanci da yawa da ya maimaye zakatan su na kashin kansu wato akwai bukatu da yawa a zakatan yawancin ƴan adawa a Najeriya da suke ganin cewa wani ba zai hakura da bukatar sa ba a kalli ta wani wani shi ma zai ce bukatar sa ta fita wani bukatar wani ta fita wani to haka za a yi ta tafiya har ai awa wajen 10 ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba a ƙarshe a tashi ai baran-baran ma shi kuma wanda yake adawa da shi yana cinye ne muku dariya watakila tsarin demokradiya gwamnati tana neman amincewar jama'a ta hanyar ayyukanta yayin da adawa ke neman ta gamsar da jama'a cewa za ta iya yin duk abin da za ta yi domin ya fi haka a bangaren ƴan adawa kenan amma tambayar ita ce shin jama'a suna kallon alƙawura ne kawai ko kuma suna kallon haɗin kai da gaskiya da dangantakar shugabanci da wato da nagartar shugabanci a yau wasu ƴan Najeriya suna magana kan matsalolin tsadar rayuwa da matsalar rashin tsaro da hawa farashin kayayyaki da rashin wato samar da shugabanci na gari a gefe ɗaya kuma abin da ya fi taɓa ƴan Najeriya kullum suke magana a kansa tun suna magana har ma sun kusa dainawa shine tsadar man fetur sannan a gefe ɗaya akwai masu ganin gwamnati tana aiwatar da wasu sauye-sauye masu wahalar gaske amma ba za a iya magana a kai ba kuma suna ganin ya kamata lokaci yayi da za a tabbatar da cikakken wato a samar da ƴan adawa da za su riga takawa gwamnati burki amma ina wasu na ganin ai gwamnatin Tinubu ta yi nisa ai mata adawa tunda idan aka ga abubuwan da suke faruwa yanzu babu wani dan adawa da yake iya tsoratar da gwamnatin Tinubu ko da maganarsa ko da zara idansa ko da barazana ko kuma da wasu abubuwa saboda tafiya ta yi tafiya da yawa daga cikin wasu takila ƴan adawar sun miƙa wuya ga Tinubu kuma ana zarge-zargen cewa su suke aiki ma suke masa ta yiwu kamar yadda muke gani a rubuce a shugaban wato mataimakin tsohon mataimakin shugaban Najeriya da ya ta neman mulkin Najeriya tun daga 2007 Alhaji Atiku Abubakar an ga irin tasirin da ya yi a baya a 2007 ma da ya yi nemi ya nuna tsohon mai gidansa yatsa Olusegun Obasanjo cewa shi zai iya takarar ba ta samu bai fice daga jam'iyyar ta PDP ya je kafa jam'iyyar ACN ko kuma kafin ACN ma ya kafa jam'iyyar ta ACN din sannan a baya a shekarar 2011 bai samu mulki ba nan ma ya sake karawa da Goodluck Ebele Jonathan haka 2015 ya kara tsakaninsa da wato duk da cewa ya janye wa Muhammadu Buhari wanda shi ne muke so mu magana a yanzu yadda shi tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar yana neman takara da ya ga cewa ƴan Najeriya sun raja akan tsohon shugaban Najeriya marigayi Muhammadu Buhari da takararsa ya janye gaba daya aka tattaru aka ajiye san rai aka ajiye bukatu aka tura tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa a gaba aka yi hadaka daga nan ne fa aka kada Goodluck Ebele Jonathan a 2015 to sai dai an fara yin baran-baran ne bayan 2015 tsakanin 2023 wato a 19 lokacin da shi tsohon shugaban Najeriya ke sanya da mulki har shi waɗanda aka yi hadakan nan kowa halinsa ya sake bayyana aka sake ficewa wasu suka fita daga jam'iyyar suka kokarin cewa za su dawo su karɓi mulki a hannun tsohon shugaban Najeriya marigayi Muhammadu Buhari hakan kuma ta yi ba to amma daga 2023 har zuwa yanzu abin ya gagara ana ganin in kana adawa a ƙasa ma to kai abin kallo ne a bangaren su kuma masu mulki za su yi duk yadda za su yi sai ka shigo cikinsu don kada ka nuna yatsa ko ka zara idanu ko ka ga abin da ake ba daidai ba ka hana to a haka za a tafi ko kuwa akwai sauran gyara a nan gaba to 2027 dai kowa yakan ce ta Allah ce amma bangaren jam'iyyu na adawa ana ganin har yanzu ba su shirya su karɓi mulki a hannun shugaban ƙasa mai ci ba kuma an ga irin hadaka da jingine bukatu da kuma hada kai da jingine san rai da san zuciya ya haifar a wasu ƙasashe ma ba Najeriya ba wajen karɓar mulki a ƙasashen misalin hakan shine a 2000

2024 Senegal an gaida jam'iyya mai mulki ta rasa mulki ta wato ya fada hannun Diomaye Faye shugaban kasar Senegal ne yanzu wanda aka ce ma yanzu shi da kansa ya samar da wata jam'iyya sabuwa ba tasa da yake kan mulki ba domin wato hana ƴan adawa shi ma sakat amma ya manta yadda adawa ta bashi nasara har yanzu ga nasarar da yake kai a yanzu ya samu mulki a shekarar 2024 din shekaru biyu da suka gabata bayan rikice-rikicen siyasa magoya baya da ƴan adawa sun hada kai tare da goyen bayan wato shi Usmane Sonko duk da cewa Sonkon bai tsaya takara ba amma ya goyi bayan Faye wanda ya nasara a zagayen farko a yanzu to an ga irin tasirin siyasa a kasar Senegal da Usmane Sonko yake da ita a can kasar ta Senegal amma kai hakura da bukatar sa domin tabbatar da dora wannan matashi ne yanzu Mr. Faye akan kujera mulki me darasi akan shi ne jagorancin adawa sun fifita manufar hadin kai fiye da burin kowane mutum wanda kuma a Najeriya shine abin da ake tafata yanzu hakan yaki su kansu ƴan adawan a cikin labaranmu na 10 wato na yau din da makaranta sun ce idan fa ba a hada kai an dauki darasi akan abin da ya faru a 2013 zuwa 2014 har 2015 da aka kare Jonathan ba aka ta nuna cewa ba tsaro kasa kowa ya gaji aka rub dubu aka kare shi ba to yanzu kan ba a shirya aka da Bola Ahmed Tinubu ba wannan ra'ayinsu ne ba ra'ayin gidan rediyo Rahama ba kamar yadda nake faɗa a Zambia wato kasar Zambia a shekarar 2021 ita ma an yi irin wannan abu inda Edgar Lungu aka kayar da shi yana kan mulki yana ji yana gani bayan an hada kai an kowanne dan siyasa dan adawa sun yi kokarin cewa ba za su aje san rai da san zuciyarsu da kuma bambance-bambancen siyasa suka hada kai aka tabbatar da Hakainde Hichilema wanda yake kai a yanzu ya samu nasara ya zama shugaban kasar ta Zambia a yanzu kuma me darasi darasin shine kowa ya hakura da bukatar sa an hada kai an yi juriya jam'iyyar adawa sun yadda cewa in kana da bukata guda biyu to hakura da daya in kana da bukata guda goma hakura da biyar ka dauki biyar can ma a rarraba kowa

0: talakawan kansu bai hadu ba wanda za su ce sun ce ake sun cewa akwai wani abu na kan jin daɗi a cikin wannan gwamnati da suke yi a'a
1: madabu to kada a ce marasa madabu to da fatan za ka ƙara kira ka ce ku kanku talakawa kai wai wato ka yadda talakawa ba su shirya su haɗa kai da ƴan adawa su karɓi gwamnati ba sai dai a ta surutu a gefe salamu alaikum
2: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu dukkan
1: na
2: da ma'aikatan rahama radio da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi ku da iyalan ku baki daya kuma Allah ya ƙara wa bincisan shi muddar lafiya da nisan kwana
1: muna godiya
2: da ba da wannan fili ake faɗakar da mutanen duniya ba ma mutanen jihar Kano ba kana tare da Muhammad Al-Fiski
1: na'am
2: wallahi ga ma yan sukur da ni da kai da sauran mutane Hausawa da Fulani wallahi su suka zabi su bacci shine yasa ba mu makana saboda mun a Afirka da ita ce uwa a Afirka da talaka ta yi yawai bacci suke da mun share su sauraro su sani wallahi yan sukur duk wanda yake tunanin turawa sun kawo muku da demokradiya saboda ku ci gaba wallahi ku yana da yaudarar kansa ne dama turawa sun kawo mana mulkin demokradiya ne saboda su tarwa arewa su tarwa Afirka gaba daya yanzu kaman kai da ka bari a gidan Rahama radio shike nan sai ga ko wani mali da bai taba ma bai taba ma ci radio ba ballan tana ma san ya ake yau fitu radio a kai gidan Rahama radio me zai mu kumbar da shi ne to haka shan ka ta kafu shugabannin arewacin Najeriya suke yanzu da a ce ma'aikatan gidan radio Rahama da sauran wasu gidajen radio sai ku ne a gidan gwamnatin jihohin arewacin Najeriya ku ne a fadar gwamnatin Najeriya da ke Abuja duk wannan matsalar da fi 95 ba za a samu ba kuma duk mutumin da yake tunanin wai ana mulkin demokradiya ba a

0: Muna godiya sosai ikara jahar Jiga ka Kaduna daga da wannan gudunmawa da ka bayar masha Allah. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Yawa. Dan mutanen
1: rantan gidan gidan. To rantan. To na ji
0: abin da ka
1: tattauna ko? Na'am. To ita adawa a Najeriya tana ina.
0: Babu? Ah, wai babu kana rubun?
1: To tana ina, tana ina. Dukkan waɗanda suka fito suke adawa har masu ra kan su.
0: Ha.
1: Ba ku fito adawa ne domin a kwaci talaka daga cikin masifa ba. Wanda kuke cewa talaka ya fito ya gure ya yaya kafin farko ka ga wannan matsalar ko
0: eh
1: yanzu fa shi kan suna da kake kasan sako ne bai ma ya ce talaka zai zabe ba sai da dama ba shi ya fita ba ko yadda cewa ku gane cewa fa an fadi na zaben talakawa talaka sun dina zabe wannan shin da suka dauko yanzu mai kawo wannan rikicin wannan ya kawo wannan da yi kaza wannan ya kawo a gaskiya idan a ci gaba ai kawo wannan jira ci gaba ne eh sai ka zabu kamun da za a baka a zo a tare mana ayuwa na jira ai kuyan madaru wallahi ai to da tambaci sun kuma nan jami'an da ba su suka yi su suka kashe su ba sun kafa ta su ma ta su sun fita sun kafa kafuwa ma sun kashe su sun dawo sun rasa inda za su dora ai na dawo suke ai kamar inda almusin yake da Allah zai sa kyalle shi gaban nan na kai shekara 25 ma shine daidai amma da kuka kiyan hajira ba ta wani amfani a yanzu dai wallahi rashin amfani ya fa amfani da yawa kiya da na fara ga shi suke ba dan Allah suke ba wallahi da sun yi da cewar talaka zai yi zaben su ya kada su wallahi da
0: me yasa kace ba za a iya yi ba
1: amfani da ayyukan da shukoki da ya za a ci ana demokrasiya na jira kuma a shago na tafiya to zai yiwu ba sai da haka mun zuba idanu mun kalli ta ina sauki zai zo muna ta addu'a ko ta ina Allah ya ba ki talaka da Ahmad Dream da duk shugaban da bine amma a yanzu dai wallahi yan adawa kariya ne ba su gani za su kada wani shugaban kasar ba saboda ba su kan har yanzu dan adawa a ciwo da san ki dai ina za a tsaya zabe ya kusa wasu duk to gari da kan sun fada sai wasu ba su gani za su kada wasu ba to kake za ka yi kaga wannan zance ne saboda haka duk wani magana da ake yi to muna nan da yan Najeriya ne muna kallon ta ina Allah zai kawo sauki amma dai yanzu siyasa a Najeriya ai ta mutu da lalaci ba tura bai taɓa maka abin zaka amfana ba Allah ya shi kada
0: muna godiya da wannan kokari naka sosai Allah kuma ya gyara mana shugabanninmu da su kansu yan adawar sani cewa to wani ya turo sako yace ita kanta ma wai ina kungiyar kwadago ta kasa NLC da take taka burki ga gwamnatin tarayya take razana ta to wannan maganganu da mun dai mun tattauna su a can baya sako daga Bukar Hamisu gadan kaya hadin gwiwa da Salisu Ahmadu Robatu KSK ne to mun tattauna wannan magana a baya idan ana biye da mu akan ina kungiyar kwadago ta kasa NLC ta shiga wa alaikum salam wa rahmatullah
2: sai wannan batun malam ai sai ko Allah ka jara ma amma dai gaskiya dai ba ba kujin na ci shi ne ko yana kawo na sai amma dai gaskiya hakan kai dai ba zai yi ba kan kawo su shi ba ne ka ga yan ba su yi ba ne ya ji
0: kuna godiya Hassan na Gambu da ke ungwar yan awaki ta tarauni kenan ku assalamu alaikum
3: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum wa
3: rahmatullah
0: al-Qasim
3: wato magana ta don Allah a wannan lamarin da ake miki ciki na farko dai sai kansu wato manyan mu na arziki kenan sun aje duk wani san zuciya musamman ko wani nuna buƙatar kai sannan za a samu a samu fita idan na yi duba na shi ne duk wanda ya je ko ya samu kusanci da shugaban kasa kuma a wani wanda yake da mutane mafi akasari buƙatar su kawai yake fara kaiwa inda za su duba yanayin talakawa da suke ciki buƙatar haɗi ta haɗe ta

0: Okay, wa kusante kule. Salamu alaikum.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Yan adawa
1: sanya gunjo karaba kuma kula da kungira idan
0: har. Eh to yan adawa sun shirye wannan magana da muka yi sharhi akai.
1: Na?
0: Yan adawa sun shirye yin wannan hadin kai hadaka irin ta 2014 ko ko dai kawai sai dai ai ta maganganu a gefe.
1: Eh yan adawa ne wannan gwamnati ta fara mata ne wuce. Ai sai ta shata. Bukatun ta kawai aka ga da mu da bukatun ta kawai fa fa lolo ne suna da mai a baki amma a zuce sai riga sai su a ban mai hada waran gwamnati.
0: Na.
1: Yawa idan akwai yan adawa ai dan duk mai irin gwamnati a ubasan je ka duba gari kuma da haffa. Yanzu akwai wanda yake da taka irin wani gwamnatin babu shi. Duk inda in su rubuta kwana biyu aka zaga aka ba shi abin da yake bukata shi ke sa ba shi kawai sai dai izo isu rubuta a baki amma a zahiran can riga sai shi. Kawai duk gaba ɗaya da ya cin gaskiya a wannan gwamnati suke ba a kaddai kawai ta baka na baka ne amma magana ta gaskiya a Najeriya ana cikin wani hali babu yan adawa sai dai kawai ubangiji Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya zaɓa maka alkhairi amma magana ta gaskiya yan adawa sun riga sun ba an gama da su sai dai Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya zaɓa shugabanni nagari ta shirya.
0: To muna godiya kuma iyakacin labaran kenan ko kuma in ce sharhin kanin labarai kenan da muka kawo muku a wannan lokaci sai a tara a wasu lokuta daban insha Allah za mu ci gaba da tattauna akan waɗannan batutuwa na buƙatar hada kan al'ummar ƙasa domin ciyar da Najeriya gaba kuma a kauda sauye wato canje-canje da kuma buƙatu na al'umma musamman su 'yan adawa da sauran wasu abubuwa da za su iya kawo rashin ci gaba ga ƙasa. Suna na Tukur S Tukur Amatul Mu'izzillahi Rahman ta sada da ku ni Tukur S Tukur a karo na biyu nake cewa a ci gaba da saurare lafiya.

男女子通常很进去，然后我们。

0: itace ita sana'ar kilishi sana'ar shi wacce ake yin ta sunanta ne kilishi baki daya amma da kilishin agadasawa da kilishin jakara da dala ba zai zama kilishi iri daya ba ko wadanne bangare akwai inda suka fi bada hankali a wajen ita sana'ar tasu musamman mu yanzu da muka gona abinda ibu muka fi bada hankali akai shine ishi kilishin agadasawa kilishi wanda za a yi shi in aka yi shi aka gama shi kilishi wanda zai ajiyu tsawon watanni in dai ba ruwa ne isani shi ba to babu abinda zai zauna tsafiyan da ka ajiye haka za ka dauka sabanin sauran gurare wanda su kuma sun fi maida hankalinsa akan wani abu wanda mu sai ya bushe sosai tun ina danyi sannan za mu sa masa wani abu to yanda rarrabuwar yake shine kilishin agadasawa yanda ka san kayan kanti haka yake sani da fasali fasali ne akwai dan 200 akwai dan 500 akwai dan 1000 sauran kuma kilishi ba haka bane inda ni sai zai je in ɗebo ne sai ɗebo a ajiye ya sha bamban da irin wannan dan haka kaga akwai bambanci wajen yanda suke gudanar da aikin su akwai bambanci wajen yanda farashin sa yake a kasuwa wadannan su ne bambance-bambance tsakanin kilishin mu da kuma sauran kilishi shi ga ko an ka kira shi zai ga ma irin bambancin da kilishin sa yake da shi da sauran na wasu gurare
1: misali bacin wannan nau'in wannan shin akwai bambanci ne na misali dan ko kayan hadi ko yanda ake shi kansa sarrafa shi da na sauran garuruwan
0: sarrafawa abu da yake kilishi kilishi a yi shi a yanyana a shanya da abu da yake a gurin dandano ana samun bambanci amma wasu na amfani da magi wanda yake dunkule wasu na amfani da farin magi wani gurin ana sa aya wani gurin ana sa dabino wani gurin a sa zuma ya danganta da irin masu siyan me suke da bukata shi za a yi musu akwai wadanda za su zo su dandanin sukari suka fi so a cikin nama to akwai mai sukari wanda ake yi musu musamman malikawa sun fi wannan a cikin kilishin su mu kuma da bangaren mu mai maji ne mun fi ga bangaren maji sannan kuma wasu guraren in ka je su ba sukarin kwata-kwata sai maji mu na mu dandano biyu ne yake haduwa dandanan gishiri da kuma dan sukari wanda dandanan magin ina fin karfin dandanan sukari wasu guraren kuma dandanan sukarin zai fi karfin dandanan magin ya danganta da yanda suke gudanar da
1: su to misali dabba shi kusan mafi yawanci mai ta'amala kilishi kusan kilishi kawai ke gani ana shin akwai yanayin dabba da ake amfani da ita wacce karamar dabba ko babbar dabba da shi kansa naman da ake zaba ko wani irin nama ake kilishi da shi
2: assalamu alaikum shi naman da ake yin kilishi da shi ya danganta da kamar yadda shi ma kamilu ya faɗa da yadda yake sadi in ka ɗauki kokoro a garin sawa don wani fitaccen nama ne suke zaɓa da shi suke yin kilishi sannan suna yin amfani da kilishi na ƙaramar dabba amma sai ƙaramar dabba na ta zama babba sannan za a ake amfani da ita ba za su yi rayuwa da kuma gudunma ko abin da ce haka shi kansa naman na sa ba za ta yi wuɗan an da kilishin agadasa za ka zaɓaɓɓen nama mafi daraja a jikin kai kanta na namijin nama waɗannan suna da cikin zababban nama a jikin sa wani ɗan agadasa ma ba zai fi nama da yanci irin waɗannan ba to shi ya fi ɗanɗano a jikin sa shi ya fi kuma dacewa da yin kilishin fiye da shauran naman da yake cikin su
1: mana rami salisu ita ne sana'a da ka kalle ta akwai abubuwan da suke haɗuwa suke yin ta a ce wannan sana'a iri kaza ce yanzu ba ya za ka wasu kwa mai sauraro idan an ce wannan sana'a kilishi ne da mai sana'a kilishi da mai dai mai tukunsa ake amfani da su wajen yin ita wannan sana'a kilishi

0: idan muka ne wannan sana'ar akwai nau'uka mutane kala-kala da suke yinta a gafin da ta akwai samari wataƙila akwai gudunmuwa da mata suke bayarwa ta wani ɓangaren daban ya zaka wasu fami sauraro irin wato nau'ikan da aka ce sana'ar kirshi mutanen da take bawa aikin yi
1: to alhamdulillah ita wannan sana'a wacce take sana'a tsohuwa wacce kowa ka gani a cikin gudadar ta yi babu wani wanda isan farkon san da aka fara ta ka tashi ka ga babanka ine kakanka ine shi ma kuma zai gaya ma babansa ine kakansa ine to haka aka tashi to ta bangaren dattawa manya-manya waɗanda su ne suke jagorantar tafiya a kowane lokaci saboda girmansu da ganin jiya da yau nasu to ta bangaren su za ka ga sun figa suna zaune a kawo naman aikin su shine su yanyane wannan naman idan suka yi shi kamar yadda za a rarrade shi a fadada shi to shi ake kira yin yana kolelaya to idan suka yi wannan to su yawanci aikin dattawa ya tsaya daga nan sai da rashin karfi waɗanda suke karɓa aiki kuma daga nan su ne matasa idan matasa sun karɓa saboda shi daki-daki ne kirshi baya gamuwa a kwana daya idan matasa sun karɓi wannan sai su karɓa su je su kai shi kan gado na kara wanda shi wannan gadon shi zai taimaka idan rana ta sauka a kai ya zamanto ya bushe sai a shanya shi akan gadon sai a kawo abin da za a fara yarfa mai din isaki jikinsa a yarfa in an yarfa sai ya zamanto an yi shi wannan to daga nan matasa su za su ci gaba da yin wannan aiki har ya bushe su bari in sun bari sannan a zo a kawo kayan aiki kamar yanda rabi ya faɗa ita za a kawo gyaɗa a kawo magi kayan yaji barkono citta kamfani na soro da hada a cakuɗa a dama sai a ɗauko shi sai a zo a kuma tsoma wanda duk samari ne suke wannan aiki to daga nan kuma bayan nan sai a gasa shi idan an gasa shi waɗannan kayayyakin da na gaya maka ingredients ɗin da ake haɗa da su magi ɗaya citta kamfani na soro barkono duk daga gida ake fitowa da su
0: wato mata ne suke wannan
1: ba matan unguwar baki ɗaya sana'a suke suna gida ko wani gida kaje zaka sai barkono zaka sai citta zaka sai kanumfari zaka sai masoro gyaɗar ma da ake suke siyowa su nuko su kawo su ajiye yayin da muka tashi bukata sai mu tura da kuɗi sai mu siyo wanda kaga an motsa tattalin arziki ta nan bangaren kowa zai samu aikin yi a cikin unguwar da indai kaga mutum ba aikin yi to shi ya ga dama dan haka mata ka irin nasu dattawa kaji irin nasu matasa su ma kaji irin nasu sannan daga baya matasa ne kuma masu ɗauka su tsara shi kana gani a bakin titin a gadasawa kamar ita ce kasuwar kirishi ne gaskiya duk duniya ba inda kasuwar kirishi take kamar nan saboda daga bakin asibitin Murtala izuwa kwanan gabari zaka samu karaga da akwatu wacce ake saida kirishi ta fahimsu wanda kaga ko kasuwa ta kai kasuwa a jira duk mai bukata in yabo inda imar anan zai tsaya to duk matasa ne suke yin wannan sannan kuma su daddauka su kai gurare a kai kasuwanni a kai inda ake da bukata ta kai ta kawo kana gona za a yi ma waya ka huki da shi guri kaza ka tashi ka tafi ka je ka kai to kaga waɗannan abubuwa suna nuna cewa lallai matasa da kowa da kowa a unguwar ina karuwa da ita wannan sana'a
0: to Alhaji Magaji kone da ta a cikin wannan harka da ake gabatar da ita kamar yadda shi suka yi faɗa cewa wanda suke wato amfanuwa da sana'ar nan mutane suna da yawa a cikinta daga wato ta hanyoyi daban-daban misali ita sana'ar a ce kamar mutum ya kai baki kamar mutum da kuke gani suke iya wato amfana da wannan sana'ar kafin wanda shi kawai sai ya zai kawai ya ma kai baki
2: akalla ana samun mutum sama da 20 wanda suke amfana daga wannan sana'ar wanda na farko inda kaje ka so nawa za ka ɗoro waɗanda ko shi ka ga ya amfana da su kamar zai kawo mashi mutum da kake sana'a ka fitar shi abu na biyu akwai abubuwa da muke kira kwata ana ciccire ta ne kafin a zo a tsara yadda zai zama kirishin to shi ma wanda zai yi wannan aikin shi ma biyan

0: sannan akwai abin da ake kira fasali yadda sakatare da zai faɗa yake da shi akwai 200 shugaban aikin sa kenan gashi
1: to shi gashi kawai
0: shi aikin sa kenan gashi shi ma biyan sa ake sannan kamar yadda ma sakatare ya fada ga mata a gidaje ta yadda suke amfana saboda wata zaka so masoran da ba ka kai mata tantaka ka bata ladan ta haka dai duk ingredient din da muke amfani da shi a harkar mata kin shi irin na agarsawa za ka ga kowanne in ka so in ma babu shi a gurin ka ne ka so a kowace za ka kaiwa daka ba shi abin nan ta kawo ba shi ka biya wannan kadan kenan daga cikin irin mutanen da suke kwana da kin shi ka kuma
1: shi na to malami in ka duba inda sana'ar take tafiya za ka tarar mutanen da suke amfana cikin ta suna da yawa ta wato fuskoki daban-daban misali akwai tsarin da wani kamar yadda shi Alhaji Magaji faɗa shi gashi yake akwai misali wata sana'a za ka ga wani in yi tsari kawai yake shi sayarwa ne aikinsa baya bin wannan tsarin to sana'ar kin shi ita ma tana da wannan tsarin ne?
2: Sana'ar kin shi ita ma tana da wannan tsarin akwai wanda su kawai aikin sun suka gama wancan aikin akwai kuma masu zama a bakin titi da su kuma kawai siyarwa ne aikinsu ba gwansu da wancan bangaren a sarrafo a ɗauko a kawo musu su siyar su ba su samu abin da suka samu wani kayansa ne wani kuma ba kayansa ba ne shi ma yaro ne a gurin ya kan yana gefe daban
1: musamman su ma wani aikinsu kenan su kuma ɗan tsara ne kawai su yi an zo a siyar ga wanda yake bukata na to malam Kamilu ita duk lokaci kamar yadda Alhaji Magaji ya faɗa da wannan sana'a ta zuma a ƙasar Hausa zamani yana tafiya da wato da ƙalubale iri daban-daban kuma zamani yana zuwa yana da suka sana'o'i wasu zamanin yanzu sana'o'in suna tafiya wasu kuma suna karɓar zamanin su ɗauka su tafi da shi domin inganta wato a sana'o'insu ita sana'ar kilishi a yanzu da muke cikin wannan ƙani na cigaban zamani shin ta karɓi wannan canjin da zamani zo da shi ne yanzu ko ku ana nan dai a yanda ake ada
2: assalamu alaikum alhamdulillah wannan sana'a musamman dai muna ƙara jaddadawa cibiyar ta unguwar agarasawa akwai yunkuri wanda gwamnatin jiha ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna aka yi na zamanantar da wannan sana'a wanda alhamdulillah iya a unguwar zamanantuwa ta tabbata da iyayenmu kakanninmu da muka taso a faranti da leda a nan suke zubawa su tafi talla a kwana a tashi sun yi zamanto karaga za a yi a ɗora farantin da ledar a zauna mai siye izo isiya da yawo ake yi an ce dama haka abin yake to sai kuma aka dawo aka zauna daga nan sai aka gano wannan leda da wannan faranti ƙura na iya shiga a zamani ina tafiya kenan sai aka samu akwati ta katako wacce aka yi ta mai murfi a sama ciki ake zubawa in an zuba mai siye ya zo gashi ta gilas ina gani don jawo hankali sai a ɗaga a ciro a bashi nan ma ta zo wannan akwati ta katako aka ga ta yi da zamani ya ƙara zuwa sai aka koma akwati ta aluminium wacce ta gilas ce za a sa kinshi a ciki a aji ciki ma sai aka ga a'a zamani yana tafiya dai iska na iya shigowa ta tsakankanin gilas ɗin shi kuma kilishi bayan ya zama kilishi bai san iska sai ya bushe ya zama kamar biskit wanda sai ya kakkarye ya zame ma asara sai aka gano to a ciki ɗin dai waccan leda ta farko to ba za a rabu da ita ba sai aka kawo wata sabuwar leda wacce ake yanzu da za ka je kasuwar kurmi kace a baka leader yar a Gadasawa to sha Allah za a baka leader ta musamman ce sunan take nan yar a Gadasawa to a ciki yake saka wannan kilishi a saka a cikin akwatu ta wannan bangaren kinan ta huwar mu da kuma inda muka zo yanzu da ci gaban da muka samu ta bangaren zamani sai kuma baki da dungungun an ta tunanin ya zai sana'ar kilishi ta ci gaba ta zama ta bar inda take akan tsarin da wancin daki-daki da muka faɗa na gudanar da aiki izamanto an samu ci gaba ta wannan bangara abu daya wanda ibada kalubale shine rashin ingizawar gwamnati a cikin lamarin sai an taso an taho an taho sai kaga wa za a ji sai kuma a yi kasa
1: to zan zo kan kalubale Alhaji Magaji kaga abinda Sumaila Kamil ya faɗa ya mira ka kara game da yanda wato sana'a take cancanta daga lokaci zuwa lokaci ga kuma zamani ya zo na sababbin abubuwa

0: wani abu shine da killing shi yake da shi mutane suna sanyin tsarabar shi ta wurare daban-daban yanzu ka ji misali airport ne wurare daban-daban daga akwai masu yawa wani mutum zai saye da tafi da shi zuwa wurare daban-daban to har ka zama tafiya na zamani kasuwanci ne na tsakanin ƙasa da ƙasa da yake tasowa irin wannan shi sana'ar kilishi a yanzu kana ganin ta kai ga wannan matsayin da za a ce shi ma an yi wannan ko kuma an fara kai ta manyan kantuna da za a iya gani da naka ce ga kilishin kaza ya zo ga kaza shi ma kilishi ya zo a wannan tsarin na yanzu.
1: Assalamu alaikum. Alhamdulillah ina ganin yanzu a cikin garin nan da wajen garin nan babu wani sito da za a ji wanda babu kilishi a cikinsa. Kilishi ya shiga tsari wanda ike na zamani in kaji za ka tarar da shi a cikin sito kowane sito akwai wanda suka yadda da shi musamman a nan Agadasawa shi yake basu wanda zai je ya kai sannan ya karbo kudinsa. Bayan nan kuma ƙasa-ƙasa ba ƙasar da kilishi in dai mutum baƙar fata ya shiga ƙasar to ba ƙasar da kilishi mai shiga ba a duniya musamman yanzu ƙasar Saudiya wanda nan ne ake shiga da kilishi uwa ne wanda oda wacce ake yinta ake aikawa da ita Saudiya take tafiya wacce alhamdulillahi ba adadi wannan abu ne wanda ya zama ruwan dare da za ka je ka tambayi ma'aikatan jirgi masu awo to za su gaya ma cewa lallai kilishi shine abin da yake tashi wajen azuba a tafi da shi saboda shine babbar tsarabar da mutum yake zuwa ya kaiwa wanda yake namu da wanda yake ba namu ba wanda wannan abin ne wanda yake shahararri masu siye za su zo kowan sai zai tafiya saboda shine muhimmin abu da wanda yake Bahaushe zai kai in dai ina so ko mutum ne ya dawo daga aiki zai koma gurin aiki to zai siya ya kawo mai gidansa saboda shine abin da nan da nan yake sace mutum wanda nan da nan zaka samu mukamin da baka taba zato ba in zaka kai mutum kilishi
0: ita shi ma ga tsarbar garin su
1: yawa abin da yake faruwa kenan zai gaya ma yace wannan da matsayi na kaza amma dalilin kai kilishi da nake yi yau gashi an maida ni matsayi kaza to kaga wannan ci gaba ne ba kankani ba sannan kuma duk kasashe taki ne ingila ne ina ne duk an zo an kai kilishi ta ba inda bi shi
0: ba kuma magaji me zaka kara abinda kamar abin da muke kamar ne yake cewa
2: abubuwan da na kara a cikin

0: Malgaro to kaji abin da Alhaji Magaji fada abin da shafi harkaci gaban nan da ake samu ta ita wannan bangasa a wannan sana'a me za ka kara akan abin da Alhaji Magaji fada
1: so alhamdulillah ni yawancin abin da za a fada shi mai girma kiyar ko ɗan sakatare da chairman sun riga sun faɗi irin ci gaban da aka
0: so Kamil
2: na'am
0: ita da sana'ar take zuwa ba ta rubuta na ta kalubale ko na cikin gida ko na waje ana ganin kamar yadda wasu masu sana'o'i suke sukan yi wato killace abu a waje daya kamar a ce yana iya sa mutum ya sayi abu ko da bai sha'awarsa ba ina ganin a ce kamar da sana'a yankin shi za a samu a yi mata wani kwani na musamman ko wani kaza ko kaza irin wannan ana ganin kamar da za ta yi farkon bunƙasa a kan wannan da kuma hanyar da ake bi wajen kamar da kawai sarrafa shi ɗin inda za a samu wani babban inji ko wani abu da ake yin sa wanda zai ba da lokaci ɗaya a yi sana'an nan cikin lokaci ɗaya zai ba da kuma yadda za a yi ta nan mai kwanta kwana to a cikin ɗan lokutan zai iya busar da shi ya masa abubuwa ne da makamata irin wannan. Mene ne kalubalen ku a yanzu da wannan sana'a take fuskanta?
1: Alhamdulillah kamar yadda ɗanzu na so mu fara wannan bayani ban yi shi ba sai yanzu aka tambaya a kai. Akwai kalubale mai girma ta ɓangaren shi gudanar da wannan abin a zamanance kamar yadda ɗanzu na fara faɗi gwamnati ta hannun samidan a wata sumul da take kula da kananan masana'antu mun shiga tsarin su ganin yadda za su kawo wa kananan masana'antu ci gaba wanda a ƙarƙashin su alhamdulillahi mun samu abubuwa wanda yanzu akan abun biki.

也好，他的妈的，我那还给你我们挺抛的钱，他们的房子多的家里我们的都不怕啊，房子是不怕，妈妈那边家。

0: ka wati ka ce ta yi to wannan ta na fadi kuma muna sare muna tabbatarwa wannan ina so na ku kaman yanzu ne ji
1: sallan ta bin an ga hoda sana ana mata kasuwar ta musamman ko a cikin gida ko a waje ko kuma ta dauki wani ta yi ana sun kana ganin sana'ar kinishi ai ya samu wani waje a keɓanta a ce idan ka zo nan wata kasuwa ce ta musamman ta yankin shi tun daga samar da dabbobin sarrafa naman da gasa shi din da waye da waye ɗinsa a waje ɗaya shin idan aka samu wani fili aka share muku aka ce wannan kasuwa ce ta yankin shi yanda duk inda ka je in ka ce misali ka je kwai ka ga tufa in ka je nan kin shi ka gani zalla ya kan gina shi misali a mafarkin ku aka samu irin wannan kasuwa
2: alhamdulillah wallahi kamar yanda wannan bayanin da kai lokacin da commissioner mai girman rayuwa mako ina gidan kasuwanci to alhamdulillah sosai muka ringa wannan maganganun da shi ya kawo dake dake a yi fili a gina a samu gurin da an kawo dabba za a shiga a yanka a ciki a fitar da komai a yi kilishi a ciki a yi komai wannan ma'aikata gefe kuma ga kasuwa wacce za a zo a kasa to alhamdulillah dai zuwa yanzu dai babu wannan kasuwar kilishi dai guda daya wacce take mai ci ita ce kasuwar a Garasawa amma fatan mu muna fata a cikin abin da za a yi mana kamar yanda a lokacin da aka ce gwamnati a lokacin da wannan tafiya take shi mai girma commissioner ya ce abin da zai jagoranta a yi mana kenan amma daga baya da ibar gidan sai wannan zance ya kwanta don haka har yau muna bada a cikin takardun duk da muka kai akwai wannan neman abin da ka faɗa muna nema a samu mana irin wannan waje ya zamanto kamar kasuwar kilishi ce da kuma ma'aikatar ta wanda haka shine burin mu shi kuma muke fata
1: marami wannan wanda aka dauko ya ke kallon cewa idan matasa suka rungumi wannan sana'ar cewa akwai damammaki da za a bi wajen samar da ayyukan yi na daban-daban da su matasa za su amfana da wannan sana'ar ta kilishi
3: assalamu alaikum yauwa kamar yadda aka faɗa tun a lokacin da kai tambayar ya yanayin tsofaffi da matasa da mata na gida to insha Allah idan aka ƙara samun zamanantar da wannan sana'a za a ƙara samun raguwar marasa aikin haƙi ba a iya kai ta ita a Garasawa ba har a Kano state na gaba ki da saboda inda za a je aje a yi harkar nan akwai wanda za a ga wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo kaga ai an ƙara samun rage masu zama banza wanda insha Allah in muka samu wannan Allah ya yarda su ma na nan ɗin da muke da su da kuma wasu da za a kuma karɓa tun da kaga tafiya ce wasu suna tafiya wasu kuma suna kasuwa
1: to masu sauraron mu akwai lambobin za su ba da mu a cikin wani shiri na wani mutum da kasuwancinsa sai na muka tattauna akan sana'ar kilishi a ƙasar Hausa wato ƙalubale da kuma nasarori da kuma yadda take bunƙasa sana'ar jiki da kuma abin da yake ba wani samar da aikin yi bari mu ji kuma gudunmuwar da za ku ba. Salam.
4: Yau da barka da yi.
1: Barka ka dai.
4: Hanyar da ne ce daga ƙungiyar da ne ce mai tacci.
1: To masha Allah.
4: Kamar yanzu ni da nake da yara. Kamar irin su famfon a shirin da yake wata ne ce. Sannan akwai irin su Lorraine akwai irin su Fajar akwai su Aganar haka irin wa'innan yara haka. Na ina so idan da hali da yake yara ne ƙaramu. Ina ganin wa'innan bayan Allah za ki kawo su domin su tsira su su ma su samu damar kafa wannan guri a wanda ne su kuma su kama shi a nan bakin titi da yake raguwar Bandawari shi ne nake so da maciji da yake a bakin wato wa'innan bayan Allah sannan kamar su wa'innan yara da akwai wani fom da za su zo a fara bayarwa a zo a ciki ko kuma a ƙorin sharadai ne wanda zan zo ni da kai baka da baka a faɗa min sannan dai wa'innan yara in kawo su domin a koya musu wannan sana'a wannan ita ce gudunmuwa ta Umar ɗaya da ɗaya ji daga ƙungiyar da ci amma Nura.
1: Masha Allah to kadi tambayar sa wajen cewa akwai kofa da kuke da ita cewa idan mutum ya sha'awar akwai koyi wannan sana'ar ya shigo a cikinta ya kuma abubuwan suke
2: to shi wanda ya tambaya ita sana'a baka da ikon ka rufe kofa ka ce wani ba zai shiga ba tunda yanzu ba kamar irin magudanci ne na da ba da ake ganin mahauci uwa ba wani babban mutum ba a cikin al'umma a yanzu kowa mahausi ne zaka gani nan lokacin layya ta zo kowa ina zamuwa ne siyowa isiyar ba a jamata yanzu wannan lokaci ya wuce dan ita sana'a mutum zai iya shigar ta amma yanda muke kokawa akan yanzu abin izama zamani izama company wanda yake gawurtaccen company wanda idan izama haka to muna kira ga jama'a kowa zai iya samun kofa ya shigo cikin wannan tafiya amma kuma idan irin haka ne locally wanda ake yi ai abu ne mai sauki wannan ai alhamdulillah abu ne mai sauki
1: super 8 4 5 7 7
5: ya sha bambam da nan da yake ba ne mai bane kuma ka wannan tantanan nan ya girman dabbar yake kara wa shi kansa kidishin bambam sai tambayar sa ta biyu da yake cewa ya samu da kidishin yake jin su ba ki yi wannan da yake ne ba kan shi ne ya
1: ba da amsa
5: wannan bayanan
1: eh
5: ka ya danga ta amma mu dai muke yawa kidishin mu nan goma na agaran sawa zaka ji cewa haka muke su baina baina zaka ji zancin magi zaka ji zancin ganin suka da suka
1: to masha Allah
5: wannan kuma ga zuma ma ake sawa wanda da bin mu ba ake da
1: wa alaikum assalam
6: ya ya ubi ballaka don ko a wannan gidaje da aka tsara ki ada da ko don ku ne

0: она говорит.
1: Да.
0: Тогда так она не на тебя, а на Ирике Лещина, да? Она мне знает, кто я, как они купор ворвала. Ши я сын антиморвара, со я сама на гидане ворвала. Тогда я тебе там уйдем пана говорю.
1: Да.
0: Иди, ты тогда опатный кинешин, сын пуга, да, вот упой.
1: Машалла.
0: Ты не дай я уйду, я пада, кто я, где я купор, я дай я уйду. Ты тогда опатный кинешин, илля, как мне это... bayanin kamini ya faɗa yadda aka taso canje-canje da ake ta yi a cikin gidan da yake shi marmara ɗin algidan ubanne ɗin faɗa da shi yake yi a cikin gidan shi kaɗai za ga yana yi a cikin da yake gidan irin kudin nan
1: babban gida
0: yawwa to kaga zamani yana dawowa ina ana samun canje-canje shi yasa yanzu a cikin gidan ma ba a sarrafa kilishin an zo an haɗe kamar a nan inda na fara faɗa wa nan kududdufin kilishi da yake ji ba wani kududdufi ne nan ba kana mutane su yi daga cewa
1: kududdufi
0: ne daga
1: sunaye
0: shi ruwa ne aka cike shi wani tuta lokacin irin lokacin babban nan lokacin yanayi ta ciki burin ta fito da iyayen mu daga irin wannan gidajen da iba
1: yawwa a ga waje
0: da su wasu nan ciki saboda su ana ganin cewa zai fi sabbi kuwa fiye da yi
1: wato sunaye shi ne hirmi
0: sunaye ce yana ita cewa kududdufi ne daga lokacin
1: tumana kayu kamar yadda zamani ke juya ana samun yanayi sana'a mutum ya mata rasta da CAC ko su smithin din ko da uwa da zamani ta zama kamfani da irin wani uwa shin sana'ar kilishi a yanzu an taɗa cikin layin wanda za a yi cewa kana da rasta da CAC ko kuma smithin ko irin wani uwa
2: to alhamdulillah wannan kungiya ta mu kamar yadda ka tambaya kungiya ce wacce ta yi rijista ta CAC tunda ka ga rijista CAC guda biyu ce akwai ta babban kamfani akwai kuma ta business name wanda ita babban kamfanin kungiyar tana da ita wanda muna da CAC sannan kuma muna da corporate wacce take ta jaha kaga ga ta tarayya ga ta jaha ta kungiya sannan kuma individually waɗanda suke kamar ni kamfani na fiskilas to shi ma ina da tasa ta wannan ina da tasa wannan ina da tasa wannan business din baki da a ƙarƙashin ita kungiyar zaka iya samun register wannan
1: nasu
2: na kansa
1: da kuma kungiya
2: aka samu mutum 20
1: to masha
2: Allah da suke da wannan register
3: assalamu
1: alaikum assalam
3: ta magana da haifi a cikin
1: kungiyar to malam na'am
3: sai Allah to yi kilishi yana kawo kwararo kafin ya bushe na ga sai a yi ta fara shanya shi kuma idan an sa wata ƙuli-ƙulin ma ana ƙara shanya shi na kuma ana ƙara shi
1: na'am to Allah ya magana shi kan jimbet
0: assalamu alaikum
1: na'am
0: kilishi ba wata kwana ɗaya ne bushe ba in ba yanayi irin yanzu
1: to na damuna
0: na damuna ba wata kwana ɗaya ne bushe ba to wani kuwa yanzu ya ɗauko bushewa in mutattar za a yi ruwa to aikin kamar ya dawo bayan kuma magana take cewa kuni-kuni muri ne a gada sabon mu amfani da
1: kuni-kuni
0: gyada ce wacce ba a cire mata mai ba ake marfa rubuta kamar wacce ake yin kunin gyada har ba a cire mata mai ba to irin ta muke amfani da ita a kilishin
1: to sai mutane su ka kuma kuni-kuni ne ba kamar kuni-kuni ne na tsire ba
0: ba ba shi ba ne
1: to masha Allah
0: daga sai tambaya da ta yi yanayin kwana na ko bai lalace ba to kilishi ya danganta da inda ka ajiye shi in gano ka ajiye shi a gurin da yake ba dan shi babu ruwa kamar inda za ka samu kayayyaki na kamfani suna kya cewa keep in driveless shi ma za ka yi masa haka to insha Allah zai iya ɗaukar maka wata hudu bai wani abu amma matuƙar za ka ajiye shi inda dan shi zai iya taɓa shi to ina yanayi irin namu na dama ne gaskiya zai iya lalace
1: assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam da muke tare.
4: Malam sai sai kuna tare da Ubaydillah Kubara ta yin kuri maduri.
1: To Malam Ubaydillah.
4: Ba wannan ya manyan baki barka da zuwa. Kamfanin ɗan siya Allah ya saka muku da alkhairi. Ni dan da ta nike muku kamar yadda Kano tana da fadi kananan hukumomi 44. To kamar hatta mu da muke a cikin kauyuka da lungunan da ma sun fi irin namu wannan akwai gunda motoci ba sa sha kaga wannan sun fi irin namu ma lungu to akwai wani wakilai da kuke da su wanda kuke koya irin wannan sana'o'i don kuma akwai airport don ku ne na bangaren local gannin a local gannin kuna da wani kuri da kuka tana ba na irin kunciyoyin ku ko kuwa ni tambayar da nake wa manyan baki Allah ya saka muku da alkhairi ma saura ta lafi a wajen labarai ta yin kwani masu
2: malam Ubaidillahi, wannan tambaya ta ka ware da gaske amma ce a dubawa ganin yanda zamani ke ci gaba kilishi kuma ana bukatar sa a kowanne guri lungu da saku na jihar Kano da kuma jihohi makusanta da kasashe ma. To kamar yanda ɗazu mun yi bayani cewa akwai direbobi waɗanda yanzu cinikin zamani haka ake yinsa, ka kira mutum ka sako masa kuɗi ya turo ma su direba, shi kuma direban nan ije ya kai ma. In ba direba ba, to akwai kamfanonuwa waɗanda suke na transport wanda su ba muna aiki da su, su ne wanda in ka biya su charges ɗin su za su je har gida su kwankwasa ko a ina ne su je su kai maka, wanda ko a ina ka ji kuma aikin su kenan. To su ma muna yin aiki da su, suna zuwa su karɓi kaya su je su kai duk inda ake na bukata.
1: Alhamdulillah. To Alhaji Magaji, tambaya da wani mata, ana samun mata masu kini shi ne ko ba a sifu maza ne kuma mai ɗarka?
0: To salamu alaikum. A gaskiya akan samu ɗaiɗaikun mata masu ba ka san mata barkatun maza ba ne filin maza ne su gina su suna ba ne su bayar a yi musu.
1: Masha'allah.
0: Ba wai sai a cikin unguwar suke ba, akwai 'ya'yanmu da suke aure a wasu guraren

0: un suceso fósil de esa calle urbana. Moraranga y Jesús Hermoso.
1: No es algo.
0: Es que aunque matamos.
1: Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale,
2: vale, Baba abinda zan karkare da shi da ya wuce ina fatan Allah ubangiji ya ƙara zama mana da garinmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai dorewa da kasa baki da
1: masha Allah ta laji magana to ni za karkare
0: ni ga mun karkare kamar yadda kira dai za mu sake yi da gwamnati ta kamar yadda dai da ta kamar yadda ta fara dan ba akan taimaka masu wannan sana'ar muna fatan a karkare kan zuwan nan a dawo a kora mana inda aka tsaya
1: to kamar me za ka karkare man
2: wanda zan karkare shi ne abinda cewa mun yi karkare da shi muna kira ga mai girma gwamna ya duba wannan sana'a ta kilishi da matsayinta da inda ta kai a duniya ya cancanta a duba ta a kula da ita a mai da ita kamar yanda muka yi koke a matsayin zamani da kamfani da komai a ringa fita da ita tunda mu mun shirya komai mun yi rijistoci da gwamnati sannan muna bin tsarin gwamnati har exportation mun je mun yi rijista da su ba wata rijista da ake wacce bin yi ba dan haka kawai gwamnati muke jira da mu yunkura ta hobba samu mu kuma mu tafi mu kai ga gaci
1: alhamdulillah to ma tsoron mu anan muka kawo karshen wannan shirin mu na mutuna kan sun ji sa wanda muka tattauna wato da masu sana'ar kilishi daga kasar Hausa da gudun mu take bayarwa wajen tattalin arziki da samar da aikin yi da kuma wato samar da kuɗin shiga ga gwamnati kuma ba da gudun mu take yi na zamantakewa da fannoni daban-daban mu ra muku mu sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ciki kuma kusan za a iya cewa an samu kaini tun daga lokacin da aka sami canji na gwamnati daga 29 ga watan Mayu shekara ta 2023. Kusan za ka iya cewa daga wannan gaba aka fara samun wannan canji ko kuma wannan yanayi da ka yi shimfiɗa a kai. Idan ka lissafa za ka ga aƙalla kana da shekara 3 da kusan wata 2 ana cikin faɗi tashi, kuma lokaci ne na demokuraɗiyya, lokaci ne na siyasa, lokaci ne da shi kansa talakan wanda duk rawar da za a yi ana yin rawa ne da bazarsa, domin da ƙuri'arsa ake takama. Idan yau aka ce bai jefa ƙuri'arsa an sami nasarar da ake kai ba, da ba wannan bincin ake ba. So an samu wannan dama tun daga wannan gabar aka fara shiga cikin wannan yanayi. A yanzu maganar da ake maka abin da ya rage wa mahukunta waɗanda ta wanda talakan ya zaɓa saura wata 10, kaga a wata 10 nan da baki ɗaya kana da kwana 300. Kuma wani abu da zai baka mamaki a cikin kwana 300 nan da kake da shi, kwana 180 zaka ci mota 6 wanda kake tinkara ne yanzu zaka fitar da shi ne a lokacin zafi. Kana da ragowar wata 2, wata 1 na tsakiya kwana 30 shi kuma zaka tafi da shi ne a zaɓe na gwamna da shugaban ƙasa da 'yan majalisu cikin wannan wata 1, da kuma ƙoƙarin yadda za a faɗi waɗanda suka yi nasara. Kaga saura wata 3, wata 3 na ƙarshe kuma wannan zaka tafi da shi ne a yunƙuri na canja gwamnati ko kuma handin owa. Kaga kenan idan ka kalla yanzu zaka iya cewa kamar wankin hula ne yake kai masu mulki da dare. Tunda yanzu abin da ya rage wata 10, a wata 10 ne kuma duk ka ji kusan kashe-kashen su.
1: Wata lokaci ya kusa ci musu.
0: Lokaci ya kusa ci, ko kuma ka ce lokaci ya cimma mahukuntan nan da talakan ya zaɓa da kansa. Kuma har yanzu yanayi da ake ciki, har yanzu jiya yau ake ciki, ba maganar canji daga man fetur, ba sauyi ake samu na ci gaba ba, kullum abin ƙara tsanani yake yi. Shi kuma man fetur ɗin da kake gani kamar ya zama kamar gishirin miya ne, idan babu shi miyan lami ce, idan kuma yayi yawa za ka iya cewa zai bata miya. To shi man fetur a ƙasan nan yanzu za ka iya cewa shi ne gishirin miyar ƙasan nan. Idan ka taɓa man fetur, duk wani abu da ka sani na ƙasan nan ka taɓa shi. Ka taɓa rayuwar talaka, ka taɓa 'yan makaranta, ka taɓa kamfanoni, abincin da talaka bai ci ka taɓa shi. Domin transport harkar yau da kullum idan ta taɓa, abincin da talaka bai ci shi ma ka taɓa shi, domin za a ƙara masa kuɗi. Harkar zumunci ma da kake tinkawa da shi ka taɓa shi. Harkar makaranta yau da kullum ka taɓa shi. Harkar kasuwanci ka taɓa shi. Taɓa man fetur shi ne umul aba'isin abun da ya jefa talaka cikin halin da yake ciki. Abu na biyu shi ne taɓa dala. Wannan dalar tana ɗaya zara halin ƙasar nan yake ciki. A lokacin da gwamnatin nan ta karɓa ana magana cewa dalar bata ko 500 bata kai ba. Amma a yanzu maganar da kake kana maganar dala tana kusan 1,300 da wani abu zuwa da 400. Kaga idan ka kalla za ka ga ƙarin da yake kai, duk wannan ƙarin nan na kusan 1,000 da ya ƙaru daga wannan shekara 3 da wata 2 na gaba ɗaya akan talaka yake. Akan rayuwar talaka yake ta yau da kullum, akan harkar makarantar talaka yake, akan abin da talaka zai ci, komai da komai da ka sani da kamfanuwa, wannan ƙarin na kusan naira 1,000 yana kan talaka, shi yake biyan wannan raɗaɗin nan. Abu na uku sai tsare-tsare da ake fito da shi waɗanda ake ganin cewa ana so ko a sassautawa shi talaka ne sakamakon halin da yake ciki. Yawancin abubuwan da ake fitowa maimakon a samu sassauci sai kuma a ƙara jefa talaka cikin tsanani. Kamar misali akwai harkar wutar lantarki. Daga lokacin da aka samu dama wutar lantarki ta canja, an ƙara mata kuɗi. Ƙarshe ma ba ma ƙarin ne abin da kai cin, babban abin da kai cin shi ne rashin wutar lantarki. Ita kuma wutar lantarki tana da alaƙa da harkar masana'antu. Dole sai da su. Ka ƙara kuɗin wutar lantarki, kuɗin abin da ake production dole ya ƙaru, akan talaka zai ƙaru. Ka ƙara kuɗin wutar lantarki kuma babu wutar, kaga za a yi amfani ko da diesel ko da wani abu makamancin haka wanda

0: abin wutar lantarki shi ma ka kara kudin sa ka ga kenan duk abin da ka kara yana karuwa ne akan talaka abu na hudu shine kokarin ganin cewa ko ba a bunkasa tattalin arzikin kasar nan haraje-haraje da ake karawa su ma wannan harajin da ake kara abu ne wanda kai sai za ka ce kan talaka yake tafiya kana kara bat kamfani zai fitar da wannan karin da kai sani akan talaka idan ka kara kudi transaction na kudi ko wani abu makamancin haka wannan karin din da kai akan talaka yake domin shi kamfani ba shi da asara akan wannan sai yayi kokarin ya ga ya tabbatar da cewa rifan nan da yake samu sai ya same ta abu na gaba shine yanayin yanda kishi yake musamman jagorori ko kuma shugabannin da suke jan ragamar talakawan kasar za a ga kusan kishin da ake so a ci shugaba yana da shi na talakansa za ka iya cewa kusan wannan abin talakan Najeriya yana nema ya rasa yanzu duk kukan da talaka zai yi na yanayi da yake ciki da wahala ga shugaba ya sassauta abin da ya ce zai yi
1: amma ai an ce talakan da kake magana akan nasa da kace yanzu ba shi da wannan katabus din shike da wuka da namar da yake iya baiwa su waɗanda suke zaman shugabannin dama har su samu wannan iko
0: haka ne shike da wannan amma a gabar da ake ciki ai ya riga ya zaba yanzu kuma su suke da damar su masa abin da suka ga dama illa dai sai dai a gaba ta gaba shi kuma anan zai yi karatun tanzu anan zai ga abin da aka yi masa ya gamsu ya kara bada kuri'arsa ko kuma a'a abin da aka yi masa bai gamsu da yana da buƙatar ya canja yanayi ko halin da ake ciki to anan yake da wannan damar
1: to amma musamman ce a san ca kuɗi kuma a daidai gabar da lokaci ya cin wasu waɗanda iko da ragamar jan al'umma ke hannunsu Bahaushe yana cewa idan hagu taƙi sai a koma dama ma'ana kenan shi talaka sai dai ya zura ido har zuwa lokacin da wataƙila lokacin da zai iya samun irin waccan damar da kake magana ba shi da wata hanya da zai iya bi domin ceto kansa daga cikin wannan ukubar rayuwar ko kuma irin hawhawar da ake fuskanta musamman ta wasu dabaru da za su yi wa kansu wajen ganin sun yi wa tufka hanci akan wannan matsala
0: to a yanzu talaka na farko wannan irin gabar da muke amfani da ita tana ɗaya daga cikin irin damar da talaka yake ya fito ya faɗi nunawa su jagororin ko ya nunawa waɗanda suke mulkarsa irin halin da yake ciki su tabbatar da cewa da gaske fa ga halin da talakan yake ciki don da yawa daga cikinsu suna cikin isi ba za su san halin da talaka yake ciki ba
1: duk waɗannan kororuwar da ake yi ka ce kuma ba sa ji
0: to ai da yawa sun ma san halin da talakan na gaske ne tunda da a ce suna ji to da kishi zai yi tasiri su sassauta masa wani abu abu na biyu akwai dama da ita kanta doka ta bashi na cewa ya fito ya nuna rashin amin da ake gudanar masa da mulki ne ya fito ya yi protein na uku yana da wakilai yan majalisu na jiha da na tarayya duka waɗannan wakilai ne na talaka waɗanda yake isar da saƙo amma abin da zai baka mamaki duk da ƙoƙarin halin da yake ciki sun fi kowa kusanci da shi amma za ka ga su ma saboda biyan buƙatarsu talakan baya iya samun ribar da ba zai iya fitar halin da yake ciki ba abu na hudu shine gabar da ake ciki ko kuma gabar da za a shiga ita ce ta zaɓi a halin da ake ciki a yanzu musamman ɓangaren arewacin Najeriya yana cikin ɓangaren da ya fi shan wahalar yanayin da ake ciki a ƙasar nan domin kusan da rashin tsaron da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin wadataccen ilimi ya ta'allaka ko ya fi yawa ne a ɓangaren yankin arewacin Najeriya fiye da ɓangaren yankin kudancin Najeriya to yanzu an zo ta gaba a gabar da muke ciki za ka iya cewa dama ce da shi kansa ɗan arewan yake ciki bai taɓa samun dama wadda take makamancin irin wannan ba tun daga shekarar 1999 bai ƙara samun wata dama gwaɓaɓɓiyar dama makamanci irin wannan ba sai yanzu idan ka kalla za ka ga a shekarar 1999 'yan arewa kusan su ne suka yi uwa suka yi makarɓiya aka kawo

0: shugaban da ya jagoranci kasan nan kuma da ƙuri'un ƴan arewa shine shugaban kasa Chibolin bayan ƴan arewa sun suke a shekarar 2023 an yi zabe zaben da aka yi zaka ga akwai ƴan takarkaro guda hudu manya da suka fito biyu daga kudu biyu daga arewa wanda a wannan lokacin idan da a ce an samu haɗakar kai na dan kudu da dan arewa zaka iya cewa zai iya kada waccan gwamnatin a wancan lokacin ko kuma da a ce an samu ƴan kudun sun haɗe kai ƴan arewa sun haɗe kai da wahala a iya kada ƴan arewa a wancan gabar to a yanzu kuma gabar da muke ta 2027 wannan damar da nake magana cewa dan arewa ya same ta shine akwai guda biyu daga kudu sun fito akwai guda ɗaya daga arewacin Najeriya fito masu ƙarfi kenan kaga anan idan dan kudu guda ɗaya ya haɗu da dan arewa wanda ya fito zaka iya cewa shi ne zai iya samun cikakkiyar nasara a zaben da za a yi ko kuma ka ce idan waɗancan ƴan kudun suka haɗe kai da wannan guda ɗaya dan arewa kaga za a iya haɗuwa a kara kuma arewacin Najeriya kusan su ne masu majority na ƙuri'u kaga da yiwuwar cewa arewacin Najeriya zai iya samun cikakkiyar nasara amma idan duka waɗannan ƙuri'un suka ja daga kowanne ya ja raga masa ba a haɗu ba to alƙalin tafiya shi ne ɗan arewa shi ne wanda zai alƙalanci idan halin da yake ciki ya gamsu da irin jagorancin da ake masa to zai ƙara zaɓa idan kuma bai gamsu da irin halin da yake ciki ba to zai yi ƙoƙari ya canja don haka duk wanda ya marawa kusan za ka iya cewa shi ne wanda zai nasara don haka yanzu damar tana hannun ɗan arewa sama da shekara 20 sun shekara 30 bai samu irin wannan dama ba to yanzu ya ƙara samun dama wanda idan ya fita ya yi zaɓe ya kasa ya tsare abin da ya zaɓa shi ne abin da zai samu kuma wannan damar ta haɗa tun daga kan sarakunan arewacin Najeriya gwamnonin arewacin Najeriya manyan 'yan siyasar arewacin Najeriya talakawan Najeriya masu jefa ƙuri'a wannan ita ce damar da suke da ita ko su canja ko su tabbata
1: wato dai idan na fahimce ka shi talaka yake da ita sai dole ya biyo ta hannu su waɗannan mahukunta da zai iya samu kansa sauki hususan ta ɓangaren wannan gunci da rayuwar da yake fuskanta dole sai dai ya bi ta mahukunta shi a karan kansa ba zai iya bin wasu hanyoyi da zai iya warware waɗannan matsaloli ba kenan
0: a yanzu talaka ba shi da wata hanya shi ne wacce hanya ne hanya ce guda ɗaya wadda ba ma fatan mun samu kanmu a ciki shi ne yi bore shi ko duk inda aka ce an yi bore daga sama har ƙasa ba mai jin daɗi za ka ga idan babu nutsuwa babu haɗin kai aka ce za a yi bore a ƙasar to idan aka yi boren gabaki ɗaya ƙasar ce za ta taɓo kuma da yawa daman kasa akwai hasashe na kasashen duniya da suke cewa kasan nan za ta rabu nan da shekara kaza nan da shekara kaza har yanzu Allah bai tabbata musu ba to don haka dole talaka ya fito ya yi zaɓe kuma ya kasa ya tsare ya tabbatar da cewa abin nan da ya zaɓa shi ne abin da aka ba shi don idan ya yi bore ƙarshe ma talaka ne yake shan wahala in ka fito boren kai ba ka da ɗan sanda ba ka da soja ba ka da komai ƙarshe idan an fito goren ma wani lokacin kana kallo abin da yake faruwa ana sace ka ba iya karɓo ka ba ma ana kashe ka ba iya karɓa iya hanawa a kashe ka ba ka rasa kuma idan ka fito goren shi kenan sai a fara sar da kai da mun kusan za mu ce ta tarar da mu je mu ba ka fito goren ba ma kashe ka ake daga ɓangaren tattalin arziki daga ɓangaren ilimi da rashin kulawa ta shugabanci kashe ka ake bare ina da kuma ka fito goren.
1: Wato hanyar da shugabancin nan da ka faɗa ita ce hanya mafita. Da za ta iya bayuwa idan har al'umma da gaske suke suna buƙatar warwarewar wannan matsala ita ce hanya ɗaya tilo da ake da ita
0: kuma ita ce hanya mafi sauki da za su iya tabbatar da cewa sun sami abin da suke so amma fa sai an jajirce sai an yi da gaske sai an fito da gasken an fita an yi zaɓa sai kuma an fito an kasa an tsare an tabbatar da abin da aka zaɓa shi ne domin babu yanda za a ce canji ba zai zo ba.
1: To amma waɗansu suna da shakkun cewar ai sau tari ma idan suka zo suka yi zaɓen nan abin da suke da buƙata ba shi suke samu ba musamman dai idan aka yi hadari da rashin gamsuwar da wasu ke jin cewar suna da shi cewar in sun

0: wala waɗanda suke ganin cewa su ne mafita sai su ga kuma wata ilan an zo ayyana zaben sai su ga an ayyana wanda ba shi suke ganin cewa suka raja a wajen zaba ba
1: wani lokacin akwai sakaci na mutane yayin da muka janye jikinmu daga ita kanta harkar siyasa za ka ga da yawa waɗanda muke da su ba ga kawai wani sai dai je ya zaɓi wurinsa da harkar siyasar ma saboda yana ganin siyasar cewa ta wasu ce ita ko siyasar taka ce domin ita ce take jan ragamar rayuwarka take jan ragamar rayuwar ƴaƴanka ya zama maka dole ka shiga ka yi siyasa shi yasa za ka ga wasu suna cewa ai mu ba sai mun yi ba na wasu ƴan tsirare ne ko kuma a'a na wasu ne ko na wasu marasa kishi ko marasa mutunci abubuwa makamancin haka ana ganin kamar it's a dirty game wani abu ne wanda yake mara tsafta da haka mu ba za mu shiga siyasa ba kuma siyasar nan ta zama dole ga kowa ta zama dole ga malami ta zama dole da dan boko ta zama dole ga wanda ma baya zuwa aji ta zama masa dole domin ragamar rayuwarsa tana ta'allaka ne da wannan siyasar sannan a nan kuma dole ka kira ko ka ja hankalin waɗanda suke tsayawa a ɓangaren zaɓen nan su wane ne su ne yawancin daktocin da muke da su da professorsin da muke da su kusan za ka ga su ne waɗanda suke tsayawa suke ƙoƙarin tabbatar da shugabancin da ya yi nasara to nan ma ƙalubale ne gare su suna ɗaya daga cikin wanda suke shan wahalar irin abin da suke tabbatarwa duk a waɗanda suke tabbatar da waɗanda suka ci zaɓen da professors ɗin da doctors ɗin malaman jami'o'in da muke da su za ka ga daga cikinsu su ake turawa jahohi su faɗa su ake turawa local government su faɗa su ake turawa ƙananan hukumomi idan suka ba da ƙofa aka yi magudi da su su ma suna ɗaya daga cikin waɗanda suke shan wahalar tsaro suna ɗaya daga cikin waɗanda kullum al'amura yake komawa baya wanda ya kamata a ce su wuce haka amma sakamakon dama da suke bayarwa a matsayinsu na waɗanda ake ɗiba suna ɗaya daga cikin waɗanda suke daɗa ta'azzara wannan al'amarin tunda wanda yake wakili na iban zaɓen wanda ko ba ka ce ba wa dokta ba tunda aka kamata za ga daga professors sai doctors kuma yawancinsu daga jami'o'i ake ɗebo su waɗanda suke ba da training suke ba da tarbiyya ne inda za a kwatanta gaskiya da adalci
0: to yana daga cikin hikimar da ɗauko su
1: daga jami'a yana ɗaya daga ciki amma kuma abubuwan da yake faruwa ana samun taɓarɓarewar al'amura daga wajensu kaga kenan ya kamata su ma dole su tsaya wannan ƙalubale ne inda suna kishin ƙasa kuma suna son al'umma su fita daga halin da suke ciki kuma suna son su ma su fita daga ƙangin da suke cikin waɗanda da tabbatarwa da hannunsu
0: masu ka da rana kuke sauraro wanda a wannan mako ko in ce a wannan rana muke tare da kwamar da Ishaq Gandun Albasa guda cikin yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talaka wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da wannan tsi-tsi-tsi da al'umma suke ciki da kuma irin matakai da ya kamata al'umma su ɗauka wajen ganin sun kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli waɗanda ake ganin sun zane musu tamkar ɗan zani mai wuyar ɗaurawa kun ji irin shawarwari da kuma bayanai da kwamar da ya yi wa al'umma akan wannan yanayi da ake ciki da kuma hanyar da za a samu bakin zara kashin farko kenan kuka saurara a cikin wannan shiri kai tsaye bari mu shiga kashi na biyu kwamar da yake shirin namu za mu doke sama ne mu doke ƙasa mu dawo jihar Kano tunda a baya-bayan nan bayan ta'azzara da ake ganin abubuwa na ƙara yi ta fuskar matsalolin rashin tsaro da gurɓacewar matasa ta fuskar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ma wasu abubuwa da ake ganin suna da buƙatar mahukunta su ɗauki matakan da ya kamata a kai an ji yunƙuri da gwamnati ta yi na kwamiti tsarin zai tankaro shaye-shayen miyagun suke ganin shi ne ummul aba'isin da matasa cikin irin waɗannan mugunyar ta'adu kama daga faɗace-faɗacen daba da ake ganin yana neman ya zama ruwan dare a jihar Kano da kuma ma irin ƙwacen waya ko ƙwacen abin hawa babura ko ma a shiga gidan mutum ta ƙarfi da yaji a ƙwatan masa wasu abubuwa nasa wasu na ganin idan har aka daƙile wannan matsala za ta taimaka wajen dakushe kaifin wannan matsaloli ban san yaya ka kalli wannan yunƙuri da kuma yiwuwar tasirantuwarsa wajen

0: cimma burin da ake da shi akan waɗannan abubuwa da suke damun al'ummar jihar Kano ba.
1: Gaskiya ne, al'ummar jihar Kano suna cikin wani yanayi kuma suna cikin tsananin buƙatar neman ɗauki musamman a wannan gaba da ake ciki ta yanzu. Kwamiti da aka kafa abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ya kamata a ce an yi shi batun yanzu ba. Yanzu nake gaya maka irin abin da ya ragewa lokacin masu mulki. Yau ka kafa kwamiti kuma duk aikin da kwamitin zai yi a yanzu da muke maganan nan da kai, idan ka kalla sai dai zai yi sare reshina. Kwamitin ba zai iya sare jijiyar da tushen ba.
0: Kamar ya sare reshi.
1: Misali yanzu kai ne kake da bishiya take zuban maka da ganye tana sa ka shara, sai kake cewa to bari in je su rage wannan reshinin saboda rage wa kaina yawan sharar da nake. To idan ka je ka sare reshina, ka sare wasu manyan resuna, yau da gobe ai bai taho. Wancan da baka sare ba shi ma ganyen nasa zai zuban maka, ka ga baka rabu da shara. Amma me ya kamata kai ka je ka sare jijiyar tushen babban matsalar na harkar dabar da take addabar al'ummar jihar Kano. Su ya kamata a ce an kalla kuma su ya kamata a ce an magance. Ka ga a cikin kuma ɗan tsaikon da kake da shi ka gaya kowa ba zai yi ba.
0: Me yasa za ka ce haka?
1: Na farko kayayyakin mayan da ake ba su da yawa wasu ne suke ba su suna da ɗaurin gindi. Yanzu za a kama ka je ka kai wala Allah shi wanda ka kai ɗin ya riga ka zuwa gida.
0: Wani wurin jami'an tsaro
1: wanda ka kama ɗin ko a wannan gabar abin da ya faru a nan ɗan dago da yawa sun fito suna claiming makamancin haka. Sun kama sun kai kuma waɗanda suka kai ɗin sun riga su zuwa gida. Kuma sau da yawa akan sami irin waɗannan abubuwa. Kaga idan da ɗaurin gindi duk wata harkar daba da za a yi in dai da ɗaurin gindi to ba a magance ta ba. Yawanci waɗannan za a ga yara ne na 'yan siyasa.
0: Waɗanda
1: ake zargin da harkar daba za a ga da yawa yara ne na 'yan siyasa. Akwai wanda za ka ga idan ya fita mota guda ake ba su 'yan daba nan kuma 'ya'yan talakawa ne babu 'ya'yansu a ciki. Kamfeni idan za a fita da makamai ake fita tsirara kowa yana gani kuma jami'an tsaro suna raka su ko suna gaba ko suna baya. A haka ake ba boyewa ake yi ba. Kaga kenan idan yau ka ce ka kafa kwamiti kana so ka magance daba ta ina za ka fara sai dai ka je ka hana waɗancan iyayen gida su daina ba su abin da suke ba su kuma ba za su yadda da kai ba. Kaga sai dai ka yi da ɓankwalo. Za a yi ta maimai ne kawai a wannan gabar. Kaga kafa kwamiti abu ne mai kyau amma kuma me tasirin kwamitin a yanayin da ake ciki. Yanzu

0: Kwamiti ba zai isa ya magance harkar daban nan ba. Sannan bayan harkar daba da kake
1: ma kafin ka tsallake wannan kwamiti gwamnati ta yi haka ne da nufin warware wannan matsala, amma ga shi a hange irin naka ka ce iya shi wannan kwamiti ba zai iya warware ba, wato ta wace hanya ne idan aka bi za a iya warwarewa tunda ita gwamnati watakila kiraye da jan hankali da al'ummar da abin ya dama ya sa ita ma ta zabura kuma da watakila ko kudurinta na ganin ta warware wannan matsalar ya sa ta samar da wannan, duk da kana cewa ma a lokacin da aka samar da shi ƙwararren lokaci ne.
0: Idan ana so a kawar da wannan abu bayan wannan kwamiti, na farko sai ka ba kwamitin cikakken iko na gudanar da aikinsa. Na biyu, idan an kama sai an yi hukunci. Na uku kuma sai sun ɗauko abin tun daga tushe, ma'ana waɗanda suke ɗaukan nauyin 'yan daban nan, waɗanda suke ba su kayan mayan nan, waɗanda suke ba su kuɗi su sai kayan mayan nan, su ma sai an tinkare su. Ba jin daɗi muke yi ba, duk yaron da ka gani ya samu kansa a cikin wannan harkar daba ba jin daɗi yake yi ba, kuma ba dan yana so yake yi ba,
1: saboda
0: ƙwarai kuwa
1: to amma aka
0: ga ba ko saboda rashin aiki ne. Ka ga yaro ba aiki ne, babu sana'a, kuma ka dauke shi ka bashi ba kai guiding din shi ba, ka dauke shi a matsayin amfaninsa ya zama maka dan banga irin na siyasa. Idan an zo a cikin rashin mutuncin wanda a ga dama duk wanda ya taba ka ko ya nuna maka cewa baya yin ka ya ji sara shi a matsayinsa na yaransa, a wannan ka dauke shi saboda ka bashi kayan maye ya sha ya yi tatir. Abu na gaba, kayan mayen nan shi ne wanda yake sa yaran hankalinsu ya bushe, sannan su yi duk abin da za su yi, domin idan da hankali ba za su aikata wannan abin ba. Da haka sai an gusa musu da hankalinsu, kuma kayan mayen nan ba a ƙasar nan ba a jihar Kano ake yin sa ba, shigo da shi ake yi, kuma duk ta hanyar da ake shigo da shi an sani ba a ɓoye yake ba. Kaga kenan, idan kana so ka daƙile wannan ka ba wannan kwamitin cikakken ikon da zai yi duk waɗannan kafofin da zai toshe su. Bayan ya toshe waɗannan kafofin na shigo da kayan mayan da ba yaran nan kayan mayan, kuma 'yan siyasar da suke jinsu suke amfani da su a matsayin 'yan bangare, su zai fara tunkara da wannan matsala.
1: Ana ganin zai yiwu a tunkare su tunda watakila abokan tafiya ne
0: ka ce su suka kafa su.
1: To zai yiwu misali?
0: Shi ne amsar da talakan da muke magana da shi zai ba kansa amsa, zai yi. Idan ba zai yi ba to aikinsa zai yi, indai ba zai iya tinkara waɗannan abubuwan matsalolin da muka faɗa ba, so sai ne sauraro ba kansa amsa aikin da aka bashi zai yi. Idan wancan ba zai yi ba wannan ba zai yi.
1: Amma shi wanda aka ɗora wa alhakin shugabantar wannan kwamiti, ana jin irin maganganu da ike yi na yadda ike da kishin yadda zai tinkari matsala, tunda a baya an ba shi hukuma sukutun da guda ya riƙe ya shugabanta ta ƙorafe-ƙorafe, kuma an ce a wancan lokacin ya iya taka rawar da zai iya yi a wannan shugabanci da aka ba shi. A wannan sabon aiki da aka ba shi ba ka ganin zai iya baiwa mara ɗakunya a kan waɗannan abubuwan da kake ganin sai an fara yinsu za a samu cimma nasara?
0: Muna yi masa kyakkyawan zato, kuma idan aka ce wannan abu ya tabbata mun gunfi kowa murna, domin jihar Kano jiha ce, kuma abin da yake faruwa mu ne muke jin haushin abin da yake faruwa, yana ɗaya daga abin da yake ɓata sunan Kano, yana ɗaya daga cikin abin da yake mayar da mu koma baya. Mun fi son kowa wannan abu ya tabbata, amma magana ce ta gaskiya. Hausawa suka ce ranar wanka ba goyon ci, indai ba zai iya magance waɗancan matsalolin da muka lissafo ba to ka ga ko wannan ma ba zai yi ba. Amma in zai iya tinkara waɗannan matsalolin kamar matsala ta harkar shigo da kayan mayan nan, a ba shi dama duk ta inda ya san zai iya tsaye wannan gabar, a ba shi wannan dama.
1: Amma ita wannan shigo da kayan mayan da kake magana fa, wasu za su iya cewa abu ne wanda wataƙila ba a zahiran misalin zai iya gani gashi an ɗauko wani abu da yake alamta cewa abu ne na maye da za a kai shi wurin da za a ajiye domin ci gaba da siyarwa da waɗanda suke amfani da shi ba. Abu ne da ake yin shi ta hanyar sunkuru ko kuma hanyar sumoga.
0: Su waɗanda ake ba kayan maya, gidajensu ake kai musu ko zuwa suke su siyo?
1: Ya danganta. mutum ya ga wurta ma

0: ake zai iya yawa tun daga shi duniya a hannun matafin hannu
1: guraren da ake siyar da waɗannan abubuwan a kowace unguwa za ka iya cewa guri kaza ana siyar da kayan guri kaza ana siyar da kayan wani gurin ma ba boye ake yi ba a fili ake yi an sani ba wai boyen abu ne so kaga dole sai ka je kai tankar waɗannan abubuwan sai ka hana waɗannan
0: to idan suna da kuma goyon baya a can waɗanda wataƙila suke mataki na ƙasa wanda ita jiha wataƙila iya abinda za ta iya yi za ta yi ta yi na kake tunanin za a iya tunkarar su irin waɗannan tunda an ga an san wasu ma har ɗaurin gindi ne an ce da su a ƙasashen ƙetare.
1: To kaga tun daga nan wannan aikin da kwamitin zai yi an ba shi an fara gurgunta shi domin dole sai ka iya magance wancan sannan za ka magance wannan alai abas sannan yan siyasa da suke jin su suke ba su suke tafiya da makamai sai yi kokari ya dakile wannan abu domin in ka fito da makamai har akwai waɗanda suke ganin cewa idan ka fito da makamai makamin da in ya fito shi ba zai kunna ba sai ya sha jini kaga irin wannan dole a campaign din ma da fito da makamai sai an yi kokari an hana sai an ba shi goyon bayan cewa duk wani campaign da za a ba a yadda ɗan siyasa ya tafi da ne makami ba
0: wato dai tana gasa tana dabo idan mai sauraro ya fahimci comrade dangane da wannan yunkuri da ita gwamnatin take fadin cewar tana yi na ganin an dakile wannan mugunyar ta'ada ta shaye-shaye da wasu ke ganin ita ke sabbaba matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta
1: muna karfafa gwamnati gwiwa ta yi a dan lokacin da ya rage na wannan wata goman nan ai amma fa idan za a yi sai an tabbatar da waɗannan abubuwan an same su idan ba a same su ba to fa da bankulu an yaki da campaign da makamai kuma dole sai an yaki duk wanda ya sha kwaya lokacin da za a tafi da shi campaign a fitar da shi daga tsarin su yan siyasa su fitar da wannan tsarin su taimaka wa wannan committee din kuma duk wanda a gani da makami a lokacin campaign a yi kokari a tabbatar da cewa ba zai je wannan campaign din ba waɗannan abubuwan shi ne zai taimaka wa kwamitin nan amma in dai an fita da makamin nan an hadu kai kafin ma ka zo lokacin campaign kana jin abin da yake faruwa tsakanin unguwanni da unguwanni wannan unguwa da wannan unguwa yadda ka san yaki hatta akwai auratayya a tsakanin waɗannan unguwanni amma haka za ka gani ana fita suna yi sai a yi minti 30 har hutu ake tafiya fa irin wannan ba a iya magance ba yau ka ɗauko kwamiti bindiga za ka ba shi ko shi ma makamai za ka ba shi
0: amma misali kana cewa ba a iya magancewa ba misali wasu ba za su ga akwai yunkuri da mahukunta suka yi ba tunda ita kanta gwamnati akwai irin yan neighborhood wacce da aka samar wanda ake ganin su ma suna taimaka tunda ana fuskantar karanci na jami'an tsaro da za su taimaka wajen daƙile irin waɗannan matsaloli waɗannan duk ba ƙoƙari ne na gwamnatin na ganin cewar ta kawar da irin waɗannan abubuwa ba
1: mun yadda kullum a wanda muke faɗa yunkurin gwamnati yunkuri ne mai kyau musamman abin da ta ɗauko na wannan kawar da wannan iya faɗar abu ne mai kyau amma abin da muke magana tabbatuwar yin abu shi ne abin da muke magana da irin ƙalubalen da yake tattare da abu shi ne abin da muke fito da shi to idan gwamnati ta tunkari abu za a yi da duk wasu dabaru da za a yi na ganin cewa abin ya tabbatu to akwai wasu shawarori na ɓoye wanda aka ba ba da ba bai fita ba
0: wato a rubuce za a miƙa wa
1: gwamnati shawarori shi kansa kwamitin da ya kamata a ce amfani da su amma mutukar aka ce wannan abin ne kwamiti ne wanda kawai za a fito a faɗa a kafafen yaɗa labarai ko a yi abin nan za ka iya cewa kwamitin zai fito zai yi suna kowa gan shi zai yi amma tabbatuwar aikinsa bai sha wahala.
0: To amma comrade mu kalli abu na baya-bayan nan da aka samu a gwamnatin tarayya da ta baiwa jihohi da suke ta ƙara jin cewa suna samun rashin fahimta tsakaninsu da jami'an tsaro wanda hakan yake sabbaba matsalolin rashin tsaro suke ta'azzara a wasu daga cikin jihohin wannan ƙasa. Jihar Kano farkon shigowar wannan gwamnatin an ga irin takun sakar da ake magana cewa an samu tsakaninta da jami'an tsaro na 'yan sanda wanda a ƙarshe har ake zargin kamar ba sa bin umarnin da shi gwamna ana ganin cewar

0: nasara akan yadda za su kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gabatarwa da shugaban ƙasa buƙatar su ya ba su dama su samar da ƴan sanda su nada DPO su samar da police station su samar da commissioner wanda zai ci gaba da kula da al'amuran tsaro a kowace jiha wanda gwamna ne zai ba shi umarni ba umarni zai karba daga shi shugaban tsaro na ƙasa wato IG kenan ba wannan abin da aka yi kana ganin zai taimaka wajen a ga an kakkabe irin waɗannan tankiyar da take taɓarɓarewa ko kuma take jawo taɓarɓarewar wannan matsaloli na rashin tsaro da za a iya cewa za a magance ko an ɗauko hanyar magancewa
1: kai sai wannan abu da aka ɗauka wanda gwamnatin tarayya ta turo wa jihohi ba za su iya ba kai sai ba za su iya ba
0: domin
1: ba su da kuɗin gudanarwa da za su iya rike wannan jami'an tsaro ita kanta federal government da take rike wannan alhakin bare ka dawo state
0: amma kana sanar da irin tumbatsar da ake cewar kudaden da ake turawa jihohi yayi ta fuskar yadda a baya dan abin da ake tura musu na tauni daga gwamnatin tarayya bai kai yaka ba amma yanzu an ce saboda wannan janye tallafi yanzu kudi ne maudai suke fadowa duk wata asusu ko lalitar gwamnatocin jihohi
1: idan kana wannan magana jihohin da za su iya rike wannan abin da aka turo mai fi jiha guda uku ko hudu ba
0: a duk fadin kasar
1: da yawa na jihohin da kake da su suna fama da matsala na tattalin arziki
0: amma jihar Kano tana ciki dai ko
1: idan ka sa Kano ka sa Lagos ka sa Port Harcourt ka sa Kaduna ka kawo sai waɗanne kake tunani waɗanda za su iya suke za su iya rikewa musamman mu a ɓangaren arewacin Najeriya da muke da su wanda muke fama da matsala ta harkar tsaro wanda ita ce ta yi mana kamari yau idan ka zo ka ce ka ba kowace jiha ta yi 'yan sandan jihohi da wannan kuɗi za su rike gwamnatin tarayya ce za ta rika turowa jihar kuɗin da za ta rika ba waɗannan 'yan sanda ko kuma a kuɗin da take generating revenue za ta rike ko kuma a kuɗin da take mutukakwai rai kakai shi za ta ƙara ɗiba ta rike waɗannan 'yan sandan jihohin nan nata muftin mu gaya kan mu gaskiya a harkar matsalar tsaron da muke da shi a arewacin Najeriya idan ka ba wa gwamnonin arewacin Najeriya wannan dama kuma suka yadda za su iya kuma suka karba na mai tabbatar maka to mun ƙara shiga cikin ruwa ne
0: amma ba kai la'akari da abubuwan da ake gani suna faruwa yanzu a baya-bayan nan jihar Kano ma a ƙaramar hukumar Makoda an samu matsala da ake jiyo irin ta makwabtan jihohin wannan ƙasa a wannan jiha wanda ake ganin matukar ba a yi kamar ana yi ba to akwai matsalar ba lalle ne abin ya tsaya ya haka ba wanda kuma wasu suke ganin cewar duk ba zai rasa nasaba da irin rashin karfin gwiwar da gwamnoni ba su da shi ta fuskar yadda za su zaburar ko su umarci jami'an tsaro na 'yan sanda domin su je su warware wata matsala duk irin waɗannan abubuwan ba ka ganin za su baiwa gwamnonin ƙaimi ko za su samu musu da ƙaimi tunda tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma shine babban nauyin da ake dora wa hukumar
1: duk gwamnan da yake jiharsa shine jagora ko shine babban jami'in tsaro na jiharsa alhakin tsaron jiharsa yana karkashinsa kuma wannan misali da ka bayar na makoda me ya faru ai ragowar jihohi ko makotan jihohi da yawa daga nan suke tsallakowa suke zuwa idan jihar Kano yau a ce ta iya rike 'yan sandan jihohi waɗancan matsalolin da kake da su na sauran jihohi su ne za su yi tasiri su shigo maka jihar Kano kamar yadda yanzu muke gani idan waɗancan ba su iya magance matsalolinsu ba haka zalika nan ma sai ya yi nasu su ya shigo da haka arewacin Najeriya idan da gaske ne yankin arewacin Najeriya haɗa kai za su yi gwamnoni su fara tunkarar matsalar tsaron ba wai a kafa musu jihohi a ce an ba su 'yan sanda da su za su yi amfani su za su tunkari wannan ba tashin farko haɗa kansu za su yi
0: ai gashi sun fara kan tunda an ga su 19 gwamnonin da suke arewacin wannan ƙasa sun yi taro a jihar Kebbi wanda kuma a taron nasu suka cimma matsayar kowace jiha duk wata za ta ringa kawo naira miliyan 1000 akwai wani asusu da aka buɗe za a ringa sawa a ciki da zummar yadda za a tunkari matsaloli da suke da nasaba da rashin tsaro da fatara da jahilci da shauran matsalolin da ake ganin jihohin arewa na fuskanta domin ganin an shawo ƙarshen su. Wannan ma ba wani yunkuri bane ba wanda zai iya cewa an yi sara akan gaba.
1: Baran baka misali, kwanan nan aka sace ɗaliban jihar Oyo, bayan an sace su bayan wani ɗan lokaci aka je aka ce an ceto su, bayan an
0: cewa akai ba ma ceto su,
1: bayan an ceto su aka ce an hukunta waɗanda suka kama su. A arewacin Najeriya kana da waɗanda suke hannu sun linka kwanakin da waɗancan suka yi, a yanzu maganar da nake maka. Kana da waɗanda noma sun kasa zuwa simayi, amma har yanzu mutum nawa aka ce maka ƴan arewacin Najeriya an kama su an kai su an hukunta su, kuma har ikirari suke na arewacin Najeriya gashi suna fitowa suna gamu muna nan, ba wai ba ma nan ba, an san inda suke, suna fitowa su yi bidiyo live su tura duniya ta gani gamu muna nan, an ce an kashe musu, ce ba a kashe mu ba, gashi ana kama su, ba a iya kama su ba, ba a iya hukunta su ba. Da wannan haɗin kan da kake magana da miliyan dubu-dubu ɗin da ake tarawa, duk ba iya tunkara waɗannan da suke fitowa suke cewa ga inda muke ba, waɗannan da suke hannu ba iya ceto su ba, waɗannan da aka hana zuwa noma ba iya zuwa an tunkari abin an fito musu da tsarin da za a ce ku je ku yi noman ku ba. Da wannan haɗin kan da kake da shi, shi ne aka kasa zuwa a tunkari waɗannan arewacin.
0: Ai kwanan nan shi wannan masu su ko wannan taro na haɗin gwiwar aka yi shi, wanda wataƙila ma ana sa ran a wannan wata na ƙarshen wannan wata ake sa ran za su fara saka waɗannan kuɗaɗe, ba a ganin yanzu ne abin
1: ba. Ba wai sa kuɗin ba ne, ba sa kuɗin ba ne,
0: menene
1: abin da ya kamata a yi bayan kafin ma ka sa kuɗin? Haɗin kan ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayya matakan da aka yi a karɓo waɗancan su ma 'yan ƙasa ne, dole abu irin wannan matakan a karɓo waɗannan.
0: Waɗannan ne za su je da murya ɗaya su 19
1: indai za su haɗa kansu su fito su ce za su tara wannan kuɗin, to sai su fara haɗa kai talakan ya gani a ƙasa. A nan wasu jihohin suke zanga-zanga 'yan uwansu suna cin wata da watanni an kasa karɓo su.
0: Amma ba ka ji ƙoƙarin da ake yi wajen yadda za a kuɓutar da irin waɗannan ta yiwu abin da ya ci tura har yanzu ba a iya samun damar da za a kuɓutar da
1: su? Su waɗancan kenan bayan ta'adda ne suka kama su ba, bayan bindiga ne suka kama su ba, wasu ne daban suka kama su. Kana Najeriya, su waɗancan har ka je ka karɓo su har ka hukunta waɗanda suka kama su, amma su waɗannan baka iya kama waɗanda suka kama su ba, baka iya kuɓutar da waɗancan ba, kuma duk suna ƙasa ɗaya, kuma duk suna ikirarin 'yan ƙasa ne, duk kuma suna da 'yanci iri ɗaya na rayuwa da kuma kare dukiyarsu, amma su waɗancan su ne mutane ɗin ba mutane ba ne?
0: Ba za ka yi musu uzuri ba tunda a baya an yi irin haka, kuma akwai waɗanda sun shiga irin hannun waɗancan 'yan ta'adda daga bisani an yi nasarar kuɓutar da su, su ma waɗannan ɗin da kake cewar sun daɗe a hannun, wataƙila lokaci ne akwai yiwuwar za su ma iya kuɓutar da sunan gaba kaɗan.
1: To in za a yi, mu duk abin da muke faɗa muna so a tabbatar da gaskiya da adalci ne, kuma wannan abun ba so muke yi ta ta'asara ba, muna so a daina shi, amma fa sai an nemi tushen abu. Ai su kansu waɗannan 'yan ta'addan da kake tare da su ba su baki kake da su ba, yawanci mutanen ka ne waɗanda ka san inda kake. Menene maqasudin abin da yake jefa su cikin wannan harkar ta'addancin nan? Me yasa gwamnati ba za ta tunkari waɗannan abin a magancewa? Jahilci, talauci, rashin aikin ne. Me yasa ba za a tunkari waɗannan abubuwan ba? Yayi mana katutu a arewacin Najeriya, me yasa ba a fito da tsare-tsaren da za a fitar da al'umma daga cikin wannan yanki, wannan yankin daga cikin wannan halin da yake ciki ba? Abin da yake faruwa in har aka ce ran talaka da shi za a yi campaign, a yi siyasa, a ci zaɓe, to an shiga abin da ba a so. Kamar yadda ya faru lokacin PDP da APC, an yi amfani da rashin tsaro an kafa gwamnati. Yau shekara kusan 11 kake shekara kusan 11 da wata biyu tunda aka karbi gwamnati har yanzu ba a sauka daga wancan layin ba na rashin tsara. Kuma PDP an kawar da ita, an yi amfani da matsala ta Boko Haram, an kawar da ita. Talaka ya sa ran cewa idan gwamnati ta zo maganar matsalar tsaro kamar an gama da ita. Amma har yanzu shekara 11 da wata biyu je iya kuka ake yi, ba a magance wannan matsalar ba. Dan zan iya tuna akwai wata tambaya da aka yi wancan shugaban kasa na wancan lokacin da ake masa magana Boko Haram, what is Boko Haram, menene Boko Haram, kamar an mangana da ni. Amma har yanzu kukan da ake matsalar tsaro sai abin da ya kawo. Wanne yunkuri kake tunani ake yi? An bar gini tirran zane ne.
0: To kuma radga shi mun lokacin namu ya tun mana a daidai gabar da kake kokarin fito da waɗannan abubuwa. Ban san wanne jan hankali da kira zaka karkare mana da shi a cikin wannan shiri da barka da rana.
1: To abu na ƙarshe ne shine al'umma ya kamata su san cewa suna da cikakkiyar dama da iko na yadda za su tabbatar da shugabanci ko za su kawar da shugabanci, musamman a bangare na harkar zaɓe. Wannan dama ce da suke da ita, kuma dole su fito su yi amfani da damar su. Babban kuskuren da Talaka zai yi shine ya ce ya janye hannunsa ya daina zaɓe, ya barwa wasu 'yan tsiraru damar su yi yadda suka ga dama. Kamar ka mika ragamar rayuwarka ne a hannun wasu 'yan tsiraru ka ce su yi duk abin da suka ga dama. Su kuma ɓangaren mahukunta su sani alhaki ne da yake kansu, duk gabaki ɗaya mummu alhaki ne a kansu. Dole su tsaya su tabbatar da kare dukiya da rayukanmu, kuma duk abin da ya faru sai Allah ya tambaye su. Jami'an tsaronmu da muke da su dole sai an taimaka musu, an tabbatar da cewa sun sami kyakkyawar kulawa, ba irin yanayin da suke ciki ba. Kada mu mayar da harkar tsaro ta zama harka irin ta siyasa. Idan muka yi harka yau gobe ga wane jibi da wane gata fa, shi wanda yake kallon cewa abun da ya zo kansa shi ma sai ya zo kansa. Yayin da abun yake cin talakawa, idan ya gama cin talakawa su masu mulkin kansu zai koma.
0: Muna godiya kwamar da isa gandun albasa, da fatan kuma al'ummar da aka yi wannan domin su da masu kansu mahukunta sun ji kuma za su ɗauki irin waɗannan shawarwari domin a ci gaba da guduwa tare, a kuma tsira tare a wannan ƙasa da ma jiha baki ɗaya. Madadin kwamar da isa gandun albasa da ya bamu wannan lokaci na samu ka yi wannan tattaunawa da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio da ke yaɗa shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM da ke ɗaukar nauyin kamu ku wannan shiri. Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi, da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu lokaci na gaba domin jinmu a wani sabon shiri na barka da rana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuma dillah jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na mace mai neman aljanna shirin da isa zuwa muku daga wannan tasha tamu mai albarka ta Rahama Radio kuma ana kasancewa da wannan shiri namu shi ma a babbar wato tashar mu da ke babban birnin tarayya Abuja inda muke kasancewa da malama Fatima Tasallana Bulisi Bako wadda ita ce muke kasancewa a cikin wannan shirin fainu sabular ba saba ke fatan kasancewa da ku sa'a guda a cikin shirin da fatan za a kasance da mu line da za a turo mana da rubutaccen sako a cikin shirin shine line 0906 27 27 2 0 0 0 wato line 0906 27 27 2 0 0 shine line da za ku rubuto da rubutaccen sako wanda malama za ta amsa tambayoyinku insha Allah a ƙarshen shirin kai tsaye za mu tafi ga malama domin daurawa a inda muka tsaya malama barka da shigowa cikin shirin
1: barka malama
0: ya hidin domin
2: ruwa ya kuma wance sati an ji shi
0: eh wallahi
2: to abubuwa dai an shirin nan da rige babba masha Allah to ubangiji Allah ya kula da mu gaba daya ya kula da kasar mu ya kula da manyan mu da yaran mu ubangiji Allah ya kasar mu albarka ya musulmi da musulunci albarka ya kare kafir da kafirci da alfarma annabi alaihi salatu wassalam to ɗan uwana ka kuma ta muna cikin kai ba tu sallina ila qalbi zawjiki ko taya zan shiga zuciyar mijina ko ba ka ba shiga ana sa ta iya to sallina isuwa ake nufi amma ne ai ba wai isuwa ki shige ki kare ka ne to ga abubuwa nan za mu fara kawo muku insha Allah domin wannan shiri na ku ne mata kuma nema muke ku samu karbuwa kuma nema muke duniyar mata ta yi kyau lahirar su ta yi kyau shi sa muka dauko wannan abu muke yawo iya da a gare ku zama kamar abokin hira tsakani kuma ya miki kamar hadda yar uwata in kika boye tafarkai da muke bala insha Allah rabbi za ki gama da duniya lafiya ba za ku samu tangarda shi da yake ba insha Allah to wannan za mu shiga babi ne wannan shi kai so na farko da za mu fara ta ce muqaddama fa muka duk wani abin da muka yi
0: masha Allah
2: to shi yace ainal ukhtul muslima ina yar uwata muslima aina yar uwata muslima wacce ce shi ainal ukhtul muslima allati taj'alu ma'ara du'awa wanda take ita ce musulma tana son ya sai yakinta da'awa ma'ana abin da zai tabi kira zuwa ga Allah da makamancin sa hulli hawa wa hum biha al akhlaq al karima ita kuma adanta wata kawata ya tai dabi'o'i wa'anda suke ababen girma ita ta samu a ganta cikin shi ya cikar aranta wata abu da aran zinare ko wani dubba ba ce ba aran zannuwa matsala ita ne a ga dabi'unta ababen girma ne ababen koyi ne sannan fasuwa wato fastan haɗinta shi ya zama cewa ta attaqwa ita duk abin da take shiga da shi ta yi a ga a samu tsoron Allah a ciki wani tsarinta wani abin da ta yi da shi ta yi abin take shi a kai tsoron Allah duk wani abu da ya tsara shi ta yi a kan tsoron Allah tunaranta alwadu shi ne duk inda za mu da ɗan musu safe ce shi ne ƙamshinta to lokutan ta za ta yi alwala shi yake yi shi da abin ƙamsa wata aranta sannan abin da take zo zama ce ta sa shi a mai ran tsarin ta wato shine wato da ce ta samu inda ta sau inda tsara abin ta ce hasna to wato ababai kyawawa wa aina al-ukhtillati ina yar wala ne ta rasul as'aru aswaq al-janna wacce take wanda kafa me wato samun kasuwa ta ci ta al-janna to fata kuni inda yake ce yake ne ya ka samu dan daga ne samun shiga aljanna to ya kasance ne ta kasance ne zan shiga ga mijinta umman bi hanan ta zama wato ita uwa a cikin wato a tutareya kun san ce ummu ai wace mai ake hanin din da ta ringa ta haninin sa ko yaushe tana rarrashi tana lallaba shi ta haka ake so ki dinga yi duk abinda mijin ki kasancewar yana so kina kokarin kaddamar masa shi yanda zai samu nutsuwa da farin ciki dukkan abin da daga haka daga wurinki datse wannan abin kada izame masa abin ganin ki ya dinga tuna bakin ciki a gare shi shine abin sha'awa za ki ga tsawon zama mata ya ga iyayenmu da mamansu a baya rawar jikin su akan zubar ruwa abutan miji sai kin mamaki wanke buta kasar buta zuwa ga tafi gidan macen da gari mai wannan ki ga ta barkas kus da kin ce daukan buta alwala ko ta da dauko miji annan ga iya za ta watsi so ba to an ga fanfo sai da ba ka ne dan ala dan wanda ga kenga ta maruwa sai an zuba maka saboda rai so ya saki kansa ya wuce ba cikon magi shi ma in ka san kanka dole matar ka ta gane cewa kai wannan ne kadari to muna zancen macen take so ta kafa wa kanta aljanna ta muke zance wa binta bin ta ta zama kuma ya can ta zama uwa kuma ta zama ya ce a gunsa saboda ne biyayya kun san ya da uba take biyayya akai wa uktan fi da'awa ta kuma rance yar uwa ce a kucin a gurin inda za a bi ta farkai na Allah ma'ana duk wani abu ya ce kila in an ce da'awa kila ne zuwa saba ko sha ruwa ko a baka za a hadu duk abin za a ta ce ita ta zama yar uwa ce a cikin sa wa habibatun fil firash in ji an zo gidan kuma da masoyiya a cikin shimfiɗa wanda duk namijin da matar sai kanta mijinta Allah Allah yake dare yayi wallahi ko matan su hudu saboda ta san kanta a flash a shimfiɗa wai ba sai a ce kowace sai an ce creator miji ko a a mace ta san kanta a gurin shimfiɗa ma'ana mace ce wacce ta san na zo mijin ta gyaran jikinta gyara makwancinta kamsa sashi yin wani abu ke wallahi wata matar tare har koda mai kanshi na matan da suka fesa a ɗakin su dan ɗakin ya kanshi babu tsare sai a ɗauko foda a zuba wata foda ɗakin kusa foda ɗin da kanshi ne ita ka ita musa a gurin kada ya izo ishaki wani yanayi da bai dace da shi ba tsamin girki ya ciwo ko da a'a ita ba tana wannan zaujatun fid duniya kuma matarsa ce a cikin duniya wa binna iyyul jannan kuma matarsa ce a cikin wato ni'imomin da ya zo cikin aljannatai wa ya taqarrabu ilayhi bima yuhibbu kullum tana kusantar mijinta ne da abin da yake so ita wannan mace ita ce aka kawo misalanta wa ta mutaidu amma yakra tana nisanta duk wani abu da mijinta yake ki mata ku aura gani sai ga ta ai ne ai ne a yanzu ga kana shirin wasa da ake ba ki abu ai misali ake wani shirin da suke cewa sai za dinku aka tabi gidan soja gani kina da kin kan dai mata wata ce ta baraka ciki ai iyaye dake to ai ki san mace ki si si da ke gona da ke abu ne ko ai duk na suke bata da ballaba ba ce mutsa tsiya ka hada wa ke ita wannan zo ta maka ba abu ne wannan zo ta abu ita kare ne wa da abu sai ci ana wani abu ana wani kala langosa wato haka matan da suke wallahi idan muna shiga da gidaje inda muke wasa ba su mata biyu ko uku nan abin har sai baki mamaki kiga wani abu da ake mai miji abin ma ka ga abin ka zama ta al'ajabi ko mai namiji a ramar jiki a kar ba ka ce biyu ne ko uku ko ne saboda da ai ulfaro ake katsu ai daki huru
0: a cikin fada
2: sai a tashi mata kana miji a tsakiya da nan mai girki za ta hawo wato yi ke ce su barka da dawowa san da zuwa dan kayan kadin ta yana kusa dan guwar take sayarwa dai ashara ce ko wace assalamu alaikum aman ka za ta dauka ta ba ana ta sana'a ana zuwa ka fito ta unguwa a dade amma mu ke dan kullun ga tana unguwa sai ya kore kuri a gare kina kidan abotaka dan dai sai dole ki bashi ta je ta da ta mai mai ta wai ta ni wallahi ma ni na manta ba je wai ta ta ka so ta kwai ta kwai mai tsoyin da ta shiga ba dawon hankali
0: eh manta kin koma sai kin koma wannan yawon
2: idan aka zauna aka san darajar mijin idan aka tarere shi idan ya samu kwanciya kai dan girma wallahi kwaro a lokacin nan har wata kalma suke faɗa da ban same ta dai a cikin dai nasiba sai a ce ana zuba miji abinci da kwaro da ruwa ai ya ka mutuwa fara daya haka suke ci a lokacin nan kuma wani namijin in ga zaka masa abinci da ruwa cikin zuciya shi tashi take karni yake kwana ko an wanke shi wani ruwa in ya zuba cikin eh wani bai so ana so a bashi ya bushe a sa dasta a goge shi kyaf a goge kwano kin ga lokacin silba ma ta naka kisa in aka yauke kisa dauko so son goge silba a je ne sa a kanta suna kyalli wasu ba idan shi ya yi kula da sa dauko abin gidan sauran nan na aka gidan sauran net ne ne gidan sauran sai a rufe ka da kwanuka da shi ba ta yanda ai kan samu kwano a je amma wallahi ba ta yi take a zahar ta yauke kan samu ba ina zan samu mace ina zan ci an samu miji ya je wani dadi a tare da mace tarikan tana fuskantar mijinta yin mita masmati idan miji yazo tana sanya mishi murmushi wanda za ta ga inda ya hangota ko da fushi zai je abai ma sanyi a shi wata wadahu bi du'a kuma in za su rabu da je kasuwa Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare mun kai Allah ya damu da kai dan Allah ba kar kai da ka fada abin da ba zai nan wallahi zan jure da duk wata yunwa da kishirwa amma wallahi ba zan jure da abin da ka da haramci ba ko azabar Allah ya mai gidana haka da haramta matan da littafi da karanta wannan wallahi aka ce matan da suka wuce
0: wato ka ci da ai
2: kar ka sani zamu yi hakuri da yin mahabbar da uda zabar Allah ba kada ka bar haramun ai tin tambihi take mishi Allah ya buda maka Allah ya yarwata maka ba sai ya dauko ki sha kare da Allah ya tsine maka ba wato daga an ce kana man da ya bar haramu haka aure kuma shikenan na ba mata kuma wani tashin hankali sai malam Bahaushe zai kara aure wani kasar ka zama tashin hankali in ba da miji sosai da zagagge ba kuma mara kunya ne san cewa ta aka ta kaza ta ka shi zai iya zama da mace amma in ka dauko aure tik jiga jiga bala'in tashi duwa ta shaka da tsada kare gida an dora maka
0: har abin da babu
2: kuma kafin ta ba za ta iya cika maka hakuri da kake so ba tunda in kina so miji kai kara maka aure ki lallaba shi ke ba shi hakin da ake so amma wata ina a wata to doka mu ta doka za ta kace ai sai da Allah ko ta kallo sai ta kallo wanda bai bi ne sai ta kallo miji sai ka mata wannan kai ai mun samu kisa irin wannan ga miki
0: Allah
2: tace ya ta kripe zai fara ganin fuko kake ne kullun ba mun ga sani sai sai ba da ko sai abu ko ciko ko ma sai amma maka ciko a ce sai gori tashi shi kuma miji a wuce sai sai ba ci sai ji Allah ta fita wannan kwaji ne shi zai ga ba kwaji sai kwabe shikenan kin kashe kanki saboda haka in aka ice sallan ya'udu ilaiha mishtaqan ma'ana zai je idan yana mai shauki a gare ta zai dinga ji a cikin kunnuwansa shi bai san ya mata cikin kunnuwanta fi uzniha wa yaqulu yana cewa laqad araki haqiqa na ganki kasiyatu ajmal munzari wato kasiyatu ma'ana tifafu ne da mafi kyan abin gani daga wannan jamal sai wato da kuma abin da zigari zai kasance yana sanya mu sai ku wa karan zai sanya miki sakina tun wa karan sakina

Allah yake yana son ya nutsuwa wato sakina wa qar ana akwai zakiya ta shugo akwai nutsuwa saboda ganin ki inai kanshin nan da nake ji idan ta kabalta ha idan ya fuskance ta wato yana son ya mishi wani abu da yake shiga zuciyar shi wanda ba zai sa mishi wani abu ya ji baci re ba fa zaki rabbiki Allah ya saka miki an ashi zata ki daga wannan mutuwa ta ki da nake duba wannan shine irin kirari kirarin da kira miji yake yi wa mace a waƙe aka bada waƙen to amma kun san wajen waƙan ga tashi in ta waƙa tana shiga da wani duk wanda zai karanta waƙa dole sai ka ajiye wani ambara ta min da ake so ba an gane ko to yace lin muslimatun mu'minata mu'mina yana ga mace wacce take mu'mina innani ad'u bi zahar al-ghaibi yake wannan yar uwata wa ina kiranki wato a boye da kullu zawjatun mu'minatun wannan kira na dukkanin wata wacce mu'mina ce na'am anta yina min zawjal muslim ki yi ado ki yi kawa ga mijinki muslimi kai wallahi wani abu da yake ba burge ni idan mu saka ta kwalliya za ki ga wato idan kika sheka daga cewa ga miji ba mai kake sana ta yake barka da shigowa shi da farin haka ake yawo mu da tijanna idan muka dauki wanka mai juma da ba na juma ai ba ta faki sai ka duka kai ya shadda ko ne si ko da ba ko ba te da za ka abin da sa dan nan mai tsada da na juma ba ka tsaya ki dan mun saka ta ba inda sarka kiya so ku aure ki zuba kina da zaki ba da kacci tabtar ku aso ku sai ga da barka shi ku haka kaji iyayen ku suna yi saboda ne kuma kin godo sai har daukan hanci akwai tsayaran da akwai rana ki pesa shi da man ki saka shi da zama da kin taho ga daki nan tuka nufu in ku a daki ne kin ki dan koyi tsayar sai ki taho zai yi a jikin ki gumus kanshi sai ki je wani daukan gina mawa wallahi alazim mace saka ta miji ka sa wulakanta ta yake wato da nan jiki ki ga inda girman ki ko shedan ne akan sai Allah ya kare shi ya zo ya hi da sala kan shi in dai ke ma fa kin fasan hakkin sa kuma ke ma kina kaddara shi ba ki wulakanta shi ko ba gaskiya ba ai bi ce take haduwa sai ai ba ya ji dole kaddara ki ba ko idan da ke miki ba kuma wannan ana dukkanin ku ake so a shiga in ta yi kai ma kai inda mu yau kan kuma da zan ba akan matan muke da akan ma mu zo kuma mu zan fa ku ga mu kuma na ku an gane ko to za ki gani aka ana so ki dan ne ya tafi zuwa mun ne fitina ki kiyaye mijinki daga fitina idan je kiyaye shi zai zama cewa ma'ana muke dauna ga kina ruwan kyau an zuku mun cinki har da wani dan rosa da dauda dan a bai wannan idan ba shi kwal sai ta bayyana dabbar dabbar sai da ba ta za ta ranki ba sai ta farin daban dauda daban da mun cinki farin mutum ba kuma dauda muku sani ba saboda da ya dan zaga dan zaga dan dabbar da ya nuna za ta ga alamu a cikin an ga da kyau ko to ice kuma ki kawata wata zuhira ibadatin saniyatin dan shi kansa alaman wata ibada ce wacce ya samu nagarta a cikin ta nasib wanda ta danganta miki wato ki sami ne fitatin salima ki sami cika wannan fitra din da aka fada a wato a sauƙaƙe to me ne yake rufi ga gare ki yar uwa min al-imani wa huwa yuhan hunaka azama min al-iman fi hayatil insan me ne abin da yafi mafi girma ga mutane a cikin wato kamar imani a cikin rayuwar mutum وما هذا فقد زينه الله وحبيبه الى عبادته ده wannan ne ubangi da wannan ne wato Allah subhanahu wa ta'ala kawai ikawata masoyin sa zuwa ibadarsa isanya wato wahabibu ila ibadihi isanya wa masoyin sa zuwa bautarsa kamar inda yake fada cewa yaya yake zuwa imani ya kawata bai sai imani ya yake ya arna ya kawata imani ne zuwa bayin sa a cikin me yasa musu imani ai anje musu to sai mu zo mu ruwa cikin zuwa hujjat aya ta bakwai ubangiji ce bismillahir rahmanir rahim walakinallahu habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum sadaqallahu al-azim ice walakinallahu sai da shi ubangiji habbaba ilaykum al-iman ya sanar da imani zuwa gare ku
wazajenihu kuma ya kawata imani na piyo umubi kuma atikin zuka tau duk wanda Allah ya rubuta shi da imani a zuciya za ta ga an rama shi komai na ado don baya ga rubuta da hankalin sa da imani sa yake amfani shi yake aiki fadin mutum ne na to amma mace ita mutum ne bi wa'dillahi ta'rifu kayfa taksimu qalba wa wajha ice mace mutum ne wacce Allah ya zazzabe mai da ice to ita mutum ne da alƙawarin Allah take sanin tayaya za ta tsunuci zuciyar mijinta in nace hasbu ma'ana duk wani aiki ya ta aiwatar a cikin zuciyar mijinta an gane ko mimi na kenan wa an takuna da'iman zawjatun jadida fi hayatiha ta kasance mace sabuwa a cikin rayuwarta ai sabuwa mai yawan caccanje adanta wato fa in zanni uku ne da ita wallahi su ta kawatar da ki akwai wanke shi akwai inda shi ko ba yawan sa shi a roba akwai bigi akai wato fa in ta iya miki zama a guri ya wannan sai ta dade wannan zan ta bishi ruwa ba saboda me ta iya yanda take da shi idan dawa ta da uwa ba wai ba tsuna ta zata baje shi akan kyaure ko kan gurbin ya sha iska inda fanka ta kada an iska ta kada dan wannan gurbin da ka dauko ya kyafe sannan ta zo ta samu ta diga dan garwa shi wuta ta dan musu ta dan tirare kayan sannan ya zo ta dora minki inda minki ta dai kasan katifar da garanta yake ya ta shimfida sai ta danne idan ka tipe na idan sai wai gani kwa da ta dauka wannan cikin cikin kwala to wannan kaya sai fa ai ta sa ta ba su bai a cikin kiya ba so da me ta san kanta ba wata ta kaba so ta tira an kai wanki aje alin bazaranci ne inna lin bazaranci ne kamun hawani shayatin su ku dukkan da masu alin bazaranci wan shedanu ne shi sa yi hankali kina dan alkintawa sai ki tsinci kai cikin wata babbar fara daraja gurin Allah ice to fare kalmatu kuma kalma wato alhuliya wacce ai ta ilimin daɗi ziyartar aroci kalmatu hulwa wato duk kalma in an ce alhulwa abu mai zaƙi ko mai daɗi ba kamar lalizu ba in an ce hulwa wani abu ne wanda yake zuwa a baki ko a zuciya in an ce lalizu kuma shi wanda mai ɗanɗano ne an gane da haka yana zuwa a ciki wanda yake ba daɗi shi kuma almin murmushi almunshar katin jamal yin murmushin nan iya keto da wani kyau ne kin san miji akwai matar taɓa kashe mijinta wannan zuciya ta tsoratar da shi ice wato abu yayi mata ta ka a kuskure sai ba ya fi da sai gina mata mari kin shi yana ji ta zabuwar kai da wata babu zai ta ce ta sai ta kyalle kina ce ni na kaba tsoro ka hada mu ka tafi haka ka sa mu tsoro ya sa dariya ta ce kai kai ba ka sai ta ba sai ta tsaki shi ta koba daki wanda aka mara ita wanda ta sai ta ce mun mishi ta je ta ce hawa ya ba ku da mun mishi ta rona sai ya tsoro ta bi ya kaba shi anya kuwa ba ta da aljanu anya kuwa me ne wata ne anya ba ana zai kaba ne ba ya ce ya rasa yana zai rinsa ya ce abu ne sai ya san sai ya zo yake tambaya ce zuwa ka tunga tan ka zanci ka je ka buka je ka ni mu gafara ta gaba ta hakuri kuma ka kiyaye kuma ta san mutuncin ka zatan daraja ka gaskiya ne tunda an leko a gani kuma ayi farin ciki eh to da yawa irin wannan faruwa ko a gidan haya ne ka hadu ko a wajen wasu guri idan ka ji ka fara mata ka fara ka ji an kashe rido a tsitsa gidan to fa sa fada dena za a yada ne a bata maka zuri'a so ka kage kurushiya ka kana yi ba na bane sai ƴaƴanka sun taso da shi za a bata maka akwai halin da wani yaro yake wata tankada da tabarbada yake rashin mutunci akan matarsa wallahi da ake zuwa dan tambaya dan yin abu me ya kwa samu gyara mun take wata ce ai baya muku ne bai ba ai ubansa ba haka yake cikin sa da matarsa to ko ga ku batun gyara ku an sani a hankali ko ga kun ba za ta taba ci ba ta faɗo wannan magana musan sai ba kare kamar ga makota ba nisa da wannan shi yasa mazaje ku kiyaye cin mutunci matar ga ko burgi ya ce ni mace wala ba ce ni ta kalli na dauki ba ce ko ke ta mace kana ta kagara kana duk ba mutunci bane ka tsara gidan ka zaki ko so wallahi saboda gidan matan ta iya ita uwar tana faɗin yanda ya suke gina wa baban nan baba shi kuma ya ce mata gongo ko umma
idan ai sai ya mata wallahi a cikin mutunci shi gani akwai wani yanzu a ce shi wallahi da aka zo a ce wallahi bai taba yin rigima mahaifansa ba ga matansa bai taba ji ba kuma ku kore kyau wa ita basarin ta yaya ma iyaye suka yi da iyaye da matansu ta yaya iyaye mata suke jin haiza a da wa ita basari dan Allah ba sani amma yanzu je komai a barbada a wulakance ai kunya ai alhaya khairu kullu kunya dukkanin ta alkhairi ce ku mutunta kanku ku suturta kanku kusanta iyali an goya amma dan lalacewa wai sai ka ji wai har abin za a dauki yanayin da miji yayi a mace ko yayi shaukin ta wai ta an daukar sautin ta mika wata ji ko kuma shi ya kokari mai bidiyo ya tarba ta tura wa ne gani shi imani wai duka zai yana tofa da san kansa shi ya dabba ba su da maraba ba labarin iyali ga wani ba a ba labarin iyali ga wani baka ba labarin ahalinka ke ba baka ba labarin ahalinka annabi yayi hali hali mai karfi nan mata ku kiyaye ko da sibin cutuka daban-daban sun mana yawa rashin kwanciya hankali yayi mana yawa lara ta tun yaya sun mana yawa ya kamata buruwa ga da muke sami a imamu ya kamata buruwa ga da ake biyo hanyoyin su ya kamata buruwa ga me yake faruwa a wani lamarin dan Allah dan Allah mu tsaftace kan mu tsaftace hada san mu mu tsaftace niyoyin mu mu tsaftace gidajen mu sai mu samu mata yayin gari mu samu ayyana gari mu rage auren son zuciya mu rage auren son zuciya mu rage auren kwadayi mu yi auren duban nasaba da daraja da kima mu yi kokarin fidda wannan abu ne wanda zai haifar mana alkhairi akai dan Allah da annabi kuma kada ayyayan su da gaban ku ku ce kowane miji zai kuɗa ku ba an kakku ku bincike miji menene shi me ya sana'ar sa dan wane ne daga ina ya zo me ya kashi garin nan me zaka kaka ji su shi abun kunya bibiya yake alira ko fa na ka kiyaye in an kiyaye za a samu abubuwa masu yawa da yawa rayuwa za ta yi amfani za a ji dadin ta sosai an gane da kyau mata ne iyaye ne kuma mata yi alfarma ce kuma mace daraja ce kuma mace kima ce an gane ko so da haka sai a yi duba da irin wannan sai a samu abubuwan da ake neman a samu to muna cikin inda yake ta yi wannan bayani da muke ciki na yadda yake na mata to ice yawa ice ka yi duba a kanta da murmushinta inda za ka gan shi yawa wara'ihatu ɗayyibatun bahajatun shi kansa kamshi mai daɗi a jikinki matar miji kwarjininki ne kai kanka kamshi a jikin kwarjininka da wajen matar ka zan dinga haɗa bibin saboda kaɗan ba ɗaya zo don layin na manta kowanne ne ina zai kai ma yin murmushi a gare ga matarka kana ladan sadaka haka ke ma ga miji kyara wani sadaka wani hadisi haka izo an gane da kyau ko yawwa ka sanya farin ciki a cikin cikin matanka ladan sadaka ne da kai kai ma gurin Allah an gane da kyau ko haka zalika yin za'i wato shi kansa wajen je dan amma kai to shi da alamsa wato kamar shafa da ɗanyi batun da sha'ar wato kamar irin shafar jikin matarka da za ka yi ko ke ga namijinki shi ma wani abu ne wanda aka tanade shi ake fitar da wani sabon lada a ciki wal iktiyar na ba'ayin hulɗa da kuma nan kuma zaɓin da aka yi shi wanda yake zuwa ga ba'ari da ake samun shi shi ma kansa wato wani abu ne wanda ake samun su aka tanade shi dan jikin tare getta launin fata da kuma gyara tufafi ba za ki ce wai tun da ke an ce ba zai yi wani sha mai baki ba a'a mai nan biri shi ne ko fataki illa ne da fataki kuma canji ne da ba a so amma dan kin samu man ki mai kyau tun daga da ake samun man shanu a dige shi a gyare shi ko a dubi shakar a ce a shafe ga fata ko ga gashi a zuba ɗan turare a ciki kafin Allah ya kama da mai bayin gyara ba hana a yi musu ba ana gyara su da zafiranin ana gyara su da wani azuwa fata ta yi taushi ta yi kyalli ba ta lalace ba Allah ya kama zuwa mayamayin nan da ake na zamani ke kanki man da zai lalata fata ki an faɗa

0: me send ya me parent awa me entry boom muji was it asra peje na naim kuma ke zama ce wai ke ce ma targinin nan da aka gina a cikin aljannatan ubangiji na ni'ima ta amma zakin ta alani aiwa ai ta hazzauja ki sani ya ke wannan ɗan uwa ta mace
1: na'am
0: zaki koyon dabi'a ne na Qur'an daga alqur'ani akhlaqan hurriin dabi'o'i da aka ba mu labarin hurriin su ne a duniya ke ya bakanta mijinki an kuma zo a hadisi za ta ce da ke tun da ke dan kin ga ya shigo zuwa gare ki to yana kusa da bureke ida zuwa gare mu shine ake koya wata mace ta ce yanzu dan Allah malam ce dan Allah amma din samun shiga kuma mata a je mata a je da tsire mana duniya yace abin tsire mata baya su yace abin tsire mata kai da haka zaka ce tun da ke sai da haka idan ta kula irin waɗannan abubuwa kika kiyaye kika bibi ke bi da irin duniya ba zaki samu kyakkyawar makoma zaki samu madata muku zuwa matsaya ko ice to ya ke wannan mace zaki samu haka idan kika bi zaki samu dan haka ki yi rigaya wa sabiqi ki yi kokari ma'ahunna ila qalbi zawjiki ki yi rigaya ke da wayannan matan da aka ba da labari masu saka miki ne kira duniya ki shirye cikin zuciyar mijinki ki zama ya ce wa kiran shi waj'ali dunyawu jannatun ki zama ke ce wato duniya sai kuma ke ce aljanna a duniya ki zama ke ce dunyawu jannatun ki zama ke ce wato zama cewa a duniya za hutun za kuma aljanna sa ai duk mutum da ya samu mace ta gari mai gyara gida mai daukar hankali mai wallahi ko fitowa ba sha'awa kuma sai a ga da yawa ko kallon mata ba sa gaban sa albisi wato albisi annahu harir ki daura masa alharir ma'ana ki daura masa zanin alwalesi ko wanda Allah ya sa ya din kai ke kan mamman nufa ko kwalle sai daga cikin a gidan bazance da Allah ga kaya ko ba arode ta samu sa rufin ta dawo ya'yana likitoci da ku yake eh ya'yana likitoci da ku nake kullun rufin na jiki idan aka koma gida to kullun an fita ne me ya ga wukiyar ki zauna sai da to ki gabaci ki huta yake a ki canja ki tsara na masa kwalliya ki zumbuda masa tunane ki karera ki taka masa igani a saboda da ta kace idan ko ba ki da mijin mazauna ce to ki dan canja ki da faɗi ko ko zai ta yake kullun ana tuba mare da me ake cewa ne kaya rufin a jiki dan haka a kar a dauki wannan ko kuma ke SM da ce ko zai je ko da to dai a gida a saka kaya sai je kaya mata da ma'aikata tuni guda ba sa rufin ba a samu damar sa shi ma kuma tufafin da aka ajiye ba a saka su ana ibada da su da antaki suke an gane ko suna da antaki in ji an da tubabi bai ka sa su ba ka ibada su da musu ba abin da sutura take so a sa ta yi ibada da ita ina fata kuna ji na kuma kuna bibiya ta da fatan duk wanda ya shiga kunnin ku daya bayan daya dan haka ina ga yana a gare ki ki yi waɗannan abubuwa ta ina zaki zama cewa kin zama ke zama kirwa wa zai lahu aqur ki sanya wa mijinki turare wajen milau kama to ganin matar da shi to ina jin za mu tsaya a nan sai mu tashi kasura ta ɗarfi ɗin ko za mu tashi nan wato masu takaitaccen gani sai mazajensu matan aljanna to ke mata duniyar za a gaya miki da inda za ki ji insha Allah rabbi idan aka bi mu bashi a sati na gaba za mu bari so ko tambayi kan mutun ya lokacin ko na ga bai mai lagon minti kai mai lagon minti dan yawa ko za ko ku tambayin da yawa
1: akwai tambayoyi
0: to bari mu amsa tambayoyin mu insha Allah rabbi Allah ya sa mu dace masha Allah
1: to madalla Allah ya saka da alkhairi line da za ku rubuto mana da rubutaccen sako saboda wanda suka kama yanzu shine line 0700 2700 2 3 6 6 2 7 0700 2 3 6 6 2 sai line da za ku kira kai tsaye line 0700 7 7 9 3 3 da kuma line 0800 8 4 7 7 7 shine line da za ku shigo kai tsaye wannan sako yace yake cewa assalamu alaikum ina yi wa malama fatan alkhairi da Allah ina so malama ta bani addu'ar da zan yi dan samun miji na gari

0: an do in suna kasuwa shi lokuta aka fi so a samu ka litamu kuna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ki dauki wannan ayatin ki yi shi iya inda ya sawaka ko kuma ki 41 kin gane kyau ko kuma hari ki ayat 113 sai ki fara sharafa gidan wannan to sai ki katsantar da kanki gurin Allah sai ma a ce kina da ikon samu daren nan da Allah yake alfahari da bayi masu miƙiya a cikin sa to ki sheda Allah duk abin da zo miki wallahi ko Fatiha ta kitabu kika yi da asma'ullahi husna suna Allah da riba din Allah zai amsa miki gane ku da yawa ana ce akwai ado da ake wasu mustajaba amma samun daren ka tsaya shi da babu mustajaba samun da dokin Allah yake da samun tin ga samun mustajaba ina fata kin gane abin gurin Aisha gurin Allah suna da yawa wanda ya annabi ya mana ku dauki suya na Allah da riba daga kira su da kowanne ba abinda bace ga Allah cike ba Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mumin dukkin fade su to ko iya wanda zaka diba cike Allah zai amsa miki insha Allah Rabbi shi dai a cikin kamar ga muku a littafin na ga muku Allah yana karɓar duka addu'a mutakar addu'a nan ba a yi ta sai sabo ba ko yanke zumunci ina ga fara muku addu'a da shi da fara ga muku nace da ku mutakar ka riƙe wannan a cikin addu'a taki babu sabawa Allah sabo ana ka fadin wani sunan wani abu da ba a baki a ce kici ya dan daka ya iri ya wane ne babu wani sunan Allah ne sun zurutun sa ko kuma a cikin sa babu da yanke zumunci kice nayi addu'a na Allah ka ruku zawani ko ka wada kuma yanke zumunci tun da babu wani cinye ki to duk abin da suka duka Allah zai miki an gane ku akwai da ake jamu zuwa mu dara za da a fanni mu dara fa kalil autaka fa ajibni ya mujibu mu dara iza da a fanni mu dara fa kalil autaka fa ajibni kika dauke ya sai shi ma sai ki uku sai ki an gane da kyau sai ki dora abin da yake jira gurin Allah ki kaskanta da kanki kwantar da kanki gurin Allah Allah zai baki Allah kai mana gaba daya
1: idan mutum ya kira layin sakonni ba za a daga ba layin da za ku kira layin 0707795239 shine layin kira yawwa wannan yace assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi malama da Allah menene hukuncin namijin da yana da mata uku amma biyu ya hade musu gida dayar kuma gidanta a wadace gidan su kuma biyin gidan komai ake ya ɗakin ɗaya ɗaya tana ji kuma yana da halin da zai raba musu malama hakan ba laifi bane ga yara kuma dan Allah malama me yake kawo to kuma gashi tana da ga wata tambayar da tana da matsala ma gashi ta ya kamata ki zo ki ga malama to wannan dai matsala
0: wannan dai rashin tarbiya ne annabi alaihi salatu wasallam ya mana kariya ma kariya ma a cikin ma aka fita da ma ana kunna bare fita sauti sannan ku a cikin ma dubun ma annabi alaihi salatu wasallam ya koya tarbiya ce ka dan hafi ka rufe jikinka ai duk koya tarbiya ne amma daki da daki kuma ka da yara wani irin rashin tarbiya ne kana san wannan abu zai zama ka da kima da mutunci ba dan Allah dan annabi matasan mu yaran mu ku yi kokari ku san kimar kanku da kimar yayanku ko ta taba ka kana irin wanda ce wani abin da yake bakanta musu nace baya kunya ya kwanta ya saki tsaye sai ayansu dinga gani har wata ran sai ayansu ja mafi su lifa masa al'aurarsa wannan wula kan ta kai ne irin wannan wannan zubar mutunci ne wannan ta yaza har yarka ko danka har ya ga tsayincinka wanda da yawa abin da suke burge ne manyan da sace wallahi wani tun da aka daura musu bantan su ko su ta wando suke ja wata mace ta wani tsayi sun sai matan su wallahi da yawan su hakan hakan ne ba wata mace daga ba wai ma da ba wata mace ma a waje ta tsayin su babu wannan sai dai matan suka halatta suka zo zuwa gare su kuma akwai mijin shi wannan ma din ma ci stress a gaban ki iya jin nauyi na mutun ta kansa to yana zama ake na mutunci da kima ba zama wulakanci dabbanci ake yi ba da aka da Allah da annabi wanda yaji wannan sako na sa in ya kai kunnansa da Allah da annabi mutunta kansa idan namiji yana fita da arsa fita yake ga matan sa wulakanta kansa kuma ya da kai musu fada wa iyaz billahi
1: shikina assalamu alaikum Allah ya kara malama lafiya amin malama tambaya ta ita ce na dauki kudin mijina ba da niyyar sata ba matsuwa ne ta sa na haka kuma ina so na mayar masa na rasa ta hanyar da zan mayar shine nake tambaya ko zan iya sayan wani abu na bashi da niyyar na biya shi ina jiran amsa Allah ya mayar da malama gida lafiya
0: a kudin da kika dauka zan kika dauka kike mai da su ai kudi ba zai koma cikin kudi ba in ya bace ita tuttura ne cikin kike mai da su

0: da ruwan suka yi ai na dubuku wata da da da ta yi ta sana ka ce ce ga sana ka yake zo sai ta ina ka dauka da yake dinga dan ce nuna wata da dan bude sai aka ne kuwa aka wato ka yana ta munna kuɗi suka yi ci abin su aka ga lafiya ba shikenan ba ran yan tijara ne ta za ka dubuku sai awon ya mutu ya miji aka zo su kuɗi tijara
1: dubu uku kawai ma
0: a da mai su kuɗi dubu uku na ga sai ga ya da ta shahadi sai ai idan kana ci da rayuwar masira ai shikenci ne
1: tuko da ake ya malama an kadan ci
0: kada wannan da akwai dokokin su
1: ka ajje sai dan babu dan magi sai
0: ta babu dokoko
1: wannan ke zaki san fa irin sa da yawa
0: eh ina isa ta kiran gyara sai yake idan ce fare ji ga miji ya sa baki kamar misali ce baki 2000
1: eh
0: wata kudin sai ƙara dubu wata ki dan ƙara naki akai wannan abin ya kawo kuma kamar zaka ce fa ne wani ba ruwan shi ne su ana sa tsari shi ko kudin ko ya ba ya ƙara idan ya tafi lokacin arha
1: eh
0: sakuci na duk su zaba ku cika sai fika haka shi yace ai ne dai a ne ce zan auna da su yake cikin matsala tsada wannan din sa zan ba ku kudi in so ku rike ba zan ku ba in gwa baka tsare na baka amma daga ji ku kara sai je sun yadda to ta yaya kuma daga baya za ku ta dinga rage mishi ane mai gibi wata ba da gangan da iya shege take yi na ga matar da mai ka matar ce mun kai take miya duk ya tsama musu mai da yaji wallahi shi kai yaji sai mijin ajiyar gaya min shi kai ko kudin da miya yake ba su wani tsina ga Allah su ne ne ma nace billahi alazim sai Allah ya kama ku akan wannan to aikin da mun wai aya ɗan mai da mai yance nace ke an aje ba ce to ma Allah nace ke da kata ke ya in kun ce bi fikin zance ku ya bi duk bukata san ci abu da gida mu cikin halala ke gida ku ba ci da ke da cikin wannan ma ya mun status ce to tun ku je kun ce wallahi da ba ku yi mishi gafara kursai da yansa iba sun ne ce ya fi musu sai ka da ake yin ce sai ne ce didan da aka yi masa girki ba da inda aka in ba ilimi ba ba ce zai nuna musu dai yana iya kokarin sa kawai zai fita ko dauko za ku shiga dashi da babu gairawa din dalili na masu dadi kenan wai ko saka in ta hama sai cike cikin da ake idan miji yana ba ki kudi kin gane dan yana ku kace mai gida wani abu ya alawa ce babu komai a ko siya wanda zai ba ki wasa ku yi oba ne ba ki je ki ba ta
1: ka ne
0: ba ya wai waya baya wai waya
1: amma mun mi wannan mutum bashin mai dan daukin dan daukar da ta danyi ta ce da matsala kuma dai babu matsala ka dauka misali yanzu idan kamar inda kika fara idan ka ce zaka ba ka ce gashi kudin ka ya taba dauka aure zai iya mutuwa akan wannan na daya kudi wata ran bai cika ba ya ba da kudin ce fa ne ta ajiye wannan kudin misali ba ta irin gan dauka tana cika masa a gida ba ha kudin
0: za ta yi ta sanar da kai lokacin ban ta mutu ba in ta mutu wani kuɓe ta inda na ba shawa ta je ta wannan ko sai mun shi na aiki sai mun ce shi kenan ta je ga gaba ne ina ne ka gaba su shi kenan
1: dauka ta zuba
0: to ta zo ta dauko su ai idan ta ce alake wurin ana aika kada kaga na dauko a cin kanka na karkada maka gashi in sa ta je kina ban miki ha ba ai ba ba kunya sa ta miji kama ka
1: gaskiya da kunya
0: wannan ta je wata a to ne kama ka ma ji kuɗi ne kenan ba ta gyara ka ci ai baka yi gyara mu wannan musiba wallahi abinda ake gudu yamma sai ciki cikin zata zai dan dabi'a tana shi kan shine dubba aswace ga wasu shi al-ibn sas din dabi'a mai aswace jijiya da ake nufi ai dabi'a ake nufi shi sai za dabi'a mai kyau ai dabi'a mai kyau ake ga
1: mata yanzu wannan
0: na dan tsaye da Allah aure ba ta ce ba ta tarbiya mai ba ta tarbiya cikin iyali wallahi cutar da gidan miji ake ta cutar da miji ke da kowa na so wata ta yan gurbatuwar sai yanzu a zuwa cikin layi ba aka yi ta fara da wannan gasu ba ai talaka yanzu a zuwa ai da su
1: me amfanin wannan din zamantakewa yanzu abin da ta gama karantawa anan ne gashi nan kika kawo wani baiti inda namiji yake yaban mata yake yaba yake yaba to inda irin wannan zamantakewa ai zaki zama wa kici irin ta miki kudi zaki wani abu
0: shi
1: menene
0: ha ba to ka dauka kuran ta azo ai na juna azo a muna shikenan shi ba stress yake ba stress ce
1: to
0: ke stress yana ke stress ce
1: kinga tace assalamu alaikum malama barka da wannan lokaci Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana malama a bani shawara ina fama da kaikayin matsi matsi
0: to wannan matsalar san in sha ka ta sha ni sha fa kusa ne a gida ko na ba wani kala kala na da muku da bakin ba muna ma masu kyau riya wai take ta wata dauka ne har ka magan ta ni fa dan sa je mu tashi to abin ya isa ana zaman sa zama bakwai inda ku mun raba ne sai ba mu da wani matsala ta mutane sai kuma mutan kai ne so ba ku shawara kudin wata da iyawa bayan lokacin gano ba kin ga mace kare gano ko yayin mace ɗaya da wasu sai
1: ku
0: hada mata akwai gano sai sai a zauna sai su gurbata mata sai su faɗi matsalar su a rubuce sai a sa kuɗi a ci sai a yi to amma me kike son gaya muku irin wannan kuɗin da sai ko dan yanki ne wani iri ko takarda da ku rubutu zan bayar muku sanku a cikin maganin sai ta gani shi yana yake wannan wata ana hadiya kasa gane musu sai a daure miki da Allah ku danga dan rubutun koya ko ku ba dan yankin ku na samu ku a cikin san naku ne sai a daure a cikin kungin kungin sai ta kai muku kuma dan Allah dan Annabi ku danga kokari ku dan wannan na san ma kuna yi wace ne kai muku kun dan ba su dan na dan mota da ji dadi dan taimako ku gaskiya mai mata gaskiya wannan shi ne wa alage tunda zai la kudin mota yana wahalar da mutane wata kafin zo kudin mota ya cinye kudin maganin saboda Allah zai mata mu kuma an gane ku dinga wannan ko kai alama da ma an zo sani rubutun ki yake rubuta an kaza rubutun ki sai a jefa miki a cikin maganin ki matsaloli ki shikenan ko tawaya take bayani shikenan kamar yadda ake wasu na baya ba su tawaya wasu ba su rubutun su rubuto sai a ba su a gani ku dauke take miki nan ku aje mu sai ta isa muku insha Allah rabbi Allah ya sa mu dace
1: wannan ce assalamu malama da Allah ina fitar da farin ruwa to
0: shi take magana sun ji alamun sanin ne shine yake idan namiji da gora shi ma yake dauka ake kokarin a wannan din su kin gane da kyau ku sai ayi kokari ki sha ma mun za su raba ki da shi suna yana gurbata al'ada yana kuma hana samun zaman ciki kuma sanin yana dauke dukkan wata wata ni'ima ta iya mace Allah ya sa mu dace
1: to muna godiya bari mu fara daga assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: na'am
2: ai lafiya aiki
0: alhamdulillah
2: ina malam fatan alheri
0: amin ke mahal
2: dan Allah aje shi malama na fitu a bawo
1: to ki saurara to kashe layi in za ta yi bayani dan ki saurara a radio kici fara a kashe layi ta ne su tukunna
0: to masallacin juma'a na cikin gari unguwar tsoron ɗinki in kin zo na ki tambayi gidana za a raka cikin wanda ake masallacin juma'a wanda ba mai taba tashi yana ko ba kan cikin gari na masallacin juma'a ne ba hanya ɗaya ta kowa gidan sarki ɗaya ta kafa kaso kulmi ɗaya sai mandawar ɗaya ta kowa a bakin asibiti a wani zakar da ta fi kaso kulmi nan ce za ki gangara in kika gan sha Allahu rabbi za ki tadda ni a ciki
1: yau ma sai ki ci gidan malama sai wanda kika tambaya zai nuna miki gidan
0: insha Allah kuma na takwa zuwa sha biyu sai ba sa zo sai ne kuma sha biyu tabo wasu magiya zai kama kama ina ba umma da ba za ta rike ka ka rika da huta sai ta kuma ta ci daidai shi ta za a tsara ka da hayaniya take da munka amma da kai kai wani ta kwanta asibiti din canjin ma duka cinye su gaban likita fi sabilillah a komai ne tawa
1: assalamu alaikum wanda ce assalamu alaikum ina yi muku fatan alkhairi da Allah malama ya suna littafin da ake karantawa
0: yawa wani wannan dogo kashi ne mai tsoro shi ma da mata
1: oh a shi ma ba ki
0: ta a wani kan ta yanzu
1: eh wanda ce
0: a gashi na oh kai ba ta sallila ila qalbi zawjiki yawa shi ne zaki za shi ne ake wanda ake amfani shi shi ta nifi shi ne in kika duba zaki sami wanda zaki ganshi eh flowers akai da ne tafi dai gashi na an zaci ga an hoton sa a jiki kai ba sa wane ne din shi akwai a wannan akwai wani ne tafi ne suka dan dora a jiki kenan Ahmad Hakim shi ne dai Ahmad Hakim talif Ahmad Hakim gashi na to Allah ya sa mu dace
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: na'am
2: na Allah malama ta ce da yake da
1: ni tana jin ki
2: malama ce ga miji na ne muna tare da shi
1: na'am
2: kai ne mu uku amma na kana da nake fuskanta da shi na ta al'ani da bana to kuma a kuma a abin nan mai cici nan nayi da shi yanzu na ga ba shi shawarwari akan haka sai yake nuna min ma sai dai in kashe shi zan kashe shi akan wannan sana'a kuma a haka idan abin ya fito na gaya masa mutuncin sa nake nema da na ƴaƴanmu to malama dan Allah ina neman shawara ni ina neman shawara bana so in je in gaya wa iyayena zan iya zuban mata da mutunci ina sai da ƙwaya ne kuma zai zo da ita gida har yara suna zuwa gida suna neman ta
1: illa Allah
2: wallahi malama na rasa yanda zan
0: yi shikenan ishi ne ya isa
2: kawai shawara da nake na haihu na ce zan masa magana in dai sai yin kashe shi ne ni shawara da nake kawai zan yi da kowa da shi akan wannan sana'a
0: ne dai dai
1: to ki saurari malama kuma ta mi ta yaki da addu'a
0: farko dai abinda ake duba shi sabon na fara kenan a yabin cikin mai sana'ar mutum daga ina yake da shawaran su mai dabi'un sa so gudun wannan haifar gurbataccen zuriya ko kuma gurbataccen abu na dabi'a kuma abun bakin cikin zaka wallahi in ba iyayen mu ne bane ba ta ban sara kan shi ba sai san me yasa zuwa zai je ba su kuɗi in ya ba ruwan sai a zo a kai ta ta a ce gashi gashi ko kuma ga abin da yake mata wata mata ya ga ta daga maya ta sai sanja mata mota hawa naji yin sabara ije yace ije kai ya ce tana ta mun da sai ta zuwa ta zo da magana wannan din abin ai ku ba a batta mata karsa bayanin ba ba ga mutulu ba tarbiya mutulu tace a kan ya ci gaba da to ta irin wannan abu ana samu ya hankali da addu'a kin gane da kyau ko idan kai kokarin ki biki ba to zai ki mafi kusanci da ya ga girma cikin iyayensa a gina masa aikin sana'a in ba zai manta sai sai iyaye shi cikin magana gaskiya Allah ya kiyaye Allah ya rufe asiri shi da kullum muskilin haramu duka abin sa mai haramun ne haka ma cin kudin sa haka ma aikata shi kin gani to kin gani wannan musiba ce wallahi ta lako kullun anta sa ake dukkan masallaci da dukiyar su tsine mata ake wasu
1: kullun ma muna tai kullun muna tsine
0: ne ka rufe asiri
1: amin ada guriwon tace assalamu alaikum malama ta mun me capacity ne miki kin san ko da mun ita ko da mun baba ta mu uwar gida ce me capacity ta gaske tace ni yi watan alkairi wallahi miji na idan ya fita sauri yake dawo gare ni
0: alhamdulillah ina zan ka zan yi capacity ke ala rawo a kaba
1: shirin ki mommy gashi na to kin dai ji
0: to haka nake so kina me kici ai me capacity ke ga miji na da yi so ai yake
1: wa alaikum assalam
0: haka
2: a yi da uwa ta garu haka ku da wannan
0: lokacin barka ka dai
2: to wai ta da wani dai wanda abuwa da ya sani Allah ya sa wannan karatu da ke da tarjiyar

0: kuma
1: kuma cin ne
0: za mu daga dan mun su haka din ko 20 ne a daga zamu ne
1: ina cikin damuwa a taya ni da addu'a har zuciyata tana san ina da cikin tashin hankali kwarai da gaske to malama ta yi miki addu'a
0: insha Allah rabbi kuma dan Allah ina kira dan Allah a daina suka mai yawa ko Allah zai bala in zo mana yawan ciwon zuciya yanzu ko ta yana da muka gawa jiya aka yi sadaka uku ne ko wallahi wannan din zuciya ta fata farsa da su yarinya karama yan mata iyaye da sauransu da Allah da annabi ko so ka kan ku dan Allah dan ga hakuri ni ba da muke mai rayuwar duniya abinda aka kwa rike wanda ya rike Allah ya ga mu da ko ku rike qur'ani ku rike wala ba famu da wata mafita in ba gurin Allah ba
1: yanzu mu wannan me wanda mijin da yanja mata mota mai matsalolin nan za ta ga iyaye ba ta iya hadiye zuciya ba
0: idan ta yi na butu da ce mata ma akwa ko ta na ga mu ya zo gaba na wallahi kwana biya za ta kibe ta mutu Allah ya ta mutu a gaba na bayan ta ga yarinya karama yanan da ga mata bakin ciyan ta ta da wanda wata ce wanda za ta sai uban sabuwa ce so yake tona mu asiri ke ji dan Allah so ta mutu kuma
1: to
0: wannan babu da ni ne ni ban ga kina ji na faɗa mai mutance in dai abu na gaskiya ne aka tsaya bi ayan ga miki da zawar shi da awo dukkan zuwa ba mu tsuwa zuwa da abu Allah a ciki ba ga yanda ba a samu wannan ba akwai aka zo a tsaya abu kai da ka alure mata gidan suka sha'awa so shine babban illa in ya race awon ki abu sarcin gaskiya yake ne na kanki in ba ran da kai kai aka Allah ya tsaya miki
1: gaskiya ne to mu riga mun cinye a madadin dukkanin wanda suka tallafa fa ni suwa bake ciwo a kasance da mu sati mai zuwa insha Allah malama ta daura a cikin shirin

0: damuna ta zo to al'umma fa gudumuwar da yawa malam Muhammad Nura da malam gashi na malam ma ya karasu to alhamdulillahi ita da shan bishiya malam na farko ma dai mu koma ga nasi musulunci cewa tana cikin sadaka jariya ma'ana abubuwa da wanda in kai bayan ranka ma zaka dinga ganin alherin saboda dan inuwar bishiyar wani ya sha lada zaka samu dan itacen lada zaka tsuntsuma yazo yayi wani abu ya ci ko ya sha lada za a samu to kaga
1: ga bangaren magani kuma
0: ga bangaren magunguna ga kuma bangaren iska ma lafiyar gaba daya malam Muhammad Nura to kaga ashe bishiya akwai ma wani bangare a nasi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna muhimmancin a shuka bishiya muhimmanci hatta kai wani lokaci ma ake bayanin cewa ko da ya rage ɗan sakonni dan ba za a ce ma awa ba lokacin da Ubangiji subhanahu wataala zai umarci mala'ikan busa kaho ya busa din wanda duk za a mutu annasi nuna mana mai cewa kafin a busa din ga Ubangiji ya bada izinin fa a busa din amma wannan tsakanin lokacin mala'ika ne dama cika umarni ne take amma wannan tsakanin har nuna mana akai aka kwadaitar cewa inda halinka shuka wani abu ma'ana kai wani alheri kafin a busa kai kuma sai akai magana cewa ka shuka wani abu bishiya saboda haka bishiyoyin nan suna da lada da yawa da alherai kuma bayan nan mu yanzu muna cikin barazanar muna cikin barazana malam Muhammad zafin nan kadai ma ya ishe kamar yadda kake faɗa ma Nura zafin nan kadai tiririn zafin nan malam jikinka zafi inda kake zafi duk yana daga wannan zafin da dumamar yanayi kuke cewa su climate change din nan cewa wannan zafin yana daga abin da zai rage mana zafin nan da muke ji shine waɗannan bishiyoyi za su ba mu iska mai sanyi kuma su tare su tsare kwararowar hamadan nan to dada kwadaitarwa da zamu ga lada ga amfani na rayuwar yau shine mu sha iska ga lafiya ga dan itace ga yako mana hamadar saboda malam akwai wani wurare da muka je a arewa nan irin abin da yake Niger Somali har can kasashen su Morocco malam akwai inda za su dinga nuna maka sai su ce kaga da nan ya inda rairayin nan yake hamada ce fa zaka ganta ya shi fetal iyakacin ganinka amma wani sa'in sai su ce kaga wurin nan da noma ake a wurin
1: a wajen
0: gona ce noma ake amma yanzu ya zama hamada ya zama rairayi ya shine ba ina ma gonar ai babu ma kuma ba za a yi shuka ba to kaga wanda muka je muka gano irin wannan abubuwa ai dole mu kokarin mu zo a wayarwa da al'umma kai cewa in fa muka sake ba ma shuka bishoyin nan gafa irin illolin kuma yau mai arewa muke takama da shi menene babban takamar arzikin mu in ka cire ilimi kasuwanci ai sai noma kuma noman nan ai ta a gaba ma take ba sai an ce an koshi ba ta waye ne yace sai ka koshi ma zaka iya wani abu to kaga ya kamata mu ga yanda zamu kare kuma da ita muke takama ko kudin nan da suke mana barazana a raba kasan nan ai waye ai waye ai kaga in suka tuna aka dan ma yi dan wani abu

0: ka da lahiraka Allah ya saka wa iyayenmu da alheri da malan ka hawo dala ko goran dutse irin ka hawo gini mai miki cewa mai tsawo malan ka kalli birnin Kano sai ka ga dabinai da bushiyoyi wanda yanzu sun yi karanci to amma ya kamata mu sake tunanin cewa ma kuma iyayenmu ne fa na da dabino in ka shuka shi ma wani sai ya shekara 50 har shukawa suke dan su gani a lahira wani ma ba zai ci ayan dabinan ba amma haka suke yi su shuka su rijiya a hanya misali ba mu ce fa ba a yi ba yanzu ma ana yi tunda yanzu ai mutane suna rijiyoyin burtsatsai ana ɗiban ruwa to amma bishiyoyin nan ya kamata mu dawo da tunaninmu cewa ga ladan ka duniyar ka da lahirarka ga kuma lafiyar ka ga kuma zafin nan wasu ma mun je zamu da shan bishiyoyi wani ce yake ko dan zafin nan ma ba a shuka bishiya ba to kaga ashe jiki magayi muke cewa ko wabbare in ji ba haushe jiki magayi zafin nan kadai ya isa mu dage mu shuka bishiyoyi shine wannan zan dan fara shimfida da jawo hankalinmu cewa fa barazana ce ga ta nan fa mu tashi a tsaye kamar yadda muke da barazanar tsaro da rashin tarbiyyar nan na yara to haka ita ma hamadan nan malam tana cikin barazana ga rayuwarmu shine dan karin bayani da zan na shimfida
1: to malam alhamdulillah jihar Kano tana kara fadi
2: na'am
1: an sababu ungoni suna ƙara yiwa suna ƙarwa wasu ma da ga kamar kananan hukumomi kamar da gansa wajen gari amma ne ma suke su dawo wato cikin gari
2: gaskiya
1: amma za ga an share fili an share gona an share kaza an yi gidaje amma sai ka ga in ka duba wannan ungwar da wuya ka ga bishiyoyi kwaya goma da suke kewaye abu ga dai al'umma ta ƙaru a cikinta amma kuma babu yanayin da za su samu wato a wani yanayi da zai iya bada irin wannan abubuwan da su cewa gashi anan duk inda ka zaga jihar Kano a kewayenta fadada take yi amma da wuya ka samu juri ke mai tsari akalla ce yau ga layi an sa bishiya guda kaza ko kaza ko makamanta irin wannan ya ake ganin illa irin wannan abubuwan idan birin yana ƙara fadada amma kuma babu kikkiawan muhallin da al'umma za su iya rayuwa da makamantansu
2: to gaskiyar magana wannan abu ne na takaici abu ne kuma mara dadi wanda ba wai duk alfanun da aka fada na iska mai dadi da kuma kiyaye afkuwar wannan kurarwar hamada ba a ma'ana guri yayi kyau ya zama ya bada ma'ana ya baka kwanciyar hankali da nutsuwa su wa'annan da su bishiyoyi ko fulawoyi ko wani abu da ƙasa za ta iya riƙewa yana ƙarawa lafiyar jiki na ido ƙwarin ido da kwanciyar hankali in ka fito ka kalla kamar yadda man nure faɗa yanzu idan aka kalla gabas da yamma kudu da arewa yau Kano ta kusa haɗewa da Gezawa ko in ce Gezawan ma ta zama Kano yau Kano ta kusa haɗewa da Kura Kano ta kusa haɗewa da Gwarzo ka gane dan batta ka gane saboda abinda muke faɗa shine akwai wanda kullun saboda ganin Kano ta haɗe da dan batta da Kura da Gezawa da Gwarzo kullun gwalagudin dima suke su je su dawo to wannan yana nuna cewa girman da Kano take yi ya kai mizanin da ya kamata a ce gwamnati tana kallon wannan girman kuma tana shigo da ci gaba na maganar ruwan famfo ci gaba na maganar wutar lantarki ci gaba na maganar dashen bishiyoyi garuruwa ko in ce kasashe da suka ci gaba yanda ake fitar da gurin da duk wata matsala ta rayuwa zai fita kamar ba haya da sauransu a wurin kasuwa wurin shakatawa haka ake fitar da tsarin yanda za a dasa bishiyoyi karuwar layi kowane mita ma akwai adadin daga mita kaza zuwa mita kaza za a sa bishiya za a sa bishiya za a sa bishiya yanzu kamar yanda ka faɗa akwai unguwanni kusan guda 8 sababbi da gwamnoni daga 1999 zuwa yanzu aka kirkira wala Allah in ka je sai kaga akwai rashin tsara yanda za a dasa wayannan bishiyoyi ga guraren sun haɓaka mutane sun cika amma in ka je kaga bishiya sai ka kirga ta in ka je kaga abubuwa na ci gaba na beautification sai ga cewa an samu koma baya har na tsofaffin ma saboda yanzu bishiyoyin da Allah ya sa an yi su sai kaga wata bishiyar shekara 25 balalle ka iya ritsa ta ba saboda me an samu ci gaba ta yi girman da za ta kama ƙasa to har yanzu kuma kamar yadda ka faɗa alhamdulillah yawanci maudu'an da muke kawo wani abu ne wanda muna ciki muna kewayawa in ka duba zaga daga can sabuwar gada da aka yi ta Hotoro ka koma har sabon titi har ka karasa jikin biyu ke zaga ana fitar da sababbin filaye kaga fili

0: wani mai kudi ya je da ko gwamnati ko company amma kuma ba a dasa ko ba a bada provision ko kuma ba a ma fara ba yanzu akwai wani wanda na gani nan ka a Mr. Lama a banza duk na ga da suna an fitar da falwaya ta fi 50 ko in ce 200 in ka kalla dai abin zai burge ka yanda ka san ga filaye nan an sa falwaye za ka yi sha'awa ka ce to ka zo ka tayi to amma da Allah ya sa tun yanzu an sa bishiya shekara 15 wala Allah in ka zo sai gurin ya fi kayatarwa ya fi bada ma'ana
1: duk inda aka ce akwai fal a wurin kusa da ita a ce
0: shi a ya kamata a ce an yi wani tunani irin wannan wannan wala Allah yanzu zuwa yanzu kafin ma mutane su zo su yi abinda ake cewa a siye filayen wani in ya zo wannan bishiyar kada ta ji hankalin shi ba sai an zo kowa ya ringa dasa bishiyar a inda ya ga dama ba ba sai an zo kamar yanda complaint inda muke yanzu na kwata kaga kowa ya zo wannan kwata ta yagu wannan ta yi dama unguwa kaga yanda ka san kamar yaki akai ba ma hanyar ruwa ko ina ruwa ne yake kwararowa to akwai sakaci dai na gwamnati akwai sakaci na kungiyoyi da ake na al'umma domin misali kullun yanzu wannan unguwar ba sai mu je wanda ya bude ta ba tun da ga da sunan company da waye alaji wannan kasuwa da ai wannan akwai da kasuwa ce ba wannan kasuwa da za a yi shago 500 ya kamata a ce akwai bishiyoyi da za a dasa wala Allah umma mutane za su biya wanda suka abin nan su biya in kuma gidaje ne za a yi shi ma a sa bishiya wanda ya sai fili ya sai kuma bishiya ko kuma ya biya ko kuma a ce bishiyar ba tashi bace
1: kullun cewa wannan
0: wannan gurin bishiya za a yi duk wanda zai yanka
1: ita ma'aikatar kasa to ga wani tsari aka zo da shi cewa duk wanda zai yanka wani fili ko wani gidaje to lalle sai ya a cikin tsarin da zai fita plan din sa sai ya ware gunda za a yi suka kuma sai su ko
0: wannan wannan gaskiya wannan shawara ce babba tunda muna ganin filayen ana yankawa ko dai gwamnati ko masu kuɗi yanzu akwai ina ta faɗa kullun tsarin nan abu ne wanda tirin gini tirin zane idan ba mu yi ba fa nan gaba zai zo ya dada cutar da mu saboda hauhawa muke ko ince karuwa muke yi yawan da muke yi ma nura ya kai gwamnati ta sa digital filin duk wanda ya sai fili ma sai ya dasa bishiya saboda yawan namu ya wuce tunanin duk yanda ake tunani kullun kasa za ga fada take wallahi yawan da ne dan wani abu da ya taso min kwanan nan ma nura naje unguwar da ban taba shiga ba kaga wani kwazazzabai kaga wani taddai kaga abinda kai ta tunanin to anya akwai gwamnati ma eh aka a ce mutane suna rayuwa anan kuma kamar yanda ka faɗa ba bishiya ba bishiya ba wani shuka wani abu da zai nuna cewa akwai tunanin rayuwa nan gaba mutane za su zo su kai miliyan 1 anan gurin amma idan gwamnati da al'umma suka tashi suka farka cewa akwai abinda gwamnati ce dole za ta yi akwai abinda al'umma ne za ta yi akwai wata rana ma ina wata unguwa gobe ta tashi ku lokacin ni bana wasa da number ɗin kwana-kwana da na tashi sai na ga to ina ma zaka musu kwantance su iya shigowa ta hannun gurin dole haka muka kawai cire kayan mu muka je aka cike ruwa da waye ai ba hanyar da za su iya zuwa wannan shine halin da al'umma suke ciki idan an fitar da hanya an yaƙi wani tsari na fitar da tsarin rayuwa yanda ya kamata sai kuma a sa bishiya wanda gurin zai ƙara daɗi gurin zai yi kyau gurin zai baka sha'awa yanzu duk zafin da ake ma nura in ka hawo wannan gadar ta wajen Aminu Kano zuwa sabuwar wannan FGC zaka ji gari daɗi yanayin ba iri ɗaya bane ni ta nake wata ran kamar in zuwan dan zauna awa ɗaya biyu ka dan sha iska ne da an shuka su sun kafu da mai kamshi da mai wani sinadari ko wani abubuwa kala kala abin daɗi duk zafin da ake in ka tafi Zurat tun daga nan a bakin inda gidan zu ta fara har ka shiga tukuntawa can baya kuma ga ni'ima gurin Allah ya musu da iska mai daɗi ya ga
2: ringa je na
0: cikin gida yanzu idan ka bi hanyar nan ta gezawa hanyar da aka je dutse in ka ga bishiyoyin nan wanda aka dasa kusan da na turare da wannan madacin da kuma a mainonin nan kusan 500 hanyar dan batta
2: turaren nan dokokin yaro
0: di yanzu na ga gwamnati ma duk ta watsar da irin wannan
1: babu malaman daji da masu
2: kula ana ma kokari
0: kaga mu zo mu kaga man nura wannan shine tashi ta mun gyara kayanka
1: ko ni kamar da wani ke fada wani illa shine zaka ga cewa da ka shiga wuri musamman zaka ga cewa itace da ake amfani da shi wanda ake sayarwa sai ga gade karkarar inda ake ganin cewa nan ne matsalolin suke amma na zaga ana kuma dodo ne itace da mutunci kuma ana kai cikin bari da kawai waya wata kila wani yaje sare wato abushetta wata kila ba ma ban sa ne ma
2: kakansa ne
1: shi yaje shi ko wata tsaimiya ko ta wannan yanzu anan amma haka jiji sare ta sai kaga motoci kuma suna auda su cikin anaka ba sa kallon irin wannan illar da yake mata wannan suke cewa ga wannan hamada tana
2: alhamdulillah wato malam abin ne sai ka ce ma wai ta ina zaka tare shi ga su su na karkara fa su suka fi mu kuka kuma me yasa ma zamu ce ai wani abun ma mu dai a noma mu ci ko ai su za su yi noman su suka fi mu maji a jiki a ce hamada ta zo ta rufe gona wa zai ma fi wahala ai su kaga ma dama babbar hanyar abinda muke cewa hanyar shigar kudin su ai noman ne bishiyoyin ne ai ko wanda zaka ga yana da mangwaro zaka ga kwando sun kawo kasuwa to in babu bishiyar ya za a yi kamar yadda kake fada abun ma abun takeici ne kai ga ka a karkara ga ka ba abun da yafi arzikin ka irin wannan shuka da bishiyar da gonar kuma ka tabbatar ana gaya muku cewa bishiyar nan ita ce gonar ita ce bishiyar ma'ana kowanne yana da muhimmanci to amma sai ka ga kamar yadda ake fada wanda sai kaga wai aure zai yi in zai aurar da ya kawai sai ya sare bishiyar
1: zai sare ta
2: kuma malam ga ilmantarwa ake bishiyar nan fa ga yanda ake ai ana kundumi ka dan sassake ta amma wani abin takeici wani malam in ya tashi ya sauke bishiyar yanzu ma ta zo abu mara dadi sai kaga an je da wannan injin nan da ake yanke bishiya har kasanta za a yanke dan kawai biyan bukatar ka kai kwaya daya ka cuci al'ummar wurinka gaba daya ka cuci al'ummar musulmi gaba daya dan sare bishiya ai cutar al'ummar musulmi ne an san akwai bukatar itace akwai bukatar gawayi amma ci gaban zamani ai ya kawo mana musaya ko substitute ya kawo mana musaya cewa ga su gas din nan ga su charcoal din nan irin duk ma an kawo makamashin yanzu mafi yawa ba na itace ne da gawayi ba akwai na dusar katakwaye akwai na bishiyoyin nan ma har su ma ganyen in ya zube ana makamashi da shi kai girki
0: cycle din nan ma da ake
2: kagarin cycle din nan to amma duk babbar ga kuma solar ma yanzu da ta zo din ma ba ma wai a ce ka kare itace ba to amma babbar illar shine al'ummar mu na karkara musamman na karkara tunda nan bishiyoyin suka fi yawa nan ne kuma suke tare mana hamadar amma sai kaga malam abin takeici abun haushi abu mara dadi yar bukata kankanuwa kuma malam idan ka ji yanda ake sai da itacen ba daraja
1: sosai babu
2: su masu siyarwa abun ne su suka fi cin riba amma wani in ka je ya soke bishiyar da fa bishiya 2500 ce da ban san yanzu ba saboda yanzu abun ya dada daraja amma da bishiya gaba daya in ka je kai cinikinta da mai gona a soke itacen sai ka da an ce 2500 kaga me akai an yi asarar miliyoyi to abinda za mu kira shi ne ya kamata mutanen mu na karkara
1: a taujin kiwo da dabbobi suke zuwa
2: to kaga shi ma ganyen abinci ne kuma ganyen me yasa ma wai
1: ma da ke kiwo babu ino
2: da babu baka ji ba haushe yana jiran gawan shanu ba shi gawo ganyen sa malam a wurin dabbobi ba wai shanu kadai ba
1: duk dabba
2: yanda ka san naman kaza a wurin mutum daraja ganyen gawo wato yana da sinadarai ne na karawa dabbobi lafiya kuma wani ilimi na ubangiji malam wata hikima ta ubangiji duk dabbobi sun san bishiya mai amfani akwai bishiya ma da ganyen da zaka ga ba sa ci kowane ganye sun san amfanin sa kamar tsuntsaye ne da ƴaƴan bishiyoyi to kaga shi yasa Bahaushe yake cewa ai ita su shanu idan suka zo gindin gawo ka san babban kwadayin su ganyen ya fado su ci shine za a ce jiran gawan shanu shine su zauna dan su ci ko yi ne fa za su amma yau ka zo gawan ka sare shi amfani ga jama'a dabbobin ba ganyen tunda ba ko ina ake da ciyawar ba to kiran da zamu dade yi su gane mutanen mu na karkara cewa iyayen mu da kakannin mu ne suka zo fa suka shuka bishiyoyin nan wani ma bai ga bishiyar ba shuka ya tafi dan ya ga alherin a lahirar sa ko to to ka zo malam ya fa kamar mutun ya gina masallaci ne ko ya rijiya ka zo ka rushe masallacin kaga yana samun ladan sallah da ake ka rushe ko kun zo kun rabe gado misali in rijiya ce an cike ta kaga yana lahira baya ganin ladan haka bishiya kakanninka iyayenka sun shuka bishiya amma ka zo lokaci ɗaya kan wata bukata ka kasare kaga ka toshe musu ne babban aikin alheri to al'ummar mu na karkara su gane cewa sare bishiyoyin nan ba karamar illa bace kuma Allah ya mana baiwa da yawa makamashi ba sai ka sare itace zaka yi girki ba to wannan shine dan karin hasken da zan yi
1: to mallam
0: na'am
1: mun dan tattauna kwanaki
0: na'am
1: game da yanda ya kamata a ci gwamnatoci
0: na'am
1: sauran al'umma suna yin tunani ga al'ummar su
0: na'am
1: domin samun musu mafita
0: na'am
1: wancan mako mun tattauna abin da shafi matsalar yara da suke misali dan kandi na makaranta to sai muke ganin cewa abin da yasa wasili yaran nan suke wannan ba a bujuro musu da wani sababbin tunani da zai ba su sha'awa da wani makamancin irin wannan
0: gaskiya
1: me zai hana a ga cewa to tunda wani abun suna yi a fito da wani abu ta wata misali gasa ko a gwamnati ko wata kungiya ko a makaranta shi principal din ko da EAPTA na makaranta a ce to duk yaro yaran da ya kandi to ana buƙatar abinda zai yi celebration da shi ya dasa wata bishiya guda daya ko a ungosu ko a kebe wani waje ko a ce an yi makaranta nan guda 20 can guda 20 yaran da suka gama za su je wani waje su dasa a makamantan irin wannan da makamannin su ya ake gani idan akai wannan ina zai rage wancan kuma ga wannan fa'ida take cikin sa
0: to gaskiya man nura wannan shine da magani a gonar yaro wannan shine warware matsala cikin aiki kuma aiki na zahiri wanda za a samu riba uku na farko dai shine kamar yadda ka faɗa al'umma za ta mori aikin da za su yi ba wai an ba su karin zuba ba karfin da suke da shi da lafiyar da suke da shi da farin cikin da suke ciki in aka yi amfani da shi wajen morawa al'umma wannan yanayin da suke ciki zai zamanto cewa an mori wannan sannan an samu zaman lafiya na rashin barnar da suke yi wala Allah in suka yi kandin nan har tare hanya ake samu ana samun barazana ta rigingimu ko da jami'an tsaro ko da al'umma kaga an samu zaman lafiya ta nan bangaren sannan wannan zai iya bada dama wani daga wannan ya samu hanyar yin wata sana'a ko wani abu da zai zama mai ci gaba a cikin rayuwar shi kasashe da suka ci gaba a cikin tsarin koyo da koyarwa ma nura akwai irin kamar zuwa akai ziyara gurare zuwa akai ajibu da ido ma ka gani man nura duk irin wannan to matsalar shine ban sani ba ko shi kundin curriculum din da ake amfani da shi na kundin koyarwa ya kamata a ƙara tunani yanayin yanda ake zuwa Abuja a shashayi a rubuto yanda za a koyar da yaran mu ya kamata jahohi na arewa su ringa zama suna shiga su ga kuma ya za su shigo da al'adun mu na Hausa ya shigo da matsalolin mu domin matsalar take jahar Lagos ba ita ce matsalar jahar Kano ba matsalar take jahar Enugu ba ita ce jahar Jigawa ba matsalar take Anambra ba ita ce matsalar da take kuma a Katsina ba wani Allah a zo a kalli matsalolin yaran mu da suke fama da matsala ta tarbiyya matsala ta rashin me za su yi ma bayan sun gama secondary school din amma turawa ko in ce waɗanda suke da aiki da ilimi da hankali kullun yanda ake ganin rayuwa tana tafiya to a ciki ake shigo da yanda za a warware matsala yanayi ya wuce yanzu kawai mutun ya

0: nuna za ga yara sun tafi wani guri kai abinda suke suna koyawa wasu wanda ba sa zuwa makaranta ilimi aje ai sati a wani kauye ko ai sati biyu wani yaje ya ga wata rayuwar da bai taba gani ba to amma yanzu yaro sai ya gama hajjami'a maman nura ko kure bai taba zuwa ba to ai kaga akwai matsala ka gane ka je ka ga ya ake noma ko wani abu makamancin haka dan ka tashi da sha'awa ko wani abu makamancin haka muna da makaranta ta agri wannan ta dan batta din nan muna da na lafiya muna da kawai a ce primary secondary akwai ajin da in ya kai yanda ake yin PE irin na dadin nan to haka sati 1 2 za a biya ra akai su dan batta su ga bishiyoyin ma wata bishiyar da Hausa ma an ka tambaye yaro banda maina ko wani bai san sunanta ba ko ba haka ba to duk irin wannan alal akalli yanzu wai bishiyoyin ma fa agric ake ka mana saboda mamu na gargajiya mun kasa tsayawa mu nemo economic benefits na irin wayannan bishiyoyin da za mu iya mora ga daraja yanzu irin su karo din nan da to ai ko kuka mamala
1: kukan yanzu kwallanta
0: to magunguna yanzu kawai kullun sai wani abu ya zama na kudi an ce ana son kwallanta fasa ko menene sai ga mun haukace mun rikice
1: da ai rub duk
0: wato dai ma nura mulkin mallakan nan da tun nuna dai har yanzu noman ma muna yi ne daidai da bukatar wayanda suka mulke mu har yanzu dai bamu gama fita daga sasari na mulkin mallaka ba gyada da waye duk abin da suke bukata in yanzu ana so a shuka zogale sai a dawo turawa ne suke bukata duk abin da ake so amma mu ba za mu kalli matsalan mu ba bukatun mu ne cikin gida yanzu wannan abin da ka faɗa ma Nura idan da gwamnati da al'umma za su dawo su kalli to ya za mu kawo wani abu na excursion a cikin harkar secondary school speech and fires giving day da ake yi to duk ranar a ranar za a zo shekara guda sai an yi awa biyar sannan kuma za mu zo da tsarin yanda daga nan za a tafi guri kaza daga nan za a salin alin za a gama ba tare da an jikkata wani ba ko an bata wani rai ba kuma kamar yanda wani naga ya rubutu wani doctor cewa to ina masana suke ne ya ba za mu da mu kalli kundin abin da muke koyawa yaran nan ba yaro ya gama secondary school kuma ya taro yana tare mutane a titi an yi amin koya musu PhD gare shi yace an yi komin koya musu abin da ya kamata lalle ya kamata ha to ai gaskiyar magana kashi 85 cikin 100 na yaran da suka gama secondary schools ba su da tarbiyyar in ka fito kakka iho in ka fito kakka rubuta wani abu a jikin rigarka ko ka yaga rigarka to wannan kago wani research ne kuma mu abin da muke ta faɗa shine gwamnati da al'umma in dai ba za mu rinjo kan mutunani ba fa muna cikin hadari
2: sai wani daga turai
0: ne wani ne zai zo gyara yanzu ko wani da sabishiyar in ba dan harkar ta zo daga wata ba ka gane kudin da ake sawa in ka je yanzu a Gombe akwai kungiyar irin wannan wai za a je a ba mutum wani abu da ya shafi harkar kwaro hamadan ma kuma ya siya ya sai da kayan a zo a yi ta nema ka gane a ba an nura
1: tattalin har bishiyar kuwa sun an ba su in gani ana bayarwa daga jiha zuwa tarayya a fa baka kyauta wai dan ka je kai wallahi malam ya ga suna siyarwa siyarwa to wai sai ne je irin masu ya dinga kai wa mutane masu siyarwa sai kai musu wai su siya kai da aka baka ka shuka wannan abu malam
0: Muhammad wallahi yanzu akwai wata kungiya dai alhamdulillah ta burge ni a yau shekara daya wanda suka anso a gurin gwamnati na bishiyoyin dan nazari ne kanana akalla bishiyar yanzu ta kusa tsayina kaka ajo su shekara wata 8 ko 7 wacce shekara suka sa ta an sa wajen guda 8 nace to da a ce su yaran nan suka yi secondary school a ce in ka dasa sa mata sunanka kuma wala Allah tarihin ka ce a to ai yanzu ungwanni da ake dasawa da sauransu ko da a makarantar ne ma za a ga yanzu akwai malamai a makarantu na secondary school da suka mada aka daddasa bishiyoyi yanzu bishiyoyin su ake mura a irin wannan makarantar
1: kuma har sha'awa ake a ce bari mu je makaranta kaza tafi bishiyoyi akwai inuwa
0: kuma lokacin da yake yi har bashi ake yi wajen ban ruwan nan da ake
1: yi gano ne ba lokacinmu ne SAS Aliya GATC gwale DI principal anan duk inda yaje principal malam sai kaga shuka makarantar kuma kasa wani arziki ne ba fa sai a zo mai gadi da Allah ga yar 200 ga 500 da Allah dan hado mana maganin su shawara da waye haka fa ake amma muna ganin wannan amfanin amma wai a ce kuma sarabu
0: shi ko bari kara ma da wani abu duk

0: suka zama malaman makaranta duk makarantar da suka je su ma sun zama kamar haka
1: ana yi
0: tani zama kamar haka zaka ga cewa malami ba agir ya karanta ba ba harkar lambu ya karanta ba zai zo akalla akwai wani malamin da na sani shekara wajen 25 ya dasa bishiyar mai yana ta kai 15 anan mamman bais amma lokacin da yake rigima yake da dalibai malaman ma sun tsane shi saboda mai gani suke ya matsa wa dalibai wala Allah yanzu kuma wayannan bishiyoyin an cimma su ne ma farkon makaranta
1: to an kai
0: ka ga yayi tunani
1: man sagira
0: da
1: kansa ai wana ne wani aure na
0: sarki
1: arabiya ya karanta ma'ana duk abubuwa na musulunci ya karanta har sudan ya ji kaga bai wani karatu na harka gona ba kai mu dawo dungurungun Allah ya ji ga Alhaji Audu Bako noman ranin nan waye kawo shi ba shi yazo ya tsaya har manoman suna cewa wani ma wai su ce suna ta'addu'a wasu ma su kwanta gaban ka tafi
0: na ce ta taka su ba
1: ta taka su
0: sai da aka
1: Alhaji Audu Bako ai dan sanda ne
0: gaskiya ne
1: shina ne
0: gaskiya ne
1: garantsar da yayi da abin da ya taso harkan tsaro ce amma yau din Najeriya ne maka jam'u akwai wanda yayi harkan noma ya bunƙasa noma ya kawo noman ranin nan irin Alhaji Audu Bako ai yanda kake faɗa Muhammad abin da zuciya da sha'awa da kuma ka dora yanda kake faɗa inda ka zo na da man sagiru ko malami ne kai ko dalibi sai ka yi sha'awar shuka da kuma inda yake bata muhimmanci to haka alhamdulillahi kamar yanda ka faɗa muna yaba wasu kungiyoyi
0: gaskiya ne
1: har kuma matasa akwai wasu kungiyar mata ni naga suna ta raba gwamnati ta ba da su zo galan suwaye a baran bana ma naga suna bayarwa ai wasu kungiyar mata ma nura gida-gida suke bi inda suka ga za a dan shuka irin da iyayenmu da kakanni sai a ba ku zo gale ku dan shuka za a ga sun rama
0: su
1: ai da duk gidaje aka tashi neman wani abu sun gara hunu shuwa kai magungunan nan fadin zazzabin nan ana yi gashi ne za a figo zo gale Allah ya ji kar mawaƙiyan nan a zage zo gale bar mu ne shoge ce ko to ai kaga da duk irin wayannan abubuwan ɗan laruroni ne ma na rashin lafiya suka tashi sai a ce kawai aje danga ko nan bayan
0: gida malaria nan ba darbe ji ake jikawa ba dan saliman tsami a dan misrace da sauran
1: shikenan
0: ba wata allura da sauran
1: kaga ta zarga da nan ana yin ta zarga da su ga madin wanda ake hada
0: dan watsa
1: da godewa kamar yanda ka faɗa Muhammad Lawan gaskiya muna yaba wasu kungiyoyi na unguwanni da al'umma da na matasa da mata abana ma naga suna ta kokarin gwamnatocin suna bayarwa irin su shelter bill din nan muke fara nan hanya dan bata dogon turaran
0: nan
1: ga officials nan daura da Bakabo ai kaga su ma suna bada bishoyi a shuka na tare iska ta hamada da waye irin su acrisal anan
0: gaskiya
1: mallam akwai fa bayan Allah ko ba da naga wani ba
0: a mata dai sun
1: ba da bishiya ta fi 1000 kawai a shuka da damu
0: wallahi ni kaina mata kungiyar mata ma
1: kai ma ka ga na mata ko
0: wallahi wata makaranta na kai musu ta kai wajen
1: shi aiki ne na lada ma
0: wallahi mata ni mata alhamdulillah gaskiya sun tashi sun farka kuma kungiyoyi suke da shi na ma'aikata
1: naga mata
0: musamman bangaren lafiya za ka ga suna ba da kudin su yanzu ko sati bidiyo wuce mun gyara bohol manura kungiyar mata ce ta bada kudin da aka gyara ba ya kunya da jama'a kan su ga kudin misali to zaka ji an ce wai 50,000 ko 30 gida 500 ba za ku
1: tara ba
0: wai sai abu kungiya wai a ce
1: ta je
0: magana ne abu ne na kona mun rai manura 50,000 150,000
2: kaza
0: ga mutu yanzu akwai bohol anan cikin fage abinda ake nema 250,000 amma har yanzu mutane sun ki bada hadin kai a tsaya ma a gyara kuma mu muke
1: mura da yawa unguwa
0: ne abu ne na kona mun
1: rai abun haushi har karkara
0: kuma
1: wani kauye da naje ba zan faɗi kauyen ba
0: sai
1: ba ma san mu dinga faɗin
0: su na
1: Muhammad
0: na
1: wani ba Allah ya je musu rijiyar burtsatse suna diba ruwa kuma ga ruwan mai kyau kuma ruwan ba zurfi amma ka san wani abu so mu kuke cewa ko
0: dan
1: abin da wai mallan daga lalacewa su sai aka bar rijiyar nan sun gwammace su tafi can wani wuri a debo ruwa
2: mala
1: ko a rijiya irin
0: ta kasa bata tsaro ma
1: amma wai wannan dan abin nace yanzu tsakanin ku da Allah
0: wallahi
1: a kasa hada kudin
0: gaskiya
1: sai shi wanda ya zai zo aka ga wannan hangen da kuka yi abu ne
0: to haka wai sai zo da manura
1: aka da rishiyar ma
0: wani ya bada shawara ya ce to gaskiya irin wayannan boreholes da duk abin da gwamnati ta yi ko al'umma suka yi ya zamanto akwai wasu amintattu akalla a tanadi matsalar kafin matsalar ta zo a ce sai matsalar ta zo sannan za a ringa kuruwar yanda za a yi
1: gaskiya ne ba ce

0: je wai sai a koma
1: wani shine kanshin ni da aka ce ne waya a rubuta takarda a kai wanda ya rijance gaskiya an yi akwai hankali soja ne yazo yina brigade wajen miliyan 1 da wani abu kuma yanzu ya talalace waya ni a zo a rubuta yawa daga mambo park sarki rubutu kai baka iya nemowa yanda za a gyara ba ma nura saboda sai dai yanda zaka tattara abu kai dai ku mu dai mu zama ci ma zaune saboda Allah
0: wace mun mata komiti akan rijiyar sai muka ce to da Allah bisa shawara abu kunya ne a koma wurin wanda
1: yayi rijiya
0: sai ya dinga bayarwa za a gyara sai muka ce da Allah kaga har wani aka tambaya aka ce a kullun kakan sai ruwan nawa sai yace in bai siya kadan fa
1: 500
0: a rana akwai wanda fa 2000 yake siya sai aka ce to da Allah yanzu an ce ka bada naira 50 kullun duk yanda kake son diban ruwan ka diba zaka yi sai yace a guji ta haka aka shawo kan mutane amma ka sa wannan naira 50 din wani mala har zage-zage yake koyi bakan magana akan maimako kuma ka san me idan rije ta lalace aka zo babu sai ya sai ruwan sama da 100
1: ko
0: ya kamata da bushiyoyin da harkar ruwan nan malam duk ma harkar mu taimaka juna mu ya kamata mu dinga
1: duba to ga wata ga amma nura yanzu da sallan da nayi ta la'asar wani ya tashi ya nemi taimako an taimaka mishi sosai amma ni ba wai cewa ne ka a taimake wanda ya nemi taimako ba amma masallacin yana buƙatar sila wala Allah to al'umma to in zai mu iya taimakon wani ya ce ba shi da abinci to kuma mu gina masallacin manani inda ne sallah har wani Allah kuma limamin ma ni a raina na ce wala Allah da kire tashi da za a ba shi 2000 ya tafi da ita ce sai ji da ya ji amma ba ma tunanin shi limamin ya yake ci ya yake sha shi masallacin yanda za a kula da shi kawai sai dai kullun dai ai ta rayuwa inna rididu ya kamata gaskiya a rinda
2: nan akwai iyayen gari musamman dagaci saboda kusan harkan itatunan da ake tsaran sa mafi yawanci daga karkara suke zuwa a mafi yawanci kuma daga tainis kenan akwai rawar da su taka wajen tiwa wadda kar al'umma su wannan illa da take gina tana nan
0: ai su ne ma ai mallam Muhammad su ne a gaba yanzu gwamnati ta ba da bishiya an shuka wa aka bari mai unguwa mutanen unguwa dagaci ko akwai wani ma kwanan baya na yabawa hakimin da shi da su masarautar da gwamnatin na yaba wani da aka samu ma ya sara bishiyar an samu ma wani ma daga bangaren masarautar ya siyar da bishiyoyi ai kaga an hukunta shi har tube shi akai to kaga ai babbar amana ce ma bishiya ana shuka ta to ta dawo hannun mai unguwa ta dawo hannun dagaci al'umma unguwa amana ce to kaga kamar yadda kake fada ai daga tai da masu unguwanni da hakimai ai su ne a gaba alhamdulillah muna yabawa yanzu akwai na san abanan ma muna zagayawa mayar da bishiyoyi mu irin na da su tsaniya kamar yadda muka yi magana su kuka su dorawa su gawo din ai kaga duk ana ta kokari da sunayen garuruwa masu sunan bishiyoyi duk muna aikin kamar dorawa aje dorawa sallau dorawa na abba dorayi ba ra dorayi a makarantar primary da secondary an je an shuka dorawa kurna misali aje a shuka kurna dirimin iya aje a shuka dirimi dirimin zungura dirimin sambo malam dirimin nan fa da yawa ko dirimin ai gata to duk zaka ga in kace ya sunan garin can madaci rauni aje a shuka madaci tsamiya babba ai mun je har tsamiya an shushuka to duk irin wayannan kuma bishiyoyin mu nada su suka fi ba da iskar mai amfani kuma suka fi rike kasar
2: kuma Allah kamar ya ce saboda yanayin mu
0: kuma saboda kuma shine maganin mu ai sir yanzu mallan duk duniya neman tsamiya ake ka je ka tambaye harkan masu tsamiyar dorawa neman ta ake duk bishiyoyin nan kukan nan kamar yanda kake faɗa Muhammad Lawan komai na kuka magani ne amfani ne kuma neman sa ake a duniya amma kamar yadda kake faɗa ma Nura ai ɗaliban nan ma da ake ta kuka wayo sun gama sakandare ba yanda zamu yi da su gashi sun zo suna kandi ai da tunin yanda muke faɗa an tarbiyyartar da su cewa su tashi su zo ga sana'a su shuka bishiya bishiya yanzu zo galaba arziki tafasan nan mallam tafasa kadai aka baka da ita arziki ce da aka gane mallam har kasa ake zuwa a ɗebe ta ƴaƴan tafasa a tankade a je a siyar muna da abubuwa na arziki amma sai da jagoranci da shugabanci da wayar da kai kamar yadda muke yanzu Allah sakawa gidajen rediyo da alheri da kuke wannan kokari to muna dada jawo hankalin cewa mu fa gane sai fa mun tashi da kanmu zamu maganin wannan abubuwa
1: gaskiya ne
2: to ba ka mu dora bare mu koma ga masauraro a masauraro mu akwai layin da za ku shigo da mun ba gudunmu gudunmu a cikin wannan shiri layin na 08 1 7 4 7 7 7 da kuma 0 7 0 7 7 9 2 3 to ga wannan ya shigo Assalamu
3: alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
3: To barkan ku dai da fatan mun cikin goshin lafiya.
2: To barka da haka.
3: Ya gona mata sani a gari ya gano shi ma ku da karamar hukumar warawa.
2: To mallan jama'a na.
3: To me gidan babban bako wani ne jan hankali za ka yi game da yanayin da aka shiga na yayin bishoyi a musamman garin Kano da yawa duba da kira ga ba tika dafa ta ba. To kuma amma yanda ga ana yayyanke so kuma ni a ganina gani nake yanke wannan bishiyoyi da ake yawan yi ne mutu shine yake kawo mana kusan tumamar yanayi Allah ubangiji mai da babban bako gida lafiya don uji ma ku da
0: jimago ya yi muhimmiyar magana to kamar yadda dai muka faɗa kafin wani ya bugo shine al'umma ai yanzu kaga ba zan faɗi hanyar garin ba tunda in ka faɗa mutanen akwai garuruwan da ma Nura Mama Muhammad Lawa ka san madacin da tun zamanin Saudi Alhaji Audu Bago aka shuka su to akwai garuruwan da muka ga sun hana a sare na bakin titin akwai garuruwan da dayawa da aka zo za sayarwa haka kawai sai a sayar kuma wani abun haushi ba wai suka muke ba ko ga da hannun gwamnati ko karamar hukuma ko bangaren masu ungwani daga tai amma mutanen unguwar da yake suna da kungiyoyi wani ma ya zo waye an sayar masa da busuyon ka san korarsa suka yi kuma suka hana to yanda jemago ya fada sai al'umma mun shigo da kanmu mu hana ai gwamnati kwanan nan ma ai akwai wanda har wata uku nake jin an daure shi kan ya sare bishiya to duk al'umma da gwamnati mu shigo na'am
2: assalamu alaikum wa alaikum assalam
3: ranka da barkan ku da kokari
2: to barka da haka
3: kuna jin wannan hidima da aikin gwamnati da Allah ya saka muku
2: da alheri na'am
3: me magana Muhammad Ahmad jira murabbi
2: da malam Muhammad Ahmad
0: na'am
3: gaskiya ne maganar bakin wannan tare-tare ne ni ana wagarin
2: na'am
3: idan an ji an daka a ta enforcement na gadidan uwa da shi ne uwa saboda ban mantawa idan za ka a gida na shafar yau shekara ta kai da kusan wata bakwai ba da na shirya da bishiyoyi a ƙauyen yau ina ga sun kai kusan 30 da wani
2: masha Allah
3: amma ina ga akwai wanda aka bi gumura wallahi in ka je ka tsinci ganyen ma wallahi ka tsinci ka ji hankali
0: kwarai
3: saboda kulawa amma akwai wanda sun ma ba su mutu yanzu na ga magana da wani mai gadina annan mu bakin gida da dare sai mu tsina bukatar ko da dole 30 idan ni wani kuli ya zo sai ma da su su da to ka ga wani shi da wani gidan wallahi muna da gonaki ni ka habbu shi amma gurin mu na gadi dan uwa ta ta asali ina ci gaba ga wannan
0: babu
2: kace babu
3: mangwaro da zaka tsinka ka sha wallahi wata da take da tari ta kan mu duk inda ka zo sunan mangwaron yanzu ni na ga ma sunan wani abun jibar ruwa ne akai mata ko yanzu kai zo ka je gurin to sai kina haɗu ka ta ci wannan zo zai ci ruwa sha yau alwala in sallah ka ga wannan da irin wannan muka rasa wato ungwanin mu babu ci gaba babu kulawa da tijan uwa sun zuba ido abinda kowa ya samu ciki
0: Muhammad wannan yayi muhimmiyar magana kuma zan kare ka Allah saka da alheri Allah ya baka lafiya kuma wannan magana da kai akwai nan ma'aikatar muhalli nan Audu Bako ana da sunan kungiya ana zuwa a rubuta su ba da bishoyi ina ganin tunda kana da sha'awar wannan aikin lada ka je ma'aikatar muhalli bangaren Akrisan in Allah da suna ba da bishoyi kuma ana shukawa irin kuma ake nema da kuma ma'aikatu da yawa da masu halifa mu muna yaba bayan Allah Muhammad da suke sayan bishiyoyi da damunan nan su ce a shuka na'am
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
3: to manura da kuma mutaka farkon ku da yammaci a bakar sale shekara alai
0: to mallaka bakar shekara
3: wannan mu kwadar
0: na'am
3: kuma mu dai mi dan kari da su har manura yanzu ba iya ka mutanen ka samu manura ka dauki biyar da media dukkan da take idan ka shiga danyen kuren nan namu irin su kungozo kasan nan dukkan ba suke da ko bayan garin nan namu irin mun ga da sauran idan ka je manura abin ya baka abin al'adari za ka ga cikin yanzu ta fita ko ƴaƴan ta sun faru kasa a bishiya ɗaya fa manura sai ka samu guda ta mu da daya wa'annan
2: su kuma sun fito
3: misali mutanen unguwa gidajen da za su rarraba ta ka ga wannan abin ya sai duk kowane gida ya samu tun ba da kangwaye da filaye da bakarsa ba a wannan ba
1: gaskiya
3: cikin bishiyar da bai jiya ka kine sauki ko da ake rani ne
1: gaskiya
3: ba tana jure
2: kwarai
3: tana jure fari
1: gaskiya
3: ka so yana da kyau a ce mutanen mu a dauki wannan abin to in ka shiga yankunan karkara ma ba a magana irin ta wannan kuma in ka shiga yanzu za ka ga ciwon darbejiya da dirimi da sauran din abu ne da aka yi tara kasa ba wata wala za ka ta ba idan rani ya zo ɗan kaya da sauran su da karin da kai kai noma za ka killace shi misali wanda suke da manyan gona kai a gefen titin nan manu za ka gani kamfanonin da waye suna tsaya bishiyar idan ko da bishiya a gonarka ka ƙara gonarka daraja da martaba ko da sai ba za ka iya ƙara samun kuɗi tare da to ka ga ka yi caje bi da bi da yake na farko gonarka ta yi samu daraja sannan kuma ka taimaki al'umma gudun wannan ƙwararruwa ba da fatan za ku tashi lafiya.
2: Masha Allah.
1: Kaga maganar da ka faɗa ta ɗazu da filaye da ake yankawa da kangwaye
0: a yanka kuma da gonakin da bishiyoyin kwanan baya wani wuri da muka je malam ya yanka filaye kuma ya sa ana sare bishiyoyi sai da muka jefa a hukumance da ƙungiyoyi aka je aka haska masa sannan ya yarda zai shuka bishiyoyi kuma da kansa ya karɓi nasiha amma haka kawai da ya sa an share gonakin bishiyoyin an siyar maimakon ma so ake in ka sare bishiya ɗaya shuka uku ai har na karkarar baki akai ma ka dan kundi me ka waye ba amma ka dinga shuka ba iyayenka ka tarar ba
2: sun yi
1: menene
2: sakonka na karshe
1: to wannan dai gyara kayanka ne masu unguwanni su tashi su farka cewa unguwa dai tasu ce ƙasa tasu ce da daga tai da kuma ƴan boko da malaman addini ma a ci gaba da faɗakarwa akan dasa bishiyoyin nan da wayar da kai ma akan duk al'amuran da suka shafi rayuwarmu Allah ya ba mu mafita Allah ya saka wannan gida da alkhairi
0: to ni ma godiya za mu dade wa kafofin nan naku na yada labarai namu Nasir Rahama da makamantansu muna dade godiya wajen wayarwa da al'ummar mu kai da kuma bangaren hukumomin gwamnatin jiha da na tarayya kai har wani ɗan dabaru muka yi irin su hizba in za a aurar a bawa angwaye bishiya su shuka kasashen mun ga kasashen dan haihuwa ma akai ran sunan yaro sai a shuka bishiya yana tashi sai a ce ga bishiyar rayuwarka ta shekara kaza sai ga an kula to duk irin wannan abubuwa muna dada godewa al'umma da kungiyoyi da hukumomin da suke ba da haɗin kai ake wannan nasara mun gode Allah ya saka da alheri
2: masarar mu duwa lokaci muna guda kware da gaske lokaci kuka ba da taku a gudunmuwa da muka tattauna wannan batuwar akan kwararowar hamada da kuma da shan bishiyoyi da illolinsu da kuma hanyoyin da za a magance su ku ji mu tare da malam mutuka sadar mun iya wato daga cikin shugabanni da suke yaƙi da kwararowar hamada a wannan yanki namu da kuma Allah na muka fage muna gode Allah da ku gida lafiya mun abokan mu sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi
4: Jabajin aikin nan da kake wa arewa ke shi a zuciyarwa gaba

0: zaga soyayya take tsakanin ka da mataka amma da zan aka ce an haihu mace ta haihu to definitely zaga cewa soyayya ta kuma shifting kan yaro ya zaga ta fi san kauna yaro kai kuma ka kuma ji kenan sai dai numar responsibility naka abubuwan daidai hakin ka da sauransu zaga amma dai soyayya za ta kuma kan da
1: mata na yanzu ta fi nuna soyayya fiye wajen ƴaƴana fiye da ni babu wanda babu yanda za a yi a ce ta fi san ƴaƴanta akan ni mijinta ni din dai ni ta fi so ko ita za ka tambaya a yanzu idan ka zo ka ce mata da ƴaƴanki da mijinki wa kika fi so ina da tabbacin ni din dai ni za ta zaba saboda kowane irin lokaci yanayin kulawar da ake bamu da riritawar da ake bani da irin kyautatawa da addu'a da ake min ai ko daga nan ni kai da ya kamata in gane ana so na
2: a yanzu dai da yaran suka zo gaskiya kamar soyayyar ta fi komawa kansu saboda zamantakewar su ma da ni da su ba ɗaya bane in na fito aiki tana tare da yaran har ka koma har yaran su yi bacci da sauransu to irin zamantakewar ya zama kamar sun fi zama tare so maybe shakuwar sai ta zama ta fi tare so ina ga soyayyar shine maybe ta kwashe ta mika musu
3: sunana Minal Ahmad jaruma a masana'antar Kaliwood ina sauraron shirin tattauna
4: Mai sauraro kamar yadda ka ji ra'ayoyi sun bambanta duk da dai da dama sun ce matan su sun fi son ƴaƴan su akan su to amma me matan ke cewa kan wannan batu sun amince ne ko kuma suna da ja Taso Hassan ya jagoranci wata tattaunawa da mata a sashen mu na matan arewa kuma ga yadda ta kaya
5: ku zo mu tattauna
6: lokaci yayi da zamu tattauna
7: Ni ce mai suna Happiness Emmanuel
8: sunana Zainab Baka daga Kaduna State
9: Ni ce mai suna Dorcas Arbi
10: sunana Maryam Abdulkadir
8: inde da gaske soyayya na koma kan ƴaƴan gaba daya ai ko ba za ka kishi da kishiya ba to soyayyen yana nan kenan yana nan namijin kuma na ƴaƴan nana kowa na da fannin nashi da aka bashi
9: tsakanin ku da namiji kamin yaron ya zo ai akwai soyayya yaro bai isa ya dauki wannan soyayyen da ke tsakanin ku ba Soyayya ne ya kawo shi. Dalilin da yasa soyayyan yana koma kan yaran. In yana komawa kenan, mazajin ba su kasancewa tare da matan in ta haihu. Tana gani yaron ne tare da ita ko wani lokaci tana son yaro ne tana nuna me. Shi kamin ya zo, kila ma sun je bacci. Shi yasa ake cewa soyayya ya koma kan yaro, amma wasu maza kamar ni in na haihu lokacin ne gida na yafi so na yana kasance da ni zai iya doka off my dawo gida domin ya zauna tare da ni da yaro so ni ban gan dalilin da soyayya zai koma kan yaro ya bar miji ba
7: soyayyen da ni ake cewa yana koma kan yaya saboda a lokacin dutation ina ya dawo kan yara na saboda ya kamata in san fitan su da shigan su in kasance tare da su at any time saboda nuna musu abin da ya kamata shi yasa ni nake gani wasu za su ga kaman cewa soyayyanka ya koma kan yara ni ba wannan bane because ni a guri na tarbiya ne dole ne in saya a gefen yara lokacin namiji na yazo zan bashi time din shi na san lokacin da zan ba ma mai gida na kulawansa bayan ya dawo na gama da yara na
8: babu yanda za a yi a ce wai saboda wai ka haifi da a ce wai soyayya ya koma ga baki daya wajen ƴaƴa soyayya fa to dama ba soyayya ne kawai daga haihuwa shikenan a ci ya koma kan ƴaƴa matsayin shi daban a lokacin ma zan ji ƙara san shi a zuciyana saboda me a ina alfaharin san da nake mai mun hada wani zuri'a da shi ba wai in ce a saboda na haifi ƴaƴa ba kuma in bar shi wai in koma kan ƴaƴa dole zan so ƴaƴan nan eh tabbas saboda daga wajen shi ya fito kuma zan mai shi ma soyayya daban to kagan babu wai amfani cewa da za a ce wai saboda an aifi ƴaƴa a ce wai ƴaƴa a'a soyayyen ƴaƴa ya koma daban ba a san a'a gaskiya nan maganan ban yadda da ita waje ba ni yanzu a ce yaro yana kuka ai baka kula da shi ba kai ma ubban zaka damu ai ba zaka ji dadi ba zaka yi tafi zaka ta ji a jikinka me ke damu wannan yaron ne inda aka kyale shi ne to da zaran da har kai mai wannan kulawan sai ka ganye shiru kuma da kanku za ku natsu dukan ku za ku samu natsuwa ai so tsakani da da da uwa kuma wannan kuma daga Allah
9: shi kulawa da yar uwa na ta fada shine yake sawa maza suna gani kaman so ya koma kan yara ne ba kansu ba yaro ka kawo shi duniya bai san komai ba bai da baki dole ne ka kula da shi uban ma kana kula da shi komai kula da zaka yi da yaro ba zaka bar uban shi ba so ni ban gane yanda zai ce an kula da yaro an fi shi ba yaron da ba zai iya tashi da kanshi ba zai iya yin komai da kanshi ba
2: to tunda maza na ganin cewa isa

0: kulawa ne ba sa samu daga matan su har hakan ke sa su yi zaton an mayar da soyayyar su ga yara to a tunaninku waɗanne abubuwa ne za su sa matan su ƙara ba wa mazan su kulawa domin su ji lallai ana son su
1: a dan kula dan Allah dinga dan bada tazara gaskiya mace ma a jikin ki ke ma zaki ji zaki ga kullun kina dawo wa yarinya saboda kin dan bada tazaran nan ki haihu yau baki kai shekara ba kin sake haihuwa ki sai zaki samu lokacin mijinki ba za ma ki samu lokacin sa ba yaran ma ya tuka gama da su ki abin da ke ba zaki cutar da yaran ki ba ba zaki cutar da kanki ba ba zaki cutar da mijinki ba yanzu ni oga an ka ganni da yarana sai ka ce kan ni na ne ina shan rangwada na bai bayana ni ba mai mai gidana time ba Allah wani yara yanzu da ce na haifa gobe na haihu yau na haihu yazo ko wankan kaina ma ban yi ba bare yara yazo ga tumbudi ne nan ga majina ne nan wanki tun safe ina famun wanki yazo kana bin shi jiki na sani kana ga zai zauna dakin ne zai fita ne ya barka dudai da shi yayi
2: ni na ga mace ta haihu yau wani shekara an je suna san ce mata bakiya yin kina da lafiya kuwa shi wannan mijin yana ganin ki kullun jikinki fa na karewa ne jikin mace na neman karfi yaran ki suna girma kina gyara jikinki kina samun lafiya da kin yi week za ji kawo wata kamin ki sani an kara wata samun daman kanki ma ki lura da kanki da yaran ba za ki same su ba
3: in je ba wannan tazaran kullun lokacin ka na kan ƴaƴanka to gaskiya kula da mai gidanki zai zama wahala
4: sunana Umar M Shirin mu tattauna mu inganta rayuwar mace
5: mata dai ba su yadda cewa sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ba inda suka yi nuni da cewa mazan ne suke yi wa lamarin gurguwar fahimta sun kuma ce tazarar haihuwa na ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan lamarin nan me sauraro kai ma ba za mu barka a baya ba shin ka yadda cewa mata sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ko a'a ka turo mana da ra'ayinka akan lambar mu 0707 74 7943.

0: kuzomu tattauna
1: don mu inganta
2: rayuwar mu ce
0: kafin wannan sautin mun jira ayoyin ma'aurata maza da mata inda wasu maza suka nuna cewa matan su sun fi son ƴaƴan su akan su yayin da su kuma matan suka ce sam ba haka lamarin yake ba to menene matsayin addini akan lamarin ga bayanan da wasu malamai suka mana
3: sunana Imam Tahir Baba Ibrahim ma'aikaci ne a ma'aikata da take kula da harkokin addinai ta jihar Kaduna bayan da za a kace mace ta haifi yaya kace kuma ba za ta nuna musu kauna da soyayya ba hakanan kuma bayan da za a yi mace ta aure namiji tun suna su biyu har suka zo suka zama su uku su hudu su biyar ko kaman haka a ce kuma wannan namijin shi ma ba ta san shi Allahumma ana samu saboda wasu dalilai na al'amarin zamantakewa na rayuwa yau da kullun akan samu yanayi da za a ce mace ta zo tana nuna bacin ranta da bakin cikinta har ma da rashin soyayyarta ga mijinta saboda wani abu da yake yi mata ko wani abu da yake ma ƴaƴanta amma a zamantakewa ta addini ai dole za ka nuna ma matarka soyayya ka nuna ma ƴaƴanka soyayya haka ita ma mace za ta nuna ma ƴaƴanta soyayya kuma za ta nuna ma mijinta soyayya wannan ba wani abu ne wanda za a ce ya keɓanci namiji banda mace ba ko ya keɓanci mace banda namiji saboda haka babu wani gap da aka nuna cewa a musulunci in mutum ya haifi ƴaƴa soyayyar shi ta tashi ko soyayyar mahaifiyarsu ta tashi daga mahaifiyarsu ta koma kan ƴaƴan shi ko kuma soyayyar ƴaƴan ta zama tafi ta mahaifiyar a'a kowa yana da matsayin shi ita da kai ku Allah ya hada ku kuka samar da waɗannan ƴaƴa
4: sunana Reverend Elijah Abubakar Dreams ni ne senior pastor na Glad Tidings Bible Family Church soyayya sakanin namiji da mata bai kamata ya kare ba sai ran da Allah ya kira su makoma shine karshen soyayyar su ya kamata kuma a sani cewa wannan bai hana iyaye su so ƴaƴan su ba tunda ƴaƴan sun fito daga wurin iyayen ne ya kamata duk wani kokarin da za a yi ayi a ba ma yaran kulawa to in aka kawo shi baya za ka gan nan ne maganan tazaran aihuwa ta nan ya shigo kaga in aka samu tazara ita matan ma kaga yaran ba za su yi mata yawa wanda tana dubon wannan tana kaga an bar mai gida shi kuma wannan zai iya kawo matsala gida mai gidan zai ga kamar an zar da shi an sa idanu kawai akan yara to amma akwai tazara wannan an haife shi ya fara tafiya ya san ciwon kansa ko da ba da yawa ba kafin aka haife wani shi ma ya dan san kaga mai gidan za a samu a kula da mai gidan ta wurin abinci da wani so abubuwa haka nan
0: mutattauna mai inganta
1: rayuwar mu ce
0: a takaice malaman addini sun bayyana cewa addini bai fifita soyayyar wani akan wani ba domin miji da ƴaƴa dukkan su suna da haƙoƙin su haka kuma Reverend Dreams ya jaddada muhimmancin tazarar haihuwa wajen inganta soyayya da kulawa a tsakanin ma'aurata A nasu bangaren matan da muka tattauna da su sun ce ba wai sun fi son ƴaƴansu akan mazajensu bane illa dai nauyin kula da yara da rashin fahimta ne ke haifar da wannan tunani a wajen wasu mazajen kuma ƙarshen shirin na wannan makon kenan Sumayya Ibrahim Yusuf ke cewa mu tattauna
5: wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria
6: Ahmarin. Ahmarin. Ni ta ci sa inda ba ku zo ba FM.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an tudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
0: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. Bayan haka ƴan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Shirinmu zai tsokaci ne akan mashahurin kirarin nan da ake wa Kano da Kananci da Kanawa, wanda ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah, jallabar Hausa yaro ko da mai kazo amfika. Wannan karin magana ta daɗe, ko kwanci kirari ya daɗe ƙwarai da gaske, bisa dukkan alamu da ɗaɗɗan kirari ne, tunda yake yana daga cikin bayanai wanda ake faɗa su wanda aka gaje su kaka da kakanni. Amma da yawa daga cikin waɗansu waɗanda ake jin suna faɗar wannan kirarin, musamman dai daga ɓangaren shekarun matasa, maza ko mata, ko idan ana magana da su kai tsaye ko ta kafofin yaɗa labarai, sai ka ji ana samun tasgaro nan da can wajen yanda suke faɗar wannan karin magana. Waɗansu za ka ji suna cewa Kano ba gari ba dajin Allah. Na taɓa ji wani ya yi wannan a Kaduna, har nake gyara masa, nake ce a'a, ba dai Kano ba gari ba dajin Allah, sai dai a ce gari ba Kano ba dajin Allah. Sannan kuma abin da muka fi yawan ji shi ne ana cewa jalla babbar Hausa, amma masu bin diddigi suka ce yadda maganar take asali shi ne jallabar Hausa. Kalmar jallaba kuma a Hausa, duk da yake kalma ce ta Larabce, ana nufi wato babban ɗan kasuwa wanda yake babban hamshakin ɗan kasuwa wanda yake kawo abubuwa na kasuwanci da yawa, za a zo a yi siyayya a wajensa. Saboda haka sai aka ce Kano ita ce jallabar Hausa, wato babbar kasuwar ƙasar Hausa, wanda duk abin da ake nema na sha'anin kasuwanci da sai da sayarwa ana samun alheri da amfani a Kano. Kuma sannan sai aka zo aka nuna matsayin Kano ɗin na cagari ne wanda babu irin nau'in mutanen da babu, don saboda haka duk abin da mutum ya shigo da shi to zai samu wanda ya fi shi. Idan ya zo da fasaha ko ya zo da ilimi ko ya zo da bajinta ko ya zo da kasuwanci ko ya zo da billanci ko ya zo da yangaranci, shi ne sai aka ce yaro ko da mai kazo amfika. To wannan karin magana mutanen Kano suna alfahari da ita ƙwarai da gaske, ko kuma na yawan cewa karin magana ce wannan kirari mutanen Kano suna ji da shi sosai sosai, kuma suna jin daɗi, har ma ina ganin waɗansu ƙungiyoyi suna ɗaukan wani ɓangare na wannan kirari yana zama shi ne takensu. Misali, akwai ƙungiyar ɗaliban Najeriya ta ƙasa, idan an lura za a ga takensu shi ne jallabar Hausa. Wannan kalmar ta jallabar Hausa ita ce takensu. Kuma da yawa daga cikin mutanen da suke su hulɗa da mutanen Kano, wato ko mawaƙa ne ko maroƙa ne, suna so su yi wa Kano wannan kirarin, wanda yake na farantawa waɗanda suke mu'amala da su, ta yadda su ma in sun ji daɗin kirarin suna kuma kyautata musu, kamar yadda dai ya shahara a waƙar Mamman Shatawa, a waƙarsa mafi fice da shahara da kuma farin jini a wajen masu sauraro, har ma ake cari ta Bakandamiya. Ai, za ka ga Shata kamar yadda ya kururuta kansa a cikin waƙar, haka kuma ya kururuta jihar Kano, tunda yana cewa binjimin gari mai dala da goron dutse kanan da babanni. Wato, saboda haka wannan waƙar kirarin da ya yi wa Kano ya ƙara wa waƙar tasa kwarjini da armashi da kuma farin jini. To, saboda haka bisa siyasar zamantakewa, duk wanda kake so kai hulɗa da shi sai ka faɗa masa abin da yake so, sai ya ji daɗi a ransa, shi kuma sai ya kyautata zamantakewarsa da kai. Wannan shi ne abin da ya sa musamman baƙi da waɗanda suka zo suke neman wata karɓuwa a wajen mutanen Kano, to kuma suke musu irin wannan, suke musu kirarin na tarihi wanda suke son sa ƙwarai da gaske. Har ma idan mutum ya zo daga ƙasar waje, ko da bai iya Hausa ba, kamar ko a ce wani Bature ko wani Balarabe, haka za ka ga ko da bai iya Hausa ba, to za a rubuta masa wannan kalmomin na kirari, sai yayi wa jahar mutanen Kano wannan kirarin kuma su ji dadi a ransu koda kuwa shi ga wato yana fadar abin da bai san fassararsa ba sai san da ake masa bayanin sa kuma zai ina fada mutane wasu ya gane wa cewa bai iya fada ba amma suna jin dadin yadda yake fada din a iya kwarewarsa kaga ko da gwarancin sa na Bature ko na Balarabe ko na wani dai wanda yake ba Bahaushe ba ce misali Kano gari ba Kano ba dajin Allah jannabar Hausa ya roko da mai kazo amfika sai kaga mutane suna ta jin dadi kuma sai zama shi kansa yadda yake fadin abin sha'awa sannan shi kuma in ya ga yadda mutanen suka ji dadin maganar shi ma zai ji dadi a shirin mutanen na kyautata musu har ma maganar ta shiga bakin yan siyasa an so ruwa su jawabi a Kano yana daga cikin abin da suke fara bude zuciyar mutanen Kano da shi domin dan siyasa da sauran dai mutane masu hulɗa da jama'a ana koya musu hatta a karanci ana biya musu cewa in zaka yi magana da mutane ka fara bude zuciyarsu kuma bude zuciyar nan tana farawa ne da abin da yake da dangantaka da su ko na tarihi ko na al'ada saboda haka ko na wata kwarewa saboda haka sai ka fara da shi ka nuna muhimmancin wannan abin ko ka nuna kai ma ka san ka yarda wannan abin muhimmi ne a tattare da su mun shahuran masu siyasa mun nan Kano sun shahara da irin wannan musamman da marigayi Malam Aminu Kano wanda ko unguwa ya je a Kano zai yi jawabi galibi yakan fara da tarihi ita kanta unguwar da gudunmuwar da waɗansu fatattu a unguwar suka bayar bana manta ya taɓa yin wannan a ko a tsakanin Daneji da Mandawari ya taɓa zuwa ya yi irin wannan ya fara da tarihin unguwar da sauransu kuma haka yake a gurare daban-daban ko da ba duka ba to ko anan ma daga baya-baya lokacin da shugaban ƙasa mai ci a halin yanzu shugaba Buhari a shekarun baya da ya zo zai wa mutane fitattun mutanen Kano jawabi a gidan gwamnatin Kano ai ina jin ya taɓo wani sashi na wannan karin maganar kuma kwanan nan ma a kafofin sadarwa na gani inda ake ta yaɗa wani abin sha'awa mataimakin shugaban ƙasa yadda shi ma ya yi wannan kirarin gashi dai a harshensa na wanda bai Bahaushe ba amma maganar ta fita kuma mutane sun ji kuma shi da kansa na tabbata ya yi sha'awar yadda ya ga mutane sun ji daɗin wannan kirarin da ya yi wa Kano kuma har suka yi masa tafi suna sowa to babu shakka a nan za mu yi tsayawa cewa mun san yawa da yawa ana koya mana cewa ba a san mutum ya zama mai kuri da cika baki da zuga kansa wannan galibi tana aiki ne akan ɗaiɗaikun mutane wato mutum kar ya zama mai tsarkake kansa kamar yadda koyarwa ta addinin musulunci ta nuna Allah maɗaukaki sarki ya ce kada ku rinka zakkance kanku Allah shi ne ya fi sanin wanda yake maka tsoron Allah so an fi so mutum ya zama mai ƙasƙantar da kai da tawaru amma kuma abin da ya shafi gamayyar al'umma ta gari ko ta al'umma ko gari ko ƙasa to wajen abin da ya shafi wani abu na zuga kai wanda zai ƙara wa mutanen ƙasa karsashi don su aikata wani aiki na alkhairi to a irin nan ba laifi ba ne idan an yi wa gari kirari ko 'yan gari sun wa kansu a matsayinsu na 'yan gari kirari kamar da irin wannan ɗin na Kano da yake ba wani mutum ɗaya ba ne shi kaɗai kama kowane abu yana da mahallinsa kamar yadda akwai abubuwa da za a ce in ana ɗaiɗaiku ne a zamantakewa ba a yi da mutum ne ba amma in aka zo filin yaƙi ne za a yi yaƙi soja saboda ya samu ƙarfin gwiwa na yin yaƙi da zai kare al'ummarsa to an yadda a sanar ya yi kirari an yadda ya yi alfahari an yadda ya yi tafiya ta bunƙasa da taƙama saboda wannan wani abu ne wanda zai tattare ya biya buƙatar al'umma to saboda haka shi ma abin da ya shafi al'umma ko gari irin wannan kirarin yana da tasiri wajen shuka wani irin ra'ayi a cikin zukatan mutanen ƙasa su rinka jin cewa su fa wato suna da wata martaba da wata kima da wata tarihi wanda idan aka kyautata amfani da wannan kirarin to zai zama hanya ta ɗora al'ummar wannan garin akan wasu ɗabi'u da halaye da za su sa su zama sun fita daban kuma wannan ya taimaka wajen ci gaba da bunƙasa al'umma kuma su ba wa kansu gudunmuwa su ba wa ƙasar da suke ciki gudunmuwa to yanzu wannan karin magana na gari wa Kano ba dajin Allah jannabar Hausa yaro ko da mai kazo amfika yana da kyau a kyautata amfani da shi da so samu ne a san wanda za a yi a dura shi a cikin kyakkyawan dura a saita shi kyakkyawan saiti yanda zai shiga hankalin matasa ƴan Kano, a hada shi da wani abu na kyakkyawan tarihin Kano da kyakkyawan tarihin muhimman Kano, a nuna musu cewa hakika fa wannan kirarin wato bisa dukkanin alamu ba Kanawa ne suka yi wa kansu ba, waɗanda suke zuwa Kano ne Kano ta burge su, su ne suka ɗimauta da bajintar Kano, shi ne suka yi mata wannan kirarin. Saboda haka wato kamar wannan wani matsayi ne da martaba da ta shaida da aka yi wa Kano, suna mai kyau da aka ba wa Kano, wanda yana da kyau a ce al'ummar Kano jagororin ra'ayi da ilimi na Kano su amfani da wannan kirarin, su ƙara kyautata shi, su kuma ƙara samun hanyoyin da za su zura shi a cikin tunanin matasa maza da mata, a ce to ga tarihin iyaye da kakanni, ga yadda aka ɗauke ku, to yana da kyau haƙƙin kowane ɗan Kano ne ya kare wannan tarihin, ya tsare wannan darajar, ya riƙe wannan martabar, ya kare wannan alfarma. Duk inda aka ce mutum ɗan Kano ne shi, a cikin Kano ko a wajen Kano, ya ƙoƙari ya zama wakilin Kano wajen kare martabarta. Wato in an ce yaro ko da me ka zo an fika, to mutum ya ƙoƙari a kowace sabga kada a fishi. Allahumma illa abin da ba a rasa ba ko abin da ya fi ƙarfinsa, ko idan ɗalibi ne shi, ko idan ma'aikaci ne shi, ko idan shi ɗan kasuwa ne, to ya yi ƙoƙari kar a zo a ce ku Kano da kuke cewa yaro ko da me ka zo an fika, yashi kuma yanzu ku an fi ku. Wato idan mutum ya zama ina da wannan, zai zama wani abu ne na ƙarfin gwiwa da karsashi da zai ƙara haɓaka ƙwazon mutanen Kano akan ayyukansu. Kuma sannan an siffanta Kano da bajinta ta fuskar zamani da binnanci, aka ce gari ba Kano ba dajin Allah. Wato in dai ba Kano ba ne, to kowane gari ne, komai cigaban da wannan garin yake da shi da binnanci da birgewa, to kamar daji ne. To yana da kyau ku a wannan kirarin a ƙoƙari a fassara shi akan Kano, majan abin da ya shafi ƙara inganta Kano. To alhamdulillah ba laifi da gani da abin da ya shafi ƙawata gari, akwai abin sha'awa yanzu, duk da yake a siyasance ƴan siyasa ba za su rasa abin faɗa ba akan abubuwan da aka yi na abubuwan da suka ƙawata Kano, amma a zuwa yanzu in kana gani a kafofin sadarwa da yanda hatta masu son tallata Najeriya su nuna wa mutanen duniya cewa Najeriya wata ƙasa ce mai kyau wadda ta cancanci a zuba hannun jari a cikinta, kuma sannan bayan haka har ma za a iya zuwa gun yawon buɗe ido da akwai abubuwa masu kyau a Kano. Suka ga sun a Najeriya ɗin kanta, suka ga sun ɗauko wasu abubuwa na Kano kamar daba ta hawan sallah na mai martaba sarkin Kano, kuma yanzu suka ga sun haɗa har da irin gadojin nan da aka yi masu sha'awa da ƙayatarwa. To babu shakka akwai bukata a ci gaba da irin wannan. Wato ko miliyan nawa aka kashe wajen ƙawata gari ba asara ba ce kamar yadda waɗansu suke gani. Kuma wannan ba yana nufin cewa wai a ƙyale waɗansu abubuwa muhimmai ba a ƙawata gari, a kowane abu a yi shi, a inganta ilimi, a inganta lafiya, a inganta tattalin arziki, a inganta asibitoci, a inganta makarantu, kuma a gyara gari. Gyaran gari shi kansa manufa ce mai cin gashin kanta, ko domin muna faɗa cewa a cikin Alƙur'ani Allah Maɗaukakin Sarki a harshen ɗaya daga cikin annabawansa yana nuna wa bayan Allah cewa wato yana daga cikin ni'imar da Allah ya musu da manufar ma da Allah ya halicce su shine su bauta masa a bayan ƙasa, kuma sannan su kyautata ƙasar su inganta ta. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha, Allah shine ya halicce ku daga ƙasa kuma ya dora muku alhakin raya ƙasar. Saboda raya ƙasa ana yana nufin cewa gina ƙasa da bunƙasa ta da gina ta da tsaftace ta da ƙawata ta, share gari da mulki shi da dandababban siminti, kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe zaka je ka yawo ka gama kabba inda zaka taka ƙasa. Titi dai an sa masa kwalta mai kyau, gefen titi kuma an mulke shi da dandamali mai ban sha'awa. Saboda ita kanta tsafta iskar garin da za a shaƙa, iska ce za ta zama mai kyau, watakila ba ƙura da ƙazanta a cikinta, hatta kayan sakawa ba za su yi saurin dauɗa ba tunda babu ƙasa. To duka irin wannan wato sharaɗi ne na ƙawata birane, wato abu ne mai kyau kenan in haka ne. So da haka za a iya ƙarfafar gwamnatoci a matakai, matakin jiha da matakin ƙananan hukumomi. Kowace gwamnati, idan a jiha ne gwamnatin jihar Kano ta tashi tsaye wajen ci gaba da ƙawata Kano, kyautata abubuwa da rufe kwata kwatoci da share kwashi da wolo da kazanta da shara da gina abubuwa masu ban sha'awa su gadoji din ne na sama da na ƙasa da samar da abubuwa masu wanda a dalilin wannan ma a dalilin wannan kawata garin ma wani ko da a ce ina da abin da zan siya a garin su sai ya ce bari ya je Kano ya siyayya dan ya ga wannan abin da ake faɗa ai a Kano yanzu an yi wani kaza an yi kaza an yi kaza shi ne wani ya shigo mota ya taho Kano siyayya kawai dan ya ga wannan abin kaga ma'ana ashe ba asara bace kawata garin domin kawata gari yana jawo yawan masu shigowa gari kuma in sun yi gari kashe kuɗi za su yi a cikin garin za su kawo wa mutanen gari jari da kuma sana'a da aikin yi kamar yadda nake faɗa ana ni bana la'akari da musu da jayayya da ake a siyasance a tsakanin 'yan siyasa wannan harkar su ce kuma ko nima in na shiga fagensu a dandamalinsu zan samu abin faɗa a kan wannan amma yanzu wanda magana nake ta magana tsaftace gari da inganta ci cewa irin wannan yana daga cikin abin da ake na ƙawata gari kuma kasashe daban-daban na garuruwa daban-daban yana daga cikin manufofinsu wajen yin wannan ko wannan Kano mun shahara da irin wannan abin da ya fice misali ana cewa a jihar a Najeriya gabaki ɗayanta masallacin Juma'a ginanne na zamani da aka fara yi shi ne masallacin Juma'a na cikin birnin Kano an taɓa lokacin da mutane nan su ga wannan masallacin sun sha balogar ruwan su su ga ginin masallaci nan gofar gidan mai martaba ko bafa da mai martaba sarkin Kano to duka yin wannan abin yana daga cikin abubuwa na tarihi da ya kamata a ce an ci gaba da ƙawata su wato ƙawatattun masallatai ingantaccen gidaje ƙawatattun ma'aikatu ƙawatattun masana'antu ƙawatattun kamfanoni ƙawatattun kasuwanni duka ƙawatattun hotel ƙawatattun gadoji inda yake da kogi a garuruwa daban-daban a yi musu gada ta tsallakawa samun musu da inda ba su da gada sai an tsallaka amma a daina gada su dinga tsallakawa da kwale-kwale na itace a kwale-kwale na zamani mai jirgin ruwa na zamani mai inji wanda zai tsira da rayuwar jama'a kuma ya zama shi ma wani abu na sha'awa wani ma a kan ya shiga wani jirgin ruwan zai je garin gani to duka irin wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutanen Kano su ɗauke shi a bisa manufa wato za su kare sunan da suka yi da shi har duniya take musu kirari cewa gari ba Kano ba dajin Allah kalmar daji sau da yawa mun ce daji ana tsammanin ana daji ne wato wanda yake cikin daji da bishiyoyi da dabbobi da namun dawa babu gari amma yawanci a Hausa kuma kalmar daji ta kan zo da ma'anar ƙauye kamar yadda da yawa za ka ji mamasha ta a waƙoƙinsa galibi yakan ishara zuwa ƙauye da sunan daji ce ya dawo bakin hanya ya huta da shiga daji ai ba daji yake nufi ma'ana ya huta da shiga ƙauye sulƙoƙin ƙauye shi ne kalmar daji a nan ana so a ce saboda tsananin binnancin Kano in dai ba Kano ba ce to kowane gari ƙauye ne a kan Kano to yana da kyau Kano ku ta riƙe wannan martaba ta ci gaba da yin zama a kan gaba duk wani abu na mai da gari binni da ƙawatawa abu ne mai kyau to su kuma mutanen garin da suke cikin garin ya kamata su ma su ɗauka wa kansu matakai na ƙawatawa da birgewa a matsayinsu na 'yan kasuwa har ana cewa da garin na Kano Jallabar Hausa babbar kasuwa ta ƙasar Hausa to su ake ma yanzu ta zama babbar kasuwa ta Afirka gabaki ɗaya a ce misali duk Afirka babu kasuwa kamar kasuwannin Kano kamar yadda yanzu China ta zama haka a duniya cewa ta zama wata babbar kasuwa ta duniya kamar yadda ƙasar nan ta tarayyar ƙasashen Larabawa da ake cewa masarautun Larabawa wato Emirate Dubai wato ta zama kasuwar ƙasashen gabas ta tsakiya to haka Kano ake so ya kamata mu yi amfani da wannan kirarin da ake nuna tunda an ce mu ne babbar kasuwar ƙasar Hausa to mu samu ci gaba mu zama kasuwar Afirka ma gabaki ɗaya ko da kuma da manya-manyan kasuwanni da ake cewa su ne manya-manyan kasuwannin Afirka ta yamma amma in ka je kasuwannin sai ka ga gaskiya ne ta fuskar hada-hada da kuma kayayyakin da ake siyarwa da kuma wa'yan igaruwan da ake sayar da ake zuwa a sayi kayayyaki daga garuruwan a cikin wannan kasuwar ta Kano in mutum ya yi la'akari da wannan zai yarda cewa hakika kasuwa ce ta fi ƙarfin ma ta Kano ko ta Arewa za ta zama kasuwa ce ta Najeriya gabaki ɗaya da kuma Afirka ɗin to amma kuma in ka kalli tsarin kasuwar sai ka ce anya ko wannan ta kai matsayin kasuwar Afirka domin kasuwannin duniya yanzu kyautata su ake kawata su ake bunkasa su ake ko da ke anan Kano har yanzu ana gina wata babbar kasuwa ta zamani a hanyar Zaria abu ne mai kyau kware kware da gaske
2: to sauran kasuwannin kamar kasuwar Dawano da ita babbar kasuwar sayar da kayan abinci da kuma kasuwannin dabbobi ya kamata duka su zama na zamani masu tsari masu kyau masu ginin gini mai kyau da wurin tsayarwa da sauransu mun gani da yawa a kasashen duniya yanzu ci gaban su na kasuwanci ya ma zama a ƙarƙashin ƙasa ake yin kasuwa kamar yadda muka gani a kasuwannin duniya daban-daban sai ka shiga cikin ƙasa ƙafa wajen 20 ko 100 kuma ƙasa dan da na'ura mai saukar da mutane ƙasa ta yi sama da su to da na'ura zaka shiga kasuwa sai ta yi ƙasa da kai can ƙasa kuma saman kuma titi ne ana wuce ta saman ku da mota da jirgin ƙasa amma kuma za ku zo za ka ga wani guri an kewaye shi kamar filin wannan kamar filin shakatawa da amma nan kana zuwa za ka ga wuri rami kana shiga za a maka na'ura ce za ta yi ƙadda kai sai ka ganka a cikin wata katafariyar kasuwa a ƙasa duka jama'a ana ta hada-hada da fitilu da na'urori masu haska wannan kawo iska da sanya guri duniya mai zaman kanta ko in ce unguwa guda a ƙarƙashin ƙasa to wannan duka gina gari ne da gina duniya wanda abu ne mai kyau kwarai da gaske kuwa to yana da kyau a ce noma tunda an ce jallabar Hausa to ya zama haka to bayan an ƙawata gini an ƙawata gari an tsaftata gari yana da kyau tun kafin ma a yi maganar wannan a matsayin mu na mutanen Kano mu ƙara jaddadawa kanmu muhimmancin mu mutanen garin mu ƙawata kanmu da mu'amala mai kyau ya zama da cewa a kasuwancin mu kowa isanin nutsuwa da cewa in dai a Kano za ka yi kasuwanci to ba za a damfare ka ba ba za a cuce ka ba ba za ka sayi kaya mara kyau ba za ka ga tantagaryar amana da aminci da rashin algus da gujewa ha'inci haka kuma a sauran sabogin duka mu yi wa kanmu faɗa kowannen mu nan ba zai rasa wani abu da in yi tunani zai iya gyarawa kansa mu'amalarsa da hulɗarsa ba ma'aikata ne mu malamai ne mu na makaranta ɗalibai ne mu zama cewa kowa ya ƙoƙari ya ce to tunda mutanen Kano mutumin Kano ne da garin da ake wa kirari da yaro ko da mai kazo an fika bari in dogara ga Allah in ƙara inganta aikina da mu'amalata wannan kuma duk mutum zai shiga da sunan Allah sai ya zama yana samun lada kuma sannan ina biyan bukatar ribar rayuwarsa ta duniya babu shakka ina jin daɗin wannan kirari da ake wa Kano kuma ina fata sauran kafofin sadarwa za su ci gaba da amfani da wannan kirarin ku su ƙara saƙa shi da ƙawata shi a shirye-shiryensu mawaƙanmu su rinƙa yi wa Kano waƙa suna faɗan martabata da alfarmarta suna amfani da irin wannan kirarin suna ƙara fitowa da shi masu wasan kwaikwayon mu su fito da shi a wasan kwaikwayo masu shirye-shirye a kafofin yaɗa labarai su yi masu rubuce-rubuce su yi rubutu a kan sharhinsa da ma'anarsa da muhimmancinsa wannan kirari na Kano da ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah jallabar Hausa yaro ko da mai kazo an fika ina ganin wannan zai taimaka mana wajen ƙara kyautata mu'amalarmu a rayuwa a matsayin mu na musulmi kuma kyautata harkokinmu da sabgoginmu na yau da gobe kawo mana ƙarin bunƙasa da ci gaba har ma mu haskaka sauran al'ummomi ɗaiɗaikunsu da garuruwansu zai zama na cewa mun ba da abin da ake tsammani ga kowane musulmi a duniya ya zama fitila mai haska al'umma ya zama alƙibla mai shigar da al'umma ya zama tafarki na gari mai kyautatawa mutane ba mai muzanta musu ko bakanta musu ko cutar da su ba Allah dai ya sa muna da rabo kuma Allah ya ƙara wannan gari namu mai albarka martaba da daraja da shugabannin wannan gari namu da mai martaba sarki na Kano da masu martaba sarakai na Kano da kuma manyan da kuma shugabannin al'umma na jihar Kano da malamai da attajirai da ɗalibai da ma'aikata dukkanin mutanen Kano maza da mata muna roƙo Allah ya mana albarka ga baki ɗaya ya ƙara inganta al'amuranmu ya sa mu zama fitila mai haska al'umma Kano wato jallabar Hausa gari ba Kano ba dajin Allah yaro ko da mai kazo an fika Allah ya sa muna da rabo a madadin ɗan uwa Nura Abubakar Musa da sauran abokan aikinsa da wannan gidan rediyo mai albarka rahma dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya ro daya an shirya
3: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: in Nigeria.
1: Kuna ne manhajojin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps din ku a lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datar ka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya.

0: shi kansa Aduna Tikune su ake bukata a Canada gurin guda sannan a fara sarrafa shi kansa Donald Trump muna ji a fara mana Aduna malama Amina
1: to farko idan zaki sami robar mai tsafta zaki amma kika kamar irin bango haka daidai yanda zaki Donald Trump zaki samu fulawa zaki samu sukari samu shi da yeast sai ka dade su a waje daya zuba fulawa zaki zuba sukari sai ki zuba gishiri sai ki zuba yeast ki juya ki juya ki juya idan kika yi wannan ko kuma juya ta cika tabbatar da jikin ka ta juyo sosai sai ki dauko butter nan ki ko kuma ki kunna vanilla idan kina so kenan sai shi ma ki samu haɗa juya sai ki dawo haɗawa
0: akan ita wannan flour ta mu zamu dora wannan butter ko kuma a gefe guda zamu dama ta
1: eh yau akan wannan flour da muka haɗa da su sukari akan zamu haɗa mu juya idan muka haɗa muka juya muka faba sai a samu a ƙara da madara ki dauko madara ki idan madara ki ta ruwa ce sai ki hada ta lokacin da kika sa su butar ne idan kuma ba ta ruwa ba ce ba ta gari ki
0: za a iya amfani da ta gari idan ana bukata za kuma iya yin amfani da madarar ruwa
1: tabbas sai ki amfani da ta gari in kina da ruwa sai ki ci da dai a daidai lokacin idan madarar gari ce za ki saka ta in kafin ki saka wannan su kwai din idan kuma madarar ruwa ce dan sai kin saka wa su kwai tukunna sai ki zo ki dauko madarar ki dan samu ruwa haka dan sai ki zuba idan kika zuba sai ki tuwa wa juya juya har sai ya haɗe jikin sa kina murzawa har ki kai irin kamar na kai kina murzawa har kusan minti 10 zuwa 15 kina ta murza ta kina murza ta
0: wa daidai wannan lokaci malama Aminu tambaya da zan yi shi wannan kwaban ya kaurin sa ake bukatar sa
1: ki ana bukatar sa ba a sani kauri sosai idan kika sa kayan hadin maki indai har kwa mai zaki din shi yayin laushi ba a sani kauri ba a sani ruwa ba a san shi an fi san diri ne gudu shi bai yi kauri ba shi bai yi ruwa ba domin idan yi ruwa zai fi yaɗuwa mun miki da wani abin na daban ba donut ba idan kuma yi kauri sosai ma ba zai baki abin da kike bukata shi so ba idan kika gama kika bar shi kika murza sosai tsawon minti 15 zuwa 10 nan yake miki sai ki samu ki rufe shi idan kika rufe shi sai ki bar shi na tsawon awa daya idan kika
0: bayan an gama wannan murzawar sosai da sosai sai kuma a samu a rufe shi a cikin robar da yake sai a samu abu a rufe shi
1: yauwa
0: sai ki ga a yi kaso ake bukatar ya taso shi na
1: yauwa sai ki samu ki rufe shi kamar na tsawon awa daya idan kika rufe shi sai ki dauko farantin ki mai kyau sosai mai tsafta sai ki shimfiɗa shi sai ki dauko wannan ki masa idan kika dauko kika yi mai tsafta kin yi maka rantin ki mai tsafta sai ki dauko kamar irin idan kin bukaci a lokacin idan ma kuma dai menene wanda zai miki yan kayan da kike bukata kuma idan kina da chef din da zai fitar miki da chef din donut sai ki dauko shi idan kika tashi sai ki rinka fitar da chef din sa ya fita sosai bayan kin yi wannan yankan shi sai ki dauko man nan da muka ce za mu amfani da shi shi zai fito a ƙarshe sai ki dauko wannan man sai ki soya shi idan kika soya shi sai ki dauko wannan garatin da kika yanka kenan sai shi ma ki zuzuba shi a cikin nan zaki ga yana soyuwa yana baki kolo haka zaki ga yana baki irin kolo kamar na zinariya haka
0: shi
1: zaki ya fito miki da kolo din shi mai kyau sosai
0: shi idan an zuba nan ana bukatar a balbala wuta ko kuma ana bukatar ta yaya ake bukatar
1: yauwa idan kika zuba man ki muna bukatar wuta kadan domin idan kika ba shi wuta zai kone ba tare da cikin sa ya soyu ba muna bukatar wuta kadan ba mu bukatar wuta da yawa gaskiya yauwa to bayan kin gama wannan gaba daya za ki iya zuwa bayan ya huce kadan za a iya samu a yayyafa masa sukari a shafa masa bayan kin sauke shi kenan daga cikin mai ya tsane to sai kuma ya shiga ta sai kuma a zo a ci ce ne kin gama donuts ne
0: donut ya kammala an gode ku kwarai da gaske kuma mun ƙara sosai da sosai malama Amina da wannan donut aka mana sai kuma mu shiga abu na biyu bayan donut sai mu za a koya mana na gaba
1: bayan donut sai kuma mu zo ne neman mangoro
0: shi kuma neman mangoro idan za a yi malama Amina da gode ya ci
1: idan za mu yi neman mangoro muna bukatar mangoro kamar irin ya danganta da inda za ki idan a misali muna bukatar mu daidai ne lokacin sha ya tare da su wuce mutum biyu kamar nan uwar gida da mai gida ba za mu bukaci kamar mangoro guda biyu masu kyau sosai za mu bukaci lemun tsami guda biyu za mu bukaci ruwan sanyi ko fime zuwa uku sannan

0: buƙaci suka yi gurgudun yadda kake so zan buƙaci kankara ice kenan idan ana so
1: inda wasu ba sa buƙatar sanyi za su iya cewa za su sa ko kuma dole ne sai an sa idan kana buƙata zaka iya sawa idan kuma baka buƙata za ka iya barin sa
0: idan kika tashi za ki samu sai ki bare mangwayen ki idan kika bare shi sai ki cire ƙwayar sa ƙwayar mangwaro kenan idan kika cire ƙwayar sa sannan
1: wannan ke
0: yawwara sannan sai ki yanka shi idan kika yanka sai ki matse ruwan lemun tsamin ki a cikin blender idan kika matse ruwan lemun tsamin ki sai ki samu mangwayen ki sai ki sanya mangwaron ruwan lemun tsami ruwa da sukari idan kika dauko za ki sa mangwayen ki sai ki sa lemun ruwan lemun tsamin ne sannan sai ki dauko sukari shi ma sai ki saka shi sannan za ki iya saka ruwa ya gwagwaro ne ke sanya kauri sai ki saka masa ruwa shi ma idan kika saka masa ruwa ruwan sanyin nan da muka ce muna buƙata ko kuma zuwa uku kenan ko sai ki dauko sai ki saka sukari gwagwaron ne ke kike so
1: to malama idan uwar gida ba ta da wannan blender kuma tana son ta yi lemun mangwaro da me za a iya amfani da shi makwatin wannan blender
0: to idan ba ki da wannan kina kuma buƙatar ki sha lemun mangwaro ina ganin gaskiya sai dai kawai ki matse mangwaro nan naki sosai ki matse shi ki matsa shi sosai sannan ki saka masa wannan ruwan lemun tsamin sannan ki saka masa sukari ɗinki sai ki saka shi a fridge insha Allah wannan san shi ma zai bada abin da ake so
1: shikenan an kammala lemun mangwaro kenan sai sha bayan an gama an saka shi a cikin abin sanyaya abu sai kuma a fara sha wanda kuma baya buƙatar sanyin sai sha abin sa a haka
0: kuma baya buƙatar zai iya sha a haka wanda kuma yake buƙata idan baka da fridge zaka iya sayo karɓar ka ka saka ta idan kuma kana da shi zaka iya saka shi a fridge amma in baka buƙatar sanyi ma wannan ruwan sanyin da ka zuba kuma zuwa uku ma ya ishe wannan ruwan sanyin da muka ci za a zuba ya riga ya ishe ka ba sai ka zuba kankana ko kuma ka saka shi a fridge ba
1: to mun gama da donut kenan farko sannan kuma gashi a yi mana lemun mangwaro da fatan uwar gida da ke gida ana tare da mu har ma da amaryar da ma 'yan mata da ke gida da fatan ana tare da mu ana kuma biye da mu ana jin irin yadda ake kawo mana waɗannan ƙayatattun girke-girke kuma da fatan za a gwada a gida malama Amina an mana donut kuma an mana lemun mangwaro kamar yadda aka faɗa za a yi mana lemun tsamiya sannan za a yi mana couscous to da wanne za a dora kuma
0: to kamar dai yadda muka ce da fari za mu yi lemun tsamiya bayan mun gama mangwaro da beans kenan za mu yi lemun tsamiya sannan kuma za mu zo mu yi couscous to za mu fara da couscous din ne idan kika tashi za ki yi couscous ɗinki za ki samu tukunya mai kyau kuma ki tukunya ki za ki muna buƙatar da farko muna buƙatar couscous muna buƙatar mai muna buƙatar kayan ɗanɗano sannan kuma muna buƙatar kayan ƙamshi idan kika tashi za ki wanke tukunya ki idan kika wanke tukunya sannan sai ki zo ki samu man ki ki zuba sai ki samu kayan miyan ki
1: zuwa za a yi mana kuma shi couscous ɗin
0: ye jinuf za a yi sannan sai ki samu wannan kayan miyan ki sai ki zuba ki juya shi har ki soya shi idan kika soya sai ki dan ɗauko wannan kayan ƙamshin sai ki zuba a ciki ki ma ki ci gaba da juyawa har ya baki abin da kike so sai ki ɗibo ruwa daidai gwargwadon yadda za ki dafa couscous ɗinki sai ki ɗibo ruwa sai ki zuba idan kika zuba sai ki ɗauko kayan ɗanɗanon nan naki shi ma ki zuba idan kika zuba shi shi ma sai ki bashi ya danganta da ruwan da kika zuba za ki bashi some minutes idan zai yi
1: yan mintuna
0: idan ruwan bashi da yawa idan yana da yawa shi ma dai za ki bashi wasu lokutan idan kika bashi wannan mintuna idan ya tafasa sai ki ɗauko couscous ɗinki sai ki zuba shi idan kika zuba shi za ki rufe tukunya sai ki bashi mintuna da ba su wuce ƙalilan ba saboda kin san couscous yana da saurin dahuwa ya danganta da yadda kika zuba shi ya danganta da yanayin shi amma shi couscous yana da saurin dahuwa saboda idan kika tafi kika bashi ma dafe ne ki zai
1: to an wani irin sirri ne ake amfani da shi za ki ga wasu da dama idan za su dafa shi couscous ɗin malama Amina za ki ga baya sha kuɗewa baya ci kuɗewa amma kuma wata duk yadda za ta yi da shi sai ya yi wannan cakuɗewar
0: yawwa wannan dai gaskiya danganta da hannu da kuma cika yi min yin da cika ba da ruwa. Inda shi ka ba shi
1: ruwa ba ya san ruwa da zai dafa
0: shi. Ai shi kuskus kwata-kwata ba ya san ruwa. Inda kika ba shi ruwa mai yawa, ku za ki je zai caɓe miki. Idan kuma kika ba shi ruwa daidai, ku zai ba ki yanda kike so. Zai fita miki da ma'anar da kike buƙata a cikin shi. To idan kika samu bayan kin gama wannan waɗannan abubuwa, in tafi kin bar shi kin rufe, kin bar shi daidai lokutan da ya dace, daidai ya danganta na gaya miki daman da yanda kika yanayin da kuskus ɗin yake, yanayin yawan shi kenan. Idan kika samu kika rufe, bayan kin rufe sai ki bar shi, sai ki dawo wasu ɗan mintuna ki zo ki duba abinci, idan ya dahu to sai ki sauke, kuskus ɗin ke kenan ya kammala. Idan kuma bai dahu ba to shi kenan, sai ki ƙara komawa ki bar shi har sai ya dahu, sai ki sauke shi. Amma akwai wanda za ka ga akwai irin na kashi biyu ne. Akwai waɗanda ba za ba sa son nama a ciki, ba za su sa nama a ciki ba. Akwai kuma waɗanda suna so su saka nama a ciki. To idan kana son kai mai naman nan, da farko za ka samu namanka, ka samu kayan ƙanshi ka ɗan silala shi. Idan kika silala naman ki, sai ki ɗauka daidai lokacin da kike soya wannan kayan miyan naki, sai ki zuba nama. Idan kika zuba
1: ta shi wannan silalan, akwai waɗanda suke kala-kala ne kusan. Akwai waɗanda za su ce idan sun tafasa nama sai sun zubar da ruwan farko na tafashen da suka yi, sannan kuma su ƙara tafasa shi still, wai diddan gudun cire masa ƙarni.
0: Eh, tabbas ana yin haka sosai ma, kuma hakan ma yana da kyau. Idan kika samu, ai idan kika yi wannan.
1: Wasu kuma sukan ce zubar da wannan ruwan na farko, ai daɗin aka zubar da shi da cikin nama.
0: Shi ma dai hakan ana yi, amma kuma gaskiya ni ma dai a ganina, idan dai har a misali kin yanke naman ki sosai, sannan kin zuba masa kayan ƙanshi, babu wannan ruwan tsamin ruwan ƙarni da zai fita gaskiya. In dai har kin yi waɗannan hanyoyin, kin yanke shi sosai, kin zuba masa wannan kayan ƙanshi, wallahi babu wani ƙarni da zai fita miki a cikin naman ki. To idan kika samu sai ki zo, yadda lokacin da kike wannan suna kayan miyan za ki zuba shi, sai kuma ki zo bayan ruwa ya fita, sannan sai ki ɗaɗɗauko kuma ki zuba wannan kuskus ɗin ki. Shi ma aka zaki shi kenan, kuskus mai nama ya kammala kenan, da kuma kuskus mara nama.
1: Yanzu malama Amina, wata za ta ce ita ba ta da nama, amma kuma tana da kifi.
0: Yawwa.
1: To ya za ta yi ta saka wannan kifin a cikin shi kansa kuskus ɗin nan nata, kuma ba tare da ya yi mata irin wannan ƙaranin da aka saba ji ba, cikin tsafta sannan kuma cikin yanayi mai kyau.
0: Masha Allah. To idan kika samu, za ki samu kifinki, shi ma za ki wanke shi. Za ki yi kin san kifi idan kika samu, indai yana da ya fi nama ƙarami. Indai kika samu mai ƙarami to yana da wahalar sha'ani. Amma in dai kin wanke shi sosai, sannan a daidai lokacin da kike wankewa ki saka gishiri a ciki da lemon tsami. In dai kin saka waɗannan abubuwa to insha Allah za ki ga ƙarnin ya kau. To wannan sai ki samu shi ma dai, sai ki bi hanyoyin da kika yi na bin naman nan, sai ki soya shi haka, sai ki haɗa shi da su kuskus, sai ki ga ba da abin da ake so.
1: Mun gode kwarai da gaske. Idan yanzu mai sauraro kuna fatar din sai na fara da rahamar biyu kan shi al'umma. Ita ta 97.3 zangonin FM da ke bayan dogon banki a birnin Kano, Daban, Najeriya. Kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye inda kuke a adireshin mu da ke www.tramatv.com. Shirin Akushi da Rufe kenan yake zuwa muku, a dakace mu shirin zai ƙura.

0: kuma da lama su sauraro barkanku da dawowa shirin aku shirye riki ake ci gaba da saurara daga nan ne 97.3 zangon FM inda wannan mako muka ruba kunci malama Amina kuma take ci gaba da koya mana abubuwa da dama kamar yadda ta faro tun da farko ta koya mana donut ta koya mana limon mangoro sannan kuma gashi yanzu ta koya mana couscous yanzu kuma zamu dora da limon tsariya kenan to malama Amina idan za a yi shi wa kansa limon tsariyar ne da me ake bukata
1: idan za mu yi limon tsariya muna bukatar tsariyar ita kanta sannan kuma muna bukatar ruwa sannan muna bukatar sukari muna bukatar citta muna bukatar kanumfari sannan kuma muna bukatar kankara da farko zaki samu tsariyar ki idan ki samu tsariyar ki sai ki saka ta a kwano kuma sa ta a kwano sai ki wanke sai ki ciccire mata irin
0: wannan
1: yawar bayan
0: na arzai
1: yawara da mutum ne ki dan jikinta idan kika ciccire sai ki samu sai ki wanke ki wanke sosai bayan ki gama wanke tsamiyar sai ki jika ta da ruwan dumi na kusan minti 20 zuwa 30 idan kika jika ta da ruwan dumi na minti 20 din zuwa 30 sai ki samu ki matse ta sosai idan kika samu ki ba ta kan abin da nake nufi da matsewa in san na sai ki jika ta da ruwan dumi sai ki matse ki wanke ta da wannan ruwan dumi matse
0: shi wannan abin
1: da ke fitar da ruwan yau domin ki fitar da ruwan ta kinga shi shi ake da
0: shi
1: sai ki matse ta sosai sai ki fitar da ruwan ta idan kika fitar da ruwan ta sai ki samu cikakke da kanumfari sai ki tace a wato idan kika jika su suma kenan kin da kanumfarin ki sai ki samu ki jika su
0: suma jika su za a yi
1: yau wala bayan kin daddaka su yanda kike so zaki daddaka su mika su yanda kike so idan kin gama wannan sai ki samu
0: to idan kuma danyo ne kenan an ka samu fa kin ga akwai danyo akwai kuma
1: su ya ce su yin wani suma daddaka sa ka yin daddaka sai ki jika idan kika jika to sai ki samu sai ki tace su idan kika tace sai ki hada da wannan ruwan tsamiyan da aka wanda sosai baka tace sai ki hada da wannan ruwan tsamiyan sai ki samu sukarin ki gwagwarin yadda kike so kun san yaron ganki da
0: yadda mai son zaki akwai wanda ba ya son zaki
1: yaron ganki da yadda kowa yake so amma kin san yadda tsamiya ba zai taba yiwa ba sai ka din sa wannan abin da zai kawo maka da samun koya yake to sai ki samu wannan sukarin na yake sai ki zuba shi gwagwarin yadda kike so sai ki samu zuba shi a kofi mai kyau haka ko kuma duk a inda kike so ma dai ki samu ki zuba shi sai ki samu ki sa a cikin fridge ko kuma ki samu kankara sai ki saka mata insha Allah zaki ci a baki dan dumi mai dadi yanda kike bukata kuma yanda zaki farin ciki har ki gamsar da mai gida shi ma yi farin ciki da kuma iyalai baki
0: insha Allah yanzu an gama mana dukkanin wasu tanade-tanaden gekuna da aka zo mana da shi a wannan makon kamar yadda kuka saurara masu sauraro an yi mana couscous an yi mana limon mangoro an yi mana limon tsamiya sannan kuma malama Amina menene na hudun ma
1: mini donuts
0: don mun koyi waɗannan abubuwa da fatan mata na gida za a gwada waɗannan abubuwa da aka koya kuma za a gwada wa 'yan gida da kuma mai gidan kansa domin jin daɗinsa da kuma jin daɗin 'yan gida baki ɗaya duka a nan zan iya cewa muka kawo ƙarshen shirin aku shirya rufi na wannan mako sai dai ga dukkanin mai buƙatar shigowa cikin shirin wanda take da buƙatar shigowa ko kuma take da ra'ayin shigowa cikin shirin ta ba mu gudunmawa domin mu koyi kaɗan daga cikin wasu ni'imomi na girki da Ubangiji Allah ya bata za ta iya biyo mu a 0701 2 3 1 ta yi mana saƙonkar ta kwari ko kuma ta kira lambar kai tsaye domin halatta gidan rediyon Rahmatul Al'umma ko kuma tattauna tare da ita a cikin shirin aku shirya rufi duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin malama Amina Abubakar Haye baƙuwarmu ta wannan mako kenan muna godiya ƙwarai da gaske malama Amina Allah ya mai da ke gida lafiya to a madadin ta da kuma kafatanin masu sauraro a gidan rediyon Rama French malama da ya ɗauki nauyin kawo muku Bashir Ala Ali shi ne ya tace mana a sautin akan na'ura sunana Fatima Musa Musa ina gabatar da shirin da ke cewa a kasance tare da mu a wani mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shiri na kurtun zuma shiri da hukumar gidan radio rahama farancin al'umma ne ya da shirin shiryenta a kan mita 97.3 kan zangon FM take daukar nauyin kawowa a dukkanin mako a ranar litinin karfe 7 da mai mace shirin yakan zo dukkanin ranar alhamis karfe 6:30 na maraice shiri da yake duba kan mai darasin hausa guda uku wato harshe adabi da kuma al'ada tare da ni Kabir Abubakar Sheshe idan ne sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata an ji mu ne tare da kanukawa waɗanda suka yi bayani akan irin kalmomi ko kuma harshe ko sara da suke amfani da ita a cikin wannan sana'a tasu domin ƙara bunƙasa wannan harshe to yau ma cikin ku Allah tafi dai ga mu mun dira a fadar masarautar Kano inda su ma za mu ji irin waɗannan kalmomi da akan yi amfani da su yau da gobe a cikin wato wannan fada ta masarauta kamar kalmomin da suka shafi ɓangaren sunayen abinci sunayen suturu wanda suka haɗar da gine-gine wanduna rauna takalma amma da sunayen dawaki da kayan adansu da kuma harshe na wato alkunya da boye da sahi da aka yi yau da gobe a cikin masarauta da sauransu mun samu katan tattaunawa da mai girma Galadiman Sallaman Kano Alhaji Usman Dako
1: Malam Usman Dako za mu so mu ji kamar yadda a baya muka ji rukuni na al'umma da wasu sana'o'i irin harshe da abin da ya kunshi wannan bangarori na studio yau muna babbar fada fadarin ta Kano za mu ji wato wasu daga cikin abubuwan da al'umma na waje suke da kwaɗayi ko kishirwar sani game da abubuwan da suka kunshi wannan gida na farko kamar yadda aka sani akwai keɓantattun kalmomi wanda suke na ɓangaren abinci a cikin wannan gida na masarautar Kano za mu so mu ji ko da wasu ne daga ciki sunayen abinci na masarauta da kuma ya Allah su abubuwa da ake haɗawa a yi waɗannan abinci
2: yanzu abinci ko ina za ka ga ana yin kowanne ɗin da kake faɗa kamar misali waina ai za ka ga ko ina ana yin waina amma ka ga ta gidan sarki tana da bambanci da wacce ake yi a waje don sunan sukan ce mata ma bakin ƙarfi waina saboda girmanta da kai kaɗai dai in ka ci ɗaya ta ishe ka gaskiya guda ɗaya ta ishe ka in ka ga finkasan su ma na gidan sarki ba irin finkasan waje ba ne ya kai faifai suna su na gidan sarki finkasan dai ake ce
1: masa
2: na ce dai ake cewa mai baki ƙarfi to ka ga akwai dashishi yara duk ba su sani ba da alkama ake amma su ba a sani da yawa ba sai san bara idan ita ba kowa ma zai iya aikin ba
1: amma ita ma abu ce shi masarauta
2: ne na saraki sosai
1: to ya ita mutum yake ta
2: shinkafa ake gyarawa a nike ta lukuri amma kuma sai an dawo ana kada ta a kwaya sai kaga tana dunkulewa sai ka rasa meye wannan kuskus ne a roba ce gashi nan amma ba kowa yake ba ga ma sai sarki
1: wani abu ce da cewa dinki fice ko
2: eh to sai dai ka ce kamar abincin da za a fito da shi barga ko abincin da za a fito da shi soran ban sarki a ce tuwon gajiri su in suna ci kamar yan shamaki a da duk zafin sa suna iya cin sa in kuma danki fice din ne to ai dan bin nama ke kullun yana aji kaga mun sani shi kamar sarki da ya rasu ba shi da abun jan yara da shi duk labarin da yake so da shi yake jan yara kullun da dan bin nama akan teburin sa ko tasowa ya daga fada to sai ka ji ya buɗa saboda yara na raka shi sai ka ji ya buɗe kwana ya babba su kuma sai a ce shi ma ya gankaɗe ya buce shi sai ake cewa dan kifici
1: to waɗannan ke ta ɓangaren abinci na musamman na masarauta sai ta ɓangaren suturu su ma za mu ji tun daga kan riguna wato launuka na wanduna da rauna da takalma an fara da riguna
2: to riguna kaga ga su nan kamar rigar saki rigar tsamiya rigar ɓarage in ka zo ita kanta rigar saki ai akwai kimba a ciki sannan ka dawo kan ɓaragen sai ka samu an ce akwai ce suke ce mata gwanda to in ka dawo sakin kamar da kwakwata saki sannan ka ga a ce riga allura biyu ke aiki ne allura biyu sannan ka zo ka samu misali a ce shi kansa aikin akwai bambance-bambance har da wanda za a ce masa aikin mai aikin wai gurasa aiki dai aiki ne na riga babbar rigar dai a ce akwai shakka akwai tokari akwai a gani ga sunan riguna iri iri to in ka dauka yanzu yaro kace masa amaru muzuru ai bai san mamu ya amaru
1: muzuru zuwa masa amaru mu su fita mana yadda ita amaru muzurun take
2: eh amaru ba wani wahala ne ba riga ce kai za a yi ta hannunta sai ka sa yaro a ciki
1: ne babban hannu ce ke
2: babban hannu
1: da muka zo bangaren wanduna fa
2: wanduna ai kaga akwai wanda suke ce masa malashi
1: kuma yake malashi
2: malashi yana tafiya zaka ga shi sai koya mutum tafiya yake da shi saboda hantsarsa sai ta sauka hakar don ba wanda ya tafiya da shi ba ba zai sa sannan akwai bakin bango
1: bakin
2: bakin bango
1: shi mai yake
2: shi kuma aiki ne da shi can amma shi ma hantsarsa hakar kusan kasa zaka ga
1: da yake yake da shi a baki
2: shi yana da aiki
1: kafafuwa
2: a kafafuwansa masa aiki to ga su kamun kafa
1: to amma shi ba kamun kafa gare waje ba sai raro bayani
2: kamun kafa shi gashi nan mata suna yin sa ma suna dinka shi a da kuma hassara kunan sun iya dinkin wannan kamun kafa yadi ne babba shi ma yana da girma sosai kuma a kafar ana yin aiki sannan a cikin hantsar ma tunda hantsar babba ce za ka ga har wani abu suke cewa da kugiya a ciki ko aiki ne haka kamun kafa yake
1: to ko su karu wannan ne ko ko
2: ni to kamar irin su a ce dan yi shi ma wando ne kamar bunji
1: to da bayan jin wanduna sai kuma wato rauna su ma za mu so mu ji kashe-kashen su ko ire-iren su
2: rauna akwai harsa da ku da
1: su ma harsa yake
2: harsa ita ce za ka ga da akan ci har da yar ingila ma yanzu kamar zamani yan cana ma suna yin ta shi ne za ka ga kala-kala fara ja koriya ba irin mace ba sannan akwai rauni da ake cewa bakin fara shi ne za ka ga a gefensa ana yin ado da shi in an nada sai a fidda adam ga shi kala ce daban amma gefen kuma yana ba da wata kala sannan akwai wanda suke sai a ce su kuskus irin kamar su leshi ne akwai wanda ake ce masa dan sarda duk rawani ne
1: to ba da lazi bayan jin rawuna sai kuma takalma
2: kalmi kamar ga su nan ana cewa sambasi da za ka ga masarauta ne wani ana yi masa aiki wani kuma ba aikin a ciki shine za ka saka shi kafa gudun duniyar kuma a waje sannan akwai kuma wanda sarki suke sa a ce mai gashin jimuna
1: sama sani shi daga
2: lokacin sarkin kanmu rumfa
1: to madalla to bayan jin suturu ko akwai su sunayen wasu gine-gine da suke masu rawar su su ji da suke masarauta
2: to gine-gine irin wanda yanzu ba yi ake ba su amma a masarauta suna da shi shine kamar su daurin guga kamar
1: shi daurin gugan yayi
2: shi za ka ga baka-baka ne a cikinsa nan bakar ta tashi daga dama ta yi hagu ka ga wata daga kamar yamma ta yi gabas kuma a kewaye yake kamar rawun haka shi ake cewa daurin guga sannan za ka ga akwai kuma wani tsoron wanda shi a tsakiyarsa za su yi kamar ginshiki ya tashi ya haɗe da sama to ka ga duk yanzu mutanenmu ba irin wannan gine-ginen ake
1: bayan jin goge akwai sunayen dawaki da yake akwai dawakai iri-iri daban-daban to ko za mu so mu ji sunayensu da kuma irin siffofinsu
2: to kamar ai sai a ce kiliko shi ne fari sai akawali akawalin ma akwai duhu akwai kuma a ce fari biya
1: akawali ne
2: ya akawali ne fari biya har su kan mai kirabi sai akawali kafin sa kai wai guda a karbo goma idan mai gudan ya yadda
1: to bai sake masa wani kirari
2: saboda usuli kurun to sannan kaga akan samu bikili wanda yake kashi ja ne to shi ma bikilin kuma a haka akan samu wani a ce kwara kuma an same shi kwara shi ne za ka gan shi gwiwoyinsa sun kama sun yi baki kuma jikinsa jajajar haka jan amma kuma mai duhu ba wai mai ja kamar jan jini ba shi ne suke ce masa in ko yaƙi aka je wannan ko za a kashe shi kana kansa kai mai shi zai kwa kawo ka gida jinsa shi ne bikilin kwara to kaga akwai dandan saki
1: kuma dandan saki ya yi
2: shi ne za ka gan shi yadda ka ga rigar saki baki da far-far-far-far din nan a jikinsa kuma akwai alkas da za ka gan shi kamar zaiba kuma wani akan samu gashinsa kuma fari to akan ce masa alkas akwai kuma heji to heji shi ne ja za ka gan shi ja cira haka kamar makuba
1: to dangane da kuma kaya fa da ake yi ado da su na dawakin su kuma ga sunan tun daga farko dora masa har zuwa karshen adon doki a zahiri na samun wannan su daga ciki
2: shi
1: da kasa sufufin su
2: babban muhimmi a kayan doki a linzami shi ne in ka haro za ka iya sarrafa shi da shi linzami to a jikin kuma linzamin abin da ake rikewa shi ake cewa kama zuru kuma shi dai abin da ake saka linzamin a jikinsa akwai marawa duk su suke taimakawa a iya sarrafa dukiya sannan an zo abin shimfiɗa akwai mushimfiɗi kuma ado ake magana to akwai labbati kafin a sa siddi sai an sa labbati sannan a sa labbati siddin kuma a sa majayi a ɗauri a jikin majayin kuma akwai kaitara wanda ita ce ake ja a jikin siddin kuma dabara da za a kulle yadda kuma ba za ta kwance ba sai dai yanzu bature ya yi saboda bature an yi zamani an yi bakul-bakul za su sa su makale kamar yadda ake makale da kuma akwai siddin masu sukan masa riga siddi ita ce sattara kuma sannan akwai jalala dai da ake dorawa akwai bishir da ake dorawa duk mushin fuda ce ita kuma ta kan siddi akwai bishir shine mutanen libya ne suke sannan akwai jalala ta mutanenmu ne nan suke dindinkawa da abin ado ne na doki akwai kuma tukawan kan doki akwai shi dan kan dokin akwai ragama akwai kuma kilasmagi ko kuma makare ko a ce gabba
1: shi mun magare da gabba su
2: shi makare shine dan wuya shi kuma gabba na kirjin ke yake sa a kilasmadin kuma dan kai ne haka amma ba shi da girma haka ga kamar dan tauraruwa yake a gaba kuma da gefe da gefe
1: madalla bayan jin sunaye na kan adin doki zamu so kuma mu ji wato gundaran shirin namu sun da irin kalmomi da ake amfani da su a fada domin isar da sako wanda yawanci mutane da suke waje ba su gane me ake nufi amma kafin mu ji ga wannan kalmomi za mu so mu ji irin sunaye na alkunya domin wato boye da girmamawa da ake amfani da su a fada
2: sunaye na alkunya da ake
1: amfani da su a masarauta
2: masarauta to kaga gaskiya kamar sarkin Kano Alu to nan ba za a ce Alu din ba sai su ce na tsayi ko lanjaye ne ne na tsayi Alu wanda yake a tsaye ke ne sai a ce na tsayi kuma a ce allura ba za a faɗa ba
1: sai a ce mata me ke
2: a ce mu dinkiya
1: saboda ta yi kusan kama
2: Alu din ba ai wannan Alu din nan na harufan Arabi ko karatu kake musu da ba za su faɗa Alu ba in ka ce Alu sai a ce na tsayi
1: saboda girmamawa
2: saboda girmamawa kuma haka a ciki kamar sarkin Kano Abbas da za su faɗa albasa ba sai a ce ta bakin ruwa saboda girmamawa sunaye ana yin alkunya har sarkin Kano Inuwa ba a faɗa Inuwa sai dai a ce muciya inda ya ka huta ba ko allo duk ba za a faɗa
1: ba
2: sai a ce masa na ga abin karatu kaga duk ko su sarkin Kano ba ya ra'ayi ba sa faɗa sun an ce me Kano ai sarkin Kano
1: gaskiya ne
2: ba ya raski kamar su maje nasarawa ko maje lakwaja duk suna ne duk ba za a faɗa ba sai kun an samu haka shi ke
1: mai sauraro kada ka shafa kanka tare da shirin kutun zuma da yake zuwa kai tsaye daga tashar Rahama Radio Farincin Al'umma ya da shirin ta kamita 97.3 kan zangon FM inda yau muke tattaunawa kan kalmomin da suka shafi masarautar Kano
3: ina yan Afirka bayin Allah kuma sani kamar mutum da al'adun shi sun kama da halayen shi kamar mutum da halayen shi to sun kama da al'adun shi zani ba ku bayani yan Afirka bayin Allah wajen kitso kamar mu guda ne

0: guntun gata ɗinka ɗin gunga ne, ya musari ka bani ni ɗan maraya mai maku waƙa. Na je America, na je London, sun riƙe al'ada hannu a haɗa da birnin Paris, sun riƙe al'ada na haɗa da birnin Cuba, sun riƙe al'ada.
1: Barkanmu da dawowa.
2: Akwai kuma wasu kalmomin da kan yi amfani da su musamman a wajen kilisa ko a cikin gida ko a fada da shauransu, irin harshe na sadarwa tsakanin sarki da fadawa. Za a iya gaya mana wasu daga cikin irin waɗannan harshe a wajen hawa ko a fada ko a cikin gida ko a wajen kilisa da ake amfani da waɗannan harshe, wanda mai martaba yana faɗi ko kuma fadawa suna faɗi? Mai martaba sun miskin ne, kuma mai martaba yana faɗi su sun miskin ne, kuma a cikin su fadawa suna faɗi su sun miskin ne? Za a iya gaya mana su daga cikin su?
3: Kamar a ce sarki na tafiya kuma a samansa akwai itace haka, ko duk ka ce a wajen kilisa din, in ka ce sun kuye sai ya ga a tafi a haka a sarari, to me za a sun kuya? Ba gini ba, su itan suke hange kai ya taba masa rawani ko ya taba shi, shine za ka ji suna cewa shafi bisa alha, suna gaya masa wani abu ne a saman, ai za a iya shafarsa, don haka a sun kuya. Hattara za ka ji suna hattara shafi bisa alher, a kula hattaran nan, a kula ke shafi bisa alher, akwai abin da za ka taba. Kazan dan wanda yake Hebrew bai san
4: me yake,
3: yare ne suke fada, shi ya san me suke gaya masa, su da suke gaya masa sun san me suke gaya masa. Kamar ka ga shi a ruwa yanzu lokacin damina, kasa takan yi rauni ko ta yi tabo sosai wani gurin, kai sai ka kewaye. To shi sarki in sun shigo, tunda su suna tafiya su ba komai suke kiwayewa ba, to shine zaka ji suna ce masa ramni kasa, ramni kasa. In a doki yake ramni kasa alha, amincin ka ya buga linzami, to zai kama linzami daidai yadda dokin ba zai, in ya ji raunin ne ya sassarfar da za a iya faduwa ba. Idan kuma a kasa ne sun ce ramni kasa, ramni kasa alha, to ya san takun da zai, tunda wani gurin ka tata ai san tsini sai ka je ka zage, to sai saki karfin sa, inda in san tsini ne ma ba zai ja shi ba, amma kuma tabo ne ya san ya shiga zai iya rike shi, to ya san takun da zai. To ka ga dai yaran su ne sun fada shi suna gaya masa ya san me suke nufi, to kuma kamar ya shiga guri da sai ka muskuta haka zaka huce, to shine zaka ji suna cewa gici gici salama gici, to sai ka karkata zaka huce. Kuma haka idan yana tafiya a ce an zo nan nan nan ruwa ne hannun dama, abu ma ruwa ne, to shine zaka ji sun ce bilaka bilaka dama da bilaka, na san tafiyar sarki in an yi kura an yi kura komai matsafi sai a ce sai an shiga. To in kuma ga rami gefe ko kogi nan rami ruwa ne, duk abin da yake dai rami ko kogi suna bilaka dama da hannu, za a iya sassautawa saboda kar a je a yi kura da za a sa wasu su fada. Kuma idan koyashi suka shiga ka san tafiyar yashi kamar sahara, shi ma daban, sai kana kuma daddagiya, shi ne za ka ji sukan ce turka turka wasu, to ya san a yashi yake. Abin da ya sa suke masa karatu, shi sarki baya kallon ƙasa, shi gefensa mutanen da suke gefensa,
4: to talakawansa
3: to su wannan da suke gefensa fadawa, su kawai amfaninsu suna gaya masa duk abin da yake hanya, su idansa ne duk abin da ba ihu suke ba, wasu sai su ce ana haihaya ni ya yi, kawai karatu ne suke gaya masa, shi kuma ya ci gaba da kallon mutane da yake. Don haka dai mafi yawa za ka ga dukkan sarakuna sukan gane wani da yake gefe da gefe, saboda su kuma suna gaya masa yadda zai yi tafiya cikin duwatsu ne, to shi ne suke cewa kawwa daidai kawwa kawwa daidai kawwa daidai, ko a kan doki ne shi ne in sun faɗi kawwa ɗin sai sun ce kuma to amincin ka ya buga linzamin, dole ya ƙara kama linzamin, saboda ko shi doki in yana taka dutse ai ba daɗi sai ya faɗi, to amma in sun gaya mara ya ɗauki linzamin ba matsala za a ci gaba da tafiya sun kuye shi kamar a cikin soran da ya kasa to dole sai an ce sun kuye sai ya sun kuya na ga maka shi kai gaban sa yake kalli an ce sun kuye ana ga masa saman ba zai shigo ba shi akan sa yadda yake a sai sai ya sun kuya dan kuma an ce masgai masgai da mutu da maza a yi kwana ko taka da ake cewa ai tafiyar sarki sai har koya masa ake to tafiya ma zai sun koya masa
1: ko da yayi
3: ni wallahi sai sun ce ya rage sauri ba haka ake sannan da sai ta kamar ta kama yake duk shi suke koya musu ko kai a gidan aka haife ka kaga yadda iyayenka da kakanninka suke in ka zo sai sun koya maka dan ni a gurin iyayen mu nanji sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayar a gidan nasara da shamaki dan indo da dan rigu sai da suka zo suka korufi ginin suka matse shi ce ni ne ne aka ce an ga ma ba ka ake tafiya su ku sake ni zan yi yadda kuke so haka sai sun koya musu to shi ne suke ce masa kakawa sannan din nan daukawa sannan kakawa sannan to in sarki ya sauri ya tuntube ai ba magana
1: ko
3: to shi ne duk ma'ana
2: akwai wasu kalmomin misali irin su kilishi lami do da dai shauran su su kuma bai suke yi ko
3: wannan ko ni nan kilishi ne a gidan
1: to
3: ni an haife ni sannan baba na ya yi sallama ni aka fara haihuwa dan haka sai ake ce min kilishi
1: to me ne da yake sai kiran yaro kilishin ke
3: eh an haife ka akan sarauta an yi sarauta aka haife to kilishi ba abin zama ba kenan to ai yayi sai yayi sarauta kai an haife ka akan sarauta akan kilishi yake aka haife ka shine da kilishin
1: wallahi da fa
3: lamiye da ai kaga lamiye da dan sarki da kaje ana lamiye da dan sarki ne amma wasu guraren kuma in an ce lamiye da ma sarki ake nufi
1: kamar adamawa da shi
3: kamar adama da sauransu kamar mace kenan ita ita ma ka ada mu nan Kano sai sarki yake cewa fulani kuma kana magana kamar ko jimbiya wasu kuma ai jimbiya suke ce amma suna ne suke kara ai ba sa faɗa sunan mata to sai su sa mata suna
1: to kuma wani suna ke
3: to misali kamar in ka ce harara sai ka ɗauki sunan ta gundarin sunan ta zaka ɗauka sai ka ga sunan wata ne da ba za su faɗa ba kamar nan an ce an dudu sai ka ga me an dudu ko wasu su ce babban dudu to an haife ka sarki ne babanka kuma ya sa maka sunansa ai suna ba zai faɗi ba shine ka ga mun kaman nan a gidan sarkin Kano marigayi da aka haifa Ado aka sa masa Ado suna yake faduwa kuma a gidan sai dole aka koma an dudu wasu su ce babban dudu duk sai an yi fara ka ga kamar ta gwaggwali kamar shi wannan babban dudan sunan babar sa aka sa mata to a faɗi sunan babar ta sai aka koma ta gwaggwali to duk shi ne sunaye ne suke kara sai a nemi wani suna kuma kawai sai a
1: madalla muna godiya Alhaji Usman Dauku da saka da alheri
3: to alhamdulillah ni ma na gode Allah
4: kafin mu karkare akwai sakonni na fatan alheri da muka samu daga masauraran mu yau da kullum amma kafin nan muna godiya ga Awolu Abdullahi Pibo da kuma Malam Mustafa Muhammad Kwaru wanda suka taimaka mu wajen gudanar da wannan hira muna godiya ga Malam Siraju Nasiru Alhassan da ke can Goburawa Gora karamar hukumar Madobi saboda kaunar da ke nuna wa wannan shiri akwai Malam Samaina Abdulhamidu Hawa Dambango da ke can karamar hukumar Kabo sannan akwai Nasiru Abdullahi Hawa Dambango shi ma da ke can karamar hukumar Kabo wanda masassaki ne sannan akwai Tsoho Makeri na Tsoho Garba da ke can Hawa Dambango karamar hukumar Kabo dukkanin ku muna godiya gare ku don tura da sakonni na tambayoyi ko sharhi ko karin bayani zai amfani da wannan lambar waya 0800 800 5649 0800 800 5649 madadin hukumar Radio Rahama da take kinin kawo wannan shiri da kula sashi shiri kawai shiri ya gurin Nura Abubakar Musa sun yi Kabir Abubakar shi shirin shiya nake mana fatan alheri.

wata sila bari na wannan maraice za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta maida martani kan kisan da aka yi wa wani dan Najeriya kasar Afirka ta Kudu. Yayinda za ku ji cewa kwalejin fasaha ta jihar Kogi ta dakatar da wasu malamai guda 7 nan take. A gefe guda kan tajira na kasa zai gurfana majalisar wakili domin jin dalilan warewar hukumar nan ta bogi makudin kudade a kasafin kudin shekarar 2026. Daga sassan duniya ko Iran ta ce halin yanzu ba ta cikin wata tattaunawa da Amurka. Waɗannan har ma da ƙara wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan maraice na Litinin. Sannan mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rawatanni daga nan gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma. Wanda ya muke 12 ga watan safar na shekara ta 1448 bayan jirafin halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina Sulaiman Nawara. Daidai kenan da 27 ga watan Yuli na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da faru yanzu kuma sai gare zama domin jin cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabiri labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta yi ofishin jakadancinta da ke Johannesburg ta yi allawa daidai kisan wani ɗan ƙasar nan Ibeche Kaseman wanda ya mutu yayin wani samaman da 'yan sandan Afirka ta Kudu suka kai a Belbele da ke Cape Town a ranar 23 ga watan Yuli. Jakadancin ya ce mutuwar tasa ta faru ne a yanayi mai cike da tambayoyi yayin da kuma wani dan Najeriya Eboa Patrick Jukes ya samu munanan raunuka bayan an harbe shi a wannan samami. A wata sanarwa ofishin jakadancin ya ce ya yi matukar kaduwa da yadda lamarin ya faru yana mai zargin jami'an tsaro da amfani da matakan da suka kai ga mutuwar marigayin.

wasu baka isuka wato ba isuka hana su gudanar da aikin su tace da zabin da sakamakon bincike idan an kammala shi tare da ƙara da cewa gwamnati na da ma da harharin sintiri da ake kaiwa baki inda aka kama mutum bakwai da ake zargi da hannu a irin waɗannan ayyuka Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya buƙaci jami'an Najeriya da su mai da hankali wajen gudanar da bincike da samar da shawarwari domin taimaka wajen magance manyan kalubale da ƙasar nan take fuskanta. Shugaban ƙasa dai ya bayyana haka ne a ƙarƙashin mako a yayin wato ƙarshen mako yayin bikin yayi dalibai karo na 55 na jami'ar Najeriya jami'an Najeriya da ke suka a jihar Enugu. Tinubu ya ce lokacin yayi da ya kamata jami'an Najeriya su samar da sababbin dabaru da mafita kan matsalolin rashin tsaro da ƙarancin abinci da sauyin yanayi da kuma koma baya a fannin fasaha. Ya kuma jaddada cewa sakamakon binciken da aka gudanar a jami'o'i bai kamata ya tsaya a cikin ɗakunan karatu ba. Sai a maida shi zuwa masana'antu da kuma manufofin gwamnati domin amfanin shugaban ƙasa. Tinubu wanda mataimakin shugaban jami'ar Benin Farfesa Idoba Omorogo ya wakilta ya ce shugaban da jami'an Najeriya suka samu fannoni inganta ababen more rayuwa da bincike da kuma sauya fasalin ayyuka zuwa na zamani ta hanyar amfani da fasahar zamani da kuma inganta tsarin gudanarwa. A wani labarin na daban kuwa rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarun ta na Operation Fansan Yamma sun ceto mutane 48 da aka yi garkuwa da su bayan da suka kai ɗauki cikin gaggawa sakamakon harin da wasu da ake zargi da yin ta'addar da suka kai. 'Yan ta'addar sun kai harin ne a ƙauyen Magami da ke ƙaramar hukumar ƙauranin Moda a jihar Zamfara. Sai dai mutum ɗaya ya rasa ransa a harin yayin da wasu mutane biyu suka samu raunukan harbin bindiga inda aka kai su asibitin ƙwararru na ƙauranin Moda domin samun kulawar likitoci. A cikin sanarwar da rundunar ta fitar ta ce sojojin sun sami kiran neman taimako ne bayan wasu mahara masu yawa da ke kan babura 40 suka mamaye ƙauyen inda suka tattara mazauna yankin da nufin tafiya da su cikin daji. A yayin da sojojin suka yi saurin suka fafata da maharan lamarin da ya tilasta 'yan bindigar yin watsi da mutanen da suka sace tare da tserewa zuwa cikin daji domin tsira da rayukansu. Rundunar ta ce wannan mataki ya bada damar kubutar da dukkanin mutum 48 da aka yi garkuwa da su. Ta kuma kara da cewa sojojin sun ci gaba da sintiri a yankin domin hana sake aukuwar makamancin wannan hari da kuma tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya umarci rundunar Operation Fansan Yamma da sauran jami'an tsaro su ƙara ƙaimi wajen kai farmaki kan 'yan ta'adda domin ceto shugaban ƙaramar hukumar Bangude ta jihar Zamfara Alhaji Nura Abdullahi. Matawalle ya ba da wannan umarni ne bayan hararin da 'yan ta'adda suka kai a Bangude da wasu sassan jihar inda aka kashe mutum hudu ciki har da jami'an 'yan sanda biyu wani jami'in tsaron shugaban ƙaramar hukumar da kuma wani ɗan banga. A cikin wata sanarwa ministan ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da ta'addanci yana mai jaddada cewa za a ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace sai an dada cikakken zaman lafiya a Zamfara da sauran jihohin arewa maso yamma. Ya kuma buƙaci shugabannin gargajiya da shugabannin al'umma da mazauna yankunan da abin ya shafa su gaba da baiwa jami'an tsaro sahihan bayanan sirri da za su taimaka wajen gano maɓoyarin ta'adda da masu ba su goyon baya. Matawalle ya yaba wa rundunar sojojin Najeriya kan nasarorin da ta samu a yankunan Gombe, Bukuyam, Anka, Tsafe da Faskare inda ya ce a ci gaba da matsawa 'yan ta'adda lamba zai taimaka wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin. A nan kuma rundunar sojojin Najeriya ta sanar da cewa wani babban jami'in da ke kula da harkokin kuɗi na ƙungiyar ISWAP ya yi miƙawa ga dakarunta wani sabon ci gaba da ke nuna ƙara raunana ƙungiyar a yankin arewa maso gabas. Rundunar ta kuma ce kimanin mayaƙa 46 tare da iyalansa sun miƙawa a kwanakin baya bayan nan sakamakon matsin lambar hararen da sojoji ke kaiwa maɓoyarsu. A cewar rundunar mutumin ya miƙa wuya ne jiya ranar 25 ga watan Yulin shekarar 2026 ga dakarun da ke ƙarƙashin rundunar task force ta 24 a kan hanyar ladari Jegarawa Tunkaliya da ke kan babbar titin Gambori zuwa Wulgo. Binciken farko ya nuna cewa mutumin shi ne babban jami'in kula da kuɗaɗe da kayan aikin sansanin ISOP da ke a Jibilaram. Ya miƙa wuya ne tare da yara maza biyu yayin da aka kwace makamai da sauran kayan ayyukansu. Rundunar ta ce miƙa wuyan irin wannan babban jigo na ISOP wata babbar kuma baya ci ga ƙungiyar domin yana nuna yadda tsarin shugabanci da hanyoyin samar mata da kuɗi ke ci gaba da rushewa.
ilimi yana daga cikin muhimman abubuwan da ke taimakawa wajen gina rayuwa.

0: da dan adam da cigaban al'umma sai dai didda kokarin da yake wajen ganin yara sun samu ilimi ƴaƴa mata a wasu yankunan karkara na cigaba da fuskantar kalubale daban-daban wajen samun damar zuwa makaranta da kuma cigaba da karatu wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila yayin nazari akan hakan kuma ga rahoton da ya hada mana
1: yankunan karkara ƴaƴa mata na fuskantar matsaloli da dama da ke kawo cikas ga karatun su daga cikin kalubalen akwai nisan makarantun rashin isassun makarantun matsalar sufuri da kuma matsalolin tattalin arziki da wasu iyaye ke fuskanta waɗannan matsaloli na sanya wasu ƴaƴa mata barin makaranta ko kuma rashin zuwa akai-akai azantawar mu da wasu ƴan mata da ba sa zuwa makaranta sun ce hakan na da nasaba da tattalin arziki wanda a lokuta da dama iyayensu ba sa iya daukar dawainiyar karatun
2: mu dai a garin mu gaskiya yawanci ba ma zuwa makaranta saboda nisa aji uku nake na gama na daina zuwa da nisa an muka tafi da kafa sai mu awa biyu kan mu je makaranta iyaye ba za su iya ba sai dai talla gaskiya ina so nayi karatu
3: hanyar makaranta gaskiya ta yi nisa kuma kaga damina ce ba ma zuwa makaranta boko amma in kaka ta yi muna zuwa rukuni rukuni za a hadu a tafi amma fa gaskiya da nisa muna so a kawo mana makaranta garin mu
1: a yayin da wasu ƴaƴa matan ke ci gaba da karatun su duk da kalubalen da suke fuskanta sun ce tazarar da ke tsakanin ƙauyukan su da makarantun shine babban kalubalen da suke fuskanta wanda hakan ke kawo musu cikas ga karatun
4: daga yanzu fa nake zuwa gungun a kafa nake dawowa a kafa muna so mu yi karatu muna so a kawo mana makaranta kusa da mu yanda ba sai mun sha wahalar zuwa ba
5: ga ba hanya ma ba a fiye samun abin hawa wani sa'in sai an je Kadawa kuma Kadawa tana da nisa mun sai ma karatun ba ka rubuwa sosai saboda wahala
1: masanan harkokin ilimi na ganin cewa matsalar tattalin arziki da rashin fahimtar muhimmancin ilimin ƴaƴa mata na daga cikin manyan abubuwan da ke hana tura ƴaƴan su mata karanta Dr. Isa Ado Ahmed malami ne a kwalejin ilimi da shari'ar musulunci ta Aminu Kano wato legal yayi bayani kan kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta kan ilimi a yankunan karkara
6: abubuwan da suke kawo dakilewa za a ga dukkan wasu yaran suna so shin akwai isassun makarantu ma da yaran nan za su je in yarinya ta gama primary kafin ta je makaranta game da primary za a ga tana yin tafiya doguwa wata kilomita biyu wata uku yanayi na rayuwa talauci ko za su ga kiyayen su je makaranta gara ma su dora musu talla su je su nemo musu abin da za su ci da aure da yake wa ƴaƴa mata da wuri kauye ban abin da ake yi shine noma za ga wasu makarantun gashi ana makaranta amma babu dalibai saboda mai duk sun tafi gonakin iyayen su ana yin girbi ana roro da sauransu
1: da muka tambaye shi irin matakan da ya kamata gwamnati ta dauka domin rage matsalolin sai ya ce
6: ya kamata a ce gwamnati ta duba wajen samar da waɗannan makarantu kusa da al'umma zai rage musu wannan doguwar tafiyar da suke yi mutanen karkara mutane ne masu kokwalwa masu kokari din da ka samu wacce ta yi wani ilimi a ciki za ka ga tana fita daban a cikin al'umma ta na wannan lokacin sannan samun musu da abubuwan more rayuwa zai taimaka wajen kai yaran makaranta maimakon a ce an tura sun tafi talla
1: duk da irin waɗannan kalubale ƴaƴa mata da dama a yankunan karkara na ci gaba da kokarin neman ilimi yana da kyau da gwamnati iyaye malamai da kungiyoyin da ke tallafawa ilimi da su kara hada kai wajen ganin an rage kalubalen da ƴaƴa mata ke fuskanta musamman a yankunan karkara Shamsu Muhammad Kundila a labaran rahama
0: a kan tattalin na ƙasa Shamsuddin Ogunjemi ya gurfana gaban kamitin wucin gadi na majalisar wakilai a yau litinin domin amsa tambaye kan yadda aka ware wata hukumar bogi fiye da naira miliyan 1,000,000 cikin kasafin kuɗin 2026 kamitin wanda dan majalisar mai kiltar mazabar kanke kanan fanshekin ta jihar Plateau Yusuf Gaddi ke jagoranta na gudanar da bincike kan yadda aka kafa hukumar da ke da alaka da harkokin bankasa saba jari daga kasashen waje wato Prudential Foreign Investment Promotion Council wata hukuma da gwamnatin tarayya ta ce bata san da wanzuwar ta ba ana sa ran zaman zai mai da hankali kan yadda aka sanya kudaden hukumar cikin kasafin kuɗi da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin to yanzu kuma bari mu je ga rahoton mu dake da jibi da tattalin arzikin ƙasa
7: gwamnatin tarayya ta fara rabon takin zamani da iri mai inganci da sauran kayan aikin noma ga manoma a jihohi daban-daban na kasar nan domin karfafa noman damuna na shekarar 2026. Shirin na daga cikin matakan da gwamnati ke dauka na ƙara yawan amfanin gona da rage tsadar kayan abinci. Ministan noma da samar da abinci ya bayyana cewa an tsara rabon ne domin tallafawa kananan manoma waɗanda su ne ke samar da kaso mai yawa na abincin da ake ci a Najeriya. Fetur na ƙasa NNPC ya ce yana ci gaba da faɗaɗa ayyukan samar da iskar gas domin ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya da rage dogaro da kuɗaɗen shiga daga ɗanyen mai kaɗai. Kamfanin ya ce ana aiwatar da sabbin ayyukan iskar gas a sassa daban-daban na ƙasar tare da haɗin gwiwa da masu zuba jari domin samar da isasshen gas ga masana'antu, gidaje da tushoshin samar da wutar lantarki. A cewar NNPC, bunƙasa fannin iskar gas zai taimaka wajen samar da sabbin guraben aikin yi, ƙara kuɗaɗen shiga ga gwamnati da kuma inganta samar da makamashi ga masana'antu, abinda zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Hukumar inganta fitar da kaya ta Najeriya ta sanar da samun ƙaruwar fitar da kayan noma irin su koko, riɗi, gyaɗa, rogo da sauran amfanin gona zuwa kasuwannin ƙasashen waje. Hukumar ta ce wannan ci gaba ya samo asali ne daga ƙarin buƙatar kayan amfanin gona na Najeriya a kasuwannin duniya, tare da ƙoƙarin da gwamnati ke na bunƙasa fannin da ba na mai ba. Ta ƙara da cewa ƙarin fitar da kayan noma zai taimaka wajen samar da kuɗaɗen musayar ƙasashen waje, bunƙasa darajar naira, ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya da kuma samar da ƙarin damammakin kasuwanci ga manoma da masu sarrafa amfanin gona. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni Amatu Mu'izzu Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French Kelo Mami ya dace shirin nata akan mita 97.3 kan sambun FM da gidan Matsuguni na Maidogon Banki a gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kanan Daban Najeriya. Sai kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke a www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗu da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk akan Rama Radio da kuma TV. A dagace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora. Tuma da labarikan mu da dawowa yanzu kuma labaran zai ɗora. Gwamnatin jihar Kano ta dakatar da wani yunkuri na rushe tsohuwar gadar Watari da ke karamar hukumar Kumbotso tare da kama wasu mutane da ake zargi da hannu a lamarin. Kamishinan ƙasa da tsare-tsaren birane na jihar Kano Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya bayyana haka ne yadda yake kai zarar duba gadar, inda ya ce binciken farko da ma'aikatarsa ta gudanar ya nuna cewa ba a bayar da wata izini daga gwamnatin jihar Kano domin rusa gadar ba. Ya ce gwamnatin jihar ba za ta aminci da lalata kadarin jama'a ba, yana mai jaddada cewa duk wanda aka samu da hannu a wannan aiki ba tare da izini ba zai fuskanci hukuncin doka. A cewar sa, gwamnatin Kano ta kudura aniyar kare dukkanin kadarin gwamnati don tabbatar da bin doka da oda, sai da daukar matakin da ya dace kan duk wanda ya karya doka.
8: A mataki da muka dauka shine banda dakatar da aiki, wannan mota zamu tabi da ita mun kuma garkame masu wannan aiki. Kamar yadda muka bayani ya gabata, suna da manyan waɗanda suke wannan harƙalla wanda su suka turo su, wannan kame su da muka yi zai kai mu har ga manyan su, kuma in Allah ya yarda waɗanda suka haddasa wannan aiki sai sun biya al'umma haƙƙinsu, sai mun tabbatar da cewa doka ta yi halinta, kuma kamar yadda tsarin mulki ya tanadar sai mun tabbatar an hukunta su sakamakon wannan mummunan aiki ta asa da suka yi.
0: A nasu bangaren wasu masana yankin Watari sun bayyana jin daɗin su da matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka, suna cewa tsohuwar gadar ta kasance mai matuƙar amfani ga al'umma tsawon shekaru, inda suka ce gadar na baiwa mazauna yankin da makiyaya damar tsallaka babban titin cikin aminci, lamarin da ya taimaka wajen rage haɗarin mota da kuma sauƙaƙa zirga-zirgar ta jama'a.
9: Mun waye gari, mun domin tarar sun zo da mutane sun ce mana siyar musu akai, mun yi
10: da sauran ɗan uwanmu iya bakin kokarinmu mun yi abin ya fi ƙarfin mu. Ko ba haka ba, da motar 'yan sanda aka dinga zuwa aka tare can aka tare gabas aka tare yamma.
11: Mu zanzu ya fara
10: umarni. A mu wallahi gaskiya mu mun je haɗi da wannan zuwan nasa da yi mun yi farin ciki. Saboda mu kankin kanmu idan wannan gadar ta tsaya ko wani abin zubi nakin ɗin wannan gadar muke bi. Suka je suka ba da rapport ɗin cewar wai wannan gada fadawa ake yi ake mutuwa mun kuma ba mu taba jin wanda ya fada a wannan gada tamu ya fada ya mutu ba din dai da gangami ba mu taba jin dai ruwa mu tai ruwa ka fada shine ka mutu kawai shine muka sani amma mu da mu taba jin a tasowa mu da mu taba gani wani ya fada da kan gada nan ya fada ka a wallahi alhamdulillah mun ji dadin zuwan sa mun yi farin ciki da zuwan sa mun yi masa godiya 100%.
0: Masauni yankin sun kama yaba ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa saurin ɗaukar matakin dakatar da rushe gadar tare da yin kira ga gwamnati da ta ci gaba da kare muhimman ababen more rayuwa domin ci gaban al'umma. Tabbatin da ya fi ɗaukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke akan Facebook shine gwamnatin shugaban ƙasa Tinubu ta umarci sojoji da kada su huta har sai sun ceto shugaban ƙaramar hukumar Bungudu a zamfar da aka sace ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle ne ba da umarnin ga rundunar sojoji ta operation fansan yamma da sauran jami'an tsaro da su ƙara ƙaimi wajen kai farmaki kan 'yan sada da mun ceto shugaban ƙaramar hukumar Bungudu ta jihar Zamfara Alhaji Nura Abdullahi. Na sabar ne sojojin suka ceto iyalan ɗan siyasar guda biyar daga hannun 'yan bindigar inda shi kuma ke ci gaba da zama a hannunsu. Ya kuke kallon wannan umarni a daidai lokacin da iyalai da mutane da dama ke hannun 'yan bindiga a Zamfara? Ga dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a shafin namu na Facebook.
12: Sako mu na farko a jerin sakonni ku shine sakon Ambassador Hassan Usman inda yake cewa umarni ne mai kyau idan zai haifar da ceton shugaban karamin hukumar da kuma sauran mutanen da ke hannun 'yan bindiga. Ya kamata jami'an tsaro su gudanar da ayyukansu ba tare da bambanci ba domin rayuwar kowane ɗan ƙasa tana da muhimmanci. Abdulmajid Lawal Aisami kuwa cewa wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka ya yi daidai duba da yadda 'yan bindiga suke cin karansu ba babbaka musamman arewa maso gabas. Amma ya kamata gwamnatin tarayya don girman Allah ta tuna ɗaliban askira uba da ke jihar Bambo domin su ma su shaƙi iskar 'yanci. Muna roƙon Allah Ubangiji cikin ƙudurarsa bai kawo mana ɗauki na gaggawa kan matsalolin tsaro da suka addabe mu saboda alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shine sakon Abba Jesse Indabo inda yake cewa muna da yakinin cewa insha Allah sojojinmu za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun ji wannan kiran domin ganin an kubutar da shi. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da ya addabi ƙasarmu. Allahumma amin. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da damar tafka muhawara akan wannan mawduin da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dakti, a labaran Rahma.
0: Sai su kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya inda Iran ta ce halin yanzu ba ta cikin wata tattaunawa da Amurka, inda kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Ismail Bagai ya bayyana cewa babu wata gana ko tattaunawa da ke gudana tsakanin ɓangarorin biyu a wannan lokaci. Da yake magana tare manema labarai na yau, Litinin Bagai ya ce rahotannin da ke cewa Iran na wato ta nemi a zauna teburin sulhu da Amurka ba komai bane illa kokarin kirkirar labari. Ya kara da cewa daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da abin da ya kira tsangwama da kaiwa Iran har-hare a hankali kasar sa ya karkata ne wajen kare kanta. Sai da ya ce akwai yiwuwar masu shiga tsakani su isar da sakonni daga Amurka kan halin da ake ciki a yankin. Anan ma da ministan harkokin wajen Iran Abbas Haggarachi ya yi kakkausar suka ga shugaban Ukraine Vladimir Zelensky bayan harin jirgin kasuwancin Iran da aka kai da jirgin mara matuƙi a kai wato a tekun Caspian. Yana mai cewa harin ba zai wuce ba tare da mai damar ta ne ba. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, Haggarachi ya ce harin ya yi sanadiyar mutuwar wani ma'aikacin jirgin kuma ya sargi Ukraine na aikata abin da ya kira take dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma bayyana cewa ya tattauna batun da babbar jami'ar harkokin wajen tarayyar Turai Kaja Kallas da kuma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. A nasa ɓangaren Lavrov ya jajanta Iran kan mutuwar ma'aikacin jirgin tare da jaddada buƙatar dakatar da irin waɗannan har-hare. yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yayin da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
11: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Kumbotsa dake jihar Kano da garin Gumel dake jihar Jigawa yanayin gajimare ake sa ran samu bisa ma'aunin yanayi na 28. Daga arewa maso gabashin kasar nan kuwa Maidugurin jihar Borno da Jalingo dake jihar Taraba mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Daga arewa ta tsakiya babban birnin tarayya Abuja yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 26. Jos dake jihar Plateau makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 23. Daga kudancin kasar nan Ogomosho dake jihar Osun yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 27. Ikeja dake jihar Lagos yanayin lullumi ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 28. Daga kasashen ketare Maradi dake jamhuriyar Niger rana jifa-jifa ake sa ran samu bisa ma'aunin yanayi na 31. Garin Accra dake kasar Ghana yanayin lullumi ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 26. Rahoton namu zai kammala ne da birnin Tokyo dake kasar Japan da yadda Allah ruwan sama ake sa ran samu bisa ma'aunin yanayi na 31. Ibrahim Idris Ibrahim dalibi mai neman sanin makamar aiki a labaran rahama.
0: Tururutun hasashen masana yanayin labarai namu ya kammala sai da ya kafa misalma ga tushen neman kanusu. Tunda fari kun ji cewa sojojin Najeriya sun kai farmaki jihar Taraba sun ceto wasu mutane biyu, yayin da kudi cewa gwamnatin jihar Kebbi ta yi wa mutane 300 a wurin gata. A gefe guda gwamnatin Kano ta hana rushe tsohuwar gadar Watari sai da kama waɗanda ake zargi. Daga sassan duniya mun labarta muku cewa Iran ta ce a halin yanzu ba ta cikin wata tattaunawa da Amurka. Sau ɗaya kamar ma a wannan rana yana cewa ka riƙa yi wa mutane alheri ko da ba su gode maka ba, alherin da ka yi baya ɓacewa wata rana zai dagare ka ta hanyar da baka yi tsammani ba. Ka kasance mai haƙuri, gaskiya da kyawawan halaye domin su ne ginshiƙan rayuwa mai albarka. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Fritz Al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun ganin labarin ya iso gare ku, musamman editan Digital Labaran kuma ita ce Tukur Istukur. Sunana Fatima Kabir, labarin ya kasa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio, farin cikin al'umma. Jama'a bissalam.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda a nan jihar Kano mutane suka fasata suka kwaci wani matashi daga hannun yan sanda a bisa zargin sa da cewa ya addaba al'umma da sata tare da yi masa rubdugu har sai da ya mutu
1: wannan shine dawon bashir dan malam wallahi suka far masa kuma da sara da duka har sai da Allah ya yi karan kwanan sa a gurin
0: sannan za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da zanga zanga ta barke a kasuwar Larabar mata da ke Mariri a saboda yadda wasu yan shan kai daga karamar hukumar kumbotso suka fara gine hanyar shiga kasuwar da rana tsaka
2: an samu wasu bata gari a cikin hukumar kasuwa da wasu bata gari a cikin local government sun zo sun bugo takardu na ƙarya su rufe guri mu kuma yan kasuwa dukkan mu nan masu shaguna da yan tebura duk mun taru an yadda a rufe mana wannan hanya ba
0: haka kuma za a ji yadda wani dattijo dan shekara 70 da ya saci takin zamani yace ai tun yana dan shekara 18 ya fara sata har kuma gashi girma ya tun masa
3: ina dan shekara 18 guri an banga abin yake su dunto sai dubu ce ta jiga hannu zo nan ya zo sai dai mai wasu fada yi mu kiyaye ai da kan wannan fara
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da matin yadda a yalwan faki aka tafke wani matashi da yayi kaurin suna wajen balle kofar shago tare da yatta ashana ya tashi wuta bayan ya kammala satar da ya je yi
1: bugutarsa shine bayan ya kwashi abin da ya kwasa ragowar sai sa mata wuta
0: suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to masauraran mu kafin mu shiga cikin shirin gadan gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba
4: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kwarra ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iya nanka ta fara kantin Basir Store ya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08036440485 ko 08087230222
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
6: Hajji an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
7: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
6: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
7: har da lafiya mai gida
6: kwarai kuwa domin bayan ga ta amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
7: to ni ma mai gida fa gaskiya
6: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
7: ina godiya mai gida
6: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin

0: نفس واحدة وخلق منها زوجها
1: يالن ألج معلمة منا ما هاتك عمدنا ألج أبو بكر صاحبي نفرنشن جيت الكافتن يأواد أبو بكر أرزكي زوا غاقار من دورن أوران يأيسو أمو شاد أمشي أبو بكر معلمة منا ما دزن قدير يا أمريسا آسيا أبو بكر صاحبي ونزا أي أرنا جمعة لكن ديگا وطا يولي نشكرا تادبو بيد أشن دشد ميلادية مسالة قربي إين رانا باية سنن جمعة إن دزا أهلو أتيتن بابا وقاري وجمع نممي ناما زا دورة أوران مسالة جمعة دكي جامعة نوتوالس دكي ننكن إن دارانا أصبر ديگا وطا أغسطن شكرا تادبو بيد أشن دشد ميلادية زا يلتن أمغو دمسالة قربي ورن يمما أتيتن ريم أوزناوا دورة دمال مبلازا دكي نوتوالس الله يبادة إيكو halatta amin summa amin wannan goran gayyata ne ga wanda kati bai isa gare shi ba sanarwa daga iyalan Alhaji Malam Mainama Haji Kam
2: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540476 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar ta ka lafiya daga yankin karamar hukumar Rano sakace rayuwa a gare su ta zamto a bar Allah sarki iga yamfura ba nuno a saboda rashin ababen more rayuwa shin ina shugaban karamar hukumar Rano da dan majalisar jaha da na tarayya Kabiru Alasararo ashe dai ganin kitse ake wa rogo ga dai rahoton da Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana
3: mazauna garin Takalafiya sun ce babban abin da yafi damun su a wannan karkara ta su shine batun hanyar su wanda suka ce a lokuta da dama idan aka yi ruwan sama sai dai su kulle yara a gida domin gudun kada ruwan ya tafi da su
4: sunana Halid Haruna daga shedi babban riga cikin garin Takalafiya gaskiya mu yanzu a nan abin da yafi ci mana tuwa kwariya babu kamar wannan hanya da mu da kuke kuji garin makanta haka don wannan hanyar ita ce nan ta hafi garin Dagaci da babban riga da Burintumau kuma ba mu da hanyar tafi wannan da muke amfani da ita kuma gari ne gari na manoma wallahi hanyar ta mu inda ma ta yaka faruwa dan kono run da kai mun yakaran jaba ta yiwa da mota ka biyo ka gani ma da babura muke da baburan ma shi wallahi sai ka dan karkata ta gifan gona kan jama'a na dan hanyar da su wajen muna taka musu amfanin gonar su ina hiri ne na yin aikin gayya a wannan hanyar dan muna da mura lafiyar da ta kama na kudaje ta yiwa hanyar nan jiyan nan
3: dan muka koma bangaren iyayenmu mata kuwa na wannan karkara sun ci rashin asibiti a wannan karkara ta su abin yana damun su matuka wanda suka ce saboda rashin kyan hanya idan za a kai mace mai juna biyu har su ma take
5: yana da kima taka lafiya a gaskiya muna buƙatar taimako wajen hanya domin kuwa muna samun matsala wajen haihuwa rashin lafiya rahin hanya ta sa sai mu ji kamar da zai fito daga cikin uwai sabon wahala
3: yana da kyau da gwamnati da ta duba koken al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwaftaka da su musamman kan rashin ababen more rayuwa Shamsu Muhammad Kundila ku karkada kunnuwanku ku sha labari
2: to anan gaba kadan a rahoton ga neman hanya za a jiya da anan jihar Kano mutane suka ce tura ta kai bango inda suka fusata suka kwaci wani matashi da aka ce ya addaba al'umma da sata tare da yi masa rugdugu har sai da ya mutu bayan sun kwace shi daga hannun yan sanda a dan haka kafin jin yadda har sai da mutane suka raunata yan sanda a kokarin kwatar matashin ina ga muleka kotun magistrate mai daraja ta daya dake a karamar hukumar Kura inda aka gurfanar da wani dattijo dan shekara 70 da haihuwa a duniya a bisa tuhumar sa da aikata sata dattijon wanda ba za mu bayyana sunansa ba kotun a bisa jagorancin mai shari'a Muhammad Alhaji Sani ta tuhume shi da tafka satar takin zamani cikin dare ana tsaka da mamakon ruwan sama sai dai abin da ya fi daukar hankali shine yadda dattijan garin da gari yace tun yana dan shekara 18 yake sata har kuma da ya tsufa kuma bai daina ba
6: ina da shekara 18 eh ana kaman amma bana zuwa ne idan ka da guri an banga abin yace su dunto sai dubu ce ta jika hannu zo na
7: ya ne kamar dubu ce ta jika
6: to an kama ni
2: dattijan dan asalin karamar hukumar Kiru yace har wasu jihohin yake tafiya ce ranin sata kuma Allah yana bashi sa'a ba a taba tabke shi ba
6: kamar Kaduna Zaria abin da yayi wajen Port Harcourt zuwa kamar abin da yayi wajen Birnin Gwari nasa
7: na aka mai da ita ke
6: eh
2: Dattijan yace gashi a saboda tsufa baya iya rugawa da gudu amma sai sa'a da Allah yake bashi a tsawon shekarun nan in banda a yanzu da dubu ta cika
8: tunda kake ba ta makama ka
6: eh aje kama ni a kawun kotu sai wannan duk yayana ba ma wannan izini ne ne mu wannan mutu duk kanana ne daga ba Allah ya ban auren ya zo hidin ne so fada yi mu kiyaye da kawun
2: daga bisani ne dai mai shari'a Muhammad Alhaji Sani na kotun magistrate mai daraja ta daya dake Akura ya dan numfasa kana ya bada umarnin a tsare dattijan a gidan gyaran hali dake a Janguza a birnin Kano tsawon watanni shida sai dai duk da yadda masu hikima ke cewa idan kaga tsohuwa na rawa a kasuwa to ta dade tana yi amma dai ga dukan alamu al'amari irin wannan a rashin kira ne karen bebe yayi batan dabo to mu dai sai mu ce Allah ya tsare gatari da saran shuka to kafin aji irin mazajen da bai kamata su rika amfani da maganin karfin maza ba domin kaucewa tarar a rado daka da kuma a garin neman gira a rasa ido na ga muleka kasuwar mariri da ke larabar mata a karamar hukumar kumbotso yadda yan kasuwar larabar mata suka gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin gamsuwa da yadda ake kokarin gine musu hanya ta shiga kasuwar ta larabar mata da rana tsaka ga dai yadda Salisu Husainu Usman ya gana da wasu daga cikin yan kasuwar
9: sunana Shamsu Umar mazaunin wannan kasuwa ta Marir Larabar Mata korafin ma wannan kasuwa shine akwai hanyoyi na shigowa cikin kasuwa amma sai an tattoshe mana wasu wanda lokacin ban farga ba yanzu kuma mun dai za a toshe mana wanda guda daya ta rage mana ita ce babba hanya ta rage wacce ko baro ba ya wucewa ta gurin saboda kankanta tabarantana da ya sau in ka lura kai yanka ma sai dai ka aje sha bakin titi ka bai dan da ko shigo mana su cikin kasuwa to an samu wasu bata a cikin hukumar kasuwa da wasu bata gari a cikin local government sun zo sun bugo takaduna ƙarya za su rufe guri mu kuma ƴan kasuwa dukkan mu nan masu shaguna da ƴan tebura duk mun taru an yarda a rufe mana wannan hanya ba
2: hatta mata daga kasuwar ta larabar mata a Mariri dukkanin su sun ci damara inda suka bayyana kokensu ga shugaban karamar hukumar Kumbotso Ali Musa Haduwaka da kuma gwamnatin jihar Kano da saka musu dauki
10: sunana gaji kasuwar Mariri Laraba ta mata muke wannan guri muke dan samu wurin da zamu dan zauna da yaran mu marayu muke dan nema musu abin da za su ci to kuma ake nema a rufe wannan guri gaskiya aka rufe wannan guri an cuce mu an zalunce mu ya zamu da yaran mu muna nema musu dan abin da za su ci su sha dan Allah muna neman taimako a gurin karamar hukuma a tallafa mana ai mana kokari in an rufe an gama zaluntar mu
2: shin yawan aikin na shugaban karamar hukumar Kumbotso ne ya sanya har za a gine hanyar shiga kasuwar ko kuwa dai wanda ake yabo da sallah ne yake neman kasa iya alwala to akan hakan dai dukan kokarin jin ta bakin shugaban karamar hukumar Kumbotso da kuma ma'aikatar kasa da sufiyo ta jihar Kano bai kai ga gaci ba amma dai da zarar sun yarda sun yi magana da mu za a ji daga bisani to kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
11: Hagiga ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wahala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wahala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wahala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wahala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulin ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-86 ko kuma 070-87-95-51
12: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
12: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba gani irin wannan design din ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less, Swiss less, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
13: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq.
15: A yanzu haka makarantar Al-Azhar dake kan hanyar zuwa sabuwar Jami'ar Bayero.
16: Nasarar da al'ummar jihar Kano da ma arewacin Najeriya. An fara daukar sabbin dalibai na sashin Tafizul Qur'an a zangon shekarar 2024 zuwa 2025.
15: An samar da sashin Tafizul Al-Qur'an din ne a makarantar Al-Azhar domin bunkasa hadda Al-Qur'ani mai girma.
16: Sashin zai dinga daukar daliban da suka kammala primary kafin shiga secondary da kuma waɗanda suka gama karamar secondary wato SS3 sai waɗanda suka kammala secondary wato SS3 kafin su shiga jami'a. Makaranta Al-Azhar ta samar da wannan sashin ne domin goban ka ta yi kyau to fara tanadin ta tun daga yau. Wannan shine tsarin Al-Azhar Tahfizul Qur'an. Makasudin shirin shine tabbatar da haddar Al-Qur'ani mai girma a cikin shekara daya.
15: Gaskiya ne Ladi, don ko Allah subhanahu wata'ala ya ce hakika mun sanya Al-Qur'ani ya kasance mai sauƙin fahimta.
16: Akwai hujjar maganar ka a cikin suratul Kamar ayoyi na 17 da na 22 da na 32 da kuma aya ta 40. Ku kasance da sashin Tafizul Qur'an na makarantar Al-Azhar don cimma burinka ko na ƴaƴanka a cikin shekara daya.
17: Za a fara jarabawar ne a ranar 1 ga watan Agustan nan na shekarar 2026 da muke ciki a harabar makarantar.
15: Tuni an fara sayar da fam din na shiga wannan sassa a ofishin akanta da ke makarantar Al-Azhar.
16: Al-Qur'ani haske makarantar Al-Azhar haske rayuwa.
15: Muna nan akan titin zuwa Gwarzo kan titin sabuwar Jami'ar Bayero domin karin bayani 0804-1499-66.
14: Khalaqal insana min 'alaq.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya, inda wani matashi da aka zarge shi da sato babur ya fada tarkon wasu fasatattun mutane a Rahama Rawul dake a yankin karamar hukumar Bebeji, inda suka yi kukan kura tare da yi masa rugdugu kana suka kashe shi nan take.
18: Wannan shine gawan Bashir dan Malam mazaunin unguwar Dabo garin Kwana Dangora. Wannan bawan Allah mutum ne da ya kware wajen satan babura, ya dade yana daukewa mutane mashi, wani ya bige wani su kashe, hakan nan dai an sha kama shi a kai shi ya dawo a kai shi ya dawo. To wannan karin da ya je wani gari wani kauye da ake ce mata Jeli da take karkashin tudu wadan Lankade, to ya bige mutum a gona ya kwace masa babur. Wasu suka gashi suka dinga waya a tare har Allah ya kawo shi a Rahama Rawul da take karamin hukumar Bebeji. To anan mutane suka datse shi.
2: Shedan gani da ido sun ce a hannun yan sanda fusatattun mutanen suka kwaci matashin, har ma da raunata jami'in dan sanda guda daya wanda ya rike matashin yayi kokarin hanawa a farma.
18: Kuma saboda mutane sun yi fushi sakamakon yawan sace-sacen babura da aka addabe su da shi, wallahi suka far masa kuma da sara da duka har sai da Allah ya yi karan kwanansa a gurin.
2: An ce yan sandan sai da suka yi ta harba bindiga a sama, amma fasatattun mutanen a Rahama Rawul ba su razana ba har sai da suka sassara matashin ya daina motsi. Wani jami'in dan sanda da na gana da shi wanda kuma bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana cewa hatta su kansu da kyar suka sha a saboda yadda aka raunata ɗaya daga cikin jami'an su kana aka kwaci matashin, inda kuma aka yi masa kisan gilla akan idanunsu duk kuwa da yadda suka yi ta harba bindiga a sama. Hakanan akwai labarin wani matashi mai suna Alimanyo da aka tabke shi a garin Yalwan Faki wanda shi kuma yake yawo da ashana, wanda bayan ya balle shago ya yi sata sai kuma ya banka wuta. Ga Ibrahim Sani ɗaya daga cikin shaidun gani da ido.
18: Mutum ne da ya kware wajen kwalle kofa ya kwashe mutane kaya na shago. Rubutarsa shi ne bayan ya kwashe abin da ya kwasa ragowar sai sa mata wuta. To an kama shi ne cikin dare a Yalwan Faki, kuma an kama shi an same shi da laita guda biyu da almakashi da wasu abubuwa na kwalle kofa.
2: A yanzu haka dai Alimanyo da ake zargi yana hannun ƴan sanda na Yalwan Faki, inda Allah ya tarfa wa garinsa nono shi bai fada tarkon masu yi wa barayi rotse ba dake a Rahama Rawul a karamar hukumar Bebeji, SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Kano, kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya cetara kana zuwa wannan lokaci rundunar ƴan sandan jihar Kano bata fitar da wata sanarwa ba akan al'amuran a hukumance. To masu hikima daina cewa ai gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah, kuma san zuciya shine bacin ta.
19: Jama'ar Kano da kewaye ga wata dama ta musamman ta zo muku. Shararren mai naman nan Alhaji Malam mai naman rago Haji Kamu, wanda aka san shi da ingantaccen naman rago mai ɗanɗano na musamman, yana gayyatar ku zuwa gagarumin gasar cin naman za ta ƙayatar da kowa. Shin kai jarumi ne wajen cin nama, ko kana da abokai da za su haɗa ƙarfi ku nuna bajinta? To wannan ita ce damar ku. Akwai gasar cin nama inda mutum biyar za su fafata cikin mintuna goma kacal. Haka kuma akwai gasar cin zabo inda mutum goma sha biyu za su gabza cikin mintuna goma. Akwai kuma gasar cin waina guda goma da gasar fura da nono, duk domin nishaɗantar da al'umma. Tsarin yawa waɗanda suka yi nasara za su tafi gida gututtuka kamar haka: ciki har da shadda mai inganci yadi goma, atamfa masu kyau, agogon hannu da sauran gututtuka na ban mamaki. Wannan dama ce ta haɗuwa da abokai da iyalai, cin nama mai daɗi, kallon gasa kai tsaye, da kuma shakatawa cikin yanayi mai cike da annashuwa. Za a yi wannan gagarumin taron cin gasar a ranar Juma'a 31 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya, da misalin karfe 7 na dare, inda za a yi a titin Raymond Auznawa bayan tudun Yola kusa da Nadrain Jewel Event Center. Domin ƙarin bayani ko yin rajista sai a kira mu a waɗannan lambobin waya kamar haka: 0813483014 da kuma 0816917. Kada ku bari a baku labari sai kun zo.

0: ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112632 ko 0800878861 Aaron Rice shinkafa mai kafasi
1: Islamiya tare da tafsirin Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogon malamai ko jin da dalilin mutunci ne ba a addressin kana nan a Naibawa a Rafis Sa'adatu Rimi Kano Zaria na Kano za ku iya tuntubar darajar makarantar a cikin gida AA Rani ko da ta Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 2611 2 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaɗin mu
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace matasa da suka yi fashin kudade dalar Amurka tare da dukan iyalan magidancin nan Allah ya shirye ku sako daga Alhaji Badaru kofar Goriya Kefu jihar Nasarawa gyara kayanka baya taba zama sauke mu raba sako daga Haji Hawwa Zan Sharifai gulaliyar inuwar alheri ta iyaye mata a zuba guba a lemo a bawa mai adaidaita sahu lalle maso abinka yafi ka dabara sako daga Lawal Bagalli daura jama'a dan Allah mu tashi mu nemi halak sako daga Aqilu Abdul Mumin a gaskiya muna jin dadin wannan shiri na ku karkada kunnuwan ku ku sha labari sako daga Umar Abdullahi iyaye a kula da tarbiyya sako daga Sani Alale na Ibawa ƴan lemo su kuwa sakonnin Zubairu Jibrin Jodade da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai da na Wali Dan China kasuwar kofar Wambai da na Maman Nana da na Hamza Rabi'u Santar Rago kasuwar Sabon Gari da na Saifullahi Ashiru Zakirai da kuma sakon Aliyu Muhammad Kwa dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0903 2130 5467 a yanzu to anan kuma wata baiwar Allah da ta saba ta turo mana da tallafin naira 5000 ga kuma wannan muka sayawa magunguna
3: ni ce mai ciwon kwakwalwa da ulcer mun gode Allah saka da alheri Allah ba da lada 5400 an gode
2: to a dazu kuma wata baiwar Allah da ke fama da ciwon idan glaucoma ta nemi bayin Allah da a taimaka a saya mata magani na naira 12,200
4: ni ce baiwa Allah ne nake zuwa in glaucoma ina da ina zo ana saya magani da burin da ni sabbi yanzu ma gashi an kawo an bu mata uku aka rubuta mun ya ka takarda Allah ya sa a dace Allah ka taimaka masu siya mana Allah muku albarka sa a ga mallan
5: nawa ne ake siyan ka maganin guna
4: wani lokaci 2011 taran insha
2: Allah kana wani bawun Allah da aka yi masa haihuwa kuma matarsa take kwanta a asibiti ya garzayo yana roƙon da a taimaka masa a kawo masa dauki
3: an kwanta da matata ne a asibitin Imamu Wali nan Jambulo an yi mata aiki yau kwanan 22 a can duk ya karfi na ya kare na yanda abin da dan haihuwa ta aiki akai mata yanda kuma da yake ba ta iya cin abinci sai suka sa a ringa siyo wannan madara nan dinnan ta jarirai na siyo guda ɗaya yanda kuma an rubuta min guda biyu jiya to taimakon da nake nema kenan nan kuma allura ce ta ran talata wacce suka rubuta mana guda shida an samu guda hudu sauran guda biyu wannan lamba waya likitanci ta can asibitin na tode ta anan kofa waya ka nake haya yaya na tara kuma ina neman taimako gaban da Allah ya horewa saboda Allah da annabi da kuma wannan madara ita ta fada mu na saboda ya ya bata shan ruwan nono sai an bata wannan madara
5: ina kake kai
3: ni a kofar da nono nake da zama
2: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Usman Ai Datti da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

0: don kai shi fadin shugaban kasa ba tare da wakilcin jam'iyya ba. Wannan wace irin siyasa ce? Idan kuma mutum yana ganin siyasar Abuja ne ba ta Kano ba, gashi nan ga gwamna, ga al'umma, ga jama'a, APC Abba Kabir Yusuf muke yi a jihar
1: Nasu Bala Aminu Jagoji, wanda idan tsautsayi ya sa dan taro ne ba shi dama, sai ya ce har gwara gwamnatin baya akan sa, saboda shi ba ma al'umma ce a gaban sa. Idan ka dauko dan majalisar jaha na kai ne yanzu Kabiru Dairis ne, shi dama ya san da ƙarya, san da kuma ba, saboda mai wa mutane abin da za a ƙara ba shi damar yin jinwa ta bi ba. Dan haka ni tabi muna wayar da kan al'umma, jam'iyyar APC ma mu ita gaba ɗaya muke so mu sa.

0: daban-daban baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta NDC Mr. Peter Obi ya sake magantuwa inda ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar nan kafin zaben shekarar 2027 Mr. Peter Obi ya ce wannan dai shawara ce ya bayar kyauta saboda a mahangarsa yadda shugaba Tinubu ke tafi kas da al'amuran jagoranci akwai alamu da ke nuna cewa ya gaji kuma ba shi da ƙarfin da ake bukata domin magance matsalolin tattalin arziki da rashin tsaro da ke addabar al'ummar ƙasa batun na dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi na bayyana ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a ƙarshen makon da ya gabata inda ya ce duk da cewa shugaba Tinubu ya yi ayyuka masu kyau a lokacin da yake gwamnan jihar Lagos irin wancan kuzari da jagoranci ba su bayyana a mulkinsa na shugabancin ƙasa ba a cewar Mr. Peter Obi gwamnatin shugaba Tinubu har yanzu ta kasa kawo mafita ga tarin matsalolin da suka haddasa talauci yunwa da rashin tsaro da kuma gazawar shugabanci wadda ta bayyana a fili yana mai cewa rahotannin kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun nuna girman matsalolin wannan ƙasa amma maimakon a tattauna hanyoyin magance su an fi mai da hankali kan sha'anin siyasa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi izina da rahoton bankin duniya wanda ya bayyana cewa kusan kaso 79 cikin 100 na 'yan Najeriya na iya fadawa cikin talauci yana mai cewa abin da ya kamata dai a fi mai da hankali wajen tattauna matsalar yara waɗanda ba sa zuwa makaranta da kula da harkokin lafiya da kuma sanya ido don ganin an yi amfani da kuɗin gwamnati yadda ya kamata a ƙarshe dai Mr. Peter Obi ya jaddada cewa tabbas a wannan gaba mai cike da sammatsi da al'ummar ƙasar nan ke kirga faduwa a tsarin tafikas da mulkin demokaradiyya a ƙarƙashin jagorancin Tinubu kamata ya yi shugaban ya yi ritaya daga harkokin mulki da siyasa ya koma gida ya ci gaba da kula da kansa to sai dai tun ba a yi nisa ba fadar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta mayar da martani kan kalaman da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi ya yi inda ta bayyana cewa ta yi watsi da sukar da ya yi wa gwamnatin Tinubu musamman kan batun sabunta fatan al'ummar ƙasa martanin na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasa Honorable Bayo Onanuga ya wallafa a shafinsa na X inda ya bayyana cewa yadda Obi ya yi nazarinsa kan ayyukan gwamnatin tarayya da ake yi wa al'ummar ƙasa bai yi daidai da abin da ke faruwa a sassan ƙasar nan ba Honorable Bayo Onanuga ya bayyana cewa manufofi da tsare-tsaren gwamnatin Tinubu na ci gaba da haifar da sakamako mai kyau ga al'umma da ke dukkan shiyoyin ƙasar nan shidda yana mai cewa akwai cikakkun bayanai da ke nuna tasirin sauye-sauyen da aka samu kan harkar tattalin arziki da ayyukan ci gaban ƙasa waɗanda gwamnatin Tinubu ke aiwatarwa domin jin daɗi da walwalar al'ummar ƙasa batun na zuwa ne a gabar da mai rajin ganin an kyautatawa talakan da ake mulka musamman a tsarin tafiya irin ta demokaradiyya Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa ne ke yin irabin abubuwan da ka iya faruwa a babban zaben kakar 2027 da alama dai sako ne na musamman ga al'ummar arewa
1: zaben 2027 da za a yi nan gaba za ka iya cewa dama ce wadda ta zo wa dan arewa wadda rabon da ya samu irin wannan dama za ka iya cewa tun zaɓe da aka yi na 1999 domin a wancan lokacin kusan 'yan arewan su ne suka yi maslaha ƙasar suka ɗauki Chief Olusegun Obasanjo a wancan lokacin bayan ya fito daga prison suka ba shi takara kuma 'yan arewan suka mara masa baya ya samu damar arewa to a wannan gaɓar idan ka kalla za ka iya cewa kana da 'yan takarkaru ne kusan guda uku a na 2023 'yan takarkaru ne biyu daga arewa biyu daga

0: arewacin kasar nan masu karfin kenan, wanda za ka iya cewa inda a wancan lokacin ana so a kada gwamnati ɗaya daga arewa da ɗaya daga kudu idan suka haɗu to zai fi sauki su kada gwamnati a wancan lokacin. Amma a wannan gabar za a ga guda biyu daga kudu guda ɗaya daga arewacin Najeriya. Idan ɗan arewa marawa ɗan kudu baya, ka kana da tabbacin cewa wannan wanda ɗan arewa ya marawa baya da yiwuwa shi ne zai iya yin nasara cikin sauki. Idan kuma ɗaya daga cikin ɗan kudu ya zo ya marawa ɗan arewa baya, kaga kenan cikin sauki za ka iya cewa za a iya samun damar ko a tabbatar da gwamnati ko a kada gwamnati. To amma a yanzu a gabar da ake ciki, idan kowanne jadaga ɗan arewa su ne suke da damar su zaɓi wanda suke so, kuma duk wanda suka mara baya da yiwuwar shi ne wanda yake da tabbacin cin nasara. Ko su mara wa gwamnati mai ci baya ta yi nasara, ko kuma su mara wa ɗaya daga cikin waɗancan guda biyu na kudu ya yi nasara, ko kuma su mara wa ɗan gidansu wanda ya fito ɗan kudu gabaki ɗaya su tattara su mara masa baya ya yi nasara. Kaga kenan ɗan arewa su ne suke da damar da za su canja gwamnati a wannan gaɓar. Tun daga matsayi na jagorori da shugabannin arewacin Najeriya da gwamnonin da kake da su na arewacin Najeriya da kuma talakawan da kake da su, su ne waɗanda za su je su jefa ƙuri'ar su. Kullum da ƴan arewa suke ciki suna cikin yanayin da ya kamata su canja gwamnati to za su canja. Idan kuma a'a sun gamsu da yanayin da suke ciki suka ƙara mara gwamnati ta ci gaba da yanayin da suke ciki, wannan dai ƴan arewa su ne suke da wannan dama cikin sauki.
1: Mai rajin ganin an kyautatawa talakan da ake mulka kenan, Comrade Alhaji Ishaq Gandun Albasa a nan Kano. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na ci gaba da kintsawa domin ganin jam'iyyar tasu ta samu damar lashe zaɓukan kakar 2027 tun daga sama har ƙas. Kamar yadda za ku ji saƙon shugaban shura na ƙaramar hukumar tarauni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi, wanda ke kira da jan hankalin al'ummar ƙasa da su baiwa jam'iyyar ta APC gudunmawa a shekarar 2027.
2: Ina kira ga al'ummar jihar Kano da su kalli irin gudunmuwar da mai girma sardaunan Kano radiyallahu ta'ala anhu ya bayar, su kalli kuma irin aikace-aikacen da gwamnan Kanawa da larabin gwamna Abba Kabiru su yake su kada wa jam'iyyar mu ta APC ƙuri'ar su a zaɓe na 2027. Kowa in ya kalla ya san tafiya ce ta masu manufa, tafiya ce ta mutanen kirki ta akilai wanda suka san darajar al'umma, suka san kuma me talaka yake buƙata. Shi yasa mai girma gwamna kullum tunaninsa ya za a samar da ruwa sha a Kano, ya za a samar da wutar lantarki a jihar Kano, ya za asibitoci su samu magunguna, ya za a yi ma'aikacin gwamnati ya dinga karɓar albashinsa a lokaci kafin ma ya takura. Wannan ya daga cikin ni'imomin da mai girma gwamna yake ta tunani ya ga cewa ya sauke a kan talakawan Kano. Kuma mai gidanmu jagoranmu wato shugaban shugaban jihar Kano Dr. Ilimi ya ce lalle duk inda sardaunan Kano yake to ya kamata duk in ɗan shura da yake jihar Kano ya fito ya nuna kansa, ya kaɗa wa jam'iyyar nan, ya kuma kira wasu zaɓi jam'iyyar nan domin nan ne jirgin biyan talakawa, kuma shi ne jirgin da zai fitar da ayi daga rogo. Da haka duk wanda yake kallon cewa sardaunan Kano ya taimaki Kano, ya yi wa Kano aiki, ya yi wa addinin musulunci hidima, to ya fito ya kada wa jam'iyyar mu ta APC daga sama har ƙasa. A cikin taron kuwa muna da tawayenmu Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji da kuma ADS ɗin alkhairi. Lalle waɗannan mutanen sun yi rawar gani, kuma ya kamata a zaɓe su, kuma ya kamata a ba su gudunmuwa don ganin sun ci gaba da aikace-aikacen alkhairi.
1: Batutuwan na Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da magoya bayan jam'iyyar hamayya ta NDC irin su Comrade Alhaji Tarauni ke kalubalantar salon mulkin gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu, ko da yake ya ce buƙatar su a sauya gwamnatin APC tun daga sama har ƙas a kakar zaɓe mai zuwa.
3: Tun da aka kirgi Najeriya ba taɓa yin mulkin da talaka yake cewa wayyo Allah ba irin na wannan kadamu. Mun ba wa APC dama wacce har ta kai ga Allah ya taimaka sun samu sun ci zaɓe, amma tun da suka ci zaɓen nan suka nuna mana ba mu isa ba. Matsalar ta farko da ƙuri'a mu ta ja mana a cikin jam'iyyar APC shine da ta janye wannan subsidy din, kuma tun da ƙuri'a mu ta ja mana janye subsidy an go lokacin da ƙuri'a mu za ta dawo mana da wannan subsidy. Ba a taɓa shugaban ƙasar da bai kalla arewa da jihar Kano ya zo ya musu abin arziki ba irin wannan shugaban ƙasar na yanzu Bola Ahmed Tinubu. idan ka ga ko mai girma injiniya Abu Kabir Yusuf yana aiki sosai da sosai a jihar Kano amma fa aikin sa a titunan jihar Kano ne packaging ne idan ka shiga mazabu da local government zaka ga babu abin da yake yi a ciki babu wani ci gaba idan ka shiga mazabata ta karamar hukuma ta tarauni zaka ga akwai makaranta ga tanan jikin makabartar tarauni dalibai a taburma suke karatu ina ci gaba yake akwai wanda aka kawo mana arifo mana kura da bazai akuya Nasir Bala Aminu ta oji wanda idan tsautsayi ya sa an tarauni ya bashi dama sai ya ce har gwara gwamnatin baya akan sa saboda shi ba ma al'umma ce a gaban sa idan al'umma ne a gaban sa wannan kananan gyare-gyaren da za a yi a makarantu ai shi kansa zai iya zuwa yaje tunda nima yake a yanzu kuma dama idan ka dauko dan majalisar jaha na kai ne yanzu Kabiru Dairu sai shi dama ya saddakar ya san ba zai koma ba saboda mai wa mutane abin da za a ƙara bashi damar yin jiyuwa ta biyu ba dan rami tabi muna wayar da kan al'umma gaba ɗaya jam'iyyar APC ma mu ita gaba ɗaya muke so mu sauya daga sama har ƙasa
1: Kwamarat Alhaji ji taronin na bayyana fatansa na ganin sun sauya gwamnatin APC tun daga sama har ƙas sai ga Honorable Rabi Emi Yaka sai ya shigo yana jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda gwamnan ke tallafawa matasa da jari domin su dogara da kansu
4: yadda aka zabo matasa zakakurai jarumai waɗanda suke yin sana'a akan titina na danjoji aka gwangwaje su da naira 50,000 waɗannan mutane suka ce mu gode maka mu sake yaba maka domin Abba ka cika gwarzanni ka yi musu na farko yau gashi ka ƙara yin wani empowerment na biyu aƙalla mutum 1,116 wannan haƙiƙa suna cikin farin ciki godiya ga mai girma DG Pharmacy Galisley na gidan magani yadda bawan Allah nan asibitoci suka wadata da magunguna ingantattu wanda ya samar da wajen daki na wajen gwada magani ingantacce ko daga America aka shi ko daga Ingila sai an gwada shi an tabbatar mai nagarta ne za a kai shi asibiti lokacin da yazo wannan bawan Allah ya samu asibitoci in an rubuta magani aƙalla guda 10 bai fuka samu guda 3 ba yau Pharmacy Galisley ya samar da magunguna aƙalla an rubuta ma magani 10 zaka samu guda 9 ya samar da katafaren wajen ajiya maganin sannan ya gaji bashi aƙalla na biliyan 1,200,000 da miliyan 200 a wannan ma'aikata yau Pharmacy Galisley ya biya wannan bashi da ake bin wannan gida na magani jarin magani a wannan gida sama da naira miliyan 700 wannan haƙiƙa mai girma gona kulliya ta biya kuɗin sabulu ka ajiye dan halaliya mai kishinka muna yabawa mai girma kwamishinan yaɗa labarai yadda babu dare babu rana yake kokari domin wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf ta sake dawowa al'ummar jihar Kano su ci gaba da amfanar roman demokradiya
1: Honorable Rabi Emi haka sai na yabawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf muka karɓo bakuncin shugaban Arewa Youth Concern for Good Leadership Comrade Mustapha Hamisu Al-Aluta wanda ya shigo yana bayyana cewa a tarihi dai ba a taɓa samun shugaba kamar Honorable Salisu Masu da ke jagorantar ƙaramar hukumar fage ba asalinsa na bashi kariya ta siyasa
5: mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar fage na yanzu a tarihi ma ba za a taɓa samun ciyaman wanda ya taimaki ƙaramar hukumar fagen bakirinsa kuma ba za a ɗau samu ciyaman wanda ya kafa tarihi kamar sa ba sai dai a gaba domin idan ka ɗauko iya wannan ofar da ya ba mutum 150 wani abu ne da za a yi sitin ɗinsa a sai example a ƙaramar hukumar domin ba a taɓa yi sannan wanda ba su san Salisu Masu ba yana da kyau su koma su tambayi tarihin wane ne Salisu Masu wacce ita gwagwarmaya aka yi da shi tun daga 99 zuwa yanzu babu wanda ya nasara a ƙaramar hukumar fage daga House of Reps zuwa Senate House of Assembly ba tare da gudunmuwar Salisu Masu ba ko da yake yara suna surutu wanda ba su da tarihin siyasa ƙaramar hukumar fage ko ko ba su san me aka yi ba duk wanda yake son ci gaban jihar Kano da gwamnatin jihar Kano ba lokaci ba ne na rigima lokaci ne da za mu zo mu haɗa kai gaba ɗaya domin a kai jam'iyyar inda ake so
6: amma ai su suka ce ya gaza sauke nauyin da aka ɗora masa ne a ƙaramar hukumar
5: ai wannan labari ne na yara da ba su da tarihin siyasa na gaya mata ƙaramar hukumar iya wannan uba da ya ba da ta mutum 150 ya rufe babun kowa tun da ba a taɓa yi ba a ƙaramar hukumar kamar yadda a jihar Kano ba a taɓa samun gwamnan da ya ba da uba ta adadin kimanin mutum 1,800 da wani abu ba sai mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf haka a ƙaramar hukumar kuje ba a taɓa samun mutumin da ya yi abin da shi shugaban ƙaramar hukumar ya ba a yanzu don har kai ɗan jam'iyya ne masoyin jihar Kano ne, ba lokaci bane na fada ba, lokaci bane na hayaniya, lokaci ne na hada kai domin a kai jam'iyyar inda ake so a zaben 2027, duba da abubuwan da suke kewaye da mu, ba lokacin hayaniya bane ko rigima, kuma a matsayin ka na jagora ko shugaba kai kake kunnu ta fitina ko kuke so a fitina.
6: Ina kake son zuwa ne?
5: Mun san su waye masu ke son so da movement da
6: wane ne
5: a lokaci da mun fada, amma shi shugaban karamin hukuma lokaci yayi da ko kana so kowa ka so dole kai ba masa.
1: Comrade Mustapha Hamisu Al-Aluta kenan na jami'iyar APC a nan Kano. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar APC ne ke ci gaba da baje kolin su a fagen sha'anin siyasar tamu, domin anan ma shugaban APC Media Forum Honorable Sani Kalakawo ne ke faɗin cewa nasara yake gani tana tunkaro gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf Dododo a sakamakon irin rawar da kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi wayye ke takawa.
7: Ina kyauta zaton in Allah da wannan gwagwarmayar da mai girma kwamishinan yaɗa labarai yake da ita da shi gwamnatin Kano za ta samu nasarori iri-iri, domin na farko dai babu wata kungiya da za ta zo gaban kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya ta tashi ba tare da wani tsari da za a yi a taimaki gwamnatin jihar Kano ba. Wannan jajircewar da wannan kokarin shi kadai ya isa ibamu wasu daga cikin manyan nasarorin da gwamnatin Kano za ta samu a zaben 2027. Sannan abu na biyu, shi kansa gwamnan in ka duba irin kokarin da yake da shi da sauke nauyi da al'ummar jihar Kano suka dora masa shi da mataimakinsa, domin faɗi tashin da gwamna yake yi kullun ya ga gwamnatin jihar Kano ta yi nasara, al'ummar jihar Kano Allah ya dauke musu wasu daga cikin damuwoyin da suke damun gwamnatin. Wannan tsarin shine abin da muke ganin mun tunkari nasara a zaben 2027 in Allah ya yarda, domin duk wani fanni da zaka iya tabawa ka ce wani dan adawa zai zo ya daga ya kalubalanci gwamnatin Kano da shi mai girma gwamna ya bi ta kan wannan matsalar an yi an gama, an sauke nauyuka da dama na basussukan da gwamnatin Kano ne suke binta tun daga kan ƴan kwangila. In ka duba zaka ga tsofaffin SSA, tsofaffin kansuloli, tsofaffin ƴan fansho da sauran abubuwa da yawa mai girma gwamna. Sannan in ka dauki fannin ilimi, fannin lafiya, fannin ruwan sha da abubuwa da yawa, mai girma kwamishinan yaɗa labarai abin da ya shafi harkar kungiyoyi yana yin iya bakin kokarin sa ganin ya daidaita al'amura. Dukkanin wata baraka da wani ko wasu da suka yi gungu suke ganin cewa akwai ta, kafin mai girma gwamna ya sani, mai girma kwamishinan yaɗa labarai yana bi yana gyara wayannan alaƙoƙi. To wannan abin da mai girma kwamishinan yaɗa labarai yake, ina tawassuli da wannan ayyukan da mai girma kwamar Ibrahim Abdullahi Wayye yake yi za a yi nasara cikin yardar Allah a 2027. Wannan ko haufi ba na yi, ban san da abin da ƴan adawa za su yi amfani da shi su gaya wa al'ummar jihar Kano har wani ya dauki hannunsa idan gwalawa wata jam'iyyar da ba APC ba.
1: To sai dai a gabar da Honorable Saleh Kalakawan ke bayyana cewa ya hangowa gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf nasarori, shi ko Honorable Abbas Shehu Dansumol musar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf din yake yi a kan yayi duban tsanaki kan halin da jam'iyyar APC ke ciki a salansa na aika sako dangane da abubuwan da ke faruwa tsakanin ƴan tsohuwar APC da sabuwa.
8: Kira ga mai girma gwamnan jihar Kano kan halin da jam'iyyar APC take ciki a ƙasa gabaki ɗaya. Abinda ƴan tsohuwar jam'iyyar APC suke mai girma gwamnan jihar Kano a Kano, manyanmu da yaran mu ba daidai bane ba ma jin daɗi. Mai girma gwamnan jihar Kano ya shigo jam'iyyar nan da zuciya ɗaya, yana mutunta shugabanninmu, yana girmama kowa da kowa, amma abubuwan da ake mar a jam'iyyar APC ba ma jin daɗi. An zo haka kawai rana tsaka an ɗebi sanatocin nan tsoho da sabo cikin dare an kai su fada shugaban kasa ba tare da wakilcin jam'iyya ba. Anya so ake ku a ci zaben nan, anya ba a yi wa gwamna wani shiri. Mai girma gwamnan nan shi ya fara zama da su sanata hangan nan, shi ya yi kokarin duk yanda za a ada da duk wani mutumi don a zo a haɗu a gudu tare a tsira tare. Amma na rasa abin da yake damun ɗan tsohuwar jam'iyyar APC, wasu daga ciki manyanmu da yaranmu. A ringa yi gwamna sabotage, ana taɗi shi. Wannan wace irin siyasa ce? Bawan Allah nan duk abin da ya taso yana ganin manyan nan namu da kananan nan, ana ganin kowa, ana taba alli, ana da abin da ya dace. Amma haka kawai cikin dare a ɗebi sanatocin nan a kai su fada shugaban kasa ba tare da wani kilci ba. To ina kira ga wa'annan tsofaffin sanatoci tsoho da sabo, ba a Abuja za a yi siyasa ba, ba kuma a Abuja za a karbe su, a jihar Kano za a karbe su, a jihar Kano za a yi siyasa. Mai girma gwamna ne jagora, shine shugabanmu, shine shugaban kowa. Duk mutumin da ba zai zo mai girma gwamna ba ko ya sa gwamna a gaba, ina mai tabbatar masa ba zai samu nasara akan duk abin da ya sa gawo ba. Idan kuma mutum yana ganin siyasar Abuja zai ba ta Kano ba, gashi nan ga gwamna, ga al'umma, ga jama'a, duk abin da za a yi idan ba ta hannun mai girma gwamna ba, ba za mu yi ba. APC Abba Kabir Yusuf muke yi a jihar Kano.
1: Honorable Abbas Shehu dan Subul na aika sako ga gwamna engineer Abba Kabir Yusuf. Sai ga Comrade Aminu Muhammad Adam na jam'iyyar Labour ya shigo yana kalubalantar gwamnatin engineer Abba Kabir Yusuf. Yana fadin ta gaza sauke nauyin da kanawa suka dora mata. Ko da dai to
9: muna tare da gwamnatin jihar Kano, makarantun primary din da secondary yaya suke? Da muna ce muke ciki, amma tashin hankalin zaka ga gwatan makarantun bakin gari. Ruwan su ma zaka ga duk sun babure, iska ta kwashe rufin, yaran kaga an dankara su, wanda ko kajin gidan gona ne bai dace a ce an dankara su a cikin aji haka ba. To wannan cike nuna wa wannan gwamnati mai zango da yan Allah ya da ta gaza ba za ta iya ba. A taban lokacin da Kano ta shiga halin wala ina matsala ga irin lokacin mai girma gwamna mai zango dai ba, duk da wasu yan baran da gwamnatin ga su da shekaru amma sun zo suna da awa ruwa ya samu. Abin da zai tayar maka da hankali yanzu yankin diso galadanci ciranci haka zaka gani matan aure da yara da yan mata cikin dare suna diba ruwa, wanda a tarihin Kano ba taba ganin wannan ba sai a lokacin mai girma gwamna mai zango daya.
10: Kamar kana ji suka ce aiki yayi nisa, nan gaba ka dan ruwan nan zai wadata a ko ina a jihar Kano, ba sai ku dan ba su lokaci ba kadan.
9: Shikenan da yara yan mata suna kwangi saboda diba ruwa, shikenan sai an kare gwamnatin za a zo a ce tun da nake cewa za a kawo inji daga waje, ai wannan inji ne ko akan kunkuru za a kashi ya kamata a ce ya zo. Kuma wani abu mai tada hankali shugaba, kamata in yi dai magana ta dinga tabbata Allah sarki malam Alitela na nan wajen ciranci mai girma gwamna da kansa ya masa alƙawarin karshe aka zo an ba tsoho da yana yawo da wata an ba a jikin takarda. To kaga wannan idan take nuna wa gwamnati ta gaza. Yanzu baka duba ka gani ma'aikata ne aka ce za a diba ka tafi yankin Mudul, akwai yaran yankin nan wata ma sai da aka je aka kare rayata, amma har yanzu shigo kake ji malam ya ci shirwa Allah jikan Abdullahi bar ba dan ya mutu ba, dan za a diba aiki yawancin nan yan nan za su san ana yi. Amma ita ko wannan gwamnatin kanti a titi sai dai ka ga mai girma gwamna an dauko yaro ana tafi ana yarinya me yake ranin ki an kai ki asibiti. Dan haka muna kira da al'umma Kano ayyuka makama wannan gwamnati mai zango daya a kada ita da ƙura'a lokacin zabe in Allah ya kai mu shiga 2027, a kada gwamna mai wantam a duba wanda zai tusa al'umma jihar Kano.
1: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai Khadimun da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

suna mutanen Makka mutanen al-Muhajiruna abu nabi ku hadisi na biyu shi ma dai yana cikin Bukhari da riwayar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an mutanen ansaru malam Madina suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam su zo a raba gonakin su na abin da ya shafi dabinai su sharing ma'ana su hadu da mutanen Makka akan wannan dukiya ta su mutanen Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a ba za a yi haka ba to da suka ga sun doki akan haka sai suka ce musu to babu yafi ku zo ku hadu da mu ku yi musharaka wajen ku taya ku ku ba wannan shuka ruwa idan amfanin ya fito to sai mu raba kaga dai sun dai ba su kenan amma dai dan aikin da suka yi kada dai a ce ba su wasu tunda sun ci wanta amma dai an zo an yi raba ga abin da yake ta faruwa na maganar wane ya raba dukiyar sa ya ba wannan wanda ya saki iyalin sa ya ta gama idda ya aura wannan wala alqasim duk duniya ba taba ganin yan uwan taka da aka yi ta a tarihi sama da irin wannan ba shi yasa su din na daban ne su din wato sun fifita san Allah da manzansa akan dukkanin komai kuma shine abin da ake nema a koda yace to shi yasa suka zama na biyu cikin wannan al'umma da farkon muhajiruna ne na biyun kuma al-ansar to na uku ba su wane ne na uku su ne waɗanda suka biyo bayan su ba ainihin wato muhajiruna bane su ba al-ansar bane ma'ana zaka ce ba sahabbai bane kenan gaba daya saboda in dai mutum sahabi ne to ɗayan biyu ne ya in ma ya kasance muhajir ko kuma ya kasance ansari ne to wannan wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun fara da tun daga kan tabi'ai na wannan al'umma har izuwa ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha lokacin da ana Allah zai dada wannan kasa tasa to kaga Allah sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwan mu rabbana ighfir lana ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu da suka gabace mu da yin imani kaga kenan ashe gabatar imani wannan yana nuna maka in wani ya fi ka gabatar imani ko ilimi ko wani abu makamancin haka ya kamata ka tabbatar masa da wannan falala din kenan ɗan uwa ɗaliban ilimi za mu ɗauki wani abu a nan gurin wanda ya riga yi ka girma da daɗewa da nutso cikin ilimi ka ba shi wannan falala ya ci wannan alherin da Allah ya ba shi mu cewa ya gabace ka akwai wannan gabatar da gabaninka da sa kafa a nan ya riga ya sa wannan kafa nan yana da wannan girma to Qur'ani yakan so ya kiyaye wa masu girma girmansu idan sun kiyaye idan ku dawo bai kiyaye ba to wannan wani abu ne na daban to idan ku sun kiyaye kamar sahabbai da suka kiyaye kamar yadda waɗansu malamai suke kiyaye nasu girman to ba mu da hanzarin da kuma za mu sa kafa mu shura wannan girma da mutunci da Allah ya ba su dan haka wallazina ja'u min ba'dina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sanya wata wata kullata ko kita a cikin zukatanmu game da wayannan bayan Allah naka wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wa anta suka imanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai ne rangwame ne kuma mai rahama ne mai jin kai to na fi kenan malam dukkanin wanda yake son kansa da rahama ya haɗu da Allah salin alin to lalle dole ne ya kasance yana cikin wannan bangare yana cikin cewa yana daga cikin waɗanda zai dinga yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ko da yaushe saboda duk abin da kake takama da shi malam wallahi su Ja'far ibn Abi Talib da ɗan uwansa ina prioritizing din sunansa ne in gabatar da shi saboda a kansa muke saboda amma ba shi kadai bane da shi da ire-irensa su ne suka yi jigilar wannan addini laulahu ba da ban su ba za mu samu mai addinin ba za mu samu mai musulunci ba Qur'anin da muke takama da shi wallahi ba da ban su ba za mu sai shi ba amma yau kaga mutum ya bugi kirji ya zage takobin cewa sai ya yake sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to bayanmu idan da babu wadannan as-sabiquna al-awwaluna babu muhajiruna babu al-ansar dinnan to ya zaka samu qur'anin naka da kake ta kumfar baka a cikin sa Allah dai ya ce al-muhajiruna da al-ansar dan Allah din mai da'awa qur'ani zalla ka gaya mun su wane ne muhajirun su wane ne ansar mustalah ne qur'ani to da su ake dole kana buƙatar da wani su ne kaza da